patuloy nating dinadala ang mabuting balita sa bawat tahanan, sa bawat puso, sa bawat henerasyon. Kasama mo kami, kasama ang mga simbahan, mga partners, mga volunteers, mga tagapakinig, mga nananalangin, at mga nagbibigay. Dahil ang bisyong ito hindi kayang gawin mag-isa. At habang may mga lugar pang hindi naaabot, habang may mga pusong naghihintay makarinig, habang may mga buhay na nangangailangan ng pag-asa, hindi tayo titigil. Because the mandate remains the same. Sama-sama natin itong ipagpapatuloy. Together, we carry the legacy. Together, we proclaim His greatness, His holiness, His righteousness, His goodness, His mercy, until all have heard.

0: take your seats.
1: Ang papuri, bigyan po natin ang pinakamalakas na palakpak ang ating buhay na Diyos na siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Happy anniversary, FEBC Philippines! Magandang araw! Kami po ang inyong mga host para sa araw na ito, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Bishop R.A., it's good to see you all.
1: Bishop, happy anniversary po.
2: Ay, happy ako. Lalo na, ka-host kita.
1: Yes, Bishop.
2: Magtatago nga sana ako sa likod niyo.
1: Huwag mo kaming pagtaguan dahil talagang ang mga kaagapay natin, kasama natin dito on-site GCF Ortigas ay excited na. Pwede po bang magparamdam ang ating mga kaagapay na kasama natin dito sa loob ng GCF Ortigas?
2: Maraming salamat po, GCF Ortigas.
1: Yes. And Bishop R.A., paano to, Sabado ngayon, best day ever pa rin ba to? Hindi ngayon Huwebest?
2: Mas best pa.
1: Yan no, dahil tayo ay nagdiriwang ng 78th anibersaryo ng FEBC Philippines. And gusto nating pasalamatan ang GCF Worship Team sa pag-uumpisa talagang nilagay nila tayo sa atmosphere of worship. Dahil yun talaga ang gagawin natin ngayon. This is a day of worship. This is a day of celebration sa goodness at sa faithfulness po ng ating Panginoon
2: this
1: sa FEBC Philippines.
2: This is a day of giving glory to God.
1: Yes.
2: 78 years.
1: Opo.
2: Alam mo, napagtanto ko, 10 taon pala ang tanda sa akin ng
1: hindi halata, Bishop.
2: Iba
1: po ano,
2: halata,
1: hindi halata ano. Ibig sabihin po, 78 minus 10, 60-ish na kayo. Ayan, hindi halata. At salamat po sa mga maagang pumarito. And of course, sana po'y nadalaw ninyo ang ating mga booth sa lobby. Marami po tayong exhibit doon. Meron po tayong Canvas of Hope Gallery. Meron din po tayong mga partners na maaga ring pumunta rito para makita nyo po ang kanilang mga display sa atin pong lobby. Of course, meron din po tayong donation booth.
2: Yun ang mahalaga.
1: Siyempre, dahil tayo'y nagpapatuloy sa broadcast ng walang commercial. At yan po ay sa tulong po ng ating mga tapat na partners.
2: At yung mga kaagapay po natin na gusto mag-share, of course, ay share-share lang lahat. Meron tayong official hashtag.
1: Yes! Nako, sino ba yung gumagamit dito ng hashtag? Lahat po tayo'y magpanggap na alam natin kung paano ginagamit yan. Mga feeling Gen Z. Anong hashtag natin today, Bishop?
2: Merong hashtag na FEBCPH.
1: Yun, no? Hashtag FEBCPH. Hashtag FEBC78.
2: At ito pa, ito talaga ang pinaka lahat yata ng kaanak, kaagapay ng FEBC. Alam lahat ito. Sabay-sabay tayo, ha? Nakikita nyo naman, di ba? Can we all recite this, everyone? Go! Hashtag until all have heard.
1: Oy! Amen!
2: Hashtag... Isa pa. Lakasan nyo para marinig tayo dun sa street. Ready? Go! Hashtag until all have heard.
1: Yan, hindi nagbago yung ating theme magmula ng ating 75th anniversary dahil talagang ito po yung ating ipinupush ngayon na hanggang marinig ng lahat ang mabuting balita ni Jesus. Alright.
2: Kaya lahat ng ating stations, kasama natin dito.
1: Yes. So, magbibigay pugay muna tayo sa ating mga istasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, happy anniversary sa ating kaagapay sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: At of course, ang 98.7 DZFE, The Master's Touch.
1: Happy anniversary rin sa ating mga kaagapay sa 1143 DZMR Santiago Isabela, The Missions Radio.
2: And happy anniversary, CARE 104.3 D-Way FM, Legazpi City, bayan ng tatay ko yan. Bicol, man.
1: Gayun din naman sa 106.3 DZRK Quezon, Palawan, ang ating radio, Kapit Bisig.
2: Oh yes, binabati natin ang mga taga Cebu, UP, 98.7 DYFR FM Cebu City, Life Changing Radio.
1: Yes, sila ang ating FM station sa Cebu, ang Up 987 Live Changing, at nakatutok din ngayon ang 1233 DYVS Bacolod, The Sweet Voice of Salvation.
2: And 97.5 DYFE-FM Tacloban, unang tugon ng pamayanan.
1: Yes, hindi din po nagpapahuli ang mga taga 1062 DXKI South Cotabato, your friendly voice.
2: 1197 DXFE Davao, the Good News Radio.
1: Siyempre, hello din sa mga kaagapay natin sa 1116 DXAS Zamboanga, ang ating radio komunidad.
2: Ang ating 103.3 DXJLFM, the New J, Cagayan de Oro, your positive choice.
1: And sa 106.9 DXGR Radyo Gandingan sa Cotabato City, sumasahim papawid din ito, Bishop, sa Maguindanao del Norte at del Sur, at maging sa BARM, yeah, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa buong FEBC family, sa buong Pilipinas, happy 78th anniversary. At syempre, mag-ingay din ang ating mga kaagapay na nanonood ngayon sa ating Facebook Live. Magparamdam kayo sa ating comment section, pati yung mga nasa abroad na nakatutok din via official YouTube channel.
2: Oh yeah, mag-ingay na po kayo rin talaga. Mm-mm. At maingay na maingay.
1: And syempre, Bishop, sa GCTV.
2: Of course, channel 185 sa Signal Television. Diyan pwede kayong kumaway-kaway dyan.
1: Correct. Yan. So, ang dami pong platform. Nagsimula tayo 78 years ago sa radio. Pero salamat sa Diyos dahil sa iba't ibang kaparaanan, Bishop, hindi na lang tayo napapakinggan, tayo ay napapanood na rin.
2: Oh, siyempre sa YouTube pa rin.
1: Opo. At ang maganda pa nito, kahit po sa ating cellphone, pwedeng-pwede na rin makinig 24/7 sa DZAS at sa iba't iba rin po nating stations. So, mag-download na po ng radio app ng inyong paboritong FEBC station. Okay.
2: Okay.
1: So, Bishop, balita ko.
2: Alam mo, nakikita ko yung tayong dalawa. No? Mas maganda ka pala sa akin.
1: Ha? Di bali po, palagi naman kayong cute.
2: At teka. Meron pang isang picture doon.
1: Opo.
2: Sino yun? At ano yun?
1: Ayan po siya. Ayun. Live dito sa loob ng ating GCF Auditorium. Pero yan po ay talagang in-include natin dahil nga hashtag until all have heard tayo. So yan po ang ating ministry para sa mga kasama sa deaf community. Yes.
2: Lahat nga po tayo gumanyan. Anong bati? Oh, di ba?
1: Yan ang palakpak, di ba, yes, ng mga nasa deaf community. Okay, so meron tayong mga trivia. Dahil ngayong 2026, nandito tayo sa GCF Ortigas para sa ating

0: sa atin dito ang naririto, kayo'y napunta ng karuhatan ng araw.
1: Mm-hmm.
0: Oh,
1: yan o, di ba?
0: Kakaunti na lang kami.
1: And from 2012 to 2017, sino dito ang mga nakisaya sa atin sa Folk Arts Theater sa Pasay City?
0: Oh, yes!
1: And from
0: 2012, ha? Hanggang 2017.
1: Opo.
0: Nandun din ako noon.
1: Yes, ako din po. Yeah. Dahil 1998 po ako pumasok sa FEBC Philippines. And then, from Bishop?
0: 2018, ano? Eh, doon naman tayo sa
1: SMX. Yun, no? Yan, ang ating 70th anniversary. At yan din po ang ating longest FEBC anniversary celebration kasi from May 30 to June 2, nandun po tayo sa SMX. Tapos, noong 2019, bumalik tayo sa
0: Folk Arts Theater.
1: Parang lahat naman to napuntahan ko, Bishop.
0: Ganun ka pa kabata, pero napuntahan mo na.
1: And sino po ang makakalimot nung panahon ng pandemic? Nag-celebrate pa rin tayo dahil di naman nagbago ang kabutihan ng Panginoon kahit nasa gitna ng pandemya.
0: Aba, hindi pwedeng mapigilan tayo. Oo, ang pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Panginoon ay hindi napipigilan.
1: Kaya nag-celebrate tayo online noong 2020 to 2021. And then sinundan ulit yan ng celebration natin dito sa GCF Ortigas noong 2022.
0: At noong 2023... Abay, alam nyo, napaka-significant nito sapagkat nagbalik tayo sa karuhatan. Oo.
1: Dahil yan ang ating...
0: Oo, yun ang ating 75th.
1: Tama. So, sino po ang mga nagbalik karuhatan noon? Ang sisipag nyo, mga tita. Yan, no? Mga tita na naka-uniform. Thank you po.
0: Sino po sa atin na napunta dun sa People's Park? Sa
1: People's Park. Yan, no? Hello po. Thank you, thank you, thank you. And then 2024, nag-anniversary naman tayo sa Word of Hope sa Christian Family Church dyan sa Quezon City. And then...
0: 2025, 2026, dito.
1: Yun o, GCF Ortigas. Alright. So muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And welcome po sa mga kakarating lang dito sa GCF Ortigas. And once again, shout out sa mga nanonood sa atin online. Of course, sa GCTV, sa ating Facebook, sa ating YouTube channel. So samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali dahil...
0: Kaya... Pati sa GCTV, extended time tayo.
1: Ayun, thank
0: hanggang
1: you.
0: Matapos itong celebration.
1: Ayan, so punong-puno po ito ng mga mensahe mula sa Diyos, mga testimonies, mga awitan, at hindi po natin pipigilan kung ano po ang gustong ipaalala sa atin ng Diyos sa nakalipas pong 78 taon ng FEBC Philippines.
0: At kaya ito, sa atin pong pagdiriwang ng mga selebrasyon na ito, nakikita rin natin ang pagprogreso ng ating lahat ng platforms. Kasi dati, radio lang tayo.
1: Opo.
0: Tapos nagkaroon ng radio TV.
1: Opo.
0: Ngayon, digital pa.
1: Digital. Digital. So dahil digital na tayo, gamitin po natin ang ating mga hashtag. Hashtag FEBCPH, hashtag FEBC78, and hashtag Until All Have Heard. So Bishop, ikaw nang magpakilala sa nag-accommodate sa atin sa napakagandang lugar na ito.
0: Ay, syempre, kaibigan ko ito. At hinahangaan ko ito.
1: Para lang po magbigay sa atin ng pagbati at pangunahan din tayo sa atin pong pananalangin. Makakasama po natin ang Senior Pastor ng Green Hills Christian Fellowship,
0: Dr. Larry Papiona. Ayun. Habaan pa yung palakpak. Ayun.
2: Good morning everyone and welcome to Green Hills Christian Fellowship. On behalf of this church you're sitting in, we congratulate FEBC on your 78th anniversary. Please give yourselves a hand and glorify God with us. Napakaganda po ng aspiration ng FEBC, hindi po ba? Until all have heard. Yun po ang buod, yun po ang heart ng Great Commission. For 78 years, FEBC has pursued this mission until all have heard through a very simple commitment na alam naman ninyo lahat kung ano yon.

0: Kailan pa man. Okay na.
1: More. More pa, Bishop. Hindi. Baka mamaya kasama ka na sa papuri medley. Ayan. So, nakakatuwa po ang ating mga narinig mula po kay Dr. Larry Pabiona. Yes. At patuloy po iyang paghamon, di ba? Na hanggang sa susunod ulit na 78 years, nawa ay makasama po namin kayo, yes, ang inyong mga magiging apo at kaapu-apuhan sa pagsusulong po ng ating ministeryo dito sa FEBC Philippines.
0: Palakpak ulit sa GCF Ortigas at kay Dr. Larry Pabiona. Of course, eh, siyempre, hindi praise natin God pwedeng hindi kadaling yung misis.
1: Ay, opo. Okay. Maganda. Oo. And tayo po ay napapakinggan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Nasusubaybayan po tayo. Alam mo, Bishop, ang daming drama ngayon sa ating paligid.
0: Oo. Oh,
1: diba? Oh. Intense ang mga kadramahan ngayon sa ating bayan. Diba? Oh. Pero alam niyo po ba na isa din talaga sa pinaka-pinakikinggan sa atin sa FEBC Philippines ay ang ating pagdadramatize.
0: Yes. Mali diba? Pa ako pinapakinggan ko.
1: Siyempre, di ba, meron tayong Tanikalang Lagot. Sino po ang nakikinig sa Tanikalang Lagot? Yan. Yan ay pagsasabuhay sa radyo ng mga buhay na binago ng Panginoon.
0: Ay, ikaw ba, Heidi? Yan ba nakalakihan mo din?
1: Kanina, sasali ka sa papuri medley. Ngayon, sasali na po kayo sa drama. So, para po bigyang buhay ang patotoo ng isa po sa ating mga tagapakinig dito sa FEBC Philippines, ito po ay istorya ni Melvin Laput. Pakinggan po natin ang pagsasadula ng DZAS team.
0: Palakpak!

0: 乾杯。乾杯ba re.
1: Melvin. Alam mo na ba yung latest? Matutuwa ka mamayang gabi.
0: Bakit ano, Brad? Ha? Teka, teka. Batagay muna. Nakakarami na kayo eh. Ha?
2: Sandali, sandali, mga pare. Isang case na lang tong meron tayo. Bitin tayo sa nom-nom nito.
0: Huwag kang mag-alala. Nagpautos na ako kay Utoy. Parating na yun. Teka, may yelo ba ba?
2: Huwag mo nang isipin yung yelo, pare. Oh, ito. Ito na ang beer mo. Pero, teka, bossing. Alam mo ba, may bago tayong supplier. Malakas ang tama.
0: Alam mo, pare. Sa lahat ng nagawa mo, yan ang tama.
2: Pero teka lang. May plot twist. Siyempre, dahil mas may tama, mas mahal.
0: Pero ba? Eto.
1: Wow! May lapag ka agad, daming pera.
2: Pare, si Melvin pa ba? Lodi natin yan eh. Daming kwarta. Isang hingi lang sa magulang. Bigay agad sa kanya. Takot lang nila kay Melvin.
0: Siyempre. Pera lang yan, di ang problema, pare.
2: Eh, ayos naman pala eh. Idagdag na din natin yung pang-cheeks, tapos diretso tayo sa bar. Ano, ayos?
1: Magdamag din ang manasayahan to.
0: sige, ayos na yan. At saka, ako ang bangka mamaya, ha? Huwag nyo nang alalahanin. Tsaka, sa bahay, boring doon. Dito, at least, happy tayo. Tama!
2: Kompleto tayo. May pangyosi, may alak,
0: yes,
2: at may party.
0: Walang tulugan!
1: Yan yung gusto ko sa'yo eh. Walang atrasa.
0: Yes, no one.
2: Tagay pa, pare, tagay.

Yan si Melvin, trentahin. Gaya ng ibang millennial, YOLO siya. You only live once. Kaya life is a party ang motto niya. Habang ang iba nag-asawa na, nagseryoso sa buhay, may sariling trabaho, tumutulong na sa magulang at independent, ayan siya. Oo, siya. Yung taong ayaw mong makasama sa buhay. Sa ugali, sa bisyo, sa estado, lahat may check na pasado sa how not to be you. Umiikot sa ABS ang buhay niya. Alak, babae, sugal, sigarilyo, shabu. Alak, babae, sugal, sigarilyo, shabu, and repeat. Makulit, paulit-ulit, paikot-ikot, at walang katapusan.

0: Melvin, anak, ibalik mo sa DYFR yung istasyon at pakilakasan nga ang radyo para nakakapakinig naman ako habang nagluluto.
1: Eto na naman tayo. Nay, pwede ba? Huwag na muna tayong makinig dyan sa station na yan. Nakakainis eh. Tsaka, hindi ka man lang makasabay. Yung tugtog, buros sa Diyos, ano, kukunin ka na ng langit?
0: Oh, eh ayaw mo ba yun? Lagi tayo napapaalalahanan na mayroong Diyos.
1: Ayoko!
0: Anak, mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Ikaw naman, anak, eh matanda na ako. Yan lang naman ang entertainment ko sa buhay.
1: Nay, gusto ko yung nakakasabay akong kumanta. Yan lang naman eh, mahirap bang gawin yun? Tsaka, ano, pati radyo pagtatalunan natin?
0: Hayaan mo na, masaya naman ang puso kong makinig dyan.
1: Nay, araw-araw ganyan pinapakinggan mo, pero hindi ka lang laging masaya. Minsan ba nga, nasisigawan mo ako eh.
0: Masarap sa puso ang salita ng Diyos, anak, lalo na yung mga kanta. Eh, teka nga, maiba tayo. Anong oras ka na naman bang nakauwi? Alas 11 na, gising pa ako kakahintay sa'yo ah.
1: Eh, Nay, sinabi ko bang magpuwet kayo? Nay, matanda na ho ako. Di ko na kailangan ng tagabantay.
0: Melvin, anak, concern lamang naman ako sa'yo. Alam mo, para lumamig ang ulo mo, samahan mo na lang ako makinig dito sa radyo.
1: Nay, alam mo namang allergic ako sa Christians. Bahala ka na nga, Nay! Ayun. Pupunta sa banyo. Wait lang ha. Sorry ka na lang, Nay. Lilipat ko na to.

Ganito ang dynamic nila sa bahay. Laging malakas ang radyo, pero ayaw naman ni Melvin ang station. Ayaw niyang makinig rito. Hindi alam ni Melvin na ang istasyong kanyang iniiwasan ay magiging daan upang makilala niya ang Diyos.

0: Hinahanap ko kasi yung laman ng sobre na nandito sa cabinet eh. Nakita mo ba?
1: Oh, ano? Ako na naman magbibintangan mo? Wala bang ibang tao rito sa bahay? Tsaka, bakit? Nay, bakit ako na lang lagi masama, Nay? Ako na lang ba magnanakaw, ha?
0: Melvin, anak, pambayad kasi natin yun sa kuryente, sa tubig, at saka sa grocery. Itinabi ko talaga para yun dun eh. Kailangan ko na sana, kaya anak, ilabas mo na.
1: Ano bang paki ko?
0: At saka anak, di ba, kakabigay ko nga lang ng 5,000 sa'yo kahapon, di ba?
1: Nay, 5,000? Ano bang mararating nun? Tsaka, ilang case lang ng beer at yosi, ubos na yun, no? Teka, huwag mong ibang usapan, Nay.
0: Ikaw lang naman kasi ang madalas maiwan dito sa bahay, Melvin.
1: Ano, dahil wala akong trabaho? Dahil wala akong kwentang tao? Sabihin mo ng diretso, Nay, ha? Huwag na tayong maglukuhan dito, ako na lang palagi!
0: Diyos ko naman, anak! Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Ibalik mo na lang yung pera. Parang awa mo na, anak. Baka maputulan tayo ng kuryente pag hindi ako nakapagbayad.
1: Eh, di gawan mo ng paraan. Problema ko ba yun, ha? Problema ko maputulan tayo? Wala akong pake. Tsaka, kayo tong may alam kung paano kumuha ng pera, paano humanap ng pera. At saka kung kinuha ko man yung pera, eh ano ngayon, ha? Makalayas na nga. Lagi na lang akong trabida sa bahay na to.

0: Marco. Marco po siya. At ayaw ko po siya na tuluyang mapahamak. Nalalaman ko rin na kung mahal ko siya, ay mas mahal niyo po siya bilang anak. Diyos ko.
1: Thank you.

Bakit ganito? Kompleto naman lahat ng gusto ko, pero parang may kulang. Okay naman sana itong tama ng shabu.

pero nakakalma. Bakit ganito yung effect na ng music sa puso ko? Parang Diyos yung kumakausap sa akin. Ewan ko, pero nakakalma talaga eh. Ano ba to? Ilang taon ko na itong iniiwasan. Ilang beses kong pinapatay yung radyo kapag tumutugtog na. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na hindi ko kailangan ng Diyos. Pero, bakit ngayon parang iba?

Parang bumabalik sa akin lahat ng mga pagkakataong niligtas ako ng Diyos. Kahit hindi ko pa siya hinahanap. Gaya nito, lasing ako pero nakauwi sa bahay. Yung mga pagkakataong muntik na akong maaksidente. Iba? Iba talaga tama ng alak na to.

mabuting tumagos sa puso ni Melvin ang mga awitin at mensaheng kanyang napapakinggan. Pero patuloy pa rin niyang pinipili ang daan ng kapahamakan. Nabubuhay siya sa walang katapusang cycle ng kasalanan. At muli siyang nalulong sa bisyo hanggang

0: Sabihin mo ano masakit. Nadudugo na naman ang sugat mo. Oh, eto, eto, gamot, anak. Inumin mo muna itong gamot.
1: Nay! Ayok! Ayaw ako, Nay! Sakit, sakit na! Nay, gusto ko nang sumuko!
0: Huwag kang susuko, anak! Lumaban ka, anak! Lumaban kami, pag-asa pa!

0: Bakit ganito? Parang ang tagal na ng kondisyon ko. Ang haba na ng araw ko dito sa ospital, pero parang walang nagbabago.
1: Melvin, seryoso ang kondisyon mo. May abscess sa tiyan mo. And we are waiting for the result ng latest lab test mo to rule out kung ano ba talaga yung cause ng lumalalang sugat mo.
0: Dok, lahat dumalabayo mo, sinunod ko eh. Kumain ng mustache ang pagkain. Vitamins, dumudok, ano ba ba?
2: Dok, pasensya na po kayo sa anak ko. Naiintindihan po namin na hindi po ito madali.
1: Gagawin namin ang lahat, pero mahaba ang proseso. Pero Melvin, tiyaga ang kailangan sa pag-inom ng gamot, sa instructions at mahaba-habang gamutan. Pero umasa kang gagaling ka.
0: Dok, paano po? Para na ako mamamatay sa kondisyon ko. Ang sakit-sakit na ng sugat ko, Dok. Para awa mo na, Dok.
3: Sa kung anumang kadahilanan, hindi ma-figure out ng mga doktor ang kalagayan ni Melvin. Hanggang sa ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan.
2: Melvin, anak, may masakit pa ba sa'yo? O eto, binili kita ng mga prutas. Gusto mo na bang kumain? Ipagbabalat kita.
0: Prutas? Na kahit isang sakong prutas ang kainin ko, walang kwenta yan.
2: At saka, anak, eto, basahin mo habang narito ka sa ospital, ha? Marami kang wisdom na mapupulot dyan.
0: Nay naman eh! Ano to, Bible? Na hindi na mo ba ang kailangan ko, Nay? Gamot, Nay! Gamot! Gamot! Galing sa doktor! Hindi yung Bible na! Ano ba yan?
2: Alam mo, Melvin, anak, para pagalingin ka ng Diyos, dapat maging maayos muna ang relasyon mo sa Kanya. Wala nang magagawa ang lahat ng gamot na binibigay ng doktor at pinapainom ko sa'yo. Anak, ito na lang ang tangay nating makakapitan. Diyos lang, anak. Siya lang, anak. Manalangin ka sa Diyos.
0: Wala bang gamot lang, Nay?
2: Mas kailangan mo ang Diyos, anak.
3: Sa kabila ng kanyang galit, binuksan ni Melvin ang Biblia at nagsimulang magbasa.

Panginoon, pakiramdam ko na sa dulo na ako. Wala akong may pagmamalaki na kahit na ano. Wala kasang kwentang anak.

Dear Nanay, gusto ko pong humingi ng sorry sa lahat ng ginawa ko. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sa lahat ng kasalanan ko sa inyo ni Papa. Makasarili ako. Masaway. Mapagkit sa buhay niyo. Sorry po, Nay. Sorry po at nalulong ako sa masamang bisyo. Nay! Mahal na mahal po kita, Nay. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Panginoon! Kung magagalingin mo po ako, ibibigay ko po sa'yo. Pangako, Panginoon, ibibigay ko po sa'yo ang buong buhay ko! Magaling!

0: At dito nagbukas ang maraming himala sa buhay ni Melvin. Nagising siyang maayos ang pakiramdam at sinagot ng Diyos ang hiling niyang kagalingan. Itinuwid ng Diyos ang kanyang baluktot na buhay. Ang music at message na dating iniiwas-iwasan, ngayon, looking forward siyang mapakinggan. Ang dating ayaw sa Christian music ay masugid ng supporter ng App 987 DYFR-FM. Ang dating pasaway at mabisyo ay successful na sa kanyang negosyo. Sa Diyos ang papuri! Mga nagsiganap, Phil Lagtapon bilang Melvin Lapus. Brian De La Cruz at Jabez Mancho bilang mga kaibigan ni Melvin. Kayla Escalante bilang nanay. Shaira Gabornes bilang doktor. Ang ating audio technician, Benji Mosura. Ito ay sa panulat ni Joe Cabrera Alabastro. At ang inyong lingkod, Lourdes Magtunaw, bilang narrator. Salamat po sa inyong pakikinig.
1: Napakahusay ng DZAS Drama Team! Habang nagpupunas po kayo ng luha, alam ko po, marami sa atin ang nakarelate dahil bawat isa po talaga sa atin ay tinubos lang po ng biyaya ng Diyos, ng kanya pong kaligtasan. So okay lang po kung tayo ay naluha, pwede nyo na po yung pahiran dahil ngayon habang naghahanda po ang susunod na magbibigay po sa atin ng napakagandang mensahe ng awitin, meron muna tayong mga patrivia. Okay, so ang ilan po sa inyo ay tatanggap ng goodies mula po sa ating CCRD. So, hinahanap ko po ngayon sa ating kalagitnaan kung sino po ang pinakamaagang dumating dito po sa GCF Ortigas. Meron po bang dumating ng alas tres? Mga ma'am, anong oras po kayo dumating? 8? 5? 5:58? Meron po bang dumating ng 5:57? 6? E 5:58 po yung mas maaga, ma. Meron po bang hahamon sa 5:58? Ayun, ma'am. 5:30. Meron pa po bang mas maaga sa 5:30? Going once? Meron pa po ba? Hindi po kasama yung usher. Okay, so si Mami na ang winner, 5:30. Thank you from Cavite. Yun, no? So, i-claim na lang po sa ating CCRD ang premium.

And sino naman po dito ang pinakamalayo ang pinanggalingan? Bulacan? Meron pa po bang mas malayo? Yes po, ma'am. Bulacan din. Pampanga. Mas malayo po ang Pampanga. Okay, may hahamon po ba sa Pampanga? Yes, ma'am. Ano daw po? Pakipass the message po. Nueva Ecija. Nako, mahina ako sa geography. Oh, ma'am, saan po kayo? Nueva Ecija din. So, anong bayan po sa Nueva Ecija? Kasi may taga Nueva Ecija din po doon. Muson. Ay, Muñoz. Kayo po. Kabanatuan. Bataan, mas malayo po ang Bataan. Puntahan po natin para ma-sure natin. Ayan, so siguro po ganito na lang ang gawin natin. Isa dito sa Bataan, isa dito sa Nueva Ecija, at isa dito pa sa Nueva Ecija. So sa CCRD po, kanino pa i-claim ang prize? Kaway-kaway. Asan ang prize natin? Ayan, so approach na lang po later sa table po ng CCRD to claim your prize. Sa PM Radio booth, ayan. So, yung isang representative from Bataan, isang representative from Nueva Ecija dito, at isa pa po dito, punta na lang po sa PM Radio booth. Pwede po bang tumayo yung winners po natin? Baka po kasi 12 yung lumapit sa PM Radio booth, mag-abono po ako. So, pakitandaan na lang, Ate Ruth, yan po, si ma'am. And then, yung isa po ditong Nueva Ecija, si sir. Okay, and then another one from Bataan. Sino po ang magkiklaim? Ah, sa taas, meron pong, saglit lang po ah, meron pong violent reaction sa taas. Saan po kayo galing, sir? Bataan din, ang daming taga-Bataan, saan po doon? May dala po kayong tinapa? Oh, sige po, dahil alam nyo naman, gusto natin lahat tayo represented. So, one dito, another one dito, pangatlo dito, and si sir, sir, lapit kayo mamaya sa PM Radio booth. Exchange gift tayo ng premyo, ha? Tapos bibigyan mo ako ng tinapa. Okay, so palakpakan po natin ang mga super agang dumating at ang mga super layo ang pinanggalingan. And this time, ready na po sila. Alam niyo po ba talagang until all have heard? At marami po talaga sa atin ang naaabot po ng mga programa ng FEBC Philippines gamit po ang kanya-kanya po nating heart language. And since July 27, 1949, ay sumahim papawid po ang ating kauna-unahang Chinese broadcast. So ito po ay na-broadcast po natin sa China in Mandarin and other Chinese dialects, working with Chinese Filipino Christians. And up to now po, ay talagang napakatapat po nila, nakapartner po natin. Ito pong ating mga kaagapay from the Chinese community at sila po ay nagsusuporta po sa ating broadcast nationwide. Kaya sa pagkakataong ito, ating mga kaagapay dito sa GCF, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, tayo po ay mapagpala sa mga awitin mula po sa Voice of Zion Choir. Sila po ang adult choir ng WSC Westminster Church.

Praise be to God. Maraming salamat po sa Voice of Zion Choir. Sila po ang adult choir ng WSC Westminster Church. And kaway-kaway nga po ulit na may kasamang sigaw ang ating mga kaagapay na excited sa araw na ito dahil po talagang ang buti-buti ng Diyos sa bawat isa, ang buti-buti ng Diyos sa ating pamilya, ang buti-buti po ng Diyos sa ating komunidad. Mabuti ang Diyos sa ating bayan. Mabuti ang Diyos sa ministry ng Far East Broadcasting Company Philippines. And once again, welcome po sa mga taga-subaybay po natin sa buong bansa, sa atin pong iba't ibang mga regional stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, sa atin pong mga nanonood sa Facebook Live, sa YouTube channel at sa nakikinig din sa ating radio app at sa mga nakatutok pa rin sa radio at sa atin pong PM radios. At gaya nga po ng aming nababanggit sa Himpapawid, ang araw na ito ay panahon po para din tayo ay ma-equip. Kaya sa pagkakataong ito, para tayo po ay hamunin patungkol po sa topic na raising the next generation in faith, gusto ko pong makita dito sino ba ang mga 30 years old and below. 30, 3, 0. Parang, sir, nag-object ang katabi mo. Peace po, peace. Meron ba ditong 30 years old? Meron. Sige nga, kaway-kaway. Ay, hindi pala nakikita sa radio ang kaway. Pwede bang pumalakpak ang mga 30 years old na totoo? And below. Talaga ba, sir? 32. Ayan, 32. So yan po talaga ano, nais po nating maipamana po sa atin pong susunod na generation, ang atin pong pananampalataya, and at the same time, ang atin pong pagsuporta sa 702 DZAS at sa kabuuan sa FEBC Philippines. Para po tayo hamunin tungkol po dito, kasama po natin ngayon ang senior pastor at founder ng Destiny Church Manila at nakakasama din po natin sa programang Oras na Pilipinas sa pakikipagtulungan ng Mulat Movement. Ito po yung Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Carlo Panlilio.

0: Recognize lang po namin, kasama namin si Ricky Sanchez at si Jonathan Manalo.
1: Sa Diyos ang papuri! Thank you sa ating mga papuri hosts and singers. Talagang iba pa rin, di ba, ang mga papuri songs? Nakising along po ba kayo? How about yung ating mga kaagapay online? For sure, kayo din po ay punong-puno ng pasasalamat sa ating mensahe, sa mga awitan na atin pong pinagsasaluhan ngayong araw. Po, Bishop. Yes, Bishop?
2: Ayan. Tuwan-tuwa ako na nakita ko yung kahenerasyon ko dun eh. Si Ricky Sanchez nandito dito kanina eh.
1: Kasi, anong kinikwento mo kanina backstage?
2: Oh, eh,
1: magkasama
2: kasi
1: kayo sa...
2: Panahon pa po kami ng Tagishimig, 1978.
1: Diba?
2: Ganyan nakatanda si Ricky Sanchez.
1: Pero baby face ang Kuya Ricky Sanchez. And Bishop, okay. Maraming salamat dahil kasama natin ngayon ang chairman, of
2: yes.
1: course, ang members of the FEBC board.
2: Yes, Brother James Tioco
1: yes.
2: is over at the back.
1: Maraming salamat.
2: Ayun, kumakaway po siya.
1: Kaya President and Chairman of the Board, James Tioco. Kasama
2: yes.
1: din natin ngayon si Vice Chairman Bishop Ruben Abante Knox.
2: And of course, ang ating pong treasurer mm-hmm. ng ating board, narito si Pastor BJ Sebastian.
1: Yun o. Thank you po, Pastor BJ, ang ating corporate treasurer. And then, board member, Attorney Federico.
2: Yes, kaalis lang po yata ni Attorney Fitan, but
1: ayan.
2: He was here a while ago.
1: Yes.
2: Ang isa pa ay si Brother Ray Kalingasan. He's here.
1: Hello,
2: Kuya
1: Ray. Tayo
2: ka, Brother Ray.
1: Board member yes. din natin, si Kuya Reynaldo Kalingasan. And then, of course, si Sir Raymundo Bulos Jr.
2: Yes.
1: Kasama
2: naroon
1: din natin.
2: Sa
1: salamat
2: likod.
1: Po. God bless you.
2: Great. Thank you everyone for joining. Of
1: all
2: course,
1: right.
2: kahit po wala yung iba, kasama natin sila.
1: Sa puntong ito, para lang po makibalita tayo. Ano ba ang mga nangyari at mangyayari pa sa FEBC Philippines? Kasama po natin ngayon at palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating Chief Executive Officer dito sa FEBC Philippines.
2: Yes.
1: Walang iba kundi si Kuya Luis Miguel Castillo.
2: Eto.
1: Kuya Lucho, happy anniversary!
3: Salamat.
2: Happy anniversary, Kuya.
3: Salamat po. Salamat po, Uncle. Ngayon ko lang po magagawa yon. Pagkaharap ko po si Bishop sa board meeting, behave po ako. bago ko magbigay ng update, ang umpisa ang pinaka-importante. At ito ang salita ng Diyos. Kaya pwede po tayong lahat tumayo at magbabasa po ako ng scripture verses na napaka-importante sa ministry ng FEBC. At sa bawat Kristiyano, sa bawat na iglesia sa buong mundo. Babasahin ko po mula sa Lucas, no, chapter 19. Pumasok at nagdaan si Jesus sa Jericho. May isang lalaki doon na ang pangalan ay Zaccheo. Siya ay pinuno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Sinisikap niyang makita kung sino si Jesus, subalit dahil sa dami ng tao ay hindi niya ito makita sapagkat siya ay pandak. Kaya't patakbo niyang nauna at umakyat sa puno ng sikmuro, sapagkat si Jesus ay malapit nang dumaan doon. Pagdating ni Jesus sa tapat noon, tumingala siya at sinabi kay Zaccheo, "Zaccheo, dalian mo, bumaba ka sapagkat ngayon kailangan kong tumuloy sa iyong bahay." Kaya nang bandilig bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang pinatuloy si Jesus sa kanyang bahay. Ang lahat ng nakikita nito ay nagsimulang magbulungan. Pumasok siya upang maging panauhin sa bahay ng isang makasalanan. Tumayo si Zaccheo at sinabi sa Panginoon, "Panginoon, masdan po ninyo, ibibigay ko sa mahihirap ang kalahati na aking pag-aari. At kung meron man akong dinaya, ibabalik ko iyon ng apat na ulit." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Sa araw na ito ang kaligtasan na idumating sa bahay na ito. Sapagkat ang taong ito in ni Abraham. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Naway magkaroon ng pagpapala sa pamamagitan ng pagpabasa ng salita ng Diyos. Pwede na po kayong umupo. Ngayon po ako yung magdadasal. Samahan niyo po ako, yumuko po kayo at ituon ninyo ang inyong puso at isipan sa panalangin. Magdasal po tayo. Ang aming napakabuti, mapagmahal at banal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, isinusuko po namin ang aming buhay sa iyo.

ginagawa sa iyong ministeryo, ang Far East Broadcasting Company. Salamat po sa buhay, kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Kristo. Alam namin na kung wala si Jesus, walang magandang balita. Ito ang mismong dahilan kung bakit mo kami tinawag dito ngayong umaga upang patuloy naming maihatid ang aming sarili at ang iba pa na makilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po na maaari kaming lumapit sa iyo, dala ang aming mga pangangailangan at kakulangan upang kami ay yumuko ng may pagkamangha sa iyong mga kaloob. Mapuno nawa ang bawat bahagi na aming buhay, ng iyong mga iglesia at iyong ministeryo, ng inyong kabutihan at kalakasan. Mula sa mga ito ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Sa pangalan ni Jesucristo, kami ay nananalangin. Amen. May tanong po ako dito. Sino ang 50 years at above? Tasong kamay. Tasong kamay. 50 years and above. I am 52. Okay. Sino ka nakapakinig sa broadcast na FEBC nung bata pa kayo? Tasong kamay. Tasong kamay. Napakarami. At lahat nun ay andito ngayon at sinasabing hanggang ngayon kami ay nasa Panginoon, sumusuporta sa FEBC. Kaya po, yan ang battle cry ng FEBC. Until all have heard. Alam niyo po, nung pumasok ako sa FEBC, ang sabi sa akin ng predecessor ko, si Kuya Dan Andrew Cura, alam mo, Lucho, nung ako ang naging presidente ng FEBC, tinanong ako ni Pastor Caloy Peña, ano ang pinaka-importante sa ministeryo ng FEBC? Na mapakinggan tayo, na marinig ng mga tao ang ating broadcast. Sabi ni Kuya Dan kay Pastor Caloy, tama. At yun ang binilin sa akin ni Kuya Dan, until all have heard. Kaya po tayo andito ngayon. Alam niyo po, before I proceed with my message, pwede po muna kayong lumingon sa paligid ninyo, yung taong nasa harap ninyo, nasa kaliwa, nasa kanan, o nasa likod ninyo, at sabihin nyo po sa kanila, pagpalaing ka ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa buhay mo. At naway maging daan ka na magandang balita ni Jesus. Amen. Amen. It is such a beautiful thing that the body of Christ ay patuloy na nagtutulungan. This is the body of Christ. FEBC supports the church. And the church ay laman ng mga taong niligtas ng Panginoong Jesucristo. Tayo-tayo po. And all the ministries here, we are all partners. So what a beautiful thing. That we are here helping one another for one thing, and that is for Christ to be known, that we inspire people to follow Jesus Christ. So alam ninyo, the greatest joy for us is when we come together, we are united in Christ. When we come together, we are maturing in Christ. Right? We are centered in Christ. Yan po tayo. And as partners, we are spreading the good news of Jesus. So alam nyo po na ang Diyos natin, siya po yung kumikilos para mangyari ito. Tayo po ay kasangkapan ng Panginoon. Huwag po tayo masasaktan kung marinig natin, God is using us. That is the highest privilege that you and I have been given in this ministry, in this day and age. Kaya ang ating sama-samang panalangin at pag-asa ay ang patuloy na pamumuhay ng katawan ni Kristo ayon sa itinuro niya hanggang siya ay bumalik. Alam niyo po, noong December 2025, nag-celebrate ang FEBC International ng 80 years of ministry. Walong dekada of gospel media ministry.

Ang Pilipinas po ang pinakaunang lugar ng ministeryo ng FEBC. Sa nakalipas na 8 dekada, napakaraming malalaking pagbabago na naganap sa buong mundo. And in proclaiming the good news of Jesus Christ and inspiring people to follow Him through media, paulit-ulit na sinasabi sa atin na maaari tayong mapag-iwanan kung hindi tayo sasabay sa mga makabagong teknolohiya. Oo, totoo na sa usapin ng teknolohiya, napakabilis na mga pagbabago. Di po ba? Gayunpaman, there are fundamental and foundational truths that never change. Narinig niyo po yun? May mga bagay na pundasyon natin na hindi nagbabago. Ang ating iisang Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, ay hindi nagbabago. Ang Diyos at ang Kanyang banal na salita ay mananatili magpakailanman. Bukod dito, patuloy na hinahanap at inililigtas ng Diyos ang mga naliligaw. Narinig natin sa kwento ni Zaccheo. Kaya naman, ang tugon natin sa Diyos sa Kanyang pagpapakilala sa bawat tribo at bansa sa pamamagitan ni Jesucristo ay hindi rin nagbabago. It has remained the same 80 years ago, 78 years sa Pilipinas since the first broadcast, until today, and well into the future. Kaya po ang utos sa atin at ang misyon ay nananatiling pareho. Hindi po tayo nagbabago. Ang manatili kay Jesucristo. Abide in Christ. Makinig sa Kanyang salita. Make the word center of your life. At tapat na sumunod at tumalima sa Kanya. Follow and obey Him. So ang bawat tayo ay nangangailangan ng magandang balita araw-araw. And that is, sabi nga sa life change story ng isang station namin sa DYVS. Anong theme? Gospel. Sharing. That is our role. We are your media, gospel media ministry, and we are the only ones doing it here in the Philippines. So the bedrock of FEBC has always been to lead with God's Holy Scripture and prayer in everything that we do. Tandaan po natin yan. We lead with the Scripture and God's Word in everything that we create as content and what you hear in all our programs, in whatever platform that may be. Alam natin na hindi natin kayang hubugin ang si Kristo sa isang tao. Gawa yun ng Panginoon Himself. It is the power of the Holy Spirit. Ang tungkulin natin ay tulungan ang mga tao na makinig sa pagsasalita ng Diyos sa kanila mula sa kasulatan, the Word. At pagkatapos ay samahan silang sumagot sa Kanya habang ginagabayan tayo ng Espiritu Santo ng Diyos sa buhay panalangin. Scripture and prayer together. Yan. Ang dalawang yan ay hindi maaring paghiwalayin sa buhay ng FEBC. Kaya po ang FEBC, sa 50 countries kung nasaan po tayo ngayon, na nagmula dito sa Pilipinas, so 1948, bago tayo sinipa from China, bakit siya buhay hanggang ngayon? Scripture and prayer. Anchored in that. That is the heart of FEBC. Gusto ko pong idiin yun ngayon at gusto kong magtanim sa inyong mga puso na napakinggan ninyo nung maliit pa kayo, nung bata pa kayo, hanggang ngayon, andito kayo. At sumasampalatayo kayo sa Panginoon, naging parte kayo ng mga tapat na simbahan, katulad nitong simbahan na nasan tayo ngayon, dahil ginamit ng Panginoon ang isang munting plataforma, isang teknolohiya nung panahon na yon na yun yung pinaka-advanced na teknolohiya nung panahon na yon. Ginamit ng Panginoon, bakit kayo andito ngayon? Nagbago ba ang ating purpose at mission? Hindi. Pareho pa rin. Kaya kung
mananatili tayong matatag sa ating misyon, makikita natin ang bunga ng ating ministeryo sa media sa patuloy na paglago ng mga tapat na iglesyang nakasentro kay Kristo at naniniwala sa Biblia. Ang iglesya ang nangunguna sa pagsasakatuparan ng dakilang utos, the Great Commission. The church is the leading edge of the Great Commission. FEBC supports the church. We proclaim the gospel message where there are no churches yet. Or there are churches but there are not faithful churches. We proclaim the gospel message and people hear it. The Spirit of God moves in them. We point them to the churches. And the church grows. And the church grows. Sa aking pinagsisimbahang iglesia, I am from Union Church of Manila and they will worship here with us after my message. Ito po ang sinasabi ng aming pastor. Sa pagtatapos ng ating pagtitipon, nagsisimula ang ating paglilingkod. At bilang isang katawan, sumasagot kami, kami ay hahayo. Ibabahagi namin ang magandang balita at dadalhin ang liwanag ni Kristo sa kadiliman. Every single service, we are reminded that we will be used by God to bring, to share the good news and to take the light of Christ into the darkness. Ang Pilipinas ay tahanan ng halos 117 million tao. Imagine that. 117 million people. Ang nagpapakilalang evangelical Christians ay nasa, hulaan ninyo, ilang porsyento? 10% of 117 million. Professing pa lang po yan. Hindi po tunay na sumusunod. Hindi pa po natin alam. But professing. In other words, we are the minority. Minority po tayo dito sa Pilipinas. Ang natitirang 90% ay nabubuhay sa ibang uri ng paniniwala o turo. Yan po ang katotohanan. Hindi po natin matatalikuran. Ngayon ang challenge sa atin, ano pong gagawin natin? Binigyan po kami ng mission to be part of media, gospel media ministry for the last 8 decades. Natatawa po tayo na noong nagtanong si Pastor Carlo, sino gantong edad? Naririnig pa ba nila? Baka hindi. Pero tayo nakita natin marami. Karamihan sa atin nakarinig nung bata pa tayo. Kaya po yun ang goal natin. Abutin yung susunod na generation na makarinig sa gospel message. That is the ministry of FEBC. At magpapatuloy yan. We will continue to lead with God's word and the life of steadfast prayer. Alam nyo po, kalahati ng populasyon natin ay mas bata pa sa 26-year-old. Ang anak ko po andito is 23. She's 23. Yung anak kong kakanta mamaya is 26. Nag-plug na ako, no? Yung isa kong anak dyan is 25. Yun po siya. Tumingin po kayo kung away ka, anak. He is 25. Kalahati po ng populasyon natin ay 26 years old and below. Pag isasama po natin yung edad na less than 50 years old, yan po ay 62% ng population. Nakakapakinig ba sila kung nasan tayo ngayon? That is the challenge. Huwag po tayong malulungkot. Hindi po tayo napag-iwanan ng teknolohiya. Nakatayo po tayo sa salita ng Panginoon at sa life of prayer, we will reach them where they are. That is the mission of FEBC. Hindi nyo po nakikita, behind the scenes, yan po ang gagawin, ginagawa, at kasalukuyang pinagtutuunan ng pansin ng FEBC kasama ang aming Board of Trustees at ang buong international community. Alam nyo po, nung 4 weeks ago, nasa isa akong bansa na ang Christianity is less than 1%. Ano pong ginagawa namin doon? Kasama ko po ang dalawa kong kasamahan sa station natin sa Cotabato at saka sa Zamboanga. Kasi meron kaming mission kasama ang ibang bansa ng FEBC, abutin ang mga Muslim through digital media. The hardest to reach people groups. Bago po noong linggo na yon, meron kaming isang initiative, ang buong international body, reaching, hulaan nyo kung ano,
the next generation. Mauulit po yung dalawa na yan, magkakaroon sa Indonesia, papadala po ako ng team ng Philippines doon. But sinasabi ko sa inyo, ang mission ay buhay na buhay to reach the hardest to reach. And to reach the next generation through media. Yan po ang FEBC. Kasama po ko yung lahat dyan. But we need to do it together. Hindi po kanya-kanya, nandito po kami bilang gospel media ministry partner ninyo. This is our ministry, this is your media ministry. Ang mission ay nananatili. Ang pamamaraan ay ang binabago ng Panginoon. Sasabihin ko po yon in another way. The mission remains, the method evolves. Why? Because faith compels us to change our message, but always around the immutable truth of Jesus Christ. Isn't that wonderful? Aren't you overjoyed that you are here celebrating with us, bringing that truth forward to the next 80, 100, more than our lifetime, people will come and hear the good message of Jesus Christ. That is what we are doing now. And we will not be able to do it without you. Lahat ng andito, lahat ng nanonood, lahat ng mga partners namin at churches that are faithful to God's word and Christ. That's my message to you. That is what FEBC is doing. Not only here, yung mga kapatid ko na nasa ibang bansa, nakasamahan natin. Last thing, before I close us in prayer, the last 14 days, the last two weeks, I was sharing FEBC Philippines in different parts of another country I was in. Every single day, I would share, ano nangyayari sa ministry ng FEBC? Every single day, present, drive, present, pack up, tulog, drive. 14 straight engagements. People who give their support to FEBC. Bakit po? Nag-present po ako ng life change stories. Sabi ko, hindi ko i-explain sa inyo. Hindi ko kayo i-convince. Ipapakita ko po sa inyo ang stories ng mga taong naabot, nakarinig ng ministry. At sa buhay nila, ito po ang bunga. Every single night, the power of God's word was alive. And people continued to express their support in prayers and in financial support. Dahil ba nagpunta ako doon at nagpakandahirap ako? I don't think that is the key. The key is what God is doing in this ministry. You have to remember that. Never lose sight of that. When we celebrate this. The mission. Yes, we love FEBC. But what is FEBC? Other than a vehicle for God's word to thrive, for people to hear. That is what we are committing our lives to. All the 130 staff of FEBC nationwide, yan po ang buhay nila every single day, hour, minute of their life. And I am there to serve them. And for that, I give all glory and praise to God. Let us all rise again. Tumayo po tayong lahat at muling manalangin sa Panginoon. Pinakamamahal naming Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sinasamba ka ng aming mga puso dahil sa iyong kabanalan at pagiging perpekto. Sinasabi sa inyong salita sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi nanghihina. Sa aming pagiging makasalanan, hindi kami karapat-dapat na humarap sa inyong presensya. Ngunit gumawa ka ng paraan. Lumapit ka sa amin. Inialay mo ang iyong sarili upang bayaran ang aming mga kasalanan. Pagkatapos,
Muli kang nabuhay ng may tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ikaw lamang ang nag-iisa at karapat-dapat sa lahat ng ito. Panginoon, kung minsan ay napakahirap ng buhay, ang sirang mundong ito ay pilit kaming inilalayo sa iyo sa lahat ng posibleng paraan. Ngunit ang iyong salita ay nagpapalakas ng loob at nag-aaliw sa amin na nagpapatunay na aming pananampalataya na nakaugat at nakatali kay Hesus Kristo ay isang pananampalatayang nagtatagal, matatag at hindi natitinag. Sa pamamagitan ng inyong biyaya, pinahintulutan mo kaming manatiling masunurin sa inyong mga utos kahit na ang lahat ng aming paligid ay tila sumasalungat sa inyong plano at layunin. Ngayon pong araw, salamat po sa aming pagtitipon bilang mga magkapatid kay Kristo Jesus upang mapalakas at mapatibay namin ang isa't isa na kumapit sa inyong mga pangako. Naway ang halimbawa ng inyong ministeryo sa Far East Broadcasting Company ay gisingin ang bawat puso rito tungo sa pananampalataya.

0: Mensahe ng awitin at sa mga hamon na atin pong naririnig mula po sa ating mga tagapagsalita. At nais ko lang din pong ipaalala na gamitin lamang ang ating hashtag until all have heard, hashtag FEBC78 o kaya hashtag FEBCPH. Baka tinatanong ni tita, ni tito, ni lolo, ni lola, saan ba ginagamit yung hashtag? Alam ko po marami kayong Kodak na nakuha ngayon. Tama po ba? Pag po pinost nyo yan sa inyo pong Facebook account, lagyan nyo po ng mga hashtag natin. Para pag sinearch po yung mga hashtag na yan, makikita po namin ang lahat ng mga pictures at videos na kinuha nyo po sa araw na ito. Okay po ba yon, mga tito and tita? And dahil nga po hashtag until all have heard tayo, pwede mo bang sabihin sa katabi mo sa nasa kanan, parang kung sino yung gusto mong makarinig ng mabuting balita, halimbawa, hanggang marinig ng aking anak, hanggang marinig ng aking kaklase. Sige po, sabihin mo sa kanan, magbigay ka ng isa, sino ang gusto mong makarinig ng good news ni Jesus? Sa kanan. At sa iyong kaliwa. Okay. Nawa ay bigyan po tayo ng kalakasan, ng courage ng Lord para nga po maging instrumento tayo. At nandito nga po ang FEBC, ang DZAS. Meron po kaming tool, meron tayong programs. Kayo po ay mga kabahagi natin until all have heard. At para naman po hamunin tayo sa ating second plenary, Living Out the Great Commission, makakasama po natin ngayon ang founder and spiritual leader ng Rise Up Ministries. Walang iba kundi si Pastor Roman Guevara. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Kuya Roman.
1: Purihin po ang Panginoon and happy anniversary sa atin sa FEBC. Happy 78th year anniversary. Minsan pa nga po natin palakpakan ng Panginoon. Let us give the Lord the best clap offering that we could give to Jesus Christ. Ang pinakamalakas sa palakpak na pwede po natin ibigay sa Panginoon. Glory to God for 78 years of FEBC. Nung ako po ay minessage ni Ma'am Jo Alabastro kung ako po ay pwede makapag-speak sa June 6 para sa anniversary ng FEBC, sabi ko po sa kanya, kung ito ay para sa FEBC at para sa anniversary ng FEBC, it is my privilege na makapag-speak dito. Ako po ay bahagi ng serbisyong OFW sa FEBC. Ako po ay nagbibigay ng contribution sa second Friday of the month dahil 17 years na po akong nagpapastor sa Middle East. I pastor a church in the Middle East na ang tawag po ay Rise Up Church. At kahit hindi po ako nakaschedule na umuwi dito sa Pilipinas sa time na to, sinabi ko talaga yan kay Ma'am Jo, uuwi ako sa Pilipinas if only for the anniversary of FEBC. Pero syempre, dinagdagan na rin natin ng mga pwedeng kainan na restaurant along the way, nang hindi naman masayang ang pamasahe. Pero as many of you are aware, eventually naging challenging po iyon para sa akin at sa maraming katulad ko na OFW at mga pastor na naniniraan sa Middle East dahil nagkagyera po noong February 28. At may halos isang buwan din na walang flights mula po sa amin pabalik dito sa Pilipinas. At kahit nagkaroon na rin ng flights noong Abril and even leading to this time, I can speak in behalf of everybody like me. Dahil bukod po sa ako ay pastor, ako rin po talaga ay isang OFW sa Middle East. Naging napaka uncertain nung aming sitwasyon doon. Naranasan namin na araw-araw may missile attack kung sang bansa ako naroroon. Nag-umpisa na ikinakatakot namin yung araw-araw na missile attack dahil hindi naman kami sanay sa ganun. Dahil sa mga naririto na galing sa Middle East, o di naman kaya may mga nakapagbakasyon na sa Middle East, sa totoo lang,

ng Diyos para sa kanya. Lalong-lalo na pag ang sambayan ng Pilipino ay nakarinig at tinanggap ang gospel message of Jesus Christ. And so I truly appreciate FEBC and many of its programs whenever it reminds churches, ministries, and pastors like me sa dapat nating focus, which is what? What churches should be doing always, that we preach the gospel, that we disciple people, that we equip our members for ministry, that we appoint leaders, that we plant churches. I thank God na mula pa noon at hanggang ngayon, yan ang ginagawa ng FEBC. At ang prayer ko na ito'y pagtulungan natin at tulungan natin ng FEBC, magawa pa rin niya yan. Pwede mo na ngang itawag na isang institusyon ang FEBC. Isang institusyon na kailangan natin maging sa panahon na ito. Now, don't get me wrong. Hindi po ibig sabihin na hindi tayo dapat magkaroon ng political stand. Hindi ibig sabihin na hindi tayo dapat magkaroon ng political discussions. We are citizens of this country. We are Filipinos and we have to care and love for our country. Magkaiba man ang ating mga pananaw kung paano ang bayan na ito ay babangon, ngunit malinaw sa atin bilang mga Kristiyano na isa lang naman talaga ang tunay na paraan para ang bansang ito ay tunay na bumangon. At yan ay walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung merong palakpak na dapat ibigay, kung merong pinakamalakas sa palakpak na dapat nating gawin, para sa ating Panginoong Hesukristo. And as we continue to live out the Great Commission, isang challenge din na nais kong ipose sa ating lahat na naririto at maging sa lahat ng nakikinig at nanonood, we must reach the youth of the Philippines for Christ. We must reach the Philippines. We must reach the youth of the Philippines for Christ. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Hindi po kami nag-usap ng marami sa mga nag-speak dito. In fact, yung ilan sa kanila, ngayon ko lang po nakilala at napakinggan. Pero may isang nag-speak na kaibigan ko at kakilala ko nearly 30 years back na, and that's Pastor Carlo Leo Panlilio, Pastor of Destiny Church here in the Philippines. Dahil nung kabataan siya at nung kabataan din po ako, magkasama kami sa isang ministry na pinasimulan po sa akin ng Panginoon noong 1994 at yan yung Rise Up Philippines National Youth Movement. At noong 1994, kami nila Pastor Leo Carlo, lumilibot kami sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nagpapa-youth conference to bring many young people to Jesus Christ. To God be the glory, after 30 plus years, nagpapatuloy pa rin po ang ministry na ito. At kahit ako po ay nasa Middle East, umuwi ako sa Pilipinas pang nagkakaroon ng at least once a year na national conference yung aming ministry. And again, to God be the glory, ang ilan po dun sa mga naging produkto ng ministry na ito, mga pastors, at ilan ay mga bishops na here in the Philippines and in various parts of the world. Hindi po kami ganung kalaki, hindi kami ganung kasikat, pero nagkaroon kami ng isang natatanging contribution that I will always give thanks to the Lord for. Marami rin sa mga yun ay tumatayo sa FEBC, ngayon lang sila nagkakaalaman. Ang ilan sa kanila, naging mga bahagi at bunga ng Rise Up Ministries as well. And having served in the Middle East for 17 years, may part po sa akin na parang thank you Lord na pagdating sa youth ministry. Marami akong mga kilalang nag-youth conference dito sa Pilipinas and they are so much better than I was when I was doing the youth conferences when I was still living here. But last year, I got hold of a report from the government kung saan ilan sa mga nakakabahalang mga statistics tungkol sa ating mga kabataan ay mga sumusunod. Tulad halimbawa ng HIV, ng STDs, as of early last year, tumaas ng 500% yung alam, mga nagpapa-check up na nagka-HIV at STDs sa mga kabataan natin. That's 500% increase. Yung ganung numbers, sa Africa lang nung araw yun.

0: now it's here in our very own country. Bukod pa doon, yung mga nakakabahalang mga statistics tungkol sa mental health challenges ng ating mga kabataan at kung paano marami sa kanila ang bilis tumungo mula sa anxiety, depression, and even up to suicide. Marami rin tayo mga nabalitaan ng mga celebrity at mga anak ng mga celebrity, even dito sa Pilipinas, na nagpakamatay. At ito po ay nakakabahala dahil hindi lamang ito sa mga unbeliever na kabataan, kundi pati sa mga kabataan na nasa ating mga churches. Ang ilan pa nga ay anak ng mga pastor. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, kung meron pa rin po akong magagawa at maitutulong sa pag-abot sa mga kabataan ng Pilipinas, uuwi at uuwi ako sa Pilipinas pag magbibigyan tayo ng pagkakataon. And this is again the challenge to FEBC and to all of the churches and pastors who are here. Kanina lang, nung pagkatapos mag-speak, nung kaibigan ko si Pastor Leo Carlo Panlilio, we were there at the backstage. I said I was watching you, no, on the television monitor. At ang sabi niya, nung nakita niya yung crowd, ang unang naisip kasi niya, magme-message siya sa mga kabataan. Kasi ang topic na binigay sa kanya, reaching the next generation. Just imagine yung pagka-shock niya. Nung pagtayo niya dito, hindi ko lang sure, hindi ko natanong, maaring tinanong niya sa sarili niya kung nasa tamang lugar siya. So I think he said to me something like, kinailangan niyang i-calibrate yung message niya. Dahil, to God be the glory, buhay pa ang mga nakinig sa DCAS noong 1948. Present pa po ngayon ang mga nakapakinig sa DCAS noong 1955, 1965, 1975, 1985. At sa ilan sa inyo na nakaka-relate dyan, magsabi naman kayong, totoo yan, buhay pa kami! Yung nakaka-relate dyan, pakitaas ang kamay at sabing, totoo po yan, nandito ako, buhay pa kami! Ang Rise Up Youth Conferences po, mula nung ginawa namin noong 1994 up to the present time. Dati nga, mga apat na araw yon, pero mula umaga hanggang gabi, bukod sa nandoon ang mga dynamic preachers that preach about the gospel and discipleship. Pero nakilala rin po ang ministry namin dahil sa praise and worship. Lalo na, na pag nag-jump na ang mga kabataan. Isa po sa binigay sa aking ministry ng Panginoon, especially when I was starting, was not only to preach, but to lead in worship, at lalo na in getting a lot of people na mag-jump. Huwag po kayong matakot dahil hindi ko po gagawin ngayon yan. Malinaw po sa imbitasyon ng FEBC kung ano ang gagawin ko at kung ilang minuto lamang ako. Pero marami po doon sa mga nag-jump na yun. To God be the glory, ha? Pastor na ngayon, bishop na ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At sa mga conferences na yan, hinamon po namin ng maraming mga kabataan na ibigay po nila ang buhay nila para sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, hanggang kaya ko pa, uuwi pa rin ako sa Pilipinas at magpapakonference sa kabataan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At ang FEBC, ang prayer ko, nakapartner namin, nakilala ko ang FEBC kasi yung brother ko, si Pastor Romel Guevara, who'll be leading worship later, yung unang recording niya, Dancing in the Streets, in the early 90s, re-record sa FEBC yun eh. Nung bata ako, dinadala kami ng mga magulang ko sa Fibias, dahil kay Pastor Banzuelo, pero natatanong ko na ang FEBC noon sa karuhatan. Pero ang unang BSA, sa nakatungtong ako sa FEBC, yung recording ni Pastor Romel. At yung recording niya noon, Dancing in the Streets. Sa totoo lang, gusto ko sana talaga kayong pasayawin ngayon. Kung po pwede lang. Pero this year, sa December 12, 2026, we'll be holding our Rise Up National Youth Conference sa Cuneta Astrodome. Doon po sana, magpuntahan kayo at takutin nyo ang inyong mga kabataan. At bukod sa we will preach the gospel to them, we will get them to jump, jump, jump. And realize na ang buhay Kristiyano is about preaching the gospel message of Jesus Christ. And, kung pwede pa ako mag-jump, jump, jump. Lahat ng mga 1948 na kaagapay, pakisabi mo sa iyong katabi, pwede ka pa rin. Sabihin nyo sa inyong mga katabihan, pwedeng pwede ka pa. Kaya pagtulong-tulungan natin, abutin ang kabataan ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nasa susunod na anniversary ng FEBC, kung loobin man na tumayo muli kami dito ni Pastor Leo Carlo Panlilio, makikita niya, una sa lahat, nandun pa rin kayo. Pero bit-bit po ninyo ang anak ninyo, apo ninyo, at iba pang mga kaapu-apuhan. Palakpakan po natin si Lord. And lastly, FEBC must continue to grow, especially in reaching the OFWs and the immigrants. Tulad ko. Nang mula sa pagiging radio station, media station, now it's going to be a global digital ministry. Na kahit hindi sinasadya, yun at yun na talaga ang patutunguhan ng lahat ng churches at lahat ng ministries. In Isaiah 49 verse 6, at dito po kung magwawakas, may nabanggit dyan na magandang paalala sa atin ngayon. Bagamat sinabi sa kanila noon, pero magandang alalahanin natin ngayon. Kung saan ang sabi sa Isaiah 49 verse 6, I will also make you a light for the Gentiles, that my salvation may reach the ends of the earth. Sinabi sa kanila noon, ngunit sinasabi ng Lord muli sa atin lahat ngayon, sa FEBC at sa lahat ng maaabot ng FEBC sa buong mundo, once again, let us reflect on these words and receive this in our hearts. Isaiah 49 verse 6, I will also make you a light for the Gentiles, that my salvation may reach to the ends of the earth, until all have heard. Palakpakan po natin ang Panginoon. And the challenge that I would like to give to all of us who are present here today, and even those watching this through various platforms of FEBC, and even those who will be watching this as a replay, not only to the Filipino people who are living here in the Philippines, but to the global community that is now being reached by FEBC, sa lahat ng kaagapay sa buong mundo, let us support FEBC until all have heard. Maraming paraan kung paano natin pwedeng suportahan ng FEBC. Unang-una na dyan, yung tayo ay nakakapakinig at ngayon na nga ay nakakapanood. At kung pwede sana, idagdag nyo pa. Mag-like, mag-comment, at mag-share. Kahit pa nga minsan, pag nagko-comment kayo, may inaaway kayo. May sinabihan nga akong kaibigan kong pastor, pag may umaaway sa'yo, hayaan mo na. Kasi para mag-trending, hindi lamang yung comments mo, pero pati yung programa ng FEBC. Kaya like, comment, share. But also, mag-volunteer din kayo. I was talking to some people with FEBC just the other day, and I said to them, OFW ako, hindi lang ako pastor sa Middle East. Dalawa ang identity ko dun. Pastor ako, OFW ko. Gamitin niyo ko. Gamitin niyo kami. At hihikayatin ko ang lahat ng mga bansang matutungtungan ng aking paa. Nasabihan ng lahat ng mga pastor at sabihan ng lahat ng mga churches na makikinig sa akin, suportahan natin ang FEBC. Which leads me to the last way by which we can support it. E di syempre, mag-donate tayo. kailangan pa bang i-memorize yan? Kaya, whether yung mga nakatayo at nakapwesto ng mga kapatiran natin na nakaabang na ang kanilang mga offering basket na idadaan po sa atin, pag dumaan po sa inyo, huwag niyo pong bastang iabot sa iba. Pagdaan sa inyo, maglagay po kayo ng pera sa loob. At kung maaari lang, lakihan po ninyo. Kung hindi naman pera, kahit cheque. Meron din po silang GCash, Maya, at kung ano pang mga code na ngayon. Wala na po tayong lusot. Kung nung araw pwede niyong sabihin wala kayong dalang cash, hindi na po pwede ngayon yan. Ang marami sa inyo pwedeng magpadala ng GCash, hindi po mamaya, kundi ngayon na mismo. At kung maaari din, yung mga nandito sa loob, huwag muna po kayong mag-toilet. Dahil wina-warningan ko na rin po kayo, naganda na rin po ang FEBC. Sa dami ng anniversary at sa dami nag-toilet, may usher na rin po sa mga toilet ngayon. Naka-ready na ang basket at naka-ready na ang QR code. Glory to God and praise the Lord for 78 years of FEBC. Pagtulong-tulungan po natin until all have heard. Palakpakan po natin ang Panginoon.
1: The Call of the Orient, a transcribed missionary program produced by the Far East Broadcasting Company.
2: Isang napakagandang umaga po para sa ating mga minamahal na tagapakinig.
3: Alagaro natin siya, higugmao natin siya, i-share natin ang kaluwasan pagi sa iya.
4: Salamat sa Panginoon sa muna natin pag-ibig dito sa ating programang karunungan.
5: Ibinabahala ng mga otoridad ang pag-aas sa inyong paboritong 702 DZAS FEBC Radio TV at para po sa oras na pinag

0: Natutuwa po ako muli talaga dahil napakalaking tulong muli sa akin nung PM Radio na pinagkaloob niyo sa akin. Sa lahat po na may mga PM Radio man yan o yung mga regular radio, i-encourage ko po kayo lahat na subukan niyo po makinig sa 1143. Gayun din ang GCIS Manila, patuloy na ginagamit ng Panginoon ng instrumento upang maipalaganap ang kanyang salita sa lahat ng tao.
1: Sishare ko ang gospel hanggang marinig ng family ko.
2: Gusto ko marinig ang ebanghelyo ng aking kapatid. Naiyak ako sa diri at ng kanyang family.
3: Hanggang sa marinig ng lahat ng aking mga friends at mga kamag-anak.
4: Hanggang marinig ng aking mga kamag-anak sa Naga City, Bicol Region.
5: Hanggang sa marinig ng mga kabataan.
6: Hanggang marinig ng mga kaibigan ko.
7: Hanggang sa marinig ng aking mama na nasa Japan.
8: Hanggang marinig ng mga manggagawa.
9: Hanggang marinig ng lahat ng mga estudyante sa kolehiyo sa Pilipinas.
10: Hanggang marinig ng lahat ng mga leaders ng ating bansa.
11: Hasta makabati ang tanan. Hasta todo ya puede uwi. Hangtod nga ang tanan nakatungo.
12: Tahan sa makinan nulago no tao.
13: Hangtod ang tanan makalungog.
14: Hangtod ang tanan makalungog.
15: Tugtog ang tanan makabati.
16: Tugtog ang tanan makabati.
17: Sagkod madaog kandabos.
18: Agingat makangeg amin.
19: Until all have heard.

0: Panahon na po upang tayo manalangin. Hindi lang tayo nagdiriwang ng katapatan ng ating Panginoon. Tayo rin na nagdiriwang at nagtitipon upang maging bahagi tayo ng sinasabi nating until all have heard sa pamamagitan ng pagkakaloob. Kaya mananalangin tayo. Okay? Huwag na kayong tumayo habang hindi pa yata tapos yung mga pagpasa ng mga offerings. Mananalangin lang po tayo at isasama natin pati ang mga nasa online na saan nila'y nakikibahagi. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, aming Diyos, aming Panginoon, aming Tagapagligtas, Ikaw, O Diyos, ang puspos ng biyaya at pag-ibig at kahabagan. At sa lahat ng ito, Panginoon, inaabot niyo ang lahat. At ginagamit niyo, O Diyos, ang inyong mga hinirang, inyong mga anak, O Diyos, upang sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na iyong inilagay sa amin, kami iyong iniligtas. Pinuspos mo ng iyong biyaya upang magawa namin, Panginoon, ang dapat, O Diyos, bilang mga gawain, bilang mga churches, bilang iyong mga anak. At Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong katapatan, nagpapatuloy po ang Far East Broadcasting Company, now 7 to 8 years. At mag-aantabay kami, Panginoon, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. At habang kami nag-aantabay, O Diyos, tanggapin niyo ang paglapit namin sa iyo. Hindi lamang po paglapit sa isang papuri, kundi paglapit, O Diyos, sa pagpapatalaga ng aming mga sarili. At sa panahong ito, Panginoon, sa oras na ito, marami ang nagkakaloob. Marami ang nagbabahagi mula dito sa bulwagan, Panginoon, ng GCF ng GCF Ortigas hanggang sa mga nakikibahagi sa pamamagitan, O Diyos, ng online, ng GCTV, sa lahat ng dako, hindi lang po sa aming bansang Pilipinas, kundi sa abroad, Panginoon. Maging bahagi, Panginoon, ang lahat upang ang sinasabi naming until all have heard, hangga ang lahat ay makapakinig, Panginoon, maging bahagi kami ng pagkakaloob. Maging bahagi kami, Panginoon, ng pag-abot sa lahat. O Diyos, ang iyong biyaya na nasa amin dahil kay Kristo Jesus ay maging mayaman. Maging iba yung kalakasan po namin. Kami nababalot sa maraming kahinaan. Subalit sa iyong biyaya, Panginoon, nagbibigay kayo ng kalakasan. Minsan iniisip namin, ang pagkakaloob ay para lang sa may kakayanan. O Panginoon, salamat po sapagkat sa iyong biyaya, kahit sino ay maaaring maging bahagi. And so, dear God, I pray, bless each one. Bless these offerings, Heavenly Father, as offerings are taken here in GCF Ortigas. Gayon din po naman, nasa aming live streaming ang lahat ng online na kaparaanan, Panginoon. Maging bahagi po ang lahat. At ang lahat ng pagkakaloob ay tungo sa iyong kaluguran at luwalhati until all have heard. In Jesus' most precious name, Amen.
1: Thank you po sa inyong mga kaloob para sa gawain ng FEBC Philippines. At sa puntong ito, makakasama po natin ang manager ng ating corporate communications, si Ate Ruth Dizon. Hi, Ate Ruth. Happy anniversary.
2: Hello, Ate Heidi. Happy anniversary po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Alam mo, Ate Heidi, nakakatuwa na makita ang bawat isa sa atin na nakikigalak, nananalangin, at sama-samang hinahamon sa Great Commission na ang ating pong Panginoon ang mismong nagbigay, hindi lamang sa FEBC, kundi sa bawat isa sa atin. Lahat po ba tayo ay nahamon ngayong umaga? Amen! Nakakatuwa. Today talaga is all about the Great Commission, ano, Ate Heidi, at how to reach the next generation, living out the Great Commission. At alam niyo po, ang FEBC ay partner nating lahat. Partner niyo pong lahat. At isa po sa mga practical and intentional way, katulad nga ng nabanggit ni Pastor Carlo kanina, at ni Pastor Roman kanina, ay ang pag-share ng content ng FEBC Philippines. Sino po rito ang may Facebook? Yes, ang daming may Facebook. Sino po ang may Instagram? Iyon, may TikTok. Iyon, may YouTube. Alam niyo po kanina yung nabanggit ni Kuya Lucho na life change stories. Natandaan niyo po ba yon yung kanina? Ito po ay nasa ating social media content lahat, sa YouTube, sa website. At ito po ay isang practical and intentional way na paraan na pwede nating magamit lahat. Kung meron pong ini-impress si Lord sa puso ninyo na tao na gusto nyong share, napakadali nito, Ate Heidi. All you have to do is copy the link and get it and share it to the person that you want to minister to. You don't even have to say a word. Ipapakita lang po natin yung life transforming power ng ating Panginoon. And there are many ways kung paano nyo po ma-access ang ating broadcast. Of course, andyan ang ating legacy platform, ang ating radio. You can also listen sa ating pong website. Sino pong nakakaalam na may website ang FEBC? Pakitaas po ang kamay, may website po ang FEBC.
1: Nandiyan din yung mga job openings natin.
2: Oo, nandiyan din yung mga job. Napakarami pong makikita doon. Nandoon ang ating Canvas of Hope, ang ating mga donated paintings sa FEBC that you yourself can avail of. Ang ating mga different ways to listen to our stations. Pwede po bang makisuyo kung pwede makibisita po ang ating website? Mamaya.
1: FEBC.ph.
2: Ayan, nandyan rin po. Pwede po kayong pumunta sa ating YouTube page, a Facebook page. May Instagram po tayo. All you have to do is visit that and share our content. Kaya, aasahan po ba namin kayo? Yes, please like, share, and comment yung pong ating mga content doon. At syempre pa, may bagong baluita tayo mabuti, Ate Heidi. Mm-hmm. Kanina nabanggit ni Pastor Roman yung GCash. No?
1: Opo.
2: Oo, there's now an easier way for you to support the ministry. Tingnan nga po natin yung ating GCash app. Meron po dyan na way para kayo makapagbigay sa atin ng mas mabilis. Biller na po ang FEBC Philippines.
1: Yay!
2: Yes! So all you have to do is go to Bills, and then sa others, and then makikita nyo po ang FEBC Philippines.
1: Wow, pinadali na talaga.
2: Pinadali na po para sa inyo kasi tayo po ay ating kaagapay. So again, ang FEBC Philippines po ay biller na sa ating GCash apps. Kaya, nas madali.
1: Mm-hmm.
2: Yan. Napakarami nating mga pamamaraan, Ate Heidi, kung paano tayo makakapag-support sa ating ministry. Of course, sa baba po, please feel free to visit our PM Radio booth. Marami nagtatanong, Ate Heidi, paano ba makakapag-avail ng PM Radio? Ito po ay isa ding ministry tool that you can use para po makapag-fulfill ng Great Commission.
1: Yan. Sa baba, so, pakiyawin nyo na po yung mga PM Radio sa baba at ipang regalo sa inyong mga kabarangay at mga ka-church.
2: Yes. At syempre pa, marami po tayong booth sa baba. Ayan, andito po ang si Pastor Sherwin. Ano? Yan po, bisitahin niyo po ang Sether Coffee. Pastor, tayo ka. Siya po ay bagong bukas na isang restaurant, coffee shop sa Quezon City at siya po ay general supporter din ng FEBC. Sether Coffee po nasa baba.
1: Mm-hmm.
2: Of course, meron din tayong gustong sabihin, Ate Heidi. May natanggap po ba kayong feedback form? Meron po ba? May nag-abot po bang usher sa inyo?
1: Yung mga feedback form tungkol sa ating event ngayon,
2: yes,
1: araw na to.
2: We'd love to serve you better. It will help us refine our anniversary pa rin po sa mga susunod na taon. So please take time to fill that out. Kung wala naman pong ballpen, meron po tayo ritong QR code sa likod. All you have to do is scan this to answer online. Sige po, I'll give you a few seconds. Please scan this code. Tapat nyo lang po yung camera po ninyo dito po sa QR code na to and it will lead you to the form. Ayan, Ate Heidi, napakarami na nating pamamaraan so that we could continue to be connected.
1: At maraming salamat din kasama natin ngayong umaga from PCEC, si Bishop Noel Pantoja.
2: Good morning,
1: Bishop, salamat sa support.
2: Bishop, can you please stand to be acknowledged? Thank you so much po.
1: Thank you so much, Bishop Noel. And huwag muna tayong aalis. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka pa bang sumamba? at magpuri sa ating Panginoon. And later po, huwag kayong aalis dahil mamaya mamimit and greet ninyo ang ating mga broadcasters, ang inyong mga napapakinggan, umaga, tanghali hanggang gabi. At later, meron din tayong same day edit.
2: Yes.
1: Ate Ruth.
2: Yes, hindi some day edit, same day edit. Ayan, darating yeah. po yan.
1: So kung ready na po kayo, Ate Ruth, wag na natin patagalin pa. Siyempre tayo po ay mapapagpala sa mga papuring awitin. Hatid po ni na Pastor Romel and Pastora Susan Guevara. Kasama din siyempre ang The Worship Team together with Pastor ni Jeremiah Belhica, Ate Maloy Malibiran yes. sa Lumbides. Kasama din

0: 78 years and beyond.
1: Okay, pwede po bang tumingin kayo sa katabi nyo, pakisabi, welcome sa FEBC PH Youth Gathering.

0: Umay na po ang FBC, o di ba?
1: Pastor John Castillo, Miyerkules, Hardin ng Panalangin. At times, oras na Pilipinas, San Mulan, Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. God bless you all.
2: Magandang araw po mga kapatid sa Panginoon, Servisyong OFW. Hindi ko po kasama si Attorney Carlos Cao Jr., si Pastor Rene Bonsoy, may mga karamdaman po. Ako rin po ay mayroon, pero pinilit po natin makarating. Young people pa lang po ako, listener na po ako ng DZAS, 16 years old. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon ngayon naglilingkod para sa mga overseas Filipino workers. Ang malimit yung narinig, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na... God bless us all!
3: Magandang umaga po sa kanilang lahat. Pastor James Lee Tika po at ang aking boss.
4: Isa Tika po.
3: Family Matters po Tuesday edition. Mahaba po ang aming ugat. Ang aking pong ama, si Pastor Gavino Tika, ay matagal ng broadcasters noong 60s pa. So, marami siyang mga nakasabay dito. Happy anniversary po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo mamaya pagdating niyo sa baba. God bless you po.
5: Mike, okay, Mike. Siyempre, oras na Pilipinas! Ayan, ako si Pastor Rene Putalan.
1: Para po sa Hardin ng Panalangin, oras na Pilipinas at Angkla, ako po si Pastor Eric Cortez. Again, Pastor Carlo Panilio po, para sa oras na Pilipinas. Happy anniversary po sa inyong lahat.
6: Pasensya na kayo, isang araw lang ang merong best eh. We, best. Yun ang oras na Pilipinas. Kasama na, Hardin ng Panalangin.
7: Ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Jobrera. Tuwing Biyernes, hanggang Linggo. At aga pa yan, tuwing Sabado, alas 7:30 ng gabi. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Hallelujah.
8: Hello. Good morning po and happy anniversary po sa FEBC. At ako po ang inyong Kuya Pastor, every Wednesday po ng Heartline Youth Edition. Gusto ko lang po magpatotoo. Actually, isa po ako sa mga mini-mentor ni Kuya Roman Guevara 20 years ago. Isa po ako sa volunteer for 20 plus years. At 10 years ago po, nasa FEBC po ako naimbitahan para po mag-promote ng event ng Rise Up. And lo and behold, 10 years na po ako nagsiserve sa pamamagitan po ng airwaves. Kaya tulungan niyo po kami na ipag-share pa po sa mga young people po ang ating pong programa. Happy anniversary po.
9: Attorney Chano Cruz Gonzalez po ng Tabas ng Batas. Kasama po si Attorney Jeremiah Belhica. Kami po ay bumabati ng happy anniversary sa ating pong pamilya ng FEBC at patuloy po na inyong suportahan ang ating mga programa Lunes hanggang Linggo. Ano? Kaya po, at partner?
10: Ako naman po si Pastor ni Jeremiah Belhica ng Tabas ng Batas at Oras na Pilipinas. Kaya lagi nating tatandaan,
11: kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas.
12: Good morning. Ako po si Direk Jerry Peñalosa ng Talikan Lagot. Kasama ko po ang casting.
13: Ako naman po si Yulce Arbonieto, Talikan Lagot po. Happy anniversary po.
14: Ako naman po si Roy Gomez. On behalf of our Talikan Lagot team, bumabati po kami ng Happy Anniversary FEBC. Ito po ang aking esposa na walang kupas ang kagandahan.
15: Eva Marataya Gomez from Tanikalang Lagot.
14: God bless po sa lahat.
16: Ayan, happy 78 years po sa FEBC Philippines. Kami po ay mula sa GCTV. Kasama ko po ang aking ama. Ako po si Ressa Abantiebra. At mapapanood niyo po ang FEBC tuwing Monday to Sunday. Yan po ay alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.
6: Kaya po ako gumawa po dahil anak ko ito.
4: Ruth de la Rama, Dizon po para sa Monday and Friday edition ng Reflection.
17: Pastor John Averluklukan po.
18: Kuya Arnold Depana po, Lunes edition.
17: Bong Hermosa po, magpalaan ka na ating Panginoon.
19: Dang Hermosa po, Thursday edition.
14: Ah, Pastor Proceso Marcel, ay hindi. Junji Marcelo po.
4: Kathy Azada Amaka.
20: Kuya Larry Ilagan, sa Diyos ang papuri. Thank you
21: po. Terry Javier Ellis po, salamat sa pagtalo.
22: Charmaine Manalo Campanier po.
4: Kathy Garcia Alvarado po.
23: Hello po, Kuya Ricky Sanchez po.
24: Trisha Denise Campanier po.
25: Dennis Campanier po, magandang hapon.
8: Pastor Roman Guevara po, Servisyong OFW.
26: Anniversary po, Entrepinoy at Special Lorna Caballero Lasa ng Usapang Buwis at Negosyo.
27: Hello po mga hagapay, ang nakakasama po ninyo sa Tuesday edition na Inspiration sa Kayla Escalante po.
28: Angelica Malayag po, napapakinggan nyo po every Friday playlist po ng Inspiration sa Limited.
29: Magandang tanghali po, Shekinah Avalon, naririnig niyo po sa Balitaan at kasama rin sa Team Positive ng Oras na Pilipinas.
30: Hello po, happy anniversary po sa FEBC. Ako po si Tessa Lambida Bandila.
31: Hello po, ako po si Shaira Gabortes. Happy anniversary po, FEBC.
32: Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Feel like the bon po from Oras sa Pilipinas Team Positive. Salamat po!
33: Hello po, Aileen Valdez po. Lights, camera, smile!
34: Yabes Manjo po, RTV Production Technician and napapakinggan niyo din po sa unang salmo.
4: At syempre, tinatawagan natin dito ang ating Kuya Lucio Castillo ng The President's, the FEBC Report. Kami po ang inyong mga nakakasama umaga, tanghali, hanggang gabi. Yes, and tawagan din natin si Bishop Noel Pantoja to close us in prayer. Bishop Noel, thank you for coming po.
35: Abati teka. Po mula sa Philippine Council.
36: Teka. Pakitin natin si Brother James dito. Yung chairman.

0: Ministry sa Pilipinas. Binabati po, happy 78th anniversary.
1: Thank you, Bishop.
0: FEBC. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y manalangin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sumigaw ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba.

0: na araw, sa mga susunod na taon, patuloy ka na magpapala sa aming lahat sa pamamagitan ng FEBC. Sa isang Diyos na nagmahal sa amin, kay Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa ikapatatawad ng aming kasalanan at ikalilinis ng aming kasalanan. Ang pakikiisa, ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, sumaating lahat ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen at amen.
1: Let's continue to celebrate God's goodness and faithfulness.

0: have heard. Sa pangalan din po ng ating director ngayon, si Ate Ruby Poyos, talagang pagpalain po tayo ng Panginoon. And please stay, panoorin po natin ang ating same day edit. God bless you! God bless the Philippines! God bless FEBC Philippines! Sa pangalan po ng ating buong pangkat, kami po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abantes, at Diyos ang papuri!
0: Happy anniversary, FEBC!

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天

0: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisahim papawid noong 1949, sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taun-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili sa mundo noong huling bahagi ng dekada 70, doon lamang napag-alaman ng FEBC ang lawak ng epekto ng ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
1: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Sumasay papawid mula sa Maynila.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Pare, parenting and relationship enhancement.
8: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo nga po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At syempre po kasama natin ang magigiting na pare natin, si Paring Allison ko. Blessed weekend, Paring Allison.
9: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kami po ay malugod na maglilingkod sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa.
8: Okay, at syempre si Paring Pastor Mark.
10: Blessed weekend mga takapakinig, mga pare namin. Nakikinig po sa Dilang Stage Pilipinas, maaari sa buong mundo. Blessed weekend, Paring Jebo, Paring Allison.
8: Yan. Tayo po ay nagagalak na tayo'y magkakasama muli sa ating pag-aaral. Pero bago tayo dumiretso sa ating topic for today, ay nais po namin kayong muling imbitahan. Meron po tayong The World Needs a Father training at napaka-special po nito kasi sa mga naghahanap ng talagang full training, this is your opportunity. Kaya kung kayo po ay father-to-be, kayo po ay leader, whether sa corporate, sa church, sa mga schools, or even for personal use, ano po, ito pong training na ito is very essential. Lagi nating binibigyang diin, although it's entitled The World Needs a Father, but it's a leadership material. Kaya kung mentors kayo, ganun din, kailangan ito. Or baka sabihin nyo, matanda na kami, lampas na kami dyan sa season na yan. Kailangan nyo rin po ito kasi ang reality po ay hindi naman sa inyong pamilya lang. Sabi nga, we have to go beyond the borders of our house. Kaya yan po ang challenge para sa atin. So this would be on July 7 and 8 sa CCF Maine. Ano po? At mag-register po kayo. Puntahan niyo po ang The World Needs a Father Philippines Facebook page. At maaari niyo rin pong puntahan yung aming individual personal Facebook pages because we do announce it sa aming mga sari-sariling Facebook page. And then, sa July 10 and 11, the same training pero iba po ang venue. This will be in Baguio. So, again, July 7 and 8, CCF Maine sa Ortigas. And then sa July 10 and 11, sa Baguio po tayo. Ipa-finalize po natin yung ating details dyan and we will also post sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. Okay, so dadako po tayo sa ating pag-aaral. Meron tayong nabiting talakayin ano, tungkol dun sa moral authority. Mm-hmm. At kagaya po ng aming tinatalakay nga, yung moral authority is very important kasi as a leader, kung wala itong moral authority, grabe ang epekto, no? Mm-hmm. Minsan mapapansin mo na parang halimbawa, no, kung nasa politika, pwede pong ang nangyayari is naka-focus tayo sa personalities rather than yung kanilang mga position on certain issues. Mm-hmm. So para bang pag lumipat ng posisyon, palit din ang posisyon kasi nga walang ano eh, parang tangay-tangay lang din tayo, no? And we know na through the years, alam naman natin na pag ganyang klase ng leadership ang meron tayo, talagang hindi magpa-progress. Kasi hindi mo ngayon alam ano ba talaga yung paninindigan natin dahil papalit-palit. Dahil pag ang sinentro po niyan ay yung subjective, ika nga, yung loyalty mo to a particular personality, hindi po nakakabuti yan. And I believe na if you look at society, ang daming ebidensya po ng ganyan. So gusto nating mas lalo pang maintindihan ito, no? Before we proceed sa ating topic ngayon. Ang moral authority is actually described as attractive. Kaiba yun, ano? Paano naging attractive ang moral authority? Kasi normally, pag pinag-uusapan ng authority, siguro nasa isip ng marami is fear, respect, di ba? Ilagay mo sa ayos ang sarili mo, kinakailangan meron kang maliwanag na boundaries, distansya, yan ang mga usually associated, no? Lumagay ka sa lugar, pero bakit natin na-describe na yung moral authority is actually attractive? Okay, bakit? Pastor Mark, ano bang reason behind this statement?
10: Well, yung moral authority is attractive because number one, it creates safety. People feel secure around trustworthy leaders. Mm-hmm. So, ang importante dyan yung trust, yung tiwala. So, kapag ikaw ay isang leader o ikaw isang tatay na may moral authority, people trust you eh. Kasi you operate by values eh. Yung the way you make decisions, galing sa mga paniniwala mo, galing sa tama, dinidifferentiate mo yung tama o mali, galing sa values ng yung paninindigan mo, yung conviction mo, yun nga pinag-usapan natin nung huling episode eh. At dahil yun nakikita ng mga anak mo, yun nakikita ng mga taong sumusunod sa iyo, they begin to trust you eh. Kasi nabanggit mo nga kanina pa rin, Jebo, hindi ka nagde-decide based on personality, hindi ka nagde-decide based on friendship, loyalty, kasi yung nakikita nga natin sa politika natin eh. Di ba? Yung meron tayo, yung political patronage, di ba? Na yung isang leader or politika, blindly, sumusunod tayo, sinusuporta natin, ine-elect natin, kahit na medyo yung karakter siguro hindi tayo sigurado kasi patronage dahil tinulungan tayo in the past eh. Tinutulungan tayo financially. So dahil doon, kahit na anong gawin niya, tama. Kahit na mali na yung ginagawa niya, tama. Kasi tinulungan ka in the past eh. So kaya siya attractive kasi kapag nakita ng mga tao that you stand for truth, di ba? You stand with conviction, you stand with courage, you stand by the truth, sa values mo, people follow you eh because they know that they can trust you. Yun ang importante.
8: Si Patrick Lencioni, isang consultant din niya ng mga secular companies and even churches, no? Meron siyang book, yung The Advantage. At isa sa kanyang hinighlight doon, yung importance nung building trust. No? Sabi niya, yung tiwala. At yung tiwala, interestingly, nanggagaling sa vulnerability. Ibig sabihin, pagka hindi mo kaya, umaming ka. Mm. Sabi niya, nasisira tayo kasi minsan, hindi natin kaya, oo tayo ng oo. We want to please people. That's what they want to hear from us. As later on, we cannot deliver. So pag hindi naman tayo nakadeliver, so eventually, yung tiwala, nawawala din.
10: Dama.
8: Kaya yun nga yung tinalakay natin last time, no? Yung sincerity. Kasi ibig sabihin nun, we're making ourselves, we acknowledge actually that we are vulnerable. So therefore, we need people. And ang reason for the attraction is one, because they know you need them. No? Kaya na-attract sila sa'yo because they know that they can contribute to you. So merong ganon. Sabi ko nga, as a pastor, no, nakikita ko yung mga tao talaga na that they really contribute sa church. Yung mga may sense of ownership ba? Na why do they have that sense of ownership? Kasi binigyan mo sila ng space to involve, to participate, to do something for the ministry. And then habang ginagampanan nila yon, merong sense of ownership. I belong here. No? Talagang alam nila, this is my responsibility. So ganun din, when we invite people to our lives by being honest about our weaknesses and vulnerabilities, ang worry ng iba, baka matakot yung mga tao kasi umaming kang weak ka. Alam naman nila yun eh. Hindi sila matatakot. But actually, ang reality nun, you attract the right kind of people.
10: That's right.
8: So, sa buhay po natin, huwag tayong matakot to lose people. Ang matakot tayo is mapuno ang buhay natin with the wrong kind of people. So, it's okay. But as long as you attract the right kind of people, it's okay. Kaya po yung vulnerability will be attractive to the right kind of people. Yan po. At isa pa, kasi nga, sabi nga natin, yung moral authority brings benefits eh, di ba? To the ones you lead. So kaya siya attractive eh, kasi nare-realize nila, para sa amin to, no? Para sa kabubuti namin to. Once na you become a blind follower, no, of somebody, yan na eh, dyan na nawawala. Kasi ang nangyayari is sa halip na pababa ang flow ng benefit, paakyat, no, dinadala mo dun sa sinusundan mo blindly. And by doing that is yung nasa ilalim, sila naman yung nawawala ng benepisyo doon. So dahil doon, sila naman yung nawawala sa atin. Kaya very important po to realize itong power ng moral authority to attract people. So ang mundo po kasi pagod na sa hypocrisy, no?
9: Yeah.
8: Nako, ang daming mga broken promises, ang daming mga... Ang hirap kaya yung panay pagpapanggap lang tayo, no? Yung plastikan, sabi nga ng kulturang Pinoy, manipulation and even empty leadership, no? I think ayan ang isang nakakalungkot na bagay na parang sa case ng politics. Now, we're not referring to itong panahon lang natin, but even history, no? Kabuuan. Yung bang politician na makikita mo ang gaganda ng mga pananalita, pagka botohan, pero once elected, yan yung empty leadership eh, di ba? Yung nasa na ngayon, anong mangyayari? So ang feeling ng mga tao, they are trapped until the next election. No? As long as the term lasts, para bang tiisin na lang natin. Ang hirap ng ganon. Kaya makikita po natin na itong moral authority talaga kailangan i-form. And naalala ko noon, no, nung nasa South Africa tayo, kasi if you remember yung ating pinuntahang training facility, no, yung kung saan tayo nagstay, eh from time to time may mga trainings pala doon for o graduation ng mga, meron silang leadership institute. I remember asking yung author ng The World Needs a Father na how do you influence your politicians, no? Yung mga future leaders nyo? Eh, ang ganda nung sinabi niya. Sabi niya, we created schools to influence them even before they become leaders. Kaya yung focus na lang niya dun sa fatherhood training, kasi nga, pag nando na eh, pag nauna na yung mas nag-ugat yung mali, no? Ang hirap mong baguhin eh. Minsan, yun na nga, manipulation ang nangyayari kasi pakakagating ka, pero in reality, it's for their own agenda. Kaya pagka nakita natin na rooted sila sa tama, once they become people of influence, talagang the people will benefit significantly. So, ang ibig sabihin po, mahabang biyahe po ito. Para sa bawat pamilya, wala akong quick fix, wala po yung shortcut. Mahabang biyahe po ito sa ating lahat. And we need people to be on board sa ganito pong klase ng journey to save our generation and to impact the next. Kaya nga, itong mga trainings dinadala po natin no, sa ating bansa. And itong programa is, we're so thankful to FEBC for giving us this opportunity, yung partnership na ito. We value it so much dahil ito po ay paraan para tayo po ay tunay na maging kagamit-gamit. Kaya purihin ang Panginoon doon. Ngayon, pagpatuloy lang natin itong pag-uusap dito sa pagiging attractive ng moral authority. Ano? Kung nasanay tayo sa maling klase ng moral authority, nabanggit ni Paring Allison last episode, yung paghingi ng tawad. Eh, no? Pero again, we have to remember na journey ito eh. So, ibig sabihin, kahit na naging ganon ang transition ninyo, kailangan i-sustain natin to. Kasi, hindi naman halimbawa, nag-training tayo, the world needs a father. Umuwi ka, humingi ka ng tawad. Pero it doesn't mean na that can start something. Pero hindi ibig sabihin na ganon sustained yung sinimulan mo. So, siguro, Paring Allison, what can we do to sustain yung ganong klase na ika nga turning point sa ating buhay?
9: Siguro una, balikan natin yung sinasabi ka that moral authority is attractive kasi it creates safety no sa bawat isa. Kasi kapag nasimulan na kasi natin yung itong aspetong ito na bakit siya nagki-create ng safety katulad ng bagit ni Pastor Mark kanina, we start not to manipulate kasi ang isang pinakapangit sa lahat yung ginagamit natin yung ating posisyon, ang ating influence para mag-manipulate sa ating mga anak. Yung tipong parang pabago-bago, kay kuya pwede yung ganitong pag-uwi ng gantong oras. Sa isa naman, hindi pwede. So, hindi pa pwedeng ganun na yung values nagsishape, yung direction nagsishape, hindi pa pwede. Kailangan, yung stand natin would be the same no all throughout. Kaya nga nababanggit natin, di natin maiwasang gumamit ng mga example sa ating political system kasi yung mga ibang politiko nakikita natin parang self-serving ang mga ibang mga ginagawa at sinasabi, depende no sa sitwasyon. Ikalawa siguro pari din natin tignan maliban dito yung tinatawag nating trust. Kasi yung tiwala, kasi hindi ito immediately na para bang na, kailangan mo siyang unti-unti ini-establish. Kasi kung wala pong tiwala, wala ka na-establish sa tiwala mula sa iyong pamilya, mula sa mga nakapaligid po sa inyo, ay mahirap po ito. Kaya yung sustainability rather, ay nag-uumpisa po ito sa consistency. Sa ating pananalita, sa ating pamumuhay, kailangan consistent po tayo. Kasi yung consistency daw kasi, ito ang humuhubog, pumuporma doon sa credibility natin na katiwala talaga tayo no? Sa bawat aspeto. Kaya paano mangyayari ito? Ito yung mga pang-araw-araw natin pamumuhay. Kaya kailangan conscious po tayo dito. Maliban po sa mga nakapaligid po sa ating pong mga anak, maging sa atin pong mga ano, sa atin pong mga kasamahan, no, nandun po yung accountability sana. Kasi sila din po yung magpapaalala sa atin. Kaya nga, tuwing binabanggit ni Paring Jebo na nagkakasama-sama po kami sa pamagitan po ng The World Needs a Father, hindi lamang po ito dahil po sa programang ito. Kung hindi, meron pong, ano, alam mo yun, yung kuminsan makita lang natin ng bawat isa, Paring Jebo, alam mo yung parang nare-rebuke ka na. Kasi nga, alam mo at alam ko kung ano yung pinag-uusapan natin. May mali eh. May mali doon sa pagsagot ko. May mali doon sa naging asal ko. So, we rebuke each other through our presence. And that, I think that is so important, no? Kasi if we are open, transparent, and vulnerable, doon siguro na e-effect yung change eh. Kasi nga, makita mo lang isang tao, no? Parang pag nakita mo si Paring Pastor Mark, parang grabe, no? Kung mag-treat sa kanyang wife, pag dumalaw ka sa kanilang tahanan, alam mo yung ganun? Parang wow, di ba? Parang ganito pala dapat magtrato, di ba? Mm. Sa kanyang asawa, sa kanyang anak.
8: Makadalaw so, nga.
9: Makadalaw nga na makita natin ang katotohanan. Maimbitahan naman kami.
8: Baka may batya doon sa likod eh. Naglalaba pala.
9: Kaya, nakaka-encourage, di ba? So, yun yung mga bagay na yun na kailangan po nating tignan. Hindi kasi pwedeng single out ang isang bagay lamang. Marami po na papaloob po dito eh. Maganda makita natin na kung paano po nabibuild ang bawat bagay sa bawat pagkakataon. At ito po ay nangyayari through consistency.
8: Yeah, madagdag ko, no? Kasi napaka-importante nung merong turning point.
9: Yeah.
8: Pero sometimes, maganda yung may nabanggit ka nung last episode nga, no? Tungkol dun sa paghingi mo ng tawad. May mga wounds din kasi yun, eh, no? May mga pain na pinagdaanan. So sometimes, yung ating failure, hindi lang basta paghingi ng tawad. Kailangan nating maintindihan na kung merong damage na na-create yung maling klase ng leadership in the past, let's give room for healing. No? Importante yun eh. Kaya yung iba medyo nadi-discourage. I remember one time, no, meron akong nakausap na couple na sabi nung wife, yung husband has been, nagkamali siya, naging unfaithful. Mm-hmm. Sabi niya, Pastor, pinatawad ko na to eh, pero bakit ganito yung damdamin ko?
9: Mm-hmm.
8: Sabi ko, yes, no, yung forgiveness is the turning point, pero yung healing, it takes time. So, yung healing process na yon is a joint responsibility. So, ibig sabihin, you journey towards healing. Nangangahulugan po yan na from time to time, may mga relapse yan, maybe nagpatawad ka na, pero yung pain is still there, no? Ang example nga, halimbawa, accidentally, no, palabas ka ng pinto, bigla may nagbukas at tumama sa ulo mo, nag-sorry, pinatawad mo, pero it does not mean na yung wound na na-create, eh, pag-sorry, biglang nawala yung bukol. Hindi, it takes time. And sometimes, may mga scars yan that you will forever bear. No? Kaya nga, talagang yung journey ng healing is, it takes long. And syempre, yung grace ng Panginoon. Kaya po, ang importante doon is that knowing that you are in the right direction. Yan po yan. Sabi nga sa Tagalog, eh, minsan malayo na, pero malayo pa. So that gives us confidence that we should continue on the beneficial journey. Ngayon, pag-usapan natin itong topic natin for today about itong importansya naman ng purpose. Clarity of purpose. Kasi paminsan, pag walang maliwanag na purpose, yung mga decision, sablay-sablay din, ano? Minsan, yan ang nakakalungkot, eh. Halimbawa, may mga anak na nakagraduate, no? Kasi madalas ko naririnig to sa mga trainings, no? Ang dream ng maraming Pilipino, pag tinanong mo, anong dream mo sa pamilya mo? Ang marami isasagot sa'yo, basta makatapos lang sila. Yan. Kaya lang, hindi siya driven ng values eh. Para bang you give them education, pero for what purpose?
9: Yeah.
8: Kaya minsan, ang nangyayari po, pagka-graduate, yes, nag-earn sila, pero minsan mapapansin mo, because of the job that they decided to pursue, nawala naman yung presence sa church. Naging puro absent na kasi may linggo yung trabaho, may wala nang time for ministry. So, para bang ang naging sentro lang is makagraduate, kumita, nawala po yung purpose. Kaya yung purpose is we want to serve God, we want to continue loving God and glorify Him. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung choices natin must be governed by this purpose.
9: Mm-hmm.
8: Hindi yung habang tumatagal, parang pahirap ng pahirap buklorin yung pamilya kasi habang nagsisipagtandaan, eh para bang kanya-kanyang tubo, iba-ibang direksyon. Ano? Kaya tuloy bandang huli, kanya-kanya na, hindi na ipapasa yung faith, yung values to the next generation. So, paano ba i-develop itong clarity of purpose? How do we really establish this sa isang pamilya, ang clarity of purpose, Pastor Mark?
10: Well, ang importante siya sa moral authority kasi kailangan clear yung purpose mo bilang isang leader, bilang isang tatay.
9: Mm-hmm.
10: Now, ang importante, kasi tayo, dito sa The Word is the Father, naniniwala tayo na ang Diyos ang ating, of course, naniniwala tayo sa Diyos at ang buhay natin ay inaalay natin sa Kanya.
9: Mm-hmm.
10: At dahil doon sa paniniwala na yun, yung purpose ng Diyos ay nagsusupersede sa purpose natin. Naintindihan nyo ba yun? Mas importante siya, mas may weight yung purpose ng Diyos kaysa sa purpose natin. Mm-hmm. Kaya ang nangyayari, pag yung isang tatay, sinaserve niya yung sarili niyang purpose dito sa mundo, hindi siya moral authority. Kasi ang purpose lang niya, let's say, yumaman, magkaroon ng posisyon sa trabaho, kumita ng pera. Wala man masama sa mga bagay na yun. Pero mababaw na purpose yun eh. Or makamundong purpose yun eh. So ang moral authority, ang purpose niya, ikang nga sa wikang English, is bigger than himself eh. So ang ibig sabihin nun, kung let's say, ikaw, tatay ka ngayon, at yung kaharian ng Diyos o yung purpose ng Diyos sa buhay mo ay maliit na bahagi ng iyong buhay, kailangan baguhin mo yun. Kailangan yung kaharian ng Diyos o yung purpose ng Diyos ang maging pangunahing purpose mo sa buhay. At yung pansarili mo, maliit na bahagi lamang. So, kailangan mag-journey ka eh. From yung buhay mo, yung pinakapangunahing purpose mo, kailangan isang tabi mo yun at tatanggapin mo ngayon na yung kaharian ng Diyos o yung purpose ng Diyos ang pinaka-primary agenda mo. So, ibig sabihin nun, i-abandon mo. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, diba? Yeah, to those who wish to follow me, he must take up his cross, diba?
9: Deny himself,
10: take up his cross, and follow me. So, yung decision na yun is an act of self-abandonment. I-discard mo yung iyong mga pangarap, ang iyong mga plano, ang iyong mga agenda, at i-adapt mo yung pangarap ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung agenda ng Diyos sa buhay mo. Yun yung moral authority. I-adapt mo yun. So, pag nakita yun ng mga anak mo o ng mga tao sa paligid mo, you become a person of moral authority. So, yun ang magiging primary purpose mo sa buhay mo moving forward. So, the idea is you will deny yourself. Diba? You crucify yourself. Ika nga, diba? Kasi yun ang symbolism nun. Diba? Kung si Jesus, siya pinako sa krus, inalay niya yung kanyang buhay. Parang ganun din ang gagawin natin eh. In that sense, parang kinukrucify natin yung ating sarili. Yung mga pangarap natin, yung mga goals natin sa buhay, yung mga personal agenda natin, pinapako natin sa krus. At gagampanan natin ngayon, magmula ngayon, yung pangarap ng Diyos sa buhay natin. So, kailangan doon naka-align yung ating purpose.
8: Mm-hmm. Yan, ang ganda nun. Gusto kong i-highlight yung sinabi ni Pastor Mark, no, yung transition. Kasi minsan, meron tayong changes na gustong i-implement, pero wala yung tinatawag na mga shifts, no, yung pagbabago na talagang very clear. So, nabanggit kanina na yung self-denial, ang idea po niyan is from a self-dominated life. No? Mm-hmm. Yung bang, actually, maraming Christians din ang medyo nalilito sa ganito kasi kahit na ikaw ay naniniwala sa Diyos, it can still be a self-dominated life. Mm. Yung paniniwala mo ay, Lord, bless my plans, bless my dreams. Kumbaga, parte nga lang ang Diyos sa buhay mo. But still, it is your agenda that dominates. Mm. So, kailangan mabago po yun. And we should train our families, our children, to understand that it should be a God-dominated life. So, anong itsura nun? Ang ibig sabihin po, we understand na yung ating time, talents, and treasures, they are given to us by God so that we can accomplish His purpose. So, yun po ang mas marapat na makita. Kaya nga, pag gumagawa tayo ng desisyon, dapat nagre-reflect yun, di ba? Na ito ba ay, halimbawa, binigyan ka ng Panginoon ng opportunity mag-work. How does it serve the purposes of God? Yun ang magandang tanong eh. Kasi talagang pag self-dominated, ang habol mo lang is income. And I've seen this many times, no, na yung isang generation magkakaroon ng yung isang generation ng faithful Christians ay masusundan ng mga generation na parang ang Christianity is optional, ang Diyos ay nandyan lang so that He can provide for our needs. We can pray to Him when we have problems. Pero yun nga, yung talagang restructuring ng buhay to a God-dominated life. Whatever we have belongs to God, and it must be used for God's glory. I remember one time, no, meron kaming isang member na ang ganda ng lesson eh, kasi sabi niya, na, sa isang message sa church, narinig niya, kumusta yung mga magulang na nag-dedicate ng anak? Di ba? Marami yan eh. Parang isa nagiging ritual na lang eh. Dedicate yung anak. So ano nang nangyari ngayon sa dinedicate nyo? So sila, yung anak nila ay nag-excel sa kanyang pag-aaral. Pero ang dream talaga nila at makapaglingkod sa Panginoon. So ibig sabihin, yung anak kahit nung nag-aaral pa, talagang nasa ministry. So although nag-succeed siya sa isang secular course, so to speak, pero nasa kanya yung paglilingkod talaga sa Panginoon ay naging napakalinaw sa kanya yon. Kaya nga napakagandang reminder, no? Sometimes may mga ganyan tayong ritual, dedicate po yung anak. Pero pagdating dun sa pamumuhay, para bang nakalimutan na that we dedicated our children to God. At marami pong guilty diyan, no? Kasi parang ang dating eh, oo nga, no? Baka mamaya tayo pa yung hindrance dun sa paglilingkod nila. Anak, matalino ka, bakit ka maglilingkod? Bakit ka magpapastor? Baka ganyan, ano? Or baka naman ang nangyari eh, totally hindi tayo naging intentional dun sa purpose talaga na to dedicate them to the Lord. So when we dedicate somebody to the Lord, even businesses, no? I'm sure itong mga kasama nating pastor din eh, they have dedicated businesses to God, no? Kina-clarify natin na when you dedicate something, hindi yan pampaswerte. Kasi yung concept ng iba, pag-pray para swertihin. Ang biro nga natin eh, hindi tayo naniniwala sa swerte kasi pag may mamalasing ka. pero ang idea doon, hindi ho yan para lang swertihin. Ang idea po is when you dedicate something or someone, it is for the purpose of glorifying God.
10: Exactly.
8: So it means may mga tough choices na sometimes sure kita na pero may daya eh. So you have to sacrifice that because your goal is to glorify God. That's why you're dedicating the business. Yan po yon. Kaya yung clarity of purpose talaga sobrang importante dahil pag maliwanag yung purpose, ano eh, kumbaga in a way, yung clarity of purpose is a predecision, no? You already made a decision that anything that contradicts glorifying God, walang room sa iyong buhay. So yun ang idea noon. So hindi na ito yung tipong pag-iisipan pa kung maliwanag namang mali, di ba? Hindi ito yung tipong ipagpipilitan pa, alam mo namang hindi tama. So yan ang epekto ng clarity of purpose that we are not attracted by halimbawa kung naghahanap ng trabaho, salary alone, by position or power. Kailangan maging maliwanag na will I be God's hands and feet and mouth in this work? How can this be used for the advancement of God's kingdom? At tayo rin, we are witnesses to this, no? Bilang mga pastor na may mga kakilala tayo na they open doors of opportunity for ministry sa kanilang mga businesses, workplaces, even sa kanilang circle of influences. At nakakatuwang tingnan kasi otherwise, kung halimbawa pupunta si paring Allison, no, sa isang company, magba-Bible study po ako. Sino ba tayo para pakinggan doon? There are people who actually open doors so that yung ating ministry ay magamit doon sa kanilang mga businesses. Meron silang clarity of purpose na ito ay hindi kaabalahan, hindi ito kawalan, hindi ito isang sayang ang oras, but this is why we exist, to glorify God.
9: Kuminsan kasi, Paring Jebo, makikita natin sa mga, maririnig natin sa mga pananalita ng mga magulang, anak, mag-aral ka mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. So para bang yung pag-aaral, hindi una sa lahat to glorify God, kundi para bang makahanap ka ng magandang, anak, mag-apply ka sa ano, sa department ng purchasing kasi maraming pera doon, di ba? O kaya naman doon ka mag-apply sa Bureau of ano, o Department of Public Works and Highways, di ba? Parang mga ganun. So may mga ano yun, may mga meaning behind it na kaya yung layunin ng Diyos naiiba, no? Pati pagtahak ng landas ng anak mo na iiba. Kaya sa pang-araw-araw mapapansin mo may aso na tumatakbo. Takbo lang siya ng takbo. Sa isang kanto biglang may mga pack of dogs na nakitakbo din, nakikikahol din. eh, pagdating sa malayo na, tumigil din yung pack of dogs sa kakatakbo. Kasi hindi naman nila alam dahilan kung bakit tumatakbo yung isang asok yun eh. Oh, hinahabol niya pala yung amo niya eh, di ba? So tayo, napakahalaga po na maunawaan natin yung layunin ng Diyos, at maganda nga yung mga tinuran ni na paring Jeb at paring Mark. Ito po ay maunawaan natin na ang Diyos ay may pagkatawag sa atin. May misyon, no? May misyon tayong sinusunod. At ang misyon na to ay nakikiisa tayo sa misyon ng Diyos. Kasi kapag ito po naunawaan natin, bakit tayo nagtatrabaho, ginagamit natin ang ating pong influence, ang ating pong trabaho, upang ipakilala po ang Diyos, upang ipakita kung paano mamuhay ang isang mananampalataya kay Kristo, ay naiiba po ang bagay na ito, no? Kaya kuminsan ang ministry ay nakoconfine na lamang sa loob ng simbahan. Yeah. Pero ang kailangan po natin maunawaan din, na saan man tayo ilagay ng Diyos, ito po ay isang magandang gawain at magandang patutuo din po sa atin po mga ginagalawan upang makilala po nila si Kristo. Yung po ang nais din po naming ipamanhin.

0: us. Mm. It's a full-time relationship. Oh, hindi ho yan yung kailangan mo magpastor to do that. Ang idea is, okay, businessman ka, then be a full-time follower of Jesus as a businessman.
1: Yeah.
0: So, ang lawak ng circle of influence mo, di ba? Imagine, you are interacting with so many people on a regular basis. Yung iba dyan, meron kang command responsibility that you can easily open doors so that they will hear the message of the gospel. So, in other words, yan pong hinahanap natin na ingrained sa atin na yung purpose natin is to glorify God. Hindi ho yung habang tumatagal, parang nakukomplika. No? Kasi naalala ko noon, merong nagsabi na kung bawat decision mo, ay bawat hakbang ay papalapit sa layunin ng Diyos, habang lumalaon daw, dumadali ang obedience. Kasi bakit dumadali? Kasi inaalis mo na yung hindrances eh. Pero kung wala kang clarity of purpose, dagdag ka ng schedule, sali ka dito, sali ka doon, commit ka dito, commit ka doon, bandang huli wala ka ng time for what is truly important.
1: Yeah.
0: At yung tinatawag nating komplikasyon, hindi ka maka-oo dun sa dapat kasi nakatali ka ngayon sa isang bagay na hindi dapat.
1: Yeah.
0: So yan po ang ina-avoid natin. Kaya marami tayong naririnig na alam nila yung tama, pero sa sobrang dami ng competing priorities and complications, ang nangyayari ngayon, hanggang level lang ng alam ko tama yan, alam ko kailangan yan, but they cannot act on it. No? Bakit? Kasi nga, sa sobrang dami ng pinasukan mo without finding out first, does this align with what God wants to happen? Yan po. Kaya yung clarity of purpose talaga, ang sobrang halaga po nito, it shapes yung decision making, no? Ganun ka powerful yan, no? It gives direction. Yung next generation can continue on the beneficial journey pagka maliwanag yung purpose. Sabi nga eh, yung isang word na na-highlight, if you remember dun sa training natin sa South Africa, yung word na trajectory, eh, no? Gustong-gusto ko yung word na yon kasi ang idea po, halimbawa, bola, pag na-release yan sa iyong kamay, kahit na hindi mo nahawak, no? Na-release mo na nga eh. Kunwari, nag-shoot ka sa basketball, na-release mo na sa kamay mo, but it still follows a path going to the target.
1: Yeah.
0: So, ibig sabihin, binitawan mo na, tuloy-tuloy pa siya sa tamang direksyon. Sa ating mga anak, time will come, wala na rin po tayo, di ba? Sa ating circle of influence, time will come, mawawala tayo. So, yung trajectory po nila ay very important that we set that. At pag hindi po natin na-set yan, yan nga ang danger niyan, we will lose the opportunity to do so.
2: Yeah.
0: Kaya, sa ating generation, we want to make obedience easier for the next generation. And we do that by creating the right atmosphere. We do that by clarifying direction. At nangyayari po yan pag maliwanag ang purpose. Kaya yan po talaga ang challenge para sa atin, no? Yung clarity of purpose. Sabi nga ni paring Pastor Mark kanina, it should go beyond yourself.
1: Yeah.
0: Hindi ka lang nakasentro sa iyong sarili, no? Kailangan makita mo yung bigger picture. Yeah. Naalala ko yung isang beses I prepared a message on loving your enemies, no? Sabi ko, kaya bang hirap gawin ito, no? Kasi usually, kaya hindi lang mahirap, kaya hindi natin maintindihan yung inutos na yon. Bakit ka utusan to love your enemies? Kasi ang nakikita lang natin, yung mundo natin, no? How your enemy affects you.
1: Mm-mm.
0: Ang hindi natin nakikita is God's greater agenda.
1: Mm-mm.
0: And how your hatred towards your enemy affects that agenda. O yung usefulness mo dun sa agenda na yon. So, kailangan talaga we look at the bigger picture. At pag nakita natin yung bigger picture, that's the time na talagang marirealize natin kung why yung loving your enemies makes sense, no? Yung bigger picture. Kaya kung magpapatuloy po tayo sa clarity of purpose, yung shift na dapat mangyari is from self-orientation to God orientation.
1: Yeah.
0: Yan. Kailangan maging klaro sa ating sambahayan na hindi nag-i-exist ang Diyos para lang hihiling tayo ng mga pangangailangan natin, hihiling tayo ng gabay, tugunan yung gusto natin. Hindi po. We exist to glorify God. So whatever we have,

0: have time, talents, treasures, it belongs to God. Mm-hmm. It is for the accomplishment of His greater agenda. Mm-hmm. So yun ang challenge po doon. So, paring Pastor Mark, itong purpose, how do we, syempre iba-iba yung season ng mga anak natin, how do we inculcate this sa mga anak na iba-iba ang season? What does this look like in practical terms?
1: Well, alala ko yung anak ko, yung panganay ko na anak, I think mga he was mga 10 years old at that time. Pag dumadaan siya sa isang krisis o may problema siya, kinukwento niya sa akin, lagi ko siyang binabalik sa purpose ng buhay. Ang kinuwento ko sa kanya na importante yun, di ba? Kasi base sa pag-aaral natin, yung window na formative years, di ba? Lalo na yung father impact years, yung 6 to 12 years old. Very important yun eh. Kasi yung panahon na yun, ang anak natin ay naghahanap very sensitive sila sa mga bagay na spiritual eh. Sa mga oras na yun eh, sa mga panahon na yun, yung edad na yun, yung between 6, lalo na pag 8 years old, they are more sensitive sa mga spiritual na bagay. So kailangan bilang isang ama, hindi natin i-waste yung pagkakataon na yun na mag-speak ng buhay sa ating mga anak. Yeah. So nalala ko, nagkaroon kami ng conversation, meron siyang problema, nakalimutan ko na kung ano yung detalye ng problema niya. Pero clearly, sinabi ko sa kanya, sabi ko, anak, ang purpose ng buhay is to glorify God and ginamit ko yung ano, yung Westminster Shorter Catechism, to glorify God and enjoy Him forever.
0: Yes.
1: Yun yung purpose ng buhay. So lahat ng mga bagay na ginagawa natin, isipin natin, o yung mga desisyon na ginagawa natin, sabi ko sa kanya, yung ginagawa mo, desisyon mo, yung mga action mo, nagbibigay ba ng glory sa Panginoon?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung hindi, huwag mo na siyang gawin, di ba? Yun ang kailangan natin na, yun ang pinapasa ko sa kanya. And I believe na, ngayon kasi he's already 27 years old. Eh.
0: Mm-hmm.
1: And naniniwala ko na nabaon sa puso niya yun eh. Na lahat ng mga, hindi naman siya perfect, di ba? Nakakamali pa rin naman siya.
0: Yeah.
1: Pero alam niya na lahat ng ginagawa niya, ang he exists to glorify God eh. So magmula sa isip yun, sa puso, sa ginagawa mo, and that is how, yun yung paraan paano mo mapapas yung moral authority sa mga anak natin. Kasi unang-una, sasabihin mo yun. Pangalawa, kailangan ikaw mismo, isa buhay mo. Kasi kunyari, pag sinabi mo sa anak mo yun, pero ikaw naman eh, laging yung lifestyle mo, gastos ka ng gastos, di ba? Puro pansarili. Tapos yung mga pangako mo, hindi mo naman na ginagampanan. So kung may duplicity sa buhay mo, edi hindi rin napapasa yung moral authority dun sa anak mo. So kailangan, whatever you're teaching them, kung sabihin mo na we exist to glorify God, lahat ng decision mo ay base doon eh. So makikita dapat ng anak mo na ikaw mismo nag-sacrifice.
0: Yeah.
1: Ikaw mismo ay sumusunod ka sa Diyos. Ikaw mismo inuuna mo yung asawa mo, yung mga anak mo, bago ikaw.
0: Mm.
1: Diba? You are serving them. So pagka ganun, nako-communicate siya properly sa mga anak natin. So very crucial 'yun, yung window na 'yun, yung 6 to 12 years old, di ba? Mm-hmm. Kailangan ituro mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, at ikaw mismo kailangan i-model mo that you are glorifying God. In other words, you are sacrificing yourself for the honor of God. Nakikita dapat nila 'yun.
0: Oh. Alam mo yung isang bagay din ano na activity natin pag tayo ay nagte-training, di ba? Mm-hmm. Yung purpose statement, yung values, mm-hmm. no, mm-hmm. na dinodrawing natin. I remember na isang mahalaga kasi mas mabata yung mga anak namin. So ang isang importante din is I learned this from my parents din, and then we are trying to do it sa aming mga anak. Hindi lang mahalaga yung words eh, kundi yung ano yung activity that will show yung ating values na ina-uphold. So, kailangan merong activity. So, kami ng wife ko, we decided, halimbawa, we say na we love people who serve God, so we support them. So, ano yung activity natin that aligns with that? No? Mm-hmm. So, kailangan merong klarong activity. Kasi sa father ko, naalala ko noon, pagka pupunta kami ng mga probinsya, halimbawa, bakasyon or ministry niya, papatawag yung mga pastor. No? And then, meron siya talagang pin-repair na ibibigay sa mga pastor na alam niya magiging kagamit-gamit para sa kanila. So, kami nakikita namin 'yon na okay, ganito pala 'no, na hindi lang ito isang bagay na sinasabi mo that you love these people, but there are quiet ways to do it. Consistently na naoobserbahan ng mga anak, and then later on nakukuha mo rin ganun pala. Ganun pala 'yon, no? Bakit may meeting kasama yung mga pastor? Bakit may he takes time para i-meet sila, and then not only to give words of encouragement, but also yun nga yung either financial or material support, and to pray for them even. So yung activity behind the values that we actually promote, kailangan talaga magkatugma, no? And that way, yun nga, if your children are younger, siguro isang way din yon para talagang merong clarity, no, na ganun pala yon. Merong kasi usually mga bata, activity ang ano eh, no, activity ang mas nagiging maliwanag sa kanila eh, through the activities. So kailangan merong activities that promote that. Kaya yun din, makakatulong din po sa atin, depende sa season ng ating mga anak, ano yung proper approach. Pwede naman i-combine din lahat yun, ano, para tulungan natin yung ating mga anak. Pero yun, ang mahalaga po doon is that it all leads to clarity of purpose.
1: Oh, you know, I think yung, siguro from a practical perspective, di ba, kunyari kung ikaw ay negosyante or ikaw ay trabador, ikaw ay empleyado, kailangan, kasi you live, ang person with moral authority, he lives by his values eh.
2: Yeah.
1: So dapat nakikita yun. Kunyari, kung negosyante ka, hindi mo dinadaya yung mga partners mo, hindi mo dinadaya yung mga customer mo, o kaya kung may nakita kang mali, may maling serbisyo ka o produkto ka, defective yung product mo, binabalik mo yung pera. Tapos, nawi-witness yun ng mga anak mo eh. Yeah. O siguro nakikwento mo. Mm. Tapos, pag nakikwento mo, yung the way you share it, hindi yung, kasi ginagawa ko, kailangan mabait tayo eh. Kailangan ilagay mo si God sa equation eh.
2: Yeah.
1: Kaya ako ginagawa yun, anak, kasi yun ang tamang gawin dahil yun ang utos ng Diyos eh.
2: Mm.
1: Diba? Ang business natin, inalay natin sa Diyos.
2: Mm.
1: Kaya lahat ng ginagawa natin, kahit hindi tayo kumita ng pera, ang importante ay mag-glorify tayo sa Panginoon.
2: Yeah.
1: Eh, pangit naman kung magbigay tayo ng produkto na hindi maganda, defective. So, i-reimburse natin yung ano, o papalitan natin yung order. Kasi itong negosyo natin ay para kay Lord eh. Si Lord ang Lord ng business natin eh.
2: Yeah.
1: So, yun yung mga, I think, instances na may influence natin yung mga anak natin sa paraan na inuunan natin ang kaharian ng Diyos bago yung pansarili natin na kapakanan o yung pansariling kita natin, di ba?
2: Yeah.
1: Kung let's say, kung ikaw ay trabahador, imbis na yung, di ba, imbis na kumita ka sa mga paraan na nanadaya ka, di ba, nanlalamang ka lang sa kapwa mo, ikaw nag-sacrifice, di ba? Nag-sacrifice ka. And those things, sabi ko nga sa mga advice ko sa mga tatay, kailangan kinikwento mo sa anak mo eh, yung mga bagay na yun eh. At naririnig nila yung stories mo eh, that you are sacrificing. And by doing that, you are creating an atmosphere of moral authority.
0: Napakaganda yung challenge talaga na yun, ano, na pag naset naman natin na yan, magiging mas madali ang obedience para sa kanila. Sabi nga eh, yung mga struggles that we pass on, no, the struggles that we allow to stay, to remain sa ating buhay, will be passed on. Kaya pag mayroong clarity, we are actually in effect making obedience easier for the next generation. Yan ang challenge dyan. So, tayo po ngayon ay dadako sa ating devotion, sa pangunguna po ni Paring Allison.
2: Samahan niyo po ako sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Matatagpuan po ito mula sa Kawikaan, Proverbs chapter 9, verse 10. Proverbs chapter 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Salin po sa ang Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimulaan ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ano po ba ang ibig sabihin pag sinabi nating ang pagkakatakot sa Panginoon? Hindi lamang po ito simpleng takot na parang natatakot sa parusa ng Diyos. Ito po ay banal na paggalang. ito po ay pagsamba, pagpapasakop at pagkilala sa kapangyarihan at sa kabanalan ng Diyos. Lubha pong napakahalagang maunawaan po ito at ito po ang panimula. Kasama po rito ang pag-iwas sa kasalanan, pagsunod sa Diyos at paglalagay sa Kanya bilang pinakamataas sa buhay. Pinag-usapan po natin patungkol po sa layunin ng Diyos, the purpose of God, at ito po ay nagmamanifest through our mission. Na kung papapansin po natin, bago po lumikha ang Diyos ng anuman po, lagi po ito nagsisimula sa purpose. Wala po siyang nililikha na lumikha muna siya at saka iisipin niya, bakit ko nga ba nilikha ito? Nauuna po ang layunin ng Diyos bago po siya lumikha. Kaya nga po, magandang tignan po natin ano pa ang layunin ng Diyos nung nilikha po tayo. God created mankind, humanity, and we exist to express who He is in our lives. Na kailangan maipakita po natin kung sino po ang Diyos sa buhay natin. And it creates meaning to life. Kaya without purpose po, wala pong meaning eh. Kung tayo po ay successful, kung ito po ay walang meaning, pwede po ito pumunta sa ating utak, sa ating isipan na magaling tayo. Kung tayo naman po ay nabigo, pupunta sa ating puso and we will just be depressed. But if we would understand everything that it has meaning in life, sa ating pong success, alam po natin kung sinong pararangalan natin. Kung tayo man po ay nabigo, hindi po tayo mananatiling bigo sapagkat alam po natin kung kanino po tayo lalapit upang maisaayos po ito. Kaya nga po sinabi rito, ang banal na pagkatakot sa Diyos ay pasimula lamang at ito'y magsisimula ng karunungan. Nang ibig sabihin ay tunay, ang karunungan ay nagsisimula sa tamang relasyon sa Diyos. Maaring mataas ang edukasyon ng isang tao, pero kung wala siyang pagkilala o pagpapasakop sa Diyos, kulang pa rin po ang tunay na karunungan o wisdom ng naaayon sa Biblia. Ang wisdom sa Biblia ay hindi lamang pong maraming alam. Yung marami pong impormasyon, no? Kung hindi tamang pamumuhay, tamang desisyon, at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At sa panghuli na lamang po, ito rin po ay pagkilala sa banal na kaunawaan. Ang sinasabi po natin, tinatawag nating wisdom. Habang lalong nakikilala natin ang Diyos, mas lalo pong lumalalim ang discernment sa mga bagay-bagay. At ito nais po natin ituro sa atin pong mga anak. Lumilinaw ang tama at ang mali sa buhay po natin. That's why decisions become easier. Kaya nga po doon sa unang bahagi ng Father Impact Years ay tinuturo po natin sa ating mga anak how to make right choices, no? Kasi ang wisdom po, dinidistill po ng wisdom sa ating pong pagdesisyon ang paggawa o ang pagtupad ng tama sa salita ng Diyos. Naroon din po yung nagiging maayos ang direksyon ng ating buhay. Hindi po nga ba yun ang ating pong layunin? Na maging maayos ang direksyon ng buhay po ng ating anak. At ang tunay na understanding o pangunawa ay hindi lang intelektual. Ito ay may spiritual na implikasyon din po. Hindi sapat ang talino kung wala po ang Diyos sa buhay natin. May mga matatalino nga, ngunit wasak ang buhay dahil walang takot sa Diyos. At ang wisdom ay nagsisimula sa kababaang loob. Ang mapagmataas nga raw ay ayaw magpasakop sa Diyos, pero ang marunong ay handang maturuan. Nawa po sa mga simpleng mga diskusyon po natin dito ay mas napalalahanan po tayo na yung moral authority pala ay it gives clarity to purpose and it gives meaning to life by accomplishing the mission that God has bestowed to each and every one of us. Marami pong salamat.
0: Yan, maraming salamat, paring Allison. Talagang napakayaman ng salita ng Diyos at paalala sa atin. Maaring mahirap sa umpisa, ika nga, pero tandaan niyo po, kung ang inyong ginagawa ay may gabay at ayon sa kalooban ng Diyos, it will always bring the benefits to your life and it will be a glorifying to God as well.
2: Amen.
0: So dito po tayo pansamantalang nagpapaalam. Kasama po ang ating magigiting na pare, paring Allison ko, paring Pastor Mark.
1: Yes.
0: Muli, bumabati po kami ng blessed weekend sa bawat isa at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancement. Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
4: Ika-4 na kabanata. Ang pagsamba sa langit. Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit, at narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Sinabi niya, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap." Bigla na lang akong napuspos ng banal na espiritu. At nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo na nagniningning, tulad ng mamahaling mga batong jasper at cornalina. At nakapaikot sa trono ang bahagharing kakulay ng batong esmeralda. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono, kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi, at may mga koronang ginto. Mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog, at may umuugom. Sa harap ng trono'y may 7 nakasinding ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Ang unang nilalang ay parang leon. Ang pangalawa ay parang guya. Ang pangatlo ay may mukha na parang tao. At ang pang-apat ay parang agilang lumilipad. 6 ang mga pakpak nila at punong-puno ng mata ang buong katawan. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng, "Banal! Banal! Banal ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat. Siya ang Diyos noon, ngayon at sa hinaharap." Habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, "Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan."
3: Pakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Naku, friend!
6: O bakit?
5: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
6: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
5: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Saka, friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
6: So naman, oh, lahat napapansin.
5: Eh, siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
6: Oo, siya, tama ka. O, halika na nga.
5: Talaga ako.
6: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
5: Ay, tara.
7: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kaagapay, nasa season ka ba ngayon na hindi ka naman sumuko, pero parang nawala yung fire mo at hindi mo na alam kung paano magsimula ulit?

Hey kaagapay, magandang hapon. New week na naman. Bagong simula, bagong kwentuhan at panibagong pagkakataon para ma-inspire ka ngayong Sabado. Nasaan ka man ngayon, nasa bahay or nasa biyahe o kaya naman ay naka-break lang habang nagme-merienda. Sana okay lang ang araw mo at kahit papaano, may dahilan kang ngumiti today. Alam ko, Sabado means busy mode na naman tayong lahat, pero saludo ako sa'yo kasi nandito ka at pinili mo makinig at makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin ang makakasama mo tuwing Saturday afternoon, ang iyong best friend on air, Abcidi Ferrer Taboa, and welcome sa panibagong episode ng Inbetweens. Shoutout sa lahat na naka-tune in na ngayon at sa mga oras na ito sa radyo ka man or online sa Facebook or YouTube, paramdam ka naman at comment ka na dyan sa ating comment section. Nasaan ka ba ngayon? O baka naman kami ang ginagawa mong background habang ikaw ay may pinagkakabalahan or ikaw ay busy. Ayos lang yan. Share mo naman sa amin. At gusto ko malaman kung ano ang pinagkakaabalahan mo kaagapay. And quick reminder lang din, kahit saan ka mapunta, pwede mo kaming dalhin. Tune in ka na anytime and anywhere gamit ang ating 702 DZAS mobile app. Libre lang yan kaagapay. I-search mo lang ang 702 DZAS sa iyong App Store or kaya naman sa Google Play Store. Dahil perfect yan para updated ka sa lahat ng kwento, sa lahat ng balita at inspirasyon na hatid ng inyong 702 DZAS. Diba? Kahit on the go ka at kahit busy ka. At kung first time mo naman dito, welcome na welcome ka. Safe space mo to kaagapay. At alam mo ba, napapakinggan ng DZAS sa buong Mega Manila, sa Mimaropa, Central Luzon at ibang bahagi ng Ilocos Region. Kaya naman i-share mo na to sa iyong friends, sa family mo, loved ones, kaklase, kapitbahay, kabarangay, para mas masaya tayo at mas marami tayong makapakinig sa mga programang hatid ng DZAS. Kaya kaagapay, ano man ang takbo ng araw mo today, relax ka lang, chill ka lang at samahan mo ko dito sa susunod na oras dahil tuloy-tuloy lang tayo dito sa Inbetweens. At syempre, huwag kang maglilipat ng estasyon dahil magbabalik ang inyong programa dito lamang sa 702 DZAS.

Dear In-Betweens, hello Ate Absidy, ako po si Mika. Gusto ko po sanang mag-share kasi lately parang nawawalan ako ng gana sa mga nasimulan ko. Dati po, sobrang eager ako, may fire, may excitement, ang dami kong ideas at energy to pursue them. Pero ngayon, parang biglang nawala. Hindi ko po ma-explain eh, pero kahit gusto kong ipagpatuloy yung mga sinimulan ko, parang kulang ako sa drive. Minsan tinatamad, minsan nawawala yung motivation, at minsan napapaisip ako kung para sa akin pa ba talaga yung ginagawa ko. Nakaka-frustrate po sa totoo lang kasi alam kong may passion ako dati, pero ngayon parang hindi ko na siya maramdaman. Napapaisip din na po ako kung normal lang ba to, yung mawalan ng fire paminsan-minsan o may mali na kaya sa akin. Baka po napagod lang ako o baka kailangan ko lang mag-reset. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula ulit kasi. Ano po kaya ang pwede kong gawin kapag nawawala na yung eagerness ko? Paano ko po maibabalik yung passion ko? O paano ko po ba malalaman kung kailangan ko bang ipagpatuloy o bitawan yung isang bagay? Please pray for me rin na ma-renew ni Lord yung puso ko, na ibalik niya yung joy sa ginagawa ko at bigyan niya ako ng clarity kung saan niya ako gustong dalhin. Salamat po!

Hey Kaagapay! Welcome back at nandito pa rin tayo sa In-Between. Sa tako pa rin ang kasama mo, your best friend on air, Abcd Ferrer Tabua. Alam mo Kaagapay, may mga ganito tayong face no, sa buhay. Yung tipong hindi mo masyadong napapag-usapan. Hindi ito yung sobrang lungkot pero hindi rin ito yung sobrang masaya. Hindi ka naman totally nawawala pero parang nanghihina or humihina ka. Kasi kung maaalala mo yung mga moments na dati ang dami mong ideas, yung excited ka, inspired ka, ginagi ka sa mga pangarap mo, pero bigla one day parang naging tahimik ang lahat. Yung fire na nararamdaman mo dati parang nag-fade. And kahit gusto mong bumalik sa dati mong momentum, parang may humihila sa'yo pabalik. Like yung pagod, yung doubt, or yung parang nawawalan ka na ng gana. Kaagapay, na-experience mo na ba mga ganito? Yung hindi mo alam kung tinatamad ka lang ba o may mas malalim nang nangyayari sa puso mo. Ang susunod nating kwento ay para sa mga taong hindi naman sumuko pero aminado na napagod. Para sa mga gustong bumalik pero hindi nila alam kung saan sila magsisimula ulit. Dito sa sulat na ito makikita natin yung honesty at yung... Para siyang nagtatanong kay Lord kung nasaan na yung fire na meron siya dati. So habang napapakinggan mo to Kaagapay, baka mapaisip ka na parang ako rin to ah. At kung ikaw man yon, stay with me. Hindi ka nag-iisa sa season na to. At ngayon, pakinggan natin ang sulat ng ating Kaagapay na si Mika. Hello Mika, thank you for sending us your story. Alam ko hindi madaling aminin yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Yung kapag nakaka-experience ka ng pagod, as hindi mo ma-explain, pero ramdam mo na iba na yung energy mo ngayon. And Kaagapay, pakinggan nyo to, diba? May mga season talaga sa buhay natin na kahit hindi ka naman nawawala, pero parang nawawala yung dating ikaw. Yung dating ang sipag mo, ang dami mong gustong gawin, excited ka pang magplano, 'di ba? Pero ngayon, kahit anong pilit mo, parang biglang nawala or bigla ka nawala ng gana. Parang nalobat ka na hindi mo alam kung saan ka ba mag-charge, 'di ba? And Mika, let me tell you this, na hindi ka nag-iisa, no? Hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo dahil marami din na nakaka-experience ng ganito. Yung parang nawala ng gana bigla sa kanila mga bagay na masaya sila noon na ginagawa. Siguro, nandun ka lang sa face na napagod ka lang talaga. Minsan kasi akala natin yung passion eh dapat laging intense. Diba? Laging may fire, lagi kang high energy, or laging motivated. Pero in reality, hindi ganun ang buhay, diba? May seasons na mataas yung energy natin, may mga seasons din na parang ang tahimik, ang bagal, ang quiet lang, ganyan. Parang walang masyadong nangyayari, diba? At alam mo kung ano yung mahirap, kapag dumating yung quiet season na ganun, iniisip natin, may mali ba sa akin? Para sa akin pa ba to? O kaya naman minsan sumasagi sa isip natin na huwag ko na kayang ituloy kasi baka kailangan ko nang itigil to. Pero Kaagapay, what if hindi ito yung pagkawala ng passion mo? Baka naman pinag-i-slow down or pinapapos ka lang pala ng Panginoon, hindi ba? Sabi sa Ecclesiastes 3, no? It reminds us that there is a time for everything, 'di ba? May time to build, pero may time din to step back. And possible na nararamdaman natin 'to ngayon. Pero hindi ito sign na tapos ka na, na parang nasa finish line ka na or parang wala na pag-asa, dead end na. Baka sign lang ito na kailangan natin once in a while na mag-reset, 'di ba? Kasi minsan kapag tuloy-tuloy lang ikaw, na kahit gusto mo pa yung ginagawa mo, eh napapagod din tayo, 'di ba? Nalalagay din tayo sa punto ng ating hangganan. Napapagod tayo, napapagod yung puso natin, napapagod tayo physically, emotionally, at kahit mahal mo pa yung bagay na ginagawa mo, hindi mo na siya maramdaman minsan. At kung ikaw to Kaagapay, yung parang nawawala ng gana, nawawala ng drive, ito yung gentle reminder para sa ating lahat today na hindi lahat ng nawawala ng fire ay kailangan pilitin na ibalik agad yung fire. Minsan, kailangan muna natin siyang pagpahingahin.
para mas bumalik tayo ng mas malinaw, mas totoo, at mas steady. At ang ganda lang din nung sinabi ng ating letter sender na she's not just asking for motivation, but she is also asking for renewal and clarity from God. Ibig sabihin, hindi lang siya naghahabol sa feeling. Kumbaga, nandun yung desire niya. Hinahanap niya yung direction ng Lord sa buhay niya. So, kaagapa itandaan natin, no? Yung passion natin, pwede yung mag-fade, eh. Pwede yung mawala. Pero yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, hinding-hindi yan mawawala. And He will sustain us. At kung nasa season ka ngayon, kaagapay na tahimik, na parang wala ka ng gana, or baka parang feeling mo nawawala ka na, you are lost, nasa wilderness ka, baka kinakausap ka lang ni Lord in a quieter way. At dahil marami pa tayong kailangan himayin dito, kung paano ba tayo mag-re-reset, paano ba tayo babangon ulit, no, kapag nawawala yung drive natin. At paano ba natin malalaman kung ipagpapatuloy pa natin ang isang bagay or hudyat na yun ng Lord para i-let go na ang isang bagay. Magstay ka lang dahil sandali lamang magkakaroon muna tayo ng short break. Kaya wag po kayo maglilipat ng estasyon kaagapay. Magbabalik ang inyong programang In-Betweens dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Hey Kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At syempre nandito pa rin ang iyong best friend on air, Abcidi Ferrer Taboa, and welcome back to In Betweens. And today nga, pinag-uusapan natin ang isang struggle na tahimik pero sobrang totoo sa ating lahat. Yung pakiramdam na dati, ang dami-dami mong energy, no? Andun yung drive mo, andun yung enthusiasm mo, ang dami mong gustong i-pursue na passion, ang dami mong ideas. Tapos ngayon, parang biglang nawala. Parang nawawalan ka na ng gana, nawala na yung dating fire, nawala na yung dating excitement. Tulad ng kwento ni Mika, di ka nag-iisa, Kaagapay, sa nararamdaman mong yan ng pagkapagod. At hindi rin agad ibig sabihin na dapat na tayong sumuko kapag nakaka-experience nito. Minsan, napapagod lang tayo sa proseso. Diba? Parang phone lang yan. Kahit gaano kaganda, kahit gaano ka-latest, gaano ka-high-tech or powerful, kapag hindi mo chinarge, syempre ma-empty bat yan. Ganon din tayo. Hindi nawawala yung purpose natin. Pero minsan, kailangan natin mag-recharge. Kaya ngayon, may gusto ko i-share sa'yo, Kaagapay, kung paano natin naharapin yung season na parang nawawalan tayo ng gana, nawawala yung fire or excitement sa mga passion natin. Una, rest without guilt. Kaagapay, di ba? Lagi natin itong naririnig. Pero siguro minsan hirap tayong i-apply ito sa ating mga sarili, no? Pero dapat nating tandaan na hindi kasalanan ang mapagod. At hindi rin naman ibig sabihin na tamad

Nag-go ka, di ba? Yes, may days na ganadong ganado tayo. Pero marami ding days sa buhay natin na hindi tayo ganado or hindi tayo motivated. Pero growth happens when you show up anyway. Kahit 1% effort lang today, okay na yon. Dahil consistency beats intensity. Ikatlo, check your why. Ang ganda ng tanong ni Mika doon sa letter niya kanina. Para sa akin pa ba to? At magandang tanong yan kung itatanong mo kay Lord na, Lord, pinapagawa mo pa ba to sa akin? Or may tinuturo ka lang sa season na to? Kasi minsan, hindi nawawala yung passion natin. Ina-align lang tayo ni Lord sa direction na gusto niyang ipatahak sa atin. Ika-apat, stop comparing your current self to your old self. Aminado tayo dito kagapay, minsan madalas natin tong iniisip na dati ang sipag-sipag ko, dati ang galing-galing ko dito. Pero what if kagapay, hindi ka bumabalik sa dati kasi may bagong version si Lord na binubuo sa'yo. So wag natin madaliin yung proseso. Enjoy the process. Trust His process. Dahil malay mo, yung pinagdadaanan mo, nire-refine ka lang pala ng Panginoon at inihahanda ka niya sa bagay na papatahak niya sa'yo. Ikalima, let God restore your fire. Hindi mo kailangan pilitin bumalik yung passion mo overnight. Hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo. Instead, we pray na Lord, i-renew niyo po yung puso ko. Kasi si God, hindi siya nagmamadali. Pero sigurado siya sa ginagawa niya sa'yo. Kaya kaagapay, kung ikaw man to, yung nawala ng gana, nawala ng drive, napagod sa gitna ng kanyang journey, take heart. Dahil hindi ka patapos. Hindi patapos si Lord sa buhay mo. And you're just being renewed. At habang nandito tayo sa in-between, tandaan natin, hindi laging loud ang paglago. Minsan tahimik lang, pero alam mong God is moving behind the scenes at may ginagawa siya sa puso natin. Kaya huminga ka lang, magpahinga ka lang kung kailangan at magtiwala. Because God is not done with you yet. And at this time mga kaagapay, samahan niyo naman ako sa isang maikling panalangin. Our dear Heavenly Father, salamat po sa araw na ito. Dinadala po namin sa inyo ang bawat kaagapay na nakakaramdam ng pagod, ng kawalan ng gana, at parang nawawala na yung dating fire sa puso nila. Lord, you see them. Alam ninyo kung gaano sila ka-eager dati, kung gaano sila ka-passionate, at alam nyo rin kung bakit sila napagod. Panginoon, kung may bigat man sa puso ng bawat isa, kung may confusion, may tanong kung tama pa ba yung ginagawa nila. Kayo po, Lord, yung magbigay ng clarity sa bawat isa. Turuan niyo po kami, Lord, na hindi po agad sumuko. Pero turuan din niyo po kaming huminto kung kailangan naming magpahinga. Lord, renew our hearts. May you give us grace, Lord, na maibalik yung joy, hindi lang sa ginagawa namin, kundi sa relasyon namin sa inyo. Kung napagod man po kami, Lord, remind us na hindi po kami nag-iisa, na may ginagawa ka pa rin kahit hindi po namin ito nakikita. Bigyan niyo po kami, Lord, ng bagong lakas, ng bagong desire at bagong perspective. At higit sa lahat, tulungan niyo po kaming mas magtiwala sa inyo na kahit po tahimik yung season or kahit hindi namin nakikita agad yung resulta, alam namin na hindi kayo tumitigil sa paggalaw sa bawat buhay namin. Maraming salamat, O Diyos, dahil alam namin hindi niyo po kami iiwan ni pababayaan man. Patuloy niyo po kaming hinuhubog, patuloy niyo kaming inaayos, at patuloy niyo po kaming dinadala sa plano ninyong mabuti. Maraming salamat, O Diyos. We honor you, we love you, in Jesus' mighty name. Amen. Kaagapay, kung nakarelate ka at na-inspire ka sa kwento na ating letter sender, pwede ka mag-send ng letter through chat or message dito sa aming 702DZAS FEBC Radio TV page. At baka sa susunod, ma-feature natin ang kwento mo dito sa In-Betweens. Tandaan na sa bawat kwento na ibinabahagi mo, pwede ka maging source of encouragement sa ibang listener na nakaka-relate sa istorya mo.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Puso at lakas, sports sa Pinas.
3: Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM K Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, the Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radio Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116, Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa FEBC.ph. Greetings lang po sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Aaron Ray Gacho, Lordan Mulyon, Petit De Vera, Nash Rosella, and Coach Manu Hawk. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, Sports sa Pinas, ang ating guest ay dating basketball player at ngayon starting to coach for a purpose para sa Panginoon.
1: Puso at Lakas, Sports sa Pinas.
4: Psst! Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
5: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman ako sa labas.
4: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
5: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
4: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman, oh! Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
5: Eh, sir. Nakita ko kasi kayo, eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
4: Ano ngayon sa'yo?
5: Eh, sir. Dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain, eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
4: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
5: Eh, sir. Pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, diba? Saka, malay natin, sir. Mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
6: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Pusong kampiyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon.
3: Magandang hapon, Kaagapay. Ang ating guest is from down south. Hindi ko nga alam kung ano ang tawag doon, yung city, kung saan siya galing. Siya ay isang basketballista and now is involved also in coaching. Let's all welcome John Carlo Casino. Hi, JK.
8: Thank you, Coach. Thank you po for giving me this opportunity na ma-interview ninyo. Thank you.
3: No, I'm the one who should be honored. No? JK, no? Ano ang tawag sa syudad mo? The city of?
8: City of Golden Friendship.
3: Okay. Ano yung city?
8: Ako, tanongin dyan, Coach. Hindi ko rin alam.
3: Okay. Siya ay taga Cagayan de Oro, no? And pag sinabing Cagayan de Oro, ang daming magagaling na mga basketballista dyan. Alam ko yung mga Lastimosa Brothers, no? Galing yan sa Cagayan de Oro. Yes, tapos po. Yung si Eram, no? Si Poy Eram. Tama ba? Taga Cagayan de Oro?
8: Yes po, tama po.
3: Okay.
8: Marami-rami po.
3: Pag sinabing Cagayan de Oro, karamihan ng mga players dyan, dati pumupunta sa Cebu and eventually pag sumikat, ma-develop yung kanilang mga talents, lumilipat ng Manila. Ikaw naman, JK, no? Ang palayaw ni John Carlo is JK. JK, paano ka ba na-involve dito sa sport ng basketball?
8: From Cagayan de Oro ako, Coach, pero our province is an hour away drive pa. So, talagang tiga Claveria, Misamis Oriental ako. Bukid po siya. And then, may naging tryout. Merong program yung Cagayan de Oro before. It's called ASSET. So, Saturday and Sunday, it's a free parang camp before. And then, na-invite ako kasi yung tito ko po nun is a barangay captain. So, siguro na nalaman niya. Pumunta siya sa province namin. Nag-iaya siya. Niyaya niya ako. So, doon, ang dami po nangyari. And then, napunta ako with my own will lang. Hindi pa nga pumayag yung parents ko noon eh. Kasi malayo eh. Sabi ko, hindi, sasama ako. Kumuha lang ako ng plastic. Kumuha lang ako ng brick. Nilagay yun. Wala akong dalang sapatos, pera, and whatsoever. So, yun, doon po nag-start, Coach. Nag-start ako sa camp. And then, nakita ako ni an assistant coach of Coach Boyd Acoco. Then doon ako nag-start, na discover niya ako. Naging scholar ako since grade 4 up to high school. Doon po ako nagtapos sa kanya. And then pinapunta niya ako ng Arellano. Nag 3 years po ako doon. Yan, ang dami rin po nangyari. So doon po nagsimula, kung yun po yung question niyo, Coach. Doon po nag-start yung basketball journey ko.
3: So as early as in grade school, grade 4, naglalaro ka na ng basketball, and then eventually naging varsity ng high school, and nabigyan ka ng opportunity to go to Manila, no? May break, no?
8: Yes.
3: Malaman ko, ano ba ang height mo?
8: My height ko, 5'9".
3: Wow.
8: Medyo maliit tayo, Coach.
3: Eh, baka naman malikse at mabilis kasi... Kung ikaw ay 5'9", no? Definitely ang laro mo ay sa perimeter, yung guard, yes. Either point guard or combo guard or shooting guard. Tingin mo anong number one asset mo na dahil doon ikaw ay nakapunta sa Manila?
8: Siguro talagang in-emphasize ni Coach Boyd Acoco talaga yung having an outside arsenal or outside shooting, lagi na sinasabi. Pagdating sa, if I remember correctly, sabi niya, pag dumating daw sa Manila, ang kailangan talaga, shooter. Parang gano'n na lagi niya sinasabi sa amin. So, siyempre, pag larong probinsya, talagang magta-trap ka lang, maagaw mo, delay up mo, na-trap ka ulit, sa zona ka. So, minsan, hindi mo magigets kung bakit ako mag-shooting eh. Ang laro natin dito, lay-up, agaw-agaw. So, sobrang thankful ako na in-instill niya sa akin yun. And then, yun ang laging, kung maghahanap ako ng na-master ko na skill sa basketball, it's really my outside shooting. So, I think yun, kung pipili po ako na isa.
3: Mm. JK, ang basketball pa naman eh, paramihan ng shoot. Hindi naman pakuntian ang shoot to, no? Kahit ang galing mo ng mag-dribble, no? Kahit sabihin mo na ikaw na ang pwedeng ang player na hindi kayang agawan dahil ang galing mo, skillful ka. Kung hindi ka naman makashoot, ikaw ay liability. Ang tanong ko ba, deadly ka ba talaga? Pag binigyan ka ng 3-point shot?
8: I can proudly say, Coach, kailangan. Yun na lang ang kailangan natin ipagyabang kasi kung wala, baka wala nang kumuha sa akin eh.
3: Tama, no? Alam mo, naalala ko, JK, no? Yung aking coach, si Coach Jolly pa, no? Nung ako'y naging assistant coach niya, tatlo lang hinahanap namin sa isang player. Kung meron yung player na yun na dalawa, well and good. Kung tatlo, aba, super galing no? Number one, meron siyang shooting touch. May outside, 3-point shot, no? Deadly. Ibig sabihin, pag binigyan mo siya ng bola, bubutas ng net. Pangalawa, malakas yung katawan. Ibig sabihin, natural strength siya, no? Na pag pinagbuhat mo, lalong lalakas, no? Ang hirap, bihira ka makita ng player na ang lalakas ng katawan, no? Kamukha ni Benji Paras, yung father ni Kobe, tsaka ni Andre Paras. Nung player siya, ang lakas ng katawan, parang si Nelson Asaitono, no? Na kahit hindi nagwe-weights, parang parang mga kalabaw, di ba? Kaya mararo, no? Hindi naman lahat kalabaw ang katawan. Yung iba, tayo, no? And ang pangatlo is may first quick step. Ibig sabihin, explosive, no? Ibig sabihin, isang dribble, isang hakbang, may iwan ka. Kung meron ka nung tatlong yon, super galing ka talaga nun. Pero pang ano ka na, pang PBA ka, no? Pero dalawa will make you become a better player. You train na lang, no? Paano lumakas ang katawan mo, or paano ka magkaroon ng outside shot, or paano ka maging mas mabilis, no? Sa'yo, outside shot. So nung pumunta ka sa Arellano, no? Which is one of the teams na naglalaro sa NCAA. Ano ba ang naging experience mo? First year, batang-bata, walang kaalam-alam, ngayon nasa Arellano ka.
8: Nang pagka binabalikan ko yung Arellano baseball coach, minsan nakakatawa talaga eh. Kasi from Cagayan de Oro, I always, like ko sinasabi sa mga kaklase ko, si JK, pag pupunta ng Manila, dalawa lang yan. Dapat Ateneo o Lasal lang. Sabi ko, kailangan marinig ko yung mga tambol. Sabi, nanonood ako sa TV. Tambol, kailangan sobrang dami ng crowd. Grabe yung na-imagine ko. And then when nung andun na ako sa Arellano, despite what's happening, para sa akin, parang surreal na siya, Coach, na I'm living the dream na agad. Parang para sa akin na from a provincial kid nasa Manila. Tapos first year, 16 years old, nabigyan agad ng chance to play in the NCAA. So parang sa akin, ang laking prestige na nun. Kasi nga, from sa probinsya ko, walang naging basketball player na nakapag-high level. So, andun ako yung tipong 5'8", 5'9", pero hindi marunong magbaba ng bola, Coach. Kasi kaya nga nasabi ko kanina, sa probinsya, magpo-full court trap ka lang. Tapos pag natatrap, pag naiwan ka, hindi ka nakahabol. Titingin na mo na lang, bigay, pasa, wala. So, hindi ka marunong magman-to-man, hindi mo rin na ramdaman yung mag-isa ka lang pinipressure sa baba. So, pagpunta ko doon, I was forced to play the point. Kasi nga, sa probinsya, parang atakihin mo lang, abang ka lang sa 3 points o delay up ka lang. So, nung nasa Arellano ako, napilitan ako mag-point 8. Hindi nga ako sanay. So, ang ginawa ko noon, coach, dahil may shooting ako, every time ipapasok ako ni Coach Leo, pagtanggap ko ng bola, tapos nasa baba ako, hanapin ko with yung mga ibang malaki kong marunong na magbaba. Papasok ko sa kanila, pupunta ako sa wing, doon ko naantay ulit yung bola. Kaya nagagalit si Coach Leo sa akin dati. So, pero, nakocompensate ko, coach, nagkakaroon ako ng minutes. Kasi yung ginagawa ko, pagtanggap ko doon, wala na ko ibang gagawin kahit may tao pa sa harap ko. Ititira ko na. Walang dribble, walang kahit na ano. Tatlo, apat sa isang game. Wala ko ibang ginagawa ko, sila talaga. Pagkuha ko, paharap ako, titira ko na agad. Eh, nasushoot eh. Hindi ako mailabas ni Coach Leo kasi nasushoot eh. So, yun. Basically, parang nasa sum up ko yung unang first season ko sa Arellano with just that. Without anything, walang maayos na depensa, walang sistema, nakakasunod ako. Pero not to a point na naiintindihan mo talaga kung bakit mo ginagawa yung movement. Parang basically, ano lang, pattern lang. Sinusundan ko lang siya, pero hindi marunong magbasa, hindi marunong pumunta sa tamang spacing. Wala, pagtanggap, tira agad, 3 points, eh, shoot eh. So yun, parang basically yun talaga yung first season ko.
3: Alam mo, JK, marami mga players na galing sa probinsya na namamangha, no? Kasi pagdating nila sa Manila, especially kung ikaw ay napunta sa magagaling na coaches, iba yung level of teaching,
8: yes,
3: at iba yung level of coaching. Naalala ko yung dating national player, no? Naglaro sa PBA, kung kilala mo, naging coach ng PCU, si Coach Jojo Villapando. Sabi niya, nung na-interview ko siya, sabi niya na nung naging coach niya raw si Coach Jolipa, tinuruan raw talaga sila paano ang basketball, paano nilalaro. Kasi during that time siguro, zone-zone lang, galaw-galaw, di ba? E pagdating kay Coach Jolipa, kunento niya sa akin, at tinuruan raw sila kung paano talaga kumilos ng basketball. Saan ang posisyon, anong gagawin mo. In short, tinuruan raw talaga siya na ano ang tunay na basketball, no? Yes, the good thing about having a three-point shot, ano yan eh, it buys time, no? Playing time. Kasi pag nakakashoot ka, gagamitin ka as compared doon sa mga players na liability on offense, no? And you played, how many years ka naglaro sa Arellano?
8: For 3 years, coach. Dalawang team A, isang team B.
3: Okay. Question ko ngayon. Looking back, no? What makes a good player? Kasi maraming mga nakikinig sa atin na mga magulang, na may mga anak na mga atleta. Gusto kong madinig sa'yo. Dahil former player who is also involved in coaching right now, what makes a good player?
8: Ang nagustuhan ko sa sinabi mo, coach, yung unang looking back. Kasi ano yun eh, magkaibang, I can give you a different answer when, ba, ilalagay ko yung sitwasyon ko doon rather than ngayon, in hindsight, looking back. So dalawa, yung una, when I was there, akala ko, what makes a good player is siguro yung nakakashoot, yung sikat, yung kilala. O ano ba, mas maraming tropa, mas marami, all, everything that you could imagine na magaganda, na very shallow. When you're there and not guided by somebody that's gusto talagang tumulong sa'yo na to a point na not just in basketball but in your life also. So, ang hirap ipaintindi noon sa akin kung ano ba talagang isang magaling laro. Yun lang. Kailangan nakakashoot ka, sikat ka, marami kang kaibigan. Yun lang. Pero ngayon, looking back, si Coach Richard, we've been meeting for I think four months na, for once a week. So, tinuturuan niya ako to write my own statements as a coach. So, ngayon, natututo ako. I've made may binubuo ko ngayon and titingnan ko ano ba yung gusto kong makita sa player ko ngayon. Ano bang gusto kong i-demand sa kanila? So nag-arrive ako doon, coach, sa dalawa lang. Ang gusto ko, what makes a good player now is every time he comes in, he brings two things. He brings the desire and he brings the effort. And not just those two things, but pure desire and perfect effort. Kasi it sounds simple enough eh, pero pinag-isipan ko, kumbaga, ano ba yung kulang ko before? Medyo nahihit ko minsan, pero inconsistently. Kasi magkaiba yun, coach. Pag meron kang, before you come in, kung yung bata ayaw naman maglaro, o napipilitan lang, or something na external sa kanya, ang hirap pagalingin. O ang daming excuses. Kasi nga, wala dun yung desire eh. Iba doon yung pure desire ng player na walang pilit. Gusto niya talagang andun. Maaga siya, excited siya, ready siya. Kasi nga, hindi siya kailangan pilitin. Pupunta na talaga siya doon sa court. Willing siya magtrabaho. So, that is number one. Pero after nun, yes, you've shown up. Nasa practice ka. Asang gagawin mo naman? Papetiks-petiks ka lang. Patawa-tawa ka lang. Masaya lang. So, you have to bring in that effort, that perfect effort. Not in a sense of perfecto ka, flawless, lahat nasushoot, walang mali. Hindi naman dun eh. Ang gusto ko sanang makita on what's a good player is yung after ng practice mo, pwede mong kausapin yung sarili mo na pwede mo siyang tanongin na, did I do my best today? Did I really give my 100%? Kasi lately, dun sa career ko, yun lang like ko sinasabi. Basta ako binigay ko yung lahat. So I cannot give what I don't have. So, if I have given everything, ano pang regret ko? Wala na eh. This, whatever the result is, I can live with it. I could say to myself na, I'm good. I'm okay. I've given it my best. O naman, hindi para sa akin yun. So, what makes a good player? Just two. Your effort and, your desire and perfect effort. So, yun.
3: Maganda yung binanggit mo, no, yung pure desire. Yung kasi pwedeng ang desire mo is selfish, no, but pure na selfless. And yes. In the same time, yung iba ang tawag doon is passion, no. Yung passion mo to play that game being ubos kung ubos, no. Alam mo, JK, may anak ako na into wushu. Eh pag pinapalad ko yung wushu, sabi ko, ang hirap naman ito kasi for 4 minutes, mabagal, no? Yung wushu, taolu, yung tai chi, ang bagal. Ang slow ng movements. Pero mabagal, pero ang hirap kasi magbe-bend ka tapos itataas mo yung isang mong paa. Sabi ko, wow, mahal ng anak ko siguro tong sport na ito kasi sabi ko, hindi ko mapasukin to dahil mahirap, no? Yes, you should have the passion, no, to play that sport. And then second, yung effort, no, yung perfect effort or excellence, no. At the end of the day, did I give my best? Inubos ko ba lahat ng lakas ko, no? Hindi ka nag-relax. Ibig sabihin kung ano yung hinihingi ng coach sa iyo, binigay mo. So, ayun, nakikita mo, no. Years ago, and then now, no? Natatawa ka ba kung ano mga pinagagawa mo dati?
8: Oo, coach, kasi habang, hindi kasi ako mahilig magsulat talaga, coach. Yun yung pinaka-weakness ko. So, yun, tinuturuan ako ni Coach Richard about that. And then as I'm writing it, napapansin ko na when I was there at that time, I was really fixated on the result. Results based. Talagang whatever happens, like paano man yung gitna, basta kung ano yung end result nun, maganda, okay ako dun. Pero with having those two, with pure desire and perfect effort, it makes you focus not on the result, but on the process. So kung yung player ko, papasok siya, I'm building a team, hindi siya results based, but the process based. So mas okay ang ensayo namin kasi nga, whether we win or lose, kung ano man ang circumstances namin, every day we find that small wins of touching the line or defending well or jumping for the loose balls. That small things na I think would accumulate to a great practice or a great training, eventually into a great game. Naniniwala ako na, syempre hindi ko pa naman nabubuo talaga ngayon, eh, pero naniniwala ako na ang sarap na siguro tignan kung 15 player mo lahat may dalawang yun every day. So, yun.
3: Oh, hindi na kailangan yung ano, no? Na sabihan mo. Alam mo nung nagco-coach ako, no? Nagco-coach ako for 20 years. Ang pinakamali na sasabihin ng player sa akin is pag tinanong ko, bakit hindi mo na-execute to? Ilang beses nating ginawa, ilang beses nating inensayo. Nako, pag sinabi nila, coach, pasensya na, wala ako sa focus. Nako, sasabog ako nito. Parang magwawala ako. Parang gusto ko sabihin na pagpasok mo sa court, naka-focus ka para kang kabayo, no? May tapa-oho. Kasi pagpasok ko sa court, wala na akong nakikita. Ang nakikita ko yung 12 players at bola. And alam na mga players ko yon na pagpasok ko sa court, Jojo Villa is a different person. Ibig sabihin, kasi yun yung standard, no? Yung standard of excellence. When I step inside the court, talagang fully focused kasi, di ba? Pag sinabihan ka ba naman na, coach, pasensya na, wala ako sa focus, magwawala talaga ako noon kasi, di ba? Pag pumasok ko sa court, talagang, eh, ito na lang gagawin natin, mawawala ka pa sa focus. No?
8: Tama.
3: So, ano yung pinakamahirap na dinaanan mo? Transition as a player, as a student athlete.
8: Pinakamahirap. Siguro, high school to college kasi coach, yung transition ko from province to the Manila. Hindi ako masyadong nahirapan in a sense of nalayo ako sa pamilya ko. Kasi since grade 4 naman, sabi ko nga, 1 to 2 hours away ako sa bahay. So medyo na-prepare na ako on that circumstances. Pero to think siguro kung ano yung mga mahirap na nangyari sa akin. Siguro nung high school ako, coach, yung...
3: Yeah, yung transition mahirap eh. From high school...
8: Ng mga players sa Manila. So ano ba kung pinag Manila ka, magkukuha ka sa probinsya, sa Cagayan de Oro, madalas doon sa team namin. So ang nangyayari, minsan, syempre, hindi mo maiiwasan, may conflict. Hindi pa tapos yung player sa second year pa lang, third year. Syempre, may interest din yung school. Gusto niya matapos. Eh, kinukuha na nga ng maaga. So, doon nagkakaroon yung mga problems. So, ako, syempre, nangangarap. May mga friends or teammates na nako-compare ko yung sarili ko. Kasi bakit sila andun na? Bakit si JK naiwan pa rin sa probinsya. So, ang hirap na kumbinsihin siguro yung sarili mo na hindi ko pa time. Kasi naniniwala ako kay Lord nun, pero hindi naman to a point na ramdam ko na kitang-kita niya ako, unlike now. So, before, siguro, doon talaga nakikita siguro yung grace talaga ni Lord Coach na hindi ko pa siya kilala doon. Wala pa akong ginagawang anything para sa kanya. And yet, how meticulous, how intentional, how detailed, kung paano niya tinahit ngayon, na bata, paano ka makakahanap ng lakas ng loob to pursue pa rin na mga kaibigan mo, nauna na sa'yo, ikaw, naiwan ka pa dito. And then narating ko kung ano man narating ko ngayon. So, yun ang isa sa mga struggles na pinagdaanan ko as a student athlete din. Siyempre, factor din yun sa pag-aaral mo. So, yun.
3: Ano naman eh, no? Sometimes we think of our self, no? Na mas magaling tayo, no? Compared sa iba. Eh, kaso, ang mata ng coach, Eh, hindi naman kagaya ng mata natin, no? Plus, meron tayong sinful nature, napaka-selfish natin, no? Talagang isipin natin na mas magaling tayo. I remember when I was coaching, no? May isa akong player na sa dugout kami, nagwala. Kasi sinasabi niya na, eh, kaya ko namang gawin kung ano yung ginagawa niya, eh. So, nagparang, in short, umaangal siya sa playing time. Eh, yung sinasabihan niyang player na kaya ko namang gawin yung ginagawa niya, eh, si Willie Miller yun. Isipin mo, okay. Eh, super galing yun.
8: Idol yun, coach.
3: Franchise player ko siya noon, nagko-coach ako. And sa akin noon, hindi pa buhay ang player na kayang dumepensa kay Willie. In fact, I can say that, no, na he is very difficult to guard, no. Magaling siya, no. But you've mentioned that the Lord has, in a way, helped you and changed you by transforming you into His image. Now, gaano kalaki ang role ng Panginoon sa buhay mo ngayon?
8: Ang hirap ilagay into words, coach, kung paano ko nakikita si Lord ngayon. Kasi, gaya nga nasabi ko kanina, ay akala ko dati okay kami. Na sa ako ng church, simbahan, mabait naman ako, wala naman akong kahaway. So, okay na siguro yun. Di ba? Sabi ko, nagdadasal naman ako paggabi, bago kumain, paggising. Okay na siguro yun. Basta, alay ka ng ganito, kung ano man. That was it for me before. So, ako, kaya ko talagang sabihin na sobrang radical talaga ng pagbabago ng buhay ko. To a point that nag-iba yung priorities ko. Nag-iba ako, nag-iba yung tingin ko or yung lens na nakikita ng mata ko ngayon is very different than how I was before. I can say that God is my light now. Na I owe Him everything for what He has done. He has lived with us, died, what is done on the cross, resurrected, saved us from our sins, gave us eternal life. So, ano pang what? Ang response ko doon is, Lord, totoo ka. Lahat ng ginagawa ko ngayon, the more that I read your word, the more that I spend time with my fellow brothers and sisters, I could see na, akala ko si dati Kristiyano, perfecto. Akala ko pag looking from afar, parang, oh, Lord siya, parang, hindi na ito nagkakamali. O, panay kanta ka na, panay basa ng Bible, ano na to? Wala itong pinoproblema. Pero, ang galing lang ni Lord na the more that my life is being woven in and interconnected with other believers, you could see those little brokenness. Those on the base na nakikita mo na ganito pa rin pala siya or tao pa rin pala siya na not on a negative way na some pwedeng negative way, pero I could see with that brokenness, lumalabas yung ilaw ni Lord. Yung light niya from that brokenness, lalabas na. Despite that, they are still trying to get connected with Him, staying, obeying His will and purpose. So, ako parang mas lalo ko na-encourage. Mas lalo niya akong pinapatibay through my victory group, through my mentors, and nakikita ko kasi ngayon, coach, sobrang intentional si Lord sa akin. Pagka may mangyayari, lagi muna siyang may pampatibay muna. Pag may mawawalan trabaho, bago mawala yun, may papasok na muna. So, pag nawala yun, lagi ko sabihin, yun pala yun, Lord. Okay, sige. So, pagka may makikita akong tao, may mamimit ako, tapos iba yung intentions, masabi ko na, okay, binawarningan mo ako, Lord, dapat hindi ako mawala sa'yo. So, I could see how intentional He is in my life. So, ang only response to that is, Lord, sana tulungan mo akong sumunod sa iyo palagi. Kasi nga, gaya nga sabi mo kanina, Coach, we all have sinful nature. Yung battle ng flesh and spirit natin, that's real.

0: pag-asa. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Roma 15:13, Tagalog Popular Version. Sinasabi sa psychology na kapag inalis ang elemento ng pag-asa sa tao, siya ay mamamatay. Kinakailangan ng tao ang mapanghahawakan sa buhay, kaya kailangan nating lahat ng pag-asa. Salamat sa Diyos, dahil sa Kanya, tayo ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa buhay na ito, hindi lubos na maaasahan ang ating kapwa-tao, ang ating mga kaibigan, kahit ang pamahalaan, antas ng edukasyon, o ang lakas ng ating katawan. Mahalaga ang mga bagay na ito, subalit hindi sila ang pinagmumulan ng tunay na kaganapan sa buhay. Ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Ang sinumang nananalig sa kaniyang mga pangako ay patuloy na magiging matatag. Kapatid, nawawalan ka na ba ng pag-asa? Naiinip ka na ba sa katugunan sa iyong mga panalangin? Alalahaning nagmamalasakit ang Panginoon sa iyo ng higit pa sa inaasahan mo. Patuloy mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalagayan. Hindi Kanya pababayaan magpakailanman.
1: FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Weekend Duet! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. Weekend Duet! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
2: And from Southern California to Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Oh, maligayang buwan na Hunyo sa iyo, Ate Maru. Kay bilis lumipas ang panahon. Narito tayo sa buwan na kung saan pinagdiriwang natin ang anibersaryo ng Far East Broadcasting Company. At salamat sa inyong mga nakikinig. Ang buwang ito ay kakatampukan ng mga awit na kilalang kilala ninyo. Kamusta ka, Ate Maru?
3: Ay nako, I'm so glad that we were able to reach this special month of Far East Broadcasting Company, 78 years! Wow!
2: Wow, mas bata lang tayo ng kaunti sa FEBC, ano ha? Ayan, salamat sa Diyos.
3: It is such a blessing. It is such a blessing to be in the ministry of Far East Broadcasting Company at saka tayo naman, Dave, marami tayong pinagsamahan din ano, sa musika. Kaya napakaganda ng ating programa sa buwang ito.
2: Amen.
3: So special. Itong mga guests natin ay hindi pa siguro nila nadidinig ito sa ating program.
2: Apo, dahil panahon pa ng hapon ay umaawit na ang ating mga guest eh. Kaya tama-tama at sila ay nakakasama natin. Excited na ako, Ate Maru.
3: Right,
2: sapagat after, believe it or not, after 48 years, nakita ko ulit sila.
3: That's right. Kaya ang featured natin na mga guest for this month are champions. Champions for Jesus. And champion for the music, for their songs. At ito po ang aming programa before it started in 1978, ang Tagis Himig, which is the Christian amateur singing contest ng Far East Broadcasting Company. Kaya from ano yun, from weekly, monthly, quarterly, and then grand finals. And of course, we have the grand winner. So narito po ang first winner, grand winner ng Tagis Himig na ito po, pakinggan natin.

0: Ay, magandang araw sa inyo.
1: Danny and Ruben Duet.
2: Danny Siciliano, Ruben Abante. Yeah. Abante, kamusta kayo mga kapatid? Long time no see, long time no hear.
0: Oo nga. Oo nga. I am so glad nandito tayo lahat, ano? At syempre, binabati natin ang lahat ng ating mga kaagapay. Mm. At actually, wala kaming practice ni Danny. Ngayon lang kami nagkita. Wala ito, as in, yan, ngayon lang kami nagkita.
2: Talaga po ba?
3: Oh, wow.
2: Pero, maganda yung tunog din yung mga kapatid. Para bang nagkita kayo kanina lang. Ganda lang na.
4: 30 minutes ago.
2: Kamustahin muna natin. Danny, kamusta ka na nung nakita kita?
0: Oh, Danny, ko muna.
4: Eh, mabuti naman, Kuya Dave.
2: Pa noon. May pamilya ka na ba? May mga anak na ba't mga apo?
4: May anak ako, apat, tsaka isang apo.
3: Aba.
4: Retired na tayo.
0: Retired na raw siya, retired.
4: After how many years? 43 years working.
3: Wow. Wow.
2: Saan ka nagtrabaho naman, kapatid? Ano ang iyong profession?
0: Eh, ikaw, sir.
2: Anong profession mo, Kuya Danny?
4: Ah, graduate ako noong 1981, nursing. Pero, okay. First work ko is sa pharmaceutical. Mm-hmm. Pharmaceutical company. Kasama ko noon si Maru. Ah, si, yung dating sa Zwillig. Yung isang guest niyo
3: si
4: susunod.
3: Terry.
4: Ayun. She's also connected with Zwillig Pharma before.
0: Naging drug lord ka pala.
4: Hindi. Ikaw yun eh.
2: si Bishop naman, ang pagkakaalam ko, ikaw na yung Bishop ngayon, ha?
0: Ako'y actually, nasa industry ako ng electronics and communications for many years. Yes. Kaya yung mga ginagamit natin ng araw sa studio ay medyo pamilya na pamilya tayo doon. So I was in the industry for 15 years.
2: Wow.
0: And then, hindi ka makakatakas sa panawagan ng Panginoon. So I left the industry and became pastor. Mm-hmm. So from then on, ako yung naging associate ng aking tatay dahil ang tatay ko kasabayan ni Manong Fred yun. Kaya nung araw, pag pumapasok ako sa karuhatan, at pag nakikita ako ni Manong Fred, sasabihin sa akin lagi, oh Ruben, kumusta sa tatay mo? Parang ganun. Ganun palagi yun. Mabuti po. Anyway, so ayun na, and I became the senior pastor of Lighthouse Bible Baptist Church. Yan ang sinimula ng tatay namin. No? So, kami naman magkakapatid, lahat kami puro mga pastors. And so eventually, I became the Bishop of Lighthouse. And I've been actually with FEBC sa board since 2006.
3: Yeah, that's what I've heard. Board member.
0: Kaya very active pa. At hanggang ngayon, syempre, I'm still, wala tayong retirement eh. Ang retirement natin is just putting on new tires and moving still. And you know, I really thank God for the many years that we've gone through, of course, FEBC.
3: Yes. And then on the side, you became the president of PLM.
0: No, I'm the president ngayon ng alumni ng PLM.
3: Ng alumni, yeah, that's
0: I'm on
3: right.
0: My third year na ngayon. Ayaw kong pakawalan. So... ayun.
3: I'm so happy
0: Dave, naalala ko pa yung regalo sa amin na nag-champion kami.
3: Ano yung regalo?
0: Lumanog na gitara.
2: Lumanog.
0: Ayun, kaya nagigitara pa rin ako ngayon, hanggang ngayon.
3: Pero
2: still, Bishop Ruben, you haven't lost the touch. Yung pa din ang iyong timbre sa pag-gitara, bagaman ikaw ay tumutugtog, panahon pa ni Manuel El Quezon.
0: Naalala ko yung mga kasabayan nung araw, nung sa Tagis Himig at sa Papuri. Nung sinasabi ko nga na actually, bago pa magpapuri, nandiyan na tayo.
2: That's right. That's right.
0: Yes.
2: Natatanda ko pa na nirecord nila Bishop Ruben at Kuya Danny ang kantang yan in 1979. Nilagyan pa ni Bishop Ruben ng accordion yan eh.
0: Ayo.
3: Tama. Talaga.
2: Yeah, I was.
0: Pero ang hirap noong araw dahil isang mali mo ulit lahat.
2: Ay, eh, kasi ay, naman eh.
3: Ang ganun recording talaga yun.
2: Noong panahon ng mga unang panahon, ang nagdadala talent, hindi technology eh. Pag talaga mahusay ka, hindi ka mukha ngayon. Hindi ko sinasabi hindi mahusay mga artist ngayon, pero nakukuha ng technology. Noong dati pagka flat ka talaga. Ngayon nadudoktor na yun eh.
0: Ngayon, anyway, natitimpla ng gusto.
3: Yeah, that's true. That's
2: pag-usapan natin ang pamilya mo, Kuya Ruben. Ilan na po ang iyong mga anak o mga apo?
0: Well, of course, ang aking asawa ay si Imelda. At nariyan pa, very active pa. Kami merong tatlong anak na babae. Yung aking panganay at yung kanyang pamilya, naririyan sa California. Nandoon sila sa Fremont. Ako merong apat na apo dyan.
2: Wow.
3: Oh.
0: Oo, apat ang aking apo. And then, yung ikalawa ay narito sa Pilipinas. Mm-hmm. At ako'y may dalawang apo doon.
2: You know,
0: so lahat ay anim ang aming apo. At yung aking ikalawang anak na si Reza, siya ang mismong nagdidirect o nagmamanage ng radio TV natin. So pagkat yung GCTV, yes. Channel 185, ay kapartner yan ng ating DZAS. At that's yung aking namang bunso ay nandun sa Italy, siya ay isang IT.
2: Mm.
0: Ayun. Wala siyang anak pero meron siyang dalawang corgi.
3: Actually, ang ating program We Can Do It was aired before on TV. I remember that for about maybe more than a year. Kami ni Jonathan. But anyway, bring us back noong 1972. Anong mga experience niyo as a contestant sa Tagig Tunig? And then what happened after that? Ano ang role ng FEDC sa minister, sa music ministry niyo ng dalawa?
0: Alam mo, for a number of years pagkatapos ng papuri, kami ni Dan ay umiikot sa mga churches.
3: Oh, wow.
0: Oo. So, alam mo nung araw, syempre, Dave, ang mga Baptist minsan, hindi nagsasama-sama yun eh. Okay. Masyadong independent, you know. Uh-huh. At yun lang. Pero alam mo, sa pamamagitan ng musika, abay, nagsimula tayong magkaroon ng ugnayan ng fellowship.
3: Correct.
0: At madalas iimbitahan kami pagkatapos kayo pala yon, ganun. Mm-hmm. Kaya sumikat nang sumikat yung aming ano, yung aking siya.
3: Yung siya. Yes.
0: Oo. Ayun yung naging feature sa Papuri 1.
3: Correct.
0: Abay, pati yung ating mga kaibigang Katoliko.
3: Oo.
0: Nilagay nila yon sa ano nila, sa songbook nila. Kasama Tata, yung mga classic na music natin katulad ng yung ano,
3: sapagkat
0: ang Diyos ay pag-ibig.
3: Yeah, I remember that.
0: Yun, lahat yun. Kaya, nako, pag sinabing yung mga classic ng Papuri 1, nako, hanggang ngayon, marami ang nagmamahal dyan.
3: Correct. Yes. Wow.
2: Danny, anong bahagi mo doon sa, alam ko si Bishop, ang composer na siya. Doon sa kantang yun, aside from vocals, ano ang bahagi mo? Ikaw ba ang lyricist o ikaw ba ang arranger?
4: Hindi, wala. Ako yung kumakanta lang. Duet lang ako talaga.
2: Pero blended na blended itong aking mga dalawang kapatid. Danny Siciliano and Bishop Urbano-Bante. Para sila Seals and Crops. Ito katunay,
0: yun nga yun.
2: Para bang
0: tsaka si Simon and Garfunkel.
2: Yung mga panahon na yun. Brothers, ano, para din kay Everly Brothers.
4: At, 1977 yata yun. Nag-start tayo mag-duet.
0: Alam mo, nung kami ay pumasok sa Tagis Himin, nagpaalam pa kami sa mga tatay namin. Kasi ang tatay ni Dan ay pastor ng Bible Baptist Church doon sa Nuevo de Pebrero.
2: Okay.
0: Si Paso Wenceslano. Mm-hmm. At kami man, no, eh, siyempre, nagsisimula yung aming church noong araw, Bible Baptist Church sa Banawe. Eh, noong, siyempre, matunog na matunog, that was actually the first time that we joined such. Kaya alam nyo, maraming salamat niyo. Ang Tagis Himig ay naging napakagandang simulain, no?
3: Wow.
0: Sa musika ng maraming mga churches, at lalo na Tagalog.
3: Praise God.
0: Binuo yung papuri, ang talagang natin ay lumikha ng mga Tagalog para sa mga churches.
3: Mm-hmm. So, I think isa kayo sa nag-inspire sa maraming composers and singers when they tried recording your song at nadinig nila kayo sa Tagihili. Bah, ang dami na tuloy nagpupunta sa station. Oy, mayroon akong composition. Oy, or something like that. So it was an opening talaga.
0: Yes.
3: Sa music.
0: At naalala ko pa kahit na syempre competition yung Tagihilig, di ba?
3: Correct.
0: Kahit medyo meron tayong nagko-compete tayo. Sa dulo magkakaibigan tayo lahat at magkakasama tayo eh.
3: Exactly.
2: Remind ko lang kayo doon sa ating finals ano. Actually ginawa ito ng Enero ng 1979 kasi that was for 1978.
0: Yes.
2: Ang mga quarterly champions noon, si Dottie at si Rolly, first quarter.
0: Yes.
2: Second quarter noon, si Ike Torres.
3: Third quarter
2: noon ay si Vincent Madela. At ang fourth quarter champion, Danny Ceciliano and Bishop Ruben Abante. Siyempre, kumanta sila noon. Ano? Two-hour program ang ginawa natin. We started at 5 until 7 noong first Saturday ng January 1979. After ng pagkanta ng apat na finalists, ang napili nila ay ang duwetong Danny Ceciliano and hindi pa siya Bishop noon, Danny and Rick. In fact, there was a time na tawag nila sa dueto nila, Matthew and Mark.
0: Ayun.
2: Natatanda ako, Ruben, kasi nakabaron Tagalog ka pa noon na para hindi na magkakasal. Yeah, tanda-tanda ako, nakabarong Tagalog ka. Si Danny naman, no, nakabarong din. Kaya natutuwa ako na bukod sa Tagalog ang kinanta nila ay talagang nasa sa puso nila. Tsaka hindi lang naman sila kumakanta. Sila ang gumagawa ng sarili nilang kanta. Dahil kilala yung kantang siya, ano, although hindi na kinanta ninyo, Bishop, ano po. Ano po ang inspirasyon dito? Paano niyo po naisulat ito? Bihira ko itanong yan, ngayon ko lang malalaman. Paano po niyo naisulat yung awiting siya na kilalang kilala sa buong Pilipinas?
3: Correct.
0: Alam mo nung araw, kahit sa eskwelahan nung araw, meron akong Bible study.
2: Okay.
0: At syempre, ang karaniwan naman na mensahe natin, ang ating testimony mismo. Kaya sanay tayo na ang mismong sinusulat na awit ay testimony mismo natin. Kaya siya is a testimony in song.
3: Yes. No?
0: Yung bang simula na buhay ko'y may kaguluhan, ang landas, walang patutunguhan. That's usual for us. At kahit ako'y anak ng pastor, totoo yun. Minsan ang mga anak ng pastor, sila pa ang pasaway na una eh. Oo. Pero ako'y sa biyaya ng Panginoon, ako'y tumanggap sa Panginoon. I was 7 years old.
3: Wow.
0: Pagkatapos, kahit high school o kolehiyo nung araw, meron ako mga nadalang mga kaklasiko sa Panginoon.
3: Wow. Amen.
0: Na naging tapat sila sa mga churches at hanggang ngayon ay naroroon sila.
3: Wow.
0: And yun ay siguro maliit at munting humble na ambag natin sa gospel. Yeah.
3: Bishop, please remind us of that beautiful song. Yeah. Pwede niyo ba kantahin bago pa lang that's your second song bago man lang matapos ang programa nito. I haven't heard that song for a long time. Kaya this time mga kaibigan, ibalik po natin ng Danny and Ruben to it. Yeah.

0: Musically blended na blended si Danny at si Bishop. Uh-oh. Pati yung tenor ni Bishop, talagang nagko-compliment yung chorde niya, no? At yung pa rin ang key na kanilang kinanta. Yes. In 1977.
1: May gasgas na nga lang ngayon sa edad.
0: Ay, tandaan mo, nagdadagdagan lang ang bilang ng edad, pero ang mahalaga ay nagagamit pa rin ng Panginoon. Danny, anong direction naman na tinutungo ninyo bilang magdueto o ang inyong ministeryong pangmusikal? Ano naman ang nasa sa balaking plano ninyo? Meron po bang nangyayari?
2: Sa ngayon, ako ay member sa Pasig, sa Community Bible Baptist Church. Mm-hmm. Doon ako na ninilbihan bilang isang miyembro doon. Mm-hmm. Mga anak ko, musically inclined din, kaya medyo kumakanta mm-hmm. rin sila. Mm-hmm. Yeah, yun. Ngayon ang aking naano ngayon. Tapos pag kami mga fellowship, doon lang kami nakikita ni ano, Bishop. Kaya last year, kita kami sa Davao. Tama-tama nandun ako, nabisita niya ako.
1: Anong nangyayari kapag kami magkikita, yung merong namamatay. Oo. Tapos pag nando doon na, ay kumanta naman kayo. Kakanta kami. Doon lang kami. Pero alam mo, let me say, para naman sa akin, dahil syempre ako ay nangunguna sa mga churches. Mm-hmm. Alam mo, itong aking involvement sa music ay naidadala sa mga bagong henerasyon. Mm. Well, hindi naman yung estilo natin ngayon, dahil yung ibang estilo ngayon, iba na eh. Uh-huh. Masigla na ang awitan ngayon eh.
3: Yes, yes.
1: Subalit, yung ating involvement ay, I can say, nakakascade sa dapat na involvement din ng mga bago henerasyon sa musika. Mm-hmm. Hindi nawawala.
3: Ang amen. Ganda. Mayroon ba kayong, for 1 minute, give us inspiration, inspiring our young budding composers or singers who would like to serve the Lord? Ano kayong ma-inspire?
1: Well, para sa akin, Dan, ano, palagay ko eh, yung naging simulain natin, whether yan ay tagisig o kaya papuri, ito ay platform. And we praise God that He has given us platform. At ngayon, syempre sa FEBC, patuloy pa rin ang papuri. But yes. I believe that in many other platforms, at ngayon eh, sa digital na world, ang dami na itong pwedeng pasukin. Mm-hmm. Okay? Diyan ang Spotify, nandiyan ang YouTube. Mm-hmm. Diba? So, sa lahat ng lagyan natin ang laman natin.
3: Amen. Amen.
1: Yun talaga dapat yun. For whatever. Hindi lang tayo para sumikat o magkaroon ng pangalan. But for the sake of the gospel, let's just proclaim as how we should and with all diligence. Sabi nga natin palagi, until all have heard.
3: Wow. That's right. That's right. Maraming salamat sa inspiring thought there, and I know dami nakikinig sa atin. Hopefully, they are listening. As this is a very special program, anniversary June program ng ating programang We Can Do It. But just a reminder lang po sa ating mga tagapakinig, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ganun din napapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato. Tuwing Miyerkules naman ito ng hapon, alas 5:30. Yan mga kaibigan, nadinig natin muli ang champion, ang grand champion natin ng 1978, Tagis, Himig, Danny, and Ruben. Thank you for gracing our program. Maybe sa masunod na pagkakataon, we will have more time to talk about and sing more songs for Jesus. And maraming salamat, Bishop. And then ganun din si Bishop na din si Danny. So maraming maraming salamat mga kaibigan sa pagsama sa amin dito sa ating programa. Ito po si Ate Maru Cepeda Javier at kasama si
0: Dave Marcelo po. Maraming salamat sa ating kapatid na Shekinah Abalon at John Philip Lagtapon, ang ating mga engineer sa control. Tandaan ninyo, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, tulad ni Bishop Abante at ni Brother Danny Ceciliano at ang Ate Maru, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kakayanin natin sapagkat wakasan natin sa pamamagitan ng ating favorite mantra, if you may, pagkasama natin ang Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid,
3: we can do it. Maraming maraming salamat mga kaibigan. We'll see you again next week. God bless us all.
4: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
5: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
4: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Ito ang 702-DZAS.
7: 702-DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
9: Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang natin pasalamatan ang lahat ng dumalo sa ating pagdiriwang kanina sa ating ika-78 anibersaryo ng FEBC. Maraming maraming salamat mga kaagapay sa patuloy ninyong pagsusuport at pananalangin para sa ating ministry dito sa FEBC. Maraming salamat din sa ating mga kaagapay na patuloy na kasama at kaagapay natin sa pagsulong ng ministeryo sa ating gawain dito sa FEBC. Nais ko lang pasalamatan ng ating mga kasama, sina Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation dyan po sa Silang, Cavite. Maraming salamat din kay Brother Engineer Romeo David sa kanyang patuloy na pagsusuport at pananalangin para sa ating gawain. Ganun din si Sister Evelyn Tagud. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. At si Sister Teresita de Fontorum. God bless you po sa inyo lahat. Gusto ko rin pasalamatan ng ating kaagapay dyan na nasa Middle East ngayon, si Anna Victoria Tutel at ang buong Tutel family. Ingatan po kayo ng Panginoon sa lugar na yan. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na ito sa kapurihan ng Panginoon. Dakilang Katapatan from Papuri 40th Anniversary Album.

purihin ng Panginoon sa napagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito pong muli ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. At ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. At sa gabing ito, ipagpapatuloy natin ang ating tinalakay na paksa o tinatalakay na paksa na may pamagat na magandang buhay. At ito po ang pangalawang bahagi. Tinalakay po natin ano karaang Sabado ang tungkol sa mahabang buhay o long life, riches and honor, pleasantness, peace, happiness. So, peace. Alam mo kaagapay, dalangin ko na sa ating buhay magkaroon talaga tayo ng totoong kapayapaan. So, always pursue peace. Kung iniisip ninyo ang buhay nyo ngayon, you measure up your life with that long life, o sige, wala pa tayo dyan, riches and honor, and are you blessed? Yes, hindi man sa material, but in divine health, and people honor you. Are you pleasant? Are you peaceful? Alam mo, ang ibig sabihin ng peaceful, everything can be okay in the inside, even though everything is distracted in the outside. Amen? Yung taong peaceful, yun yung taong kahit magkabalibaliktad na yung mundo, sa loob-loob niya, okay lang ako, God is so good. And next is happiness. Question, are you

0: you happy. I found out that the moment you get long life, riches, and honor, you are pleasant, you are peaceful, you will be happy. Automatic na resulta yun, kaagapay, happiness. Sa totoo lang, kaya nasa last point yung happiness rito. Bakit? Because a lot of times, ang goal natin is happiness at the expense of peace, at the expense of pleasantness. You know, listen to this. If your goal is just to be happy, many times you will sacrifice peace, pleasantness, and even honor just to be happy. And by the way, a lot of times you'll sacrifice long life. May kilala nga po ako kagapay, biruin mo, hindi niya na ma-enjoy yung kanyang pinagtrabahuan o pinagpaguran. Bakit? Dahil sa sobra-sobrang pagtatrabaho, wala nang pahinga at madalas nang sumasama ang pakiramdam. Pati pagpapacheck up sa doktor, wala nang oras. Alam mo, sabi nga ng isang kasabihan, people will give their health when they are young to get money. But when they get old, they will give away their money just to get back their health. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon kung meron man, magpahinga ka naman. Alam nyo, ganito po yan, kaagapay. Kung mayaman ka, ngunit sakitin ka, maaari mong sabihin, magkano ba yung incubator? Magkano ba yung MRI machine? Bibilin ko lahat yan. Diba? Lahat ng klase, bibilin ko just to get back life. Pero malakas makaubos ng resources yan. O yaman yan. Ngayon, kaagapay, merong limang structures tayong pag-uusapan sa oras na ito. Ang sabi ni Peter, who wants long life. Sa mga talatang tinalakay natin noong nakaraan, in 1 Peter chapter 3 verse 10, whoever wants to embrace life and see the day fill up with good, here's what you do. Say nothing evil or hurtful, snub evil and cultivate good. Run after peace for all your worth. God looks on all this with approval, listening and responding well to what He's asked. Sabi ni Peter, if you want that, here's what you need to do. Handa ka na ba, kaagapay? Number one, watch your words. Psalms chapter 34 verses 12 to 14, whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Don't say evil. Huwag daw tayong magsasalita ng evil o masama. Pastor, ano po ibig sabihin ng huwag magsasalita ng evil? Okay, ito po yan, kaagapay. The word evil, kapag nabasa nyo sa Bible yan, hindi ito yung may hawak na tinidor na may sungay at buntot, hindi po yun. Evil simply means guile or craftiness, deceit, or contrary to the truth. Iwasan daw natin magsalita ng mga bagay na kontra sa katotohanan. Because if you want long life, if you want riches and honor, yung structure ng good life ay iwasan daw natin magsalita laban sa katotohanan. Meron akong isishare sa inyo, kaagapay. Paalaala lang po ito. Minsan tayo mga tao, sanay tayo sa ganitong salita. Madalas sinasabi nating expression lang naman eh. Hindi natin masyadong pinapansin. Naranasan mo na bang kapag ka pumasok ka sa work, tapos pagbungad mo sa kalsada, sumalubong sa'yo ang napakabigat na traffic, ano ang madalas na nasasabi mo? Patay, tapos tayo, patay kang bata ka. Di ba? Biruin mo, nasanay ang bibig natin sa mga ganitong klaseng salita na patay, wala nang pag-asa tong buhay na ito. Kaagapay, traffic lang, patay na. Di ba? Patay na agad. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon kung meron man, patay agad. Kaagapay, traffic lang, hindi ka pa mamamatay agad. Malilate ka muna sa trabaho, maaaring mapapagalitan ka muna ng boss mo, maaaring matanggal ka muna sa trabaho, magugutom ka muna bago ka mamatay. Di ba nga ba pa? Nakukuha po ba natin ito, kaagapay? pakinggan mo ito, pwede bang kung may hindi magandang pangyayari o hindi magandang bagay sa buhay mo, parang halimbawa, pag magsasaing ka tapos kinapa mo yung bigasan tapos wala kang nakapa, patay, nay, wala nang bigas. Sabi naman ng nanay, tapos tayo. Sabi ng tatay, gutom tayo niyan. So imagine ninyo yung buhay na yon na talagang pinalilibutan ng mga salitang parang expression lang pero puro negative ang binabanggit. Okay, ayos lang ba sa inyong palitan natin? Kagapay, sa susunod na magsasaing ka at wala nang laman yung bigasan, pwede bang ang banggitin mo naman ay buhay? Parang ganito, hala, wala nang bigas. Anong dapat sabihin? Buhay, yan ang dapat kagapay. Amen? Gumaganda na yung buhay, tama? Nakakatawa lang pag sumigaw ka ng buhay. Mapagkakamalang kang baliw. Pero bakit kaya pagpatay, ang sinisigaw mo parang normal lang? Ito pa kagapay, kapag binunot mo yung wallet mo at wala nang laman, buhay ang isisigaw mo, hindi patay. Kagapay, maaari bang itigil na natin ang pagsasabi ng mga bagay na kontra sa katotohanan? Ito po yun, whatever happens in your life, God loves you so much and you are already blessed. Amen? Na anuman ang nakita mong pangit sa katawan mo, hindi ka kaagad nag-iisip ng negatibo. Halimbawa, minsan ganito, bro, pinapatawag ka ni boss sa office niya. Madalas ang reaction mo kaagad ay patay. Diba? Napansin mo ba kaagapay, kapag ka ipapatawag ng boss, kapag ka ipapatawag ng teacher, patay, lagot, ganun lagi agad ang madalas na mindset natin. Pakinggan mo ito, kahit pasabihin ng boss mo na last day mo na sa trabaho ngayon, buhay. So ibig sabihin, kahit tatanggalin ka o tanggalin ka sa trabaho, you know what? Anything that is contrary to the truth, hala, wala na akong pag-asa, maghihirap na ako siguro, magugutom na ang pamilya ko. Sino nagsabi sa'yo? Alam mo, sa totoo lang, may mga tao talagang nagkaroon lang ng pigsa. Hala, may cancer ako, oh my God, magkano kaya ang ataol? Ataol na ang iniisip, pigsa lang. Pa-check up ka muna, kapatid, di ba? Kagapay, sino sa inyo kapag may sakit, nagre-research agad sa internet? Alam nyo, may kakilala ako. 3 days na sumasakit ang tiyan, tapos nag-search sa internet. Then he found out na cancer na yung sakit niya. Tinakbo sa ospital, ooperahan na yung tiyan. Eh biglang naglabas ng hangin. Parang nagdahilan lang, kabag lang pala. Alam mo kagapay, ito nakakatawa. Kasi ang inyong lingkod, eh medyo manipis na yung buhok. Kaya minsan tinype ko, nag-search ako, I want thick hair. Daming sakit ang sinabi sa akin para bumili ako ng gamot nila na pampakapal ng buhok. Mamaya itry nyo, itype nyo, I don't feel my brain. Tingnan mo ano yung sasagot sa'yo. Maybe you don't have mind. Lalo kang matatakot. Amen? So, you know, every time you will go to internet, it is giving you things sometimes that are contrary to the truth. Maari bang wag nating paniwalaan agad? Kesyo, cancer yan. Snub it. No. Oh my God, ganitong-ganitong pantal ng katrabaho ko bago siya mamatay. I don't care. Because every time you actually say that, alam mo ang sabi ni Peter, you wanna live a long life? Sa totoo lang, a lot of us, we are actually living like a sick people na wala naman talagang sakit. Why? Because we believe this so many things. We believe the lies of the enemy in our lives. Now, whatever it is na may problema sa katawan ninyo, listen, just go to the doctor and just say, I am healed. You know why? Because our body obeys our brain. When your brain says, patay, pwede ka talaga mamatay. Kasi yung katawan mo sumusunod. Guys, it is part of how God designed us that the moment you believe in these things, it will happen in your life. No wonder Peter said he's a guy who traveled journey with Jesus. So Jesus stopped the storm. So Jesus bring person back to life. Si Peter, nakita niya yung mga yon. Alam niyo, sabi ni Peter, you want a good life? Refrain from evil. Ito pa ang isang matindi kaagapay. When you sin, you are still the righteousness of God in Christ. ang laging ilalagay sa'yo ng kaaway. Hala, nagkasala ka, lagot ka, parurusahan ka ng Diyos. Listen, that's contrary to the truth. Pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon, kung meron man, you are righteous. And you did not become righteous because of anything that you did. You became righteous of everything that Jesus did. Amen? That's why kapag ka yung guilt and condemnation comes in, sa totoo lang, ah, you sin, God will punish you. Yun ang ine-expect mo. You're gonna expect punishment. You're gonna expect judgment. Kaya ang sabi ni Peter, watch your words. Amen? Huwag ninyong isipin lagi na kapag ka natanggal ka na sa trabaho, wala nang pag-asa, may pag-asa pa rin. Okay, sabihin natin to. Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Okay, di ba yung number one ay watch your words? Pakisabi sa katabi mong nakikinig, watch your words. Alam mo kaagapay, kapag ka hindi maganda yung sasabihin mo, mas makakatulong siguro kung tatahimik ka na lang. Tama? Sabi nga, out of the abundance of the heart, your mouth speaks. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang nilalabas ng bibig mo. Right? And number two, ito, favorite ko po ito. Number two, pursue peace. Psalms 34:14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Kaagapay, pakinggan natin to. Didn't you know that the word stress came from an old French word, estrés, meaning strict or narrow. Napansin nyo ba yung mga taong narrow-minded? Nakaka-stress. Pansinin ninyo yung mga taong ang attitude ay ganito. Hindi, ito lang talaga, wala nang iba. Mga sarado ang isip. Kumain ka na, magugutom ka. Ito ang sagot niya, ayoko yung brand. Pero pare-pareho lang naman yung brand. Gusto ko sa kilala kong drugstore, ayoko yung binibili sa iba. Naku ba naman, ang layo-layo ng pinagbilan ko nito. Diba nakaka-stress? Bakit? Para sa kanya, kahit parehong ingredient, kahit pareho lahat. Pero bakit? Because of being strict. Stricto. Wala akong nakikitang masama sa pagiging stricto. There's a good side for being strict person. Pero kung i-consider mo yung salitang stress, kung saan nanggaling siya kapag ka ang tao ay stricto. Nakaka-stress talaga. Bakit? Ito lang, anak, ito lang talaga ang kukunin mong course, ha? Pag di mo natapos, nako, wala ka ng pag-asa sa buhay mo. Kaagapay, walang freedom sa isang tahanan na nakaka-stress. Ito pa, walang freedom sa isang relasyon na nakaka-stress. Yung laging may selosan at laging walang pag-uunawaan. Pag ganyan, the number one that goes away is freedom. Ito lang ang gagawin natin, anak. Ito lang ang blessing. Wala sa iba. Guys, narrow. Amen? Now, sa buhay natin, mga kaagapay, gusto ng magandang buhay, anuman ang mangyaring hindi maganda, lawakan natin ang ating pangunawa at ang ating pananaw. Pag nawala yung cellphone mo, may kapalit yan, amen? Pag nasira yung kasangkapan mo, ibig sabihin, napaaga lang, masisira din yan. Sige, hawakan mo yung cellphone mo, sabihin mo, maluluma ka rin. Amen? Hindi yung pag may nabasag na dekorasyon, oh my God, patay. Para ka nang masisiraan ng bait. Alam mo kaagapay, the moment na ang kaligayahan mo ay ito lang, wala kang kalayaan. Para kang bilanggo sa mabigat na kalagayan sa buhay. Lawakan natin ang paningin natin. Amen? Hindi yung dito lang ako sasaya, sa kanya lang talaga ako sasaya, siya lang ang pinapangarap ko. Kaagapay, lawakan mo ang buhay mo. Hindi totoong siya lang yung lalaki o babaeng magpapasaya sa'yo. Kaya ang dami nabibigo at nasasaktan sa huli eh. Kasi hindi pinalawak ang buhay. Gift ng Lord na i-enjoy natin lahat ng binibigay niyang panahon ng buhay natin. Huwag mong ikulong ang buhay mo sa siya lang, yan lang, ito lang. Alam mo, yung mga anak ko, bago pa man sila mag-aral, sinabi ko na, Lord, these children are highly favored. Kagapay, kahit hindi sa matataas at sikat na eskwelahan o universidad mag-aral yung mga anak ninyo, kahit graduate lang yan ng mataas na paaralan ng barangay ninyo. Mataas kasi lagi nasa fourth floor yung room. Okay lang yan. Guys, don't be stressed out. Why? Because our God is a good God. Amen? Huwag mong kalilimutan, kagapay, na sa Diyos may laging bagong umagang paparating. Hindi kahit kailanman magpapabaya ang Panginoon sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Amen? Sa Diyos ang papuri. Diyan muna tayo magtatapos, kaagapay, sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa paksang magandang buhay. At bago tayo magtapos sa oras na ito, patuloy nating binabati ang ating mga kaagapay, sila Sister Mila Pascua. Yan. Sila Reverend Justino Carrion and his wife, Pastora Riina Carrion. Ganon din, pinabati at pinasasalamatan natin sina Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation. Yan po sa silang Cavite. Happy listening din kay Sister Ruth Bautista, kay Brother Engineer Romeo David, Sister Evelyn Tagud, Sister Teresita De Fontorum, Pastor Allen Guzman, at sa lahat ng kapastoran natin dyan sa Jesus Saves Ministries Incorporated. Binabati din natin ng ating mga kaagapay po dyan sa Ana Baptist Mennonite Church dyan po sa Pantabangan, Nueva Ecija. Purihin ang Panginoon sa lahat ng mga kaagapay nating patuloy na sumusuporta at nananalangin para po dito sa ating gawain sa FEBC. Sa Diyos ang lahat ng papuri. At muli kitang inaanyayahan, kaagapay, sa susunod na Sabado sa kapareho-ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZS-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
3: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Yan. Parang masaya, masarap yung full feeling siya sa feeling na bilang isang ama.
1: Pero meron ka din naging struggle as a father or fear, mga takot.
0: Mga takot before nung hindi pa ako nagli-living waters, pero nung nag-living waters na ako, parang ni-ready ako ni Lord, parang I can do this. So hindi naman ako nagkaroon ng mga struggle. Siguro ang takot ko lang is yung providing talaga. Bilang isang ama, syempre nandun yung sa shoulder mo na how would you provide sa iyong mga anak? And bilang isang ama, nandun sa iyo yung weight. Kahit sabihin mo na may trabaho yung asawa mo, so may mga times na may fear ka na what if, mga ganon. And syempre, lumalaki sila, lumalaki yung mga gastusin. Pero nakita ko naman na si Lord, faithful siya bilang God and generous siya. So, may mga times na may mga need kami and nakikita ko bigla na lang dumarating yung provision po. And maraming beses yon na bayaran na, ito na, kailangan na, and nagpo-provide naman si Lord. So, thankful. Nakikita ko yung ako bilang isang ama ay ito yung mga karakteristik ko. Ito yung pagmamahal ko sa anak ko. Pero iba yung makita mo si Lord bilang isang ama. Mas masarap yun eh na si Lord ama din siya. Siya yung ultimate father sa heaven na ano yung mga pangangailangan mo, ano yung mga gusto mo. Kahit gusto eh, hindi ko naman kailangan minsan.
1: Binibigay.
0: Binibigay. Alam mo ate,
1: Oo.
0: minsan sabihin ko parang gusto kong mag-hotel or gusto kong mag-resort. Bigla na lang may Gerald,
1: Magbibigay.
0: gusto mo mag-ano, mag-hotel kayo ganito ganyan.
1: Oo.
0: Punta kayo dito.
1: Wow.
0: Hindi kasi nagagamitin sa inyo na lang mag-a-abroad yung. So nakaka-bless, nakakatuwa na thank you Lord bilang a good and faithful father sa amin.
1: Oo nga. Pero curious lang ako, yung bang may nakuha ka ba na magandang qualities from your own father? Or parang mas maraming problema kaysa hindi? Just quickly, you don't need to elaborate. Although I know your story, ayan.
0: Siguro wala.
1: Wala.
0: Sorry.
1: Sorry,
0: Sorry po.
1: tatay. Ayun. Oh, pero sige, ito na lang ang tanong ko sa iyo. Ano ang challenge mo aside from providing, lalo na lalaki iba, babae iba? Alam ko si Jeriah, very sweet yan. Nakikita ko sa mga actions niya. Si Jaire naman, mas siyempre, baby pa kasi halos kay AA naman. So ano yung challenge mo? Magkaiba to eh,
0: Sa
1: babae to, lalaki.
0: discipline po talaga. Iba-iba ang pagdidisiplina ng isang babae sa isang lalaki. So, kay Jeraya, napakadali po i-discipline. And napaka-natural sa kanyang mag-obey. Napaka-natural na sumunod, ganyan-ganyan. Pero kay Jaire, kailangan mo talagang mas maging patient, mas maging discipline at firm sa mga rules para instill yung mga values sa kanya. So, na-challenge po ang aking mga pinag-aralan sa Living Waters at sa
1: Okay.
0: ibang ministry. Ayan.
1: Nagkakaroon ba kayo ng clash ni AA in terms of that, the discipline?
0: Hindi naman, mas ano nag-uusap kami, eh, paano ba natin to itatake? Paano ba? Kasi ibang-iba po siya sa paghawak namin kay Jeraya eh. Kasi madali talaga kay Jeraya. So, yun.
1: Eh,
0: Ang
1: napaka-sweet kasi din
0: lalaki,
1: ni Jeraya eh.
0: oo, ang lalaki mas talagang stuntman. Tsaka
1: Okay.
0: mas firm siya sa mga gusto niya. Ito gusto niya talagang ipupush niya. So bilang isang father, kailangan mo talagang ipakita na hindi ikaw ang authority. May tinatawag tayong strong-willed child. Hindi
1: Siya
0: ikaw ang
1: yun.
0: ano, oo, kailangan ipakita mo na no, talagang ito ang rules natin.

0: din mo. Ganyan.
1: Ah, wow,
0: With
1: challenge
0: love
1: na
0: pa rin,
1: yan.
0: and
1: Oh,
0: grace,
1: naman.
0: and truth.
1: Ayan, namimiss ko na tuloy sila. Tsaka, iba talaga pag lalaki. Lumalabas yung pagiging lalaki niya. In, I have this stand or I'm firm, yung ganyan. At si Jiraiya naman, napaka-sweet. Nakikita ko sa kanya yun, very sweet siya. So sige, nako, minsan nga, baka dapat may isang episode, ikaw ang kasama ko. Ano, ikaw ang guest ko nang ma-challenge natin yan. Sige, and especially this month is for fathers like you. Okay, and this is a good time na luna matutulungan ako ni ano Gerald to ask questions sa ating guest. Sige po, we'll take a quick break and after that, pagbalik natin, pakikilala na po natin yung ating guest at aalamin natin ang istorya niya. Dito lang po sa panahon ng paghilom.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Ito po ang programang Sa Panahon ng Paghilom. Ako si Carmen Go Vargas. Kasama ko si
0: Gerald Balite.
1: And syempre, pagkwekwentuhan natin at pag-uusapan ang tungkol sa mga tatay. And this is a partnership ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. Kasama rin natin sa control room, sa ating... Hindi na ito yung pareho nung dati, Gerald. Eh, pagka nasa studio ko, nakikita ko yung aking operator. Pero ito, masyadong teki na talaga. Si Shira po ang ating kasama at hindi ko pa nakikita siya, pero okay lang. Nandito tayo sa ating, ano pa rin, studio. We would call it still part of the studio sa DZAS. And dun sa mga... Matagal na ho natin nakasama, pwede nyo kami panoorin at tignan yung mga past episodes dito lang po sa DZAS Live at ano TV, Radyo TV, ayon sa DZAS. Yan. Tsaka dati, Gerald, hindi nakikita ang mga itsura namin.
0: Kaya nga.
1: Nakapagtatago kami. Ay, ngayon, kitang-kita na. So, pero alo, ito, nakakatuwa ang mga naging guest natin at kagaya ngayon, kailangan maging ano pa rin, open and honest kahit nakikita sila. Yon! Ang bago natin siya ipakilala, isa sa gusto nating tignan ngayon na ang mga ibang tatay are passive. Ngayon, ano ibig sabihin ng being passive? Yung generally, ang ibig sabihin nito, receiving an action rather than initiating. Yung parang hindi siya ang nag-i-initiate, hindi siya yung nag-uumpisa. Siya na lang yung tumatanggap o hinahayaan niya lang mangyari ang mga bagay-bagay. Pero sa pagiging ama, katulad ng sabi kanina ni Gerald sa atin, merong kailangan din na action o being firm. Hindi pwede. Kung hindi pwede, hindi pwede. That is not being passive. That is really a father who follow up, kumbaga, on the rules. Ngayon, ang ating guest, nung nag-usap kami para maging guest natin siya, sabi niya, may pagkapasib ang kanyang tatay at titingnan natin ano nang pangyayari yun sa kanya. Ano? So, i-welcome po natin. Ito, bago ko lang ito nakilala, Je, ang mas may kilala sa kanya, si Ninong mo kasi nasa small group niya. Ito po ay graduate ng, I think, Cross Current and then ano, flagship. Tatanungin natin siya maigi. Si Alfred Caranog. Alfred, magandang gabi sa iyo. Welcome sa program.
5: Magandang gabi po, Ate Carmen and Kuya Gerald.
0: Magandang gabi.
1: Ayan, baka gusto mo man bumate. Nakikinig ba ang tatay mo?
5: Ay nga po, he passed away August 2024. So, ayan. And ayan, shout out sa ano, mga Here's Life Next Gen ko dyan. As well as Here's Life QC, yung church namin. Yung Here's Life Next Gen po is a student church. And yung Here's Life QC po is may ano, may church po every Sunday. And ayan po.
1: Ayan, sa hello sa kanila. Oh, sa mga taga-crew, baka si nanay nandyan pa.
5: Si nasa bahay po sa Laguna.
1: Would you like to say hello sa kanya?
5: Ayan po. Hello, Nay. Nasa radyo na ako.
1: Yun na madalas sabihin. Nasa radyo
5: See
1: po
5: you next
1: ako.
5: Week.
1: See you next week. Anong name ni nanay?
5: Anselma Carano po.
1: Hello po. Good evening, Nanay Anselma. Ayan. Okay. Sige. Umpisa na natin sa ating mga tanong, Je. Gusto mo ikaw magbigay ng unang tanong, Je?
0: Sige, sige. Kamusta, Alfred? Pwede mo bang ikwento sa amin? Kamusta yung tatay mo? Kamusta yung mga traits niya? And masasabi mo bang passive siya?
5: Hello po. Kumusta ako with my father since bata ako? Lumaki kasi ako na ano eh. Talagang masayahin pag nasa labas. Pero pag dumadating sa bahay, ayun, tumatahimik na ako kasi may culture kami na ano na kapag mas bata ka. Kasi yung age ko dun sa sinundan ko, 10 years. So oh. Sobrang layo po ng, ano, ng age ko with my siblings. Tapos ilan? Pang lima po ako.
1: Ah, pang lima. Wow. Bunso ka, bunso.
5: Apo, bunso po.
1: Ah, okay.
5: So, ayun, may times kasi na gusto ko mag-join sa conversation pero hindi ko pa alam during that time ano yung mga right conversation where I can ano communicate with them kapag nasa kapagkainan. Ayun, and growing up, may sense sa akin na ano na, ay, baka mapagalitan lang ako pag mag-join ako ng ano conversation and all. And ayun po. And may yung traits po ng father ko, he is, ano, dominant siya eh. And ano siya, magaling siya sa mga pagkukumpuni sa bahay, padiskarte, tapos si tatay, ano talaga siya, provider din talaga. And ayun yung mga characteristics na I really like about him. Tapos, on the others, on the other hand naman, sometimes aggressive si tatay.
1: Oh, ano ibig mo sabihin na aggressive? Pinapagalitan kayo, pinapalo?
5: Yes po. Even small things. Pero naintindihan ko naman din na it's for us na mga anak niya. And ayun. And in sa paglaki ko din, napansin ko na inaaway niya pala si nanay in ano in a way na verbally may mga words na hindi ka aya-aya na nakikita ko na lang si nanay minsan na umiiyak sa isang tabi. Tapos ayun talagang umanin sa puso ko na eto si tatay hindi talaga ideal father for me doon nung bata ko.
1: Ilan taong ka noon? I mean nung naging mas parang aware ka mas ayan, ganyan. Nakita mo yung mga ganong traits. Mga ilang taong ka na nagkamalay ka about that?
5: Simula po 10 years old hanggang mag-senior high ako, 2016, 2017. Pati nga nung ano, pumasok po ako sa college, may ganong traits pa rin. And even before na ano, pumanaw si tatay. So may mga ganong drinks talaga. And ano, na-hurt ako kasi
1: Pamas
5: mamas
1: boy.
5: boy ako. So mas malapit ako kay nanay. So
1: So
5: ayun.
1: diyan sa mga sinabi mong traits ni tatay mo, ano yung mga nabuo tuloy yung mga struggle mo aside doon sa tumatahimik ka, tapos nagagalit ka din. Pero ano yung nabuo sa iyo na nahirapan ka on these things?
5: Para pong na-adapt ko siya in a way na sa pagdating sa school, nagiging dominant din ako. Kahit hindi ako yung leader, gusto ko yung maging leader. Tapos kahit di naman ako, ano, kinakausap, gusto ko kausapin nila ako, attention seeker. Tapos, on my earlier relationships, nag-enter din ako ng mga relationship like with the opposite gender na mas early, like 15 years old, 16 years old, na doon ko din na dala yung anger issues, tapos pagiging mainitin ng ulo sa mga maliliit na bagay. Ayun, then naging devastating siya over the years sa akin kasi daming tao akong na-offend, daming tao na ayaw sa akin. So, ayun. Kaya, ayun po yun
0: Bakit
5: halos
1: ayaw
5: na-adapt
1: sa
5: ko
1: iyo?
5: talaga.
1: Madali
5: Kasi,
1: ka magalit, ganun.
5: opo, tapos, ano, kung ano iniisip
1: Palaaway?
5: kong opo. Tapos, kung ano iniisip kong mga words na gusto ko sabihin, like, ay, eto ka, sasabihin ko
1: Oh.
5: agad. So, hindi
1: Tapos
5: ko siya
1: aware ka ba
5: pinag-iisipan.
1: nun? Aware ka ba na ganun ang tingin sa iyo ng ibang tao?
5: For me po, hindi po. During that time, napapansin ko na lang na ay, hindi nila ako nakakausap. Tapos, mas grupo-grupo sila. Tapos ako, ano na lang ako, mag-isa na lang ako. Although minsan may kasama, pero pagkasama nila ako, parang halos walang conversation na nag-a-arise. Like, genuine conversations. So, over the years, doon ko na-observe, ah, okay. Yun pala effect na yun.
1: Ah, okay. Yung pala effect nun. Meaning, wala ka talaga mong kaibigan and malungkot ang buhay mo. Ganon ba ang ibig mo sabihin, Alfred?
5: Opo, dahil nga dun sa anger issues
1: So,
5: na na-adapt ko.
1: with that, ano yung mga pinaggagawa mo just to, be happy or at least ito yung sagot mo sa mga struggle mo para ma-comfort ka? Ibibitin natin yung sagot mong yan. We'll take another break and when we come back, let us know ano yung because of your struggles, ito yung ginagawa mo. Yon. Sige. Let's have a break.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Hindi lang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Magandang gabi po at tayo ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom sa DCAS at Living Waters Philippines. At bago po tayong pagbalik sa ating napakagandang topic at napakagaling na guest, ay gusto lang naming ipromote yung aming upcoming program na flagship program ng Living Waters. Ito po yung tinatawag naming 20 weeks program. At ito po ay mangyayari sa June 30 dito sa aming office sa Shaw Boulevard sa
1: Pixan.
0: Mandaluyong. Sa
1: Pixan Building.
0: Pixan Building sa Mandaluyong. At ito po ay isang program na kailangan nyo pong mag-apply at interviewin. Bawal po ang walk-in. So ito po yung mga kinukwento namin kung saan ito ay isang inner healing at prayer ministry na main offering ng Living Waters. Kaya naman po, ay, kung kayo ay merong sexual struggle or relational struggle na gusto nyo pong makita at katagpuin ng Panginoon, ay mag-apply po kayo. Pwedeng either sa Facebook or sa website ng Living Waters Philippines. At magbabalik tayo sa ating guest.
1: Wag mo kalimutan anong oras, Gerald,
0: yeah,
1: yung ating gawain.
0: Ang oras po ay 6:30. 6:30 pa rin ba?
1: Oo,
0: hanggang 9:30 po ng gabi. At ito po ay isang 20 weeks. So, i-alat nyo na po yung 20
1: every
0: weeks
1: Tuesday.
0: Ng every Tuesday.
1: Tama.
0: Nagsisimula po sa June 30 again, June 30. So, ayan. Nagbabalik
1: ayan
0: tayo sa ating guest.
1: Mm-mm.
0: So, kanina may nabitin tayong tanong. Sabi natin, ano yung naging epekto dahil wala kang ng friends, nilalayuan ka, naging epekto ng struggle na yon sa iyo?
5: Naging effect po, although may mga nagstay na mga friends, which is yung mga ka-dormates ko, pero somehow meron pa rin ano, parang yung relationship hindi deep yung relationship
0: Yes.
5: natin. And nag-e-effect niya po, actually, dun din sa hurting ko na nasasaktan si nanay ko verbally and somehow minsan physically. Ano, yung resort ko is to go different ways, like being sa ano, nung senior high school po ako, nag-start ako mag
0: Ayan,
5: computer
0: nabitin.
5: Games, so madaling araw, para 5 hours nagko-computer ako. 5 hours nagko-computer po ako, tapos ano, ang tingin ko sa mga tao, parang come and go, tapos ano, walang mag-i-stay na mag-i-have din sa akin. So, talagang ako yung sarili ko kakayod. Pero I see people na like yung unang nag-disciple sa akin na nag-stay talaga. So nakita ko yun na very committed sa akin. Ganun din ako, naging committed din ako. Pero yung pinaka coping mechanism ko is ano po, pornography and masturbation. So very evident siya na ano, isa sa mga coping mechanisms.
1: Hindi mo ba trinay na, you know, kausapin ng father mo, you know, have a good relationship with him kaysa sa yung computer games and pornography ang naging ano mo, ang naging paraan mo to help yourself? Wala ka bang naging effort to build a relationship with your father?
5: Meron naman po, pero napapangunahan mo kasi ako lagi na takot na baka pagalitan na ako, baka sabihin mas marunong pa ako sa kanya or ano. Pero hindi, during those days din kasi yun, hindi pa ako ano, hindi ko pa alam kung paano i-approach si tatay ko. And hirap na hirap ako.
1: How about going to God? If hindi ka makapunta sa earthly father mo, how about the heavenly father? Were you a Christian na noon o hindi pa rin?
5: Naging Christian po ako November 11, 2017. And,
1: how old ka noon?
5: 17 years old po.
1: Oh, okay.
5: Kasi taon ko yung dulo ng taon.
1: Oh,
5: so,
1: nga.
5: Ayun, 2017. And that day ho, talaga nagkaroon na din sa akin ng desire na ano, to fix my relationship with my ano, parents, sa mga kapatid ko.
1: Mm-hmm.
5: Kasi sila yung family ko. And kahit anong mangyari, sila yung family ko. Kaya gusto ko ma-restore. So, ayun po. Talagang pinag-pray ko din. And kahit na naging Christian na ako over the years, nahihirapan pa rin ako. Kasi kapag nasa kanila po ako, reactive naman ako pag umuwi ako na laguna. So, ang tingin ko lagi sa mga questions nila is offensive agad, na hindi ko man lang sinasagot. So, basta sagutin lang yung tanong nila. Kundi ang iniisip ko agad is ano kaya intention, bakit nagtatanong, ano kaya motive nila. So, kaya
1: Pagagalitan ka
5: nagiging
1: ba?
5: reactive. Opo.
0: Tsaka ano yun eh, no? Parang unknowingly siya, parang subconscious. Hindi mo naman iniisip na magalit or maging reactive to that questions or to that, minsan nga statements lang. Pero parang
5: Opo.
0: automatic yun dahil growing up, parang nabully ka or na-hurt ka. So laging ganun na yung stance mo. Yun.
5: Oh. Tsaka, nato nga po. Actually, this year ko lang talaga nalaman ko yun. Tsaka, although na ano siya sa living waters na naging aware ako, pero this year siya mas naging evident na mas naging aware ako na reactive pala talaga ako. Doon ko lang na-accept. Tapos, ayun. Sige ko lang.
1: Oh,
5: Praise
1: sige,
5: God.
1: tama yon.
5: In ano po, na-restore ni God yung relationship ko sa ate ko. Which is, sa kanya po ako mas pinaka-reactive compared po sa mga siblings and parents, doon sa tatay ko po. So, ayun.
1: Oh, so ang ate mo pala yung mabilis magalit sa iyo. That's what you mean. Kaya react ka lang ng react. Ah, okay. So when you say na reactive ka, ano yung, and you said na, I mean, siguro, babalikan ko na lang yon kasi inuuna ko na kagad eh. Paano mo nalaman ng living waters? Is it because nga of your many problems yung sa family mo? Kanino mo nalaman ng living waters? And anong year? Anong year yon?
5: Ano po, balik lang po ako dun sa tatay ko po na pumanaw. Si tatay po pumanaw noong August 2024. And ano po, noong July po noon, doon lang ako nakauwi for over the years kasi nabawon po ako sa utang and on. And ano po, kaya po dumating doon is kinontak po ng mga kapatid ko, yung mentor ko po, yung discipler ko po. Tapos, kasi ayoko talaga mag-message, naiiyak ako kasi may utang ako. Wala akong mai-help sa kanila.
1: Ba teka,
5: Tapos, ayun.
1: backtrack tayo ng konti ulit, Alfred. You say utang. Graduate ka na noon sa college, tapos may trabaho ka na, and then marami kang utang. Is that what you're saying?
5: Hindi po. Pandemic po ako nagkautang. Tapos nagpatong-patong po yung interest niya. So
1: Pero
5: different.
1: wala ka pang trabaho noon. Utang ka lang ng
5: Wala
1: utang.
5: pa po.
1: Naisip
5: Opo.
1: ko. Ah. Tapos.
5: So, ayun po. Nung chinat na yung mentor ko, sabi nung disciple ko or slash mentor, umuwi ako, mas mag-focus ako doon compared sa ministry dito. So, kasi mas kailangan. And that's the first ministry, which is a family. So, kahit hiyang-hiya ako, kahit full of shame, umuwi ako and in-accept ko yung reality na eto ako, hindi ko talaga kaya financially. Tapos, surprisingly, in-accept ako ng family. And then, ayun, dun po mas, every week, dun po ako sa bahay, after work, after week pala Friday, uwi ako sa Laguna. Tapos, ayun po. And after nung nailibing na si tatay, bumalik po ako sa QC. Kasi sa QC po ako nag-work. Kinausap ako nung discipler ko na na mag-grieve ako. Kasi sabi ko sa discipler ko, hindi ko alam bakit. Bakit di, parang, wala, hindi ako umiiyak doon sa pagkapatay ng tatay ko. Although umiiyak naman ako nung nilibing, pero at hindi pa ako 100% nakapag-grieve din sa tatay ko. So yun, pinag-rest po ako for the whole month. And yung mga weekly meetings po namin, nababanggit niya po yung Living Waters. So, nag-Living Waters din po kasi siya flagship. So, ayun, halos yung ginagawa namin, the same thing sa Living Waters. He listens to me and all. So, mas nakapag-process ako. Tapos, nung September po na yun, talagang nag-decide na din ako na mag-cross current. Tapos mag-flagship din the next year, which is 2025, last year. So, doon ko po nakilala ang Living Waters because of my mentor or the family.
0: Ate, ano no, parang nakita ko yung bumalik siya, may utang siya. Parang prodigal son. Tinanggap siya ng family niya. And dun, hindi natatapos dun. Dun pa lang nagsimula yung healing niya at nakilala niya yung Living Waters. And nakakatawa dahil na-restore ba yung relationship niya ng father mo bago siya namatay? Or ano?
5: Opo.
0: Yan.
5: Opo, na-restore po. May konti lang hesitation kasi talagang hiyang-hiya po ako noon na 24 years old na ako, pero financially incapable. Pero ayun, during his last month, I was able to show my compassion, my love to him, and at the same time nagkaroon ng small talks sa kanya.
0: Ganda kasi na-restore. Ako, Ate Carmen, naalala ko na nung namatay na yung tatay ko, talagang hindi ko siya, bago siya mamatay, and bedridden na siya. Talagang sinabi sa akin ni Lord na malapit na yung tatay mo, you talk to him, pag-pray mo siya, kausapin mo siya. And ako yung, dahil wala talaga kaming relationship, hindi ko po talaga alam paano simulan. And nung namatay siya, ang laki ng regret sa akin kasi hindi ko nga ginawa yung pinapagawa sa akin ni Lord. Alam mo, ate, ano yun, the night before, talagang kinausap ako ni Lord, mawawala na yung tatay mo, kausapin mo na siya ngayon, bumaba ka. Kasi nasa second floor ako that time. Bumaba ka. And hindi talaga ako bumaba. Hindi ko alam. Wala yung, kasi ang hirap na wala kang relationship. Parang stranger kami ng tatay ko. And although wala namang abuse na ginawa masyado. And hindi ko talaga alam. And hindi ko talaga siya nagawa. And kinabukasan, pumasok ako sa work. Alam ko na mawawala siya that. Pumasok pa din ako sa ang tigas ng ulo ko. And sabi ni Lord, sabi ko na lang sa nanay ko, "Mi, pag may nangyari, chat mo na ako." And then nung nasa work na ako, wala pang 3 hours, tumatawag na siya. Alam ko na ang bigat na nung umuwi ako ng luhaan doon sa bahay. And that's one of my biggest regret. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig, hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon na kasama niyo yung mahal niyo sa buhay, and may sinasabi si Lord na gawin, maaring nanay niyo or tatay niyo, simulan niyo po o gawin niyo. It's more important yung sa ego niyo, yung relationship to restore it. Ayun.
1: I'm so sorry, that part of your kwento, hindi ko alam. Akala ko nagkaayos kayo ni tatay before he passed. Ayan. Pero the Lord will continue to heal you on that,
0: yes.
1: Gerald. And I'm glad, Alfred, na na-restore nga ang inyong relationship with your tatay. Although, parang ang iksi, no, di ba? August, tapos July, he's gone. Parang 1 month. Mahigit 1 month lang, ano, pero how was it for you? Buti hindi katulad ni Gerald, merong kang naging regret o may parang ano ang naging feeling mo kahit na ba na-restore kayo, ha? Well, how was it?
5: Ano po, after a month po na nakapag-grieve ako, masasabi ko September 2024, 70% na po ako napag-grieve kasi talagang may days, kada week na may mga regrets talaga ako. And actually, yung regrets po hanggang this year, bago po ako mag-counseling, kasi nag-counseling din po ako. And ayun po, sobrang hirap dalhin yung regrets.
0: Masasabi mo bang mahalaga yung pag-grieve doon sa season mo na yon? Bakit mo masasabing kailangan mo mag-grieve, kailangan mo. Baka kasi sinasabi ng iba, bakit kailangan ko pang i-arte or i-grieve eh.
1: Iiyak pa, no?
0: Iiyak pa eh, tapos
1: Eh,
0: na.
1: at wala
0: Move on na
1: na.
0: tayo kay Lord, ganun. Ano yung masasabi mo bang mahalaga yung grieving process or mag-go through kahit maikling panahon?
5: For me po, maging ano siya, helpful siya sa akin, how I will function excuse me, in the church, in the family, sa akad, sa work. Kasi hindi ko siya nag-grieve. Binabrush off ko lang siya. Pag lumitaw yun, magbe-breakdown po ako. I know that for sure. And ako pa naman pag umiyak ako, ano talaga, hagul-gul. So, ayun. And yung grieving po, ano, nakapag-help po siya sa akin. Know my, ano, relationship with my father and how my father, ano, really helped me to grow, to become a man he wanted me to be.
1: So, dun sa part ng grieving mo, at saka na hindi ka, kumbaga, bago namatay si tatay, nakapag-usap kayo, ano yung naibalik sa'yo in your relationship? Ibig ko sabihin, bumalik ba yung tiwala? Bumalik ba yung pagmamahal mo rin sa sarili mo kasi na-restore kayo ng tatay mo? Ano yung, may bumalik ba sa'yo? O meron pa rin, kumbaga, kung kay Gerald, ang regret niya, hindi niya nakausap si tatay, pero ikaw, meron ka pa rin bang naging regret? Kasi napaka-ikli. Tapos, ang tagal mong hindi nag-umuwi. So, what was it for you? Were there also still regrets o meron naman na-restore?
5: Ngayon po, may regret pa rin siya. Like, nung nabubuhay pa sana si tatay, malakas pa si tatay, umuwi sana ako. Kasi si tatay, ano siya eh, kahit mama's boy ako, si tatay yung madalas nagme-message sa akin kung kumusta ako. Tapos, ginagamit niya lang yung account ni nanay, yung Facebook account, or through text message. So, ganun din ka-intentional si tatay. Kahit na hindi siya ma-words, pero makumusta si tatay. So, ayun po. And, siguro yung
1: na-restore.
5: Alam kong ano ba ito? Alam kong nasa langit ang tatay ko kasi on his last days, I was able to share the gospel. And I know pinatawad niya din ako kasi they asked forgiveness.
1: Wow.
5: Kay tatay.
0: Kaya ako natanong yun ate, no, yung pag hindi mo kasi nag-grieve, kala mo okay ka na. Pero yun nga yung sinasabi niya, may mga times na there are parang triggers. Tapos, nagbabalik ka dun sa mga responses mo or pag mayroon kang mga unmet needs, bigla kang bumabalik sa mga struggles mo, sexual struggles, and hindi mo alam na yun ang kawalan, yun yung hinahanap ng puso mo is to really grieve it, to face it. Hindi lang naman siya kahinaan, kundi minsan katapangan nga yung pagharap doon sa situation eh. Kasi meron kang matututunan at mas makikilala mo si God doon sa moment na ikaw ay nag-grieve or hinarap mo kung ano man yung struggles na yun.
1: Tama ka doon, Je, na it's more courageous actually than saying na mahina ka o weak ka. So, nag-grieve ka nga ba, Alfred, as nasingit ko kasi yung regrets or yung ano, what was restored. Pero nag-grieve ka nga for some time. How long ka? Sabi mo kanina parang ano lang, isang week lang ba yun?
5: Ay, hindi po. Nag-rest po ako sa ministry September.
1: September
5: 24. Buong month po yan.
1: Ah,
5: tapos,
1: okay.
5: Ay, sorry. Nag-leave po ako, ano, nag-leave po din po ako sa ministry September 2024, whole month po siya pinaprasa sa akin ng discipler. Tapos, from kahit na natapos na yung 1 month na Resa Ministry, tinatake ko siya as grieving pa rin hanggang this year na ano, actually February mas ano siya, mas naka-free ako dun sa ano, sa regret ko then through counseling din. And malaking help din yung Living Waters for me to process. Kasi every Tuesday, I bring it to the table na
1: sa
5: ano.
1: Small group niya.
5: Yes, a small group po. Since Cross Current and Flagship, talagang binabanggit ko din siya. And I really like yung ano, ginawa ni Pastor JB on the Cross Current na ano, he ano, let me talk to him as if he is my father. He was my father. So,
1: so nung kinakausap mo si Pastor JB, eh ano, iniisip mo ang tatay mo, ang kaharap mo. That's what
5: Opo,
1: you mean.
5: Yun po talaga yung ginawa ko din nung inalawa ko ni ano, Pastor JB.
1: So, share with us siguro ang iniisip ko bago ko sabihin yung what you will share, no? Naalala ko, sabi ni Joel, nininong mo, Je, ano? Kasi under, nasa small group nga niya si Alfred. Ikaw yata yung malakas daw umiyak eh.
5: Isa po.
1: Which is good. Okay, natatawa po kami ngayon. Pero hello, nung nasa small group din ako, isa ako sa napakalakas umiyak. And I guess si Gerald din nung he
0: hindi
1: was
0: po.
1: In it
0: po.
1: Ay, di ba? Wow, ang strong mo. Ay,
0: ganun
1: ikaw,
0: po ako. Naging kaano, emotionless.
1: Nonchalant. Pero alam mo, kanina yung sinabi mo, to be crying, to, anong tawag dito, express yourself is not a weakness. To have your grief come out, hindi siya weakness. It's actually a strength. Ayon. Oops, may biglang... Sige. Nasa studio. Okay. Sige po. Magbe-break tayo muna muli, Gerald. And Alfred, and then babalikan natin si Lord naman ngayon. Paano mo nakita na tatay si Lord? Sige, stay with us dito lang po sa panahon ng paghilom.
6: Kumusta ka na? May problema ba?
7: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
6: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.
3: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Hindi lang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
0: Ang gandang gabi po at tayo ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom. At last, kanina, bago tayo mag-break, ay pinutol natin yung story ni Alfred kung saan pinagkukwentuhan natin ang kanyang mga regrets, mga natutunan sa kanyang journey sa pagkamatay ng kanyang ama. So, magbalik tayo, Alfred. Kumusta naman? Paano ka kinatagpo ng Panginoon sa Living Waters? At pati na rin sa iba mong mga inatendan or sa pagre-rest mo sa ministry, paano ka niya kinatagpo doon sa grieving process mo na kinukwento?
5: Ayun po. Kinatagpo ako ng Panginoon na actually, sa Living Waters, first Small group pa lang po sa Cresco rin. Volunteer na ako. Kasi alam ko yung magiging ganun po yung setup. Aware po ako na ano, mag-share talaga ako ng life. In-share ko yung life ko. Buong-buong ako. Na ano, ay ang dami kong regrets, like yung sa tatay ko, yung natigil ako sa pag-aaral, and yung mga desires ko, mga future plans ko. So, pinost ko din doon. Pati yung mga struggles ko in pornography, masturbation. Tapos, yung past sins ko, like sexual immorality, and being manipulative, talagang binuhos ko. And so, Jesus moments ka din doon. Sinabi ni God na, sinabi ni Pastor JB na, as, na, wait lang, na-remember ko po. Ayun, na sabi ni Pastor JB sa akin. Kasi binanggit ko po na, nagbabasa ako ng Bible, pero parang,
1: parang
0: nawala siya.
1: Nawala.
5: Sorry.
1: Oh, sige, sige. Parang ano, parang.
5: So, ayun po.
1: When you read the Bible.
5: Parang walang umaano sa akin. Wala akong natutunan. Hindi ko na Panginoon. Pero lago naman ako, karap ko yung Bible. Kasi kino-compare ko lagi yung first year ko as a Christian. Saka yung present. Kasi nung first year ako sa Christian, ano, kahit saan, nagka-quiet time ako, dala-dala ko yung Bible ko. As very evident yung answer ni God. Tapos sabi ko din sa living, sa small group sa Living Waters, ano, yun nga, ano, well, hindi ko maintindihan simula nung pandemic. Tapos, sinabi, may binanggit si Pastor J na, I am persistent in pursuing God. Pero God is more persistent in pursuing. Tapos simula nun, lumagulgul na ako kasi nung habang nag-uno akong nag-share, di wala talaga eh, para wala emotions eh. Pero nung sinabi niya ko na, oo nga, no, sobrang na blind ako na si God, eto nga pala yung character ni God. Persistent siya. And pursuing.
1: Alfred, ano?
5: So, ang, ayun, nag-confess.
1: Okay nga yun. Maganda yun. Tatanong ko lang, kasi yung father mo is passive, tapos, kumbaga, ano din, nakakatakot siya. So, these are the reason, ito yung mga reason kung bakit parang hindi kayo naging close at natatakot ka rin to share your heart. Would you say na knowing the Lord more, at sabi mo nga, yung sabi sa'yo ni Lord through Pastor JV na if you are persistent kahit hindi mo naintindihan yung Bible, God is more persistent in running after you. So would you say na talagang opposite si Tatay, Earthy Father mo, sa Heavenly Father? And can you share with us that experience na nakita mo yung kaibahan nila?
5: Sorry po, naputol sa akin.
1: Ay, naputol. Okay. So, mahirap sa internet link. Okay. Ano, ibig ko sabihin ganito, kasi ang tatay mo, passive. Hindi siya nagtitake ng action. He just allows things to happen. Tapos, ikaw, sinishare mo na you are persistent in knowing more about God's Word, pero parang, bakit parang may kulang? So, parang nadi-disappoint ka doon at parang hindi mo naintindihan din yung Bible, bakit hindi na siya katulad nung first year of receiving the Lord. Pero the fact na sinabi ni Pastor JB, if you are persistent or you want to know the Word of God, lalo na si God, he is more persistent and he is so unlike your father. Can you share with us ano yung nakita mong difference noon and how did it heal you?
5: Siguro po sa akin, since ano, ay wala na si tatay. Nung nalaman, actually, reminder sa akin yun. Ano, mas nag-arise yung regrets. Kasi, dapat, ano, pinasok yun.
1: Dapat.
5: Si tatay, naging honest ako, and all. And then, ayun, naging honest ako and all. Kasi, ano, baka at some point maintindihan niya ako. Kasi hindi ko naman talaga alam yung sasabihin niya. And ayun, na kahit na ganun yung situation namin ni tatay before, God reminded me that I have him in my life. Na more persistent to hear out, you know.
1: So,
5: runs ko lahat ng hates ko, lahat ng ano, emotions ko, lahat ng mga desires ko. So, ayun, hinila ko ni God na through him, no? Siya yung kasagutan nung ano, nung lahat na situation na nagkameron ako from the past and up until now, yung mga regrets. So, ayun. Pero, alam, nag-a-arise pa rin siya. This week, yung regret with my father, nag-a-arise pa rin. Pero, na-align ako ni God na, ano, nandiyan siya for me. And, kung hindi ko man yung nagawa with my father, for yung mga desires na yun. Kaya ko naman extend yun, yung capacity na yun with my mother. So, ayun.
1: Aside from the small group, ano sa anong teaching sa Living Waters, sa flagship, ang nangusap sa iyo na God is pursuing you? Aside from Pastor JV saying that God is persistent in pursuing you, sa teaching sa Living Waters, ano doon yung nakita mong the Lord is pursuing you?
5: Siguro po yung true self na kasi mas napablind ako ng false self ko na eto ako. Parang may definition na agad na eto si Alfred. Hindi siya okay. Pero when I go back to the scripture, since I received the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior, I am redeemed. I am work in progress. I have Him in my life. I have eternal life. So, nire-redirect ako through that ano, teaching po. Mas na-redirect ako na, o nga, no, itong mga pasts na meron ako, is ano, hindi siya nagde-define kung sino ako ngayon. Because my identity is in the Lord. And I am His child.
1: Okay. Jay, ikaw, na-curious akong bigla sa'yo. Ano yung teaching na nangusap sa'yo si Lord?
0: Madami. Pero ano?
1: Yung pinaka. O yung una. Yung unang, napaganong ka.
0: Siguro po yung fighting father. Kasi nga, growing up yung father ko is not fighting, passive siya. And wala kaming relationship. And doon sa teaching na yon, talaga nakita ko si Lord as a father. Tapos, maganda siya. Marami akong natutunan, marami akong breakthrough. Pero since 2015 pa yun, nalimutan ko na. Pero cumulative experience, sobrang laki na po ng mga natutunan, pinagbago ko sa Living Waters. And I'm so thankful. Kasi after ko ng pag-attend, nag-volunteer na ako. Tuloy-tuloy pa rin yung learning. So, napakadami pong teachings na maganda at helpful sa akin.
1: Tama. Natuwa ako itanong sa iyo aside from si Alfred na guest natin kasi sa mga teachings po ng Living Waters doon po nas nakikilala Ine-expect ko din sana, Alfred, ang sasabihin mo, yung fighting father. Pero amazing, the Lord spoke to you through the teaching ng the true self. Ano? And I think kakabit din yun ng false self. And then si Gerald sa fighting father. Sa akin yung wounds, that's where the Lord talked to me. Yung mga sugat. Yun. So iba-iba talaga, pero tama yung sabi ni Gerald, mga kaibigan, na sa bawat teaching, and kung nagbo-volunteer din po kayo, ako nag-volunteer, every year po may meron bagong sinasabi si Lord. Kaya Alfred, mag-volunteer ka this year. Yeah. So, yon. So, okay. So that was amazing, ano, ang ginamit sa iyo ni Lord yung teaching on the true self. Na ito ikaw, hindi mo kailangan magtago dun sa mga pinagagawa mong kasalanan o kaya kumbaga maskara na tinatakip mo para sabihin, ito ako, pero actually hindi ikaw yon. So, ano dun din, just share with us kung ano yung naging Jesus moment mo aside dun sa na-realize mo God is persistent. Was in a large group, ayan, medyo nagre-reveal kami ano pong nakapaloob sa gawain natin. Teaching, small group, at large group. Meron bang moment na may nag-pray for you
5: yes,
1: sa large group?
5: What was it? Pinaka nare-remember ko is ano, someone prayed for me na sinabi niya may malaking ano nga to. Hindi ko po alam yung tawag eh, pero minakabit sa mga paa ko na sobrang
8: Tanikala.
5: Lalaki. Tanikala.
1: Chain? Ganon?
5: So, na nag-i-hinder sa akin to move forward. So, ayun. And naisip ko nga ako nga at yung mga ano po, past sins, habitual sins na kailangan mag-deal. Tapos, ayun. I really see how God ano, speak to me through that prayer na I am not pleased on those situations na nangyari. Pero I am here with you. Will journey with you.
1: Na-discover mo na ba kung ano yung mga nakatali sa'yo? Kung ano yung tanikala?
5: Yes po. Yun po yung ano, yung mga coping mechanisms and yung
1: like
5: shame.
1: What?
5: Like yung ano po, pornography, masturbation, like being ano, just attention seeker, narcissist, and ano pa ba? Yung actually yung, ano din may part yung ministry kasi kapag nag-ministry ako gusto ko ministry talaga. So kahit na ano maubos ako na physically, so parang nagiging idol siya na in a way na hindi ko na napaprioritize yung family. So ayun, isa din yun, yung ministry, it's a way for me to overflow my relationship in the Lord. Hindi siya yung ano, hindi siya yung means. So, ayun.
1: So parang ano yun?
5: Ako.
1: Instead of going to the Creator, yung the created ang hinahabol mo. Instead of Creator. Ang Creator si God, of course. Yun. So ngayon, nasaan ka sa journey mo, Alfred?
5: Ngayon po, continuous ano po, healing. And I praise God for ano, yung pornography and masturbation. Talagang ano, tiinan na. And kasi fully aware na ako. Pinalit ako na siya ng ano, ibang ways. Either lalabas ako or I will go with other people where I can be vulnerable that here is my situation. I felt tempted so that they can pray for me. Tapos minsan tumatakbo din. Minsan nag-mobile games with friends. And ayan, good community din. Kasi sa bahay po namin is ano, mga ka-churchmates ko, kasama ko dito. So, ayan. And yung regret, As in, around 10% na lang siya or 5%. Kasi kapag na may mga triggers po, babalik ako din sa promises ni God na I'm his child. I can still do it with my mother.

0: Es la firme. Happy Father's Day.
1: Oh, yan, naiyak
0: Ay,
1: na, Gerald. Pinipigil lang. Oh, buti nga yung pinipigilan ni Alfred eh. Mahirap nang magbungkalit siya ng iyak dito. Pero what do you look forward to, Je ay, Alfred pala, Gerald tuloy. What do you look forward to, Alfred? Yung parang, ano pa yung gusto mong mangyari? Although yung kanina, nung kinausap mo yung 26 years old na si Alfred, and parang nakita ko rin yung mga desire mo pa. Is there anything else that you look forward to?
0: Look forward po is ano, magamit yung experiences ko with Living Waters sa mga small groups po namin in faith communities dito po sa Anonas. And ano po, of course, I decided to become a father then. And mangyayari yun kapag meron ng jowa. So, I'm ano, praying for it. Continuous praying for it. Yung desire ko din is ano, kasi next year po gagraduate na ako sa aking ano,
1: Anong course mo?
0: theology po.
1: Ah, saan ka nag-aaral? Sa IGSL, ATS, AGS, saan ba?
0: Sa International Baptist College and Seminary sa
1: Ah.
0: Mandaluyong din po.
1: Ah,
0: So,
1: okay. Baptist ka
0: ayun.
1: pala.
0: So, looking forward, and after that, I will apply for ano, full time.
1: Na ano, teacher or
0: Pastor.
1: pastor?
0: As a missionary
1: Crew.
0: po.
1: Ah, sa crew.
0: Missionary.
1: Oo. Campus Crusade for Christ dati. Now it's called crew. Yan.
0: Yes, well,
1: Alam mo
0: ganito yung
1: ba,
0: mga desires ko.
1: nung college days ko, Campus Crusade for Christ din ako na mover. And ano, hindi lang ako naging staff.
0: Ay,
1: Alam
0: hindi
1: mo
0: nga po.
1: bakit? Alam mo bakit hindi ako naging staff? Sabi nila, very emotional daw ako. Iyak lang ng iyak. And I guess totoo yun. Napaka-emotional ko na ano. Naalala ko yun, Jen, nung tinanong ako ni Benji, yung unang ano ko, leadership training sa Tagaytay. Kamusta ka na, Carmen? Eto, walang ginawa kundi umiyak. Mula unang araw hanggang matatapos na.
0: Naalala ko,
1: Thankful.
0: Ate Carmen, pag meron tayong mga prayer time before the flagship, parang minsan naiiyak.
1: Iyakin talaga ako. Ayan, sa aming family, talking about family, ako yung very emotional. And I guess that's true. Kaya hindi ako papasa sa crew. Kasi ang ano, kailangan medyo matatag ka. Ngayon, medyo matatag na ako. Nabawasan na yung iyak ko. Kasi hinihil na ni God. O, ang ganda nun, di ba? Iyakin ka pa rin. Your emotions are real, pero you become stronger because you know where you stand before the Lord. Ayun. So ano ang gusto mong iwan na message sa mga tagapakinig? Natanong na natin ba yan?
0: Hindi
1: Hindi
0: pa
1: pa,
0: po.
1: no? Yung gusto mong iwan na message sa mga katulad mo na maaring ang tatay ay passive, tapos although pinigilan na kitang umiyak, baka bumulahaw ka ng iyak dyan nung you were saying a message for your father. Yon. Ano yung message mo sa mga tagapakinig na maaring they're also struggling with their own father?
0: Alam natin na lahat ng tao ay dinadala. And
1: True.
0: if you think na mas heavy yung dinadala mo, kayang dalhin niya ng Panginoon. Lapit ka sa Kanya. As He mentioned in the book of Matthew. And sabi nga kanina din sa quiet time ko sa 1 John chapter 1 verse 7 and 9 or 5 to 9 that those who come to Him confess He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. And there are platforms where you can be vulnerable if hindi ka comfortable to be vulnerable in your small group in the church. There is living waters that you can go to. And then they ano malaking help sila kung gaano kalaking help kay Ate Carmen, kay Kuya Gerald, ganun din siya sa akin. And for sure,
1: For sure, God will
0: magiging
1: use it.
0: malaking help din siya sa iyo. And yeah, he will
1: Amen to that.
0: definitely use it.
1: Yon. Okay. Oh, meron ka ng ano, few minutes na lang to pray. Hindi, bibigyan ka namin ng 5 minutes pray. Pero ano, bago rin yon, nasabi mo na Happy Father's Day sa iyong tatay. Any message din sa mga tatay ngayon? Kasi ang kinausap mo kanina ay yung mga anak. How about sa mga tatay ngayon? Kagaya ni Gerald na isang tatay. What is your message? As
0: Sa
1: an
0: mga
1: anak, ano,
0: tatay ko ngayon,
1: Alfred, yung bilang anak ka na kinakausap mo yung tatay. Sige.
0: to all of the fathers listening to this radio or this video, you're also loved and seen by the Heavenly Father. You have your wife that's in your hard work, lahat ng pagpapagal, pagkayod, para may provide sa family. Your kids also seen those pagod na meron
1: Sacrifices.
0: ka, sacrifices na meron ka. And for sure, there is yung kapwa tatay mo din. Kung may group of people ka na mga tatay din, that's good. Pero kung wala pa, I hope you find one too. And kung wala pa, go to the church. Kasi meron doon mga tatay, group ng mga tatay that will help you grow more to become a tatay God wants you to be.
1: Amen. Yan. Wow. What a good reminder. So sige, Alfred, pray for us, especially for the fathers and even the young people like you.
0: Let's pray po, Panginoon. Maraming salamat for this time that you have given us to hear a story of how biological father na meron ako. Panginoon, maraming salamat sa tatay ko that you use him to provide for me. Ang ganda din sa mga tatay na nagpo-provide sa kanilang family at nagmamahal ng kanilang mga wife. Continually to comfort them. Continually to speak life to them na they are valued kahit na sometimes they felt unseen, unheard. Ikaw po ang mag-provide nun sa kanila, Panginoon. Lord, continually use them as a vessel of your goodness, as a vessel of your love for their family. And Lord, for this Father's Day, now ay may celebrate namin ang aming mga tatay na in spite of their imperfection, they love us and they still sacrifice their life for us. And we celebrate you as well, our Heavenly Father, for you are a great provider. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Shalom. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, sa pagkakilaan mo. sa pagmamahal mo sa amin, sa biyaya at hapag mo sa amin. Lahat po ng ito ay dinudulog namin sa matamis mo pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Wow. Thank you, Alfred Karanog, ang ating naging guest ngayong gabing ito. And we hope na maybe the next time na ma-interview ka namin, ibang storya naman. May asawa ka na nang siguro. Tagal pa yon. Pero God bless you and your ministry with crew. Hello sa mga taga-crew. May mga kilala tayo dyan. And thank you, syempre, sa aking co-host, si Gerald Balite. And hello kay AA Pahad. Payakap na lang sa mga apo namin, kay Jaira at kay Jiraya. And thank you, Shaira, yung ating nakasama dyan sa studio sa DZAS. And happy Father's Day advance. Hindi ko na maalala, is it the first Sunday or second Sunday? Advance happy Father's Day sa mga tatay, sa iyo, Gerald, sa lahat ng mga tatay sa Living Waters Philippines. Yan. So kami po ang inyong nakasama. Ako si Carmen Go Vargas.
2: At ako naman si Gerald Balite.
1: Hanggang sa susunod po. Magandang gabi. God bless.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: perfect peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect peace.
1: Peaceful pieces.

Kaibigan, isang magandang gabi sa iyo. Narito na ang Perfect Peace dito sa Himpilang 702 DZAS FABC Radio Agapay ng Sambayanan. Sumasa yung papawid mula rito sa Ortigas Center, Pasig City. At ito po ay napapakinggan tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama ang mga musika na pampatulog, mga musika na instrumental, musika na sasamahan ka habang ikaw ay nagmumuni-muni at marahil nagpapahinga sa ganitong oras sa gabi. Ako pong inyong host at kaibigan, Paul Pascua. Samahan mo ko, meron tayong mayamayang Precious Promises. Kung ano ito, ito ang ating short devotion sa gabing ito. Kaya abangan yan. And towards the end, meron din tayong prayer time. Yan po ay towards the end. Kaya po tumutok lamang dito at samahan ako. Muli, ito ang Perfect Peace.

0: Kaibigan, patuloy ka nakikinig dito sa Perfect Peace kasama ang inyong host at kaibigan, lagi napapakinggan tuwing ganitong oras sa gabi, tuwing Sabado. Ito po si Paul Pascua. Kami po ay kasapi sa KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at sa mga nag-aabang po ng update patungkol sa ating nabili na purchase na bagong 50 kilowatt transmitter. Patuloy po nating ipanalangin ang pagkakabit nito. Sana po ay nailabas na sa customs at meron pa rin pong konting gastusin sa paglalagay po nito. Kaya po patuloy nating ipanalangin. Alam po natin ang magagawa ng bagong 50 kilo transmitter. Ito po ay mas malawak na coverage, mas malinaw at mas malakas ang ating audio. At mas marami pong maabot ng mga kababayang Pilipino. Kaya po ipanalangin po niya ang ating bagong 50 kilowatt transmitter. Patuloy pong tumutok dito at sana naibigan mo ang musikang napakinggan. Huwag na pong aalis. Susunod na po ang ating precious promises, ang ating short devotion sa gabing ito.
1: Precious promises.
0: Kaibigan, para sa ating short devotion dito po sa Perfect Peace, samahan niyo po kung basahin ang ating teksto sa gabing ito mula po sa Aklat ng Marcos, talatang 1-13. Muli sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 8, talatang 1-13. Ito po ang sinasabi. Makaraan ang ilang araw, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko o kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay niyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao. Saka siya sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. May dumating ng mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid na sa ibayo. Marcos 8, talatang 1-8. Ang pamagat ng ating short devotion sa gabing ito ay maging mahabagin. Sabi po sa Marcos Kapitulo 8, talatang 2, "Naawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain." Napansin mo ba na mas madaling tumulong sa taong malayo sa iyo? Dahil ba minsanan lang ang bulsa lamang ang naapektuhan ng malayong kababayang nangangailangan Samantalang ang pamamahinga at karaniwang gawain naman ang ginugulo ng kapitbahay. Ang pag-ibig at pagkahabag ay naging hadlang sa pamamahinga at gawain ni Jesus. Nakakasawa, pagkaraan ng 3 araw na walong o na walang hintong pagtuturo, hindi kaya naisid mo rin na iwanan ka na sana ng mga taong iyon? Tungkulin pa ba ni Jesus na pakainin sila? Hindi ba nila pinaghandaan ang kanilang pagkain? Nahahabag ako. Mahalagang salita sa Ebanghelyo. Hindi lamang nalungkot si Jesus dahil sa nakitang kalagayan ng mga tao. Nahabag siya sa kanila. At dahil sa malaking pag-ibig sa kanila, nais niyang kumilos mismo para tulungan sila. Gayun din ang nangyari sa Mateo Kapitulo 14, talatang 14 at Mateo Kapitulo 20, talatang 34. Ganun din sa Lucas 7, talatang 14. Kung kinikilala mong Panginoon si Jesus, kailangan mong matutong mahabag. Hindi ito damdamin lamang, ito'y may kasamang pagkilos at gawa. Nagmumula ito sa matang nakadilat sa daigdig at pusong inuudyokan ng Diyos. Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataon at tulungan na maipamuhay ko ang uri ng pagkahabag at pag-ibig mo.
1: Peaceful Pieces.

0: Suno Plea.
1: Kaibigan, ito na ang ating prayer time. Samahan mo ako at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming tagapagtanggol, tagapagligtas, pinupuri po namin kayo, sinasamba, dinadakila sa mga sandaling ito at pinapasalamatan. Dumudulog para po kami ay bigyan ng kapahingahan ngayon. Salamat po dahil sa inyo nagmumula ang kapahingahan, ang pag-iingat at kapayapaan. Nawa maranasan ito ng bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog at pakaingatan po kami. Inilalapit ko rin ang kaibigan na nakikinig ngayon. Kayo po, aming ama ang magministeryo sa kanya. Kung ano man ang kanyang pinagdaraanan, ang kanyang sitwasyon, kalagayan, tumugon po kayo aming ama. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan. Maramdaman ang inyong pagyakap sa kanya. Maramdaman ang inyong pagmamalasakit at pagmamahal. Tulungan niyo po siya. Kahabagan. Kayo ang mabuting Diyos, mabuting Ama. Hindi niyo siya papapayaan. Salamat sa pagdinig sa dalangin. Ito po aking hiling sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaibigan, ako po'y pansamantala magpapaalam dito po sa Perfect Peace. Muling magbabalik sa susunod na Sabado, same time, 11 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZAS, FEBC Radio Agapay, ng Sambayanan. Hanggang sa muli, ito po si Paul Pascua. Magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoon.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.

0: Meron pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
1: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
0: Sino ang manunubos na ito?
1: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Hopeful Saturday, kagapay! Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mapagpala at mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo pa rin ako sa kalahating oras na prayer and devotion. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Kami ay sumasa inyo mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV. Sa Facebook Live at YouTube ng DZS, ganun din kaagapay sa 702DZS app. Bago ang lahat, lapit muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating opening prayer. Tayo ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, itinataas ka namin at dinadakila. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon. Kalakip nito, Panginoon, ang aming pagpapakumbaba, paghingi ng tawad at paglilinis sa inyo, Panginoon, sa mga nagawa naming hindi karapat-dapat sa inyong harapan, sa mga kasalanan, Panginoon, na amin pong nagagawa. Sa oras pong ito, kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Umaamin na wala po kaming kayang gawin kung wala ka sa aming mga buhay. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga kaagapay sa oras pong ito, anuman ang kanilang pinagdadaanan, anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Panginoon, alam namin na kayo'y laging naroon. Sinasamahan niyo po kami, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng buhay namin. Ipinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, bigyan kami ng karunungan at kalakasan, O Diyos. Ipinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang bawat kaagapay namin na nakatanggap na ng katugunan sa inyo sa kanilang mga panalangin kahilingan. Lord, maraming salamat. Napakabuti niyo, Panginoon, at alam din namin na sa lahat ng pagkakataon, lagi niyo kaming tinutugon, Panginoon, mula sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. At upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time ngayong araw kaagapay, maaari mong i-comment ang iyong mga panalangin kahilingan sa ibaba at gagawin natin ang ating makakaya upang mailapit natin yan sa Panginoon. At kung hindi man mabasa lahat ang ating mga pinadalang panalangin kahilingan, umasa tayo na hindi tayo bibiguin ng Panginoon at sa takdang oras mula sa kanyang kalooban, tayo po ay kanyang tutugunin. Ganun pa man, isasama pa rin namin sa aming mga personal prayer and devotion ang mga ipinadala nyo pong listahan ng mga panalangin kahilingan. At kung sakali naman kaagapay na mayroon ng kasagutan ang mga kahilingan ninyo mula sa Panginoon, ay ipadala nyo din sa amin, ibalita nyo rin sa amin at sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, magsama-sama tayong bulay-bulayin ang banal na salita ng Panginoon. Sa Pilipos Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13, ito po ang nakasaad. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaagapay, ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay hindi magpapabawas
sa ating buhay, kundi ito'y makapagpapadagdag kung alam mong mabuhay sa salita ng Diyos. If you truly obey and apply them in your life's values, success itself will surely overtake you. Rewards will absolutely pursue you. Kagapay kung nais mong maging matagumpay sa lahat ng balakin mo sa buhay o sa mga hakbangin mo, isabuhay mo ang salita ng Diyos. Huwag mo lang sinasalita. Ang sabi sa Josue, Kabanatang 1, Talatang 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Kaya naman walang paglago at walang katagumpayan dahil puro sarsuela lamang ang ating ginagawa sa loob ng simbahan. Marunong tayong maging spiritual pero wala naman ang katotohanan. Wala naman ang salita ng Diyos. Nawa makahalintulad natin ang mga taong binabanggit sa mga talatang ito na ating babasahin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 1, sa mga talatang 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Sa mga talatang ito, mapapansin natin kaagapay ang isang uri ng mananampalatayang kinalulugdan ng Diyos. Nawa makatulad natin ng mga taong ito na bukas ang pusong pinag-aaralan at isinasabuhay ang salita ng Diyos, at sila'y hindi naman niya pinagkaitan ng bunga at paglago sa lahat ng kanilang mga gawa. Ito kasi ang magiging problema minsan sa mga hindi lumalago. Natatakot nilang isabuhay ang salita ng Diyos, natatakot silang sumunod sa Diyos. Samantalang ang sabi ng Panginoon, "Don't be afraid because the Lord your God will be with you whatever you go." Ang salita kasi kapag narinig mo yan, matamis. Subalit kapag lulunukin na natin, mapait na. Parang pagsunod at pagsasagawa nito, mapait na sa atin. Tama, nakakapag-amen ka? Nasasabi mo pa nga sa mga mangangaral, sige lang kapatid, ipangaral mo yan. Matamis nating pinapakinggan, subalit kapag application na, pumapait na sa ating sikmura. Maging alisto sa pakikinig ng salita ng Diyos kaagapay. Hindi yung masyado ka ng gamay sa pinapangaral ng tagapagturo, ngunit hindi mo naman isinasabuhay. Alam mo na agad ang kasunod na sasabihin niya dahil sinasabi mong narinig mo na iyon. Yan nga mismo ang problema. Hindi ka na marunong makinig at hindi ka na makapagdahan-dahan sa iyong pagsasalita. Minsan agad ka nagagalit at iniisip mong pinapatamaan ka sa pulpito. Alam mo kaagapay, sa mga panahong ikay itinatama ng salita ng Diyos, huwag kang mag-react ng negative. Kapag ipinapahayag niya ang salita sa iyo, mas mainam na manahimik ka na lang at tanggapin yung mga salita ng Diyos na ating naririnig. Dahil ang galit at pagre-react ay hindi nakatutulong upang ikay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kagapay, huwag nating dayain ang ating mga sarili. Kung napagpapala ka ng salita ng Diyos, isagawa at isabuhay mo ito. Gagamitin ka ng Diyos upang maging daluyan ng kanyang mga salita at pagpapala sa iba. Gagamitin ka ng Diyos kaagapay upang maging instrumento
ng paglaya din ng iba mula sa gapos ng kahirapan, gapos ng kabiguan, gapos ng karamdaman at gapos ng kasalanan. Panahon na kaagapay na ang kalayaan na nasa iyo ay magliwanag sa gitna ng dilim ng sanlibutan, upang sa ganoon maging totoo ang sinabi ng banal na kasulatan na kayo ang ilaw at asin sa sanlibutan. Kaagapay, handa ka na bang magpagamit sa Diyos bilang isang taong matagumpay, bilang isang taong matatag at may paninindigan sa pananampalataya, at bilang isang taong pinalaya ng Diyos sa lahat ng uri ng pangaalipin ng kaaway at nabubuhay ngayon ng malayang malaya. Sa Diyos ang lahat ng papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC.
1: Ito po si John Singwa ng Lord Hill Ireland Prayer Ministry. Tayo po ay manalangin para sa partners and listeners ng FEBC. Aming Panginoon na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa walang hanggang katapatan ninyo sa FEBC. Nananatiling matatag ang ministeryong pinagkatiwala ninyo sa loob ng 7 dekada. Tunay ngang hindi kayo nagkukulang at sa katunayan aming Ama, lagi kayong nagpapadala ng mga tapat at aktibong partners and listeners na siyang kaagapay upang may pagpatuloy at maisagawa ang inyong ministeryo. Marami pong salamat na sila'y nagiging daluyan ng pagpapalang pangpinansyal upang patuloy na matugunan ang pangailangan sa pagpapalawak ng gawain. Kami po'y patuloy na nagpupuri sa inyo dahil sa kanilang pagsisikap na makibahagi sa iba't ibang gawain at programa ng FEBC. Hangad po namin aming Panginoon na patuloy na makasumpong sila ng espiritual na kalaguan. Patuloy, Panginoon, na kayo ang magpala sa kanila, maging matagumpay, maayos ang pamumuhay, makaranas ng kapayapaan sa inyo lamang matakakamtan. Inyo pong pagpalain din ang kanilang pamilya sa mas maayos at masayang relasyon. Patuloy nawang maranasan nila ang inyong presensya, lakas at kalinga dahil kayong matibay nilang pundasyon sa kahit anumang sitwasyon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang magandang kalusugan at kagalingan kung sila man ay dumaraan sa anumang uri ng karamdaman. Sa pamagitan ng mga partners and listeners, aming Ama, ay patuloy nawang maibahagi rin ang inyong salita. Gamitin niyo po silang epektibong mensahero ninyo ayon sa inyong kaparaanan. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga may negosyo, ang mga may trabaho, maging ang mga seniors, PWDs at iba pang tila maliit ang kakayanan pero napakasayang sumusuporta sa FEBC. Sila'y inyong pagyamanin hindi lamang sa pinansyal na kaparaanan kundi maging sa pagkakaroon ng mabubuting pusong sa inyo nakalaan. Dalangin po namin na tulungan niyo po sila, aming Ama, sa panahon ng pagsubok, maging matagumpay nawa sa lahat ng kanilang ginagawa. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga partners and listeners, sa pagmamahal nila sa ministeryo ng Far East Broadcasting Company at sa pagsisikap na kayo ay mapaglingkuran. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming matagumpay na Panginoong Hesus. Amen.
2: Purihin ang Panginoon sa sandaling ito. Simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos, muli kami lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba at patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa oras na ito ang aming kapatid na si Lovella Joe Bacayana. Ipinagpe-pray namin, Panginoon, ang kagalingan para sa kanyang sakit, Panginoon, at magkakaroon po siya ng bone marrow transplant. Lord, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasang physical upang maging matagumpay ang operation na ito, Panginoon. Lord, huwag niyo siyang pabayaan. Ikaw po ang kanya maging kalakasan. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Jenna Rizalee Narvaez, Panginoon. Lord, alisin ninyo anumang mabigat na karamdaman na dumapo sa kanya. Ang breast cancer na ito, Panginoon, ay tinatanggalan namin ng kapangyarihan sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. At alam namin ang kagalingan, Panginoon, ay makakamtan nito ayon sa inyong kalooban. Pinagpe-pray namin na ang kalakasan ni Sister Gianna, Panginoon, huwag niyo siyang pabayaan, ingatan niyo po siya. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Arthur Buendia, Panginoon. Lord, mayroon siyang kidney problem. Ang aming dalangin, Panginoon, na matunaw anuman ang nandyan po sa kanyang kidney, Lord, at gumaling siya sa lalong madaling panahon. Ingatan niyo yung kanyang kalusugan, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo po ang pinaka the best na doktor na titingin at magpapagaling sa kanya. Lord, pinagpipray din namin sa oras na ito si Juliet Montero Tibugan, Panginoon. Lord, ang aming panalangin ay mapagaling din ang kanyang karamdaman. Ang kagalingan ay magmumula sa inyo. Yung kanyang fatty liver, Panginoon, Lord, walang imposible sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ganon din si John Mark Timugan, Panginoon. Nagkaroon din siya ng liver enlargement and fatty liver, Panginoon, Lord. Ingatan niyo po ang aming mga kapatid na ito. Huwag niyo silang pabayaan at bigyan sila ng kagalingan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Maria Teresa Morelos, Panginoon, sa kanyang eye problem. Lord, dalangin namin na magkaroon ng tamang lunas po ito at maging maayos na po ang kanyang paningin, Panginoon. Wala pong mahirap sa inyo. Lord, amin din ipinagpipray si Danny Morelos, Panginoon, mayroon pong heart problem, ang kapatid na ito, at bukol sa rectum. Lord, walang imposible sa inyo. Gamitin niyo yung mga gamot, doktor na tumitingin sa kanya para mapabilis ang kanyang paggaling, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Ate Mavic, Lord, yung kanyang vertigo, Panginoon, ay pagalingin ninyo at makontrol po ito. Naway sa lalong madaling panahon ay maranasan niya ang maging maayos, Panginoon, ang kalagayan ng kanyang physical health. Lord, alisin ninyo ano mang epekto ng itong vertigo na ito at maging lusog siya, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin si Nanay Ching, Lord, yung kanyang eye problem din. Lord, walang mahirap sa inyo, naway makahanap ng tamang lunas at maayos yung paggagamot sa kanya o anumang pagtingin o check up na gagawin ng doktor, Panginoon. Lord, amin ding idinadalangin si Randy Delgado, Panginoon, na pagalingin nyo rin yung kanyang eye problem. Mayroon din siyang iniindang karamdaman sa mata, Panginoon, Lord, naway makasik sila ng tamang consultation or doktor na titingin at gagamot sa kanya, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, hindi niyo po sila pababayaan. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Willie Barte, Panginoon, alisin niyo po ang anumang anxiety and depression na kanyang nararanasan ngayon at magkaroon siya ng fast recovery from stroke, Lord. Pinagpipray din namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming kapatid na si Matthew Saldea, Panginoon. Pagalingin niyo po siya anuman yung karamdaman na kanya nararanasan. Lord, kayo po ang magbigay ng kagalingan. Amin din dinadalangin si Cecilia Avino, Panginoon, and Nona Belen, Lord, yung past recovery nila mula sa kanilang pagkaka-stroke, Panginoon. Lord, naway maging maayos yung kanilang therapy, maging maayos yung pag-inom nila ng gamot, Panginoon, at gumaling sila sa lalong madaling panahon. Ganon din po si Honey Avino Ruiz, Panginoon, naway maging maayos na po at maging normal yung kanyang cholesterol, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin ang kalusugan ng aming kapatid na ito sa inyo. Lord, ipinagkakatiwala din namin at idinadalangin si Lucas, anuman yung kanyang karamdaman ngayon na nagpapabigat sa kanyang physical na katawan, Lord, ang aming dalangin na sa lalong madaling panahon sa inyong kalooban ay makaranas ng kagalingan at kalakasan ng aming kapatid na ito, Panginoon. Ganun din, aming patuloy na idinadalangin si Tisoy Lorenzo, Panginoon, na magkaroon po siya ng maayos na daloy ng kanyang dugo at siya po ay magpapa-blood chem, Panginoon, naway normal ang mga results. Kung hindi man, naway malapatan ng maayos na gamot, Panginoon, upang maging normal ang kanyang pakiramdam. Lord, ganun din kay Ate Glenn, Panginoon, yung kanyang gagawing check-up, Lord, blood chem, Panginoon, anuman yung lalabas dito na resulta ay pinagkakatiwal namin sa inyo at kung ito po ay nais gamutin, Lord, pangunahan niyo po ang mga doktor at yung mga gamot na kanyang iinumin na maging instrumento talaga ng kanyang paggaling sa lalong madaling panahon. Panginoon, amin din patuloy na idinadalangin ang gaganapin po na 78th anniversary ng FEBC ngayong araw, Panginoon. Gaganapin po mamaya yan, Lord, at alam namin na marami sa aming mga kaagapay, mga partners, Panginoon, donors ng FEBC ang dadalo sa napakahalagang event na ito, at kami ay magse-celebrate, kami po ay magdiriwang ng iyong kabutihan sa aming buhay at sa ministry ng FEBC. Bigyan niyo kami ng kapayapaan, kagalakan na makadaupang palad, Panginoon, ng aming mga kaagapay dito po sa 702DZS FEBC. Lord, maraming salamat po sa katapatan ninyo sa ministry na ito. Alam namin na sa iyo galing ang resources, gumamit kayo ng mga tao, Panginoon, na maging partner namin, maging donor ng ministry, Panginoon. Lord, pagpalain niyo sila, pagpalain niyo po ang dadalo, naway maging matagumpay ang araw na ito sa aming pagdiriwang ng aming 78th anibersaryo. Katapatan ninyo sa aming buhay at sa ministry ng FEBC. Lord, maraming salamat po, pinupuri namin kayo at dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Liobrera, na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong araw na ito ay pwede po kayong makisama sa amin pong celebration. Congratulations po sa Far Eastern Broadcasting Company para po sa 78th year anniversary ngayon pong araw na ito. At sa lahat po ng bumubuo ng FEBC family, kayo po ay nais po nating i-celebrate. At kaya po dulot niyan, ang atin pong pag-uusap ay may kinalaman sa tema ng Thanksgiving. Siyempre po, pag pinag-uusapan po natin ang buhay natin dito po sa ministeryo, lalong-lalo na sa broadcast, hindi lamang po yung mga nagbo-broadcast, yung staff ng station, at the same time, yun pong lahat ng mga involved po dito, inclusive po siyempre ang mga listeners. At dulot po niya, ang ating sinesentrohan ay ang Panginoon. Until all have heard. Yan nga po ang gusto nating gamitin, no, bilang pagpapaunawa sa ministry at doon po sa direction ng ating station. Well, in relation po sa Thanksgiving, na gusto po nating bigyan ng highlight ngayon, napakaganda po ng sinasabing definition from a biblical sense. Ang Thanksgiving daw po ay isang spiritual discipline and an expression of worship. So, ibig sabihin, pagka pinag-uusapan po yung mga disiplina, ito po yung mga bagay na tinuturo sa atin, we're being taught yung pinaka-principles, then tayo po itinitrain by prompting us to apply. And then eventually, ito po becomes a habit at naging way of life na nga po ng mga mananampalataya. So, I do hope na yung atin hong pagiging thankful, nahuhubog, nade-develop sa ating mga buhay. At ito nga po ay merong isang sinesentrohan. If you remember, a few sessions ago, diniscuss natin yung Psalm chapter 30. At doon po ay pinakita natin ang isang salmo na composed ni David. At yan nga po ay nagbibigay unawa sa atin na ang pinaka-expression natin ay may pinanggagalingang experience. And that experience definitely has a source. Doon po sa, kung tawagin natin, upside ng buhay, inclusive po ng mga tinatanggap natin, small and big blessings. Panginoon po ang source. If we are experiencing challenges, tayo po ay dumadanas naman ng mga, kung tawagin natin, ay mga difficult parts ng ating life and existence dito sa lupa. Meron hong nagsusustain, may umagapay at tumutulong sa atin. At yun din po ang Panginoon. Kaya, whenever we talk about yung Thanksgiving, ang atin hong pinaka-object ay ang Panginoon. And of course, along those lines, atin hong sinasabi that we are worshiping Him. Ang ating dinadakila at kinikilala ang Panginoon. Ang word nga ni David sa Psalm 30 is that we would like to extol the Lord. No? Kahit hari siya, siya po ay tampulan ng pagkilala. Siya po ang sinesentrohan ng komunidad. Ang sinasabi niya, hindi, ang dapat na itanghal, ang dapat itaas ay walang iba kundi ang mas nakatataas na kapangyarihan at ang siyang tunay na may akda at siyang pinagmumula ng mga biyaya. Walang iba kundi ang Panginoon. So, ang Biblia, no, ay nagtuturo sa atin ang tinatawag nating shifting ng atin hong mga perspectives at ng atin hong attention. Sabi daw po, kinakailangan ang focus natin is from ingratitude to gratitude. Ano ho yun? Minsan, hindi tayo natututo ng pagpapasalamat sa GMRC. Good manners and right conduct. Ang laging binabanggit sa atin, it's very important that we learn yung mga expressions like, di ba, please and thank you. Pero sa Panginoon, most especially, no, matuto tayong magsambit ng pagkilala at pagpapasalamat kasi tayo po ay maraming tinatanggap mula sa Kanya. So ang pagkakaroon ng tinatawag natin gratitude attitude is advantageous din sa atin. We learn to train our minds to also see the beauty of life. Kahit minsan difficult, no? Meron tayong lesson on from Philippians. Ang sabi nga natin, very unique yung letter na yan. Kasi yan po ay isang prison epistle. Sinulat ni Paul, siya ay unjustly imprisoned. May naninira pa sa kanya habang siya ay nakakulong. And siya ay nandoon. Of course, he lost his freedom. And at some point, pwede mo sabihin, he was also somehow, yung kanyang dignity was being affected. Pero yung theme ng Philippians is abounding joy. At ang dahilan kung bakit may kagalakan si Apostle Paul, even if he was in prison, sabi niya, I discovered yung love or yung fellowship ng fellow believers, di ba? So may mga nagsabi na siya ay pinapanalangin, may dumalaw, nagbigay ng provision like the Philippine congregation. So kinatuwa niya yan. Second, understanding the purpose of God. No? Nung malaya siya, nangangaral siya. Nung nakulong siya, parang siguro at some point, syempre may dilemma. Ba't naman ito nangyari at ako naman ay naglilingkod ng tapat. Then later on, he was able to realize na yung kanyang imprisonment was in relation to God's purpose. Na maka-evangelize siya ng mga tao na otherwise medyo mahihirap-hirapan siyang abutin. Sino-sino yun? Pwedeng yung mga prison guards kasama yon, the prisoners. At nung siya ay nag-undergo ng kanyang trial, it was actually a moment to testify to Jesus Christ, no, about Jesus Christ sa mga lower hanggang higher courts. No? Kasi yun naman ang purpose kung bakit siya ay kinakasuhan at yun nga, bakit siya ay dumaan sa mga paglilitis na yan. And he was able to evangelize yung ilang sectors ng lipunan. So, understanding God's purpose made him thankful. At syempre, hindi naman natin masasabi na yung ending nito was as favorable as we would like it to be. Ang ending po dito ay martyrdom ni Paul. Pero kahit na ganun ang magiging outcome, at alam niya, ang kanyang tinitingnan ay yung pag-asa sa Panginoon. Kung dito, walang justice na makukuha siya. Sabi niya sa Panginoon, the rewards will be given at haharapin ko yung righteous judge. No? Kaya sabi niya kay Timothy, I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. And then sabi nga niya, there awaits him, the crown that will be given by Jesus Christ. So very important yan. So

pang-iba. Pero dito nga, ang kagandahan ay pwede ho tayong makabangon. No? Kung paano may panahon nga doon ng pagluluksa at may mga panahon na hindi necessarily kagandahan sa ating buhay, with God's help, yung other side, no? The time of celebration can also come. The time of harvest can also come. But we need to learn yung shifting from our problems and our, sabi nga, negative condition to what the Lord promises and how the Lord can help. At yun nga, nakakatulong ng husto in order for us to have hope. No? Very important. So ang Panginoon can replace your anxiety with peace at yung ating complaints o yung complaining into trust. No? So maraming mga bagay na pwedeng hubugin pala ang Panginoon sa ating thanksgiving o pagpapasalamat. Now, pagka pinag-uusapan ng thanksgiving, meron daw tinatawag na lessons, no? about it. The first one, meron tinatawag na power of intentional gratitude. Ang Panginoon doon sa Luke chapter 17, 11 to 19, ay nagpagaling ng 10 ketong in 10 lepers. Pero alam natin yung kwento. Ang bumalik para magpasalamat ay isa. So, nasaan na yung siyam? Hindi natin alam. Pero malinaw na hindi siya bumalik. So, it is easy to take God's blessings for granted when life is going well. But intentional gratitude moves us closer to God and demonstrates a deep understanding that He is the ultimate gift. So, hindi lang yung binigay ng Panginoon. Siya mismo, yung presensya niya at yung kanyang pagkalinga, yung katapatan niya sa ating mga buhay, pag-ibig niya. Yan yung ating tinututukan o pinagtutuunan din ng pansin. So, ang ating mga buhay should have intentional gratitude. At ito rin ay isang skill. No? Siguro, task-like ka, iniisip niya. Paano naging skill? Kasi madalas ang ating skill ay yung pag-identify ng negatibo at yung hindi maganda. Yung bihasa ang tao dyan. Eh. But, hindi lang naman yun ang buhay. Meron hong magagandang sides at meron hong mga bagay na ibinibigay ang Panginoon para tayo ay bigyan ng suporta at bigyan ng encouragement and inspiration, di ba? Yung small and big blessings. Kaya di ba naalala nyo, meron tayo hong panahon noon, pinag-usapan natin yung connection ng think, pag-iisip, and thanks, pasasalamat. Nasabi sa Old Anglo-Saxon daw, interrelated yung dalawa. That if you look back, ibig sabihin, nag-review ka ng buhay mo, may kita mo o aalalahanin mo yung maliliit at malalaking mga pinadaloy ng Diyos na biyaya sa iyong buhay. Magugulat ka daw dahil ang iyong magiging expression ay pasasalamat or thanksgiving. By thinking, you will be able to thank Him. Thank God. Kaya hindi ba meron nga po tayong Him? Count your blessings, name them one by one, and count your blessings and see what God has done. So, yun po ay isang pagpapakita sa atin ng kahalagahan ng intentional gratitude. Yung second, we have to give thanks in all circumstances. Very intriguing po yan, no? Kasi yung tinatawag nating high points ng buhay, definitely we can be thankful about it. Pero paano yung challenging and painful parts ng ating buhay? How can you thank God during that time? Pero yun nga, sa 1 Thessalonians 5:18, yun po yung binanggit ng Panginoon. Pero siguro tingnan natin, no, yung believers ng Thessalonica, mga faithful sila eh. No? Sinusulatan sila ng Apostle Paul, talagang kinakailangan nila ng encouragement. Kasi sa kanilang seryosong paninindigan para sa Panginoon, they lost a lot, no? Nawala yung Roman citizenship ng iba, na etsapwera sila ng lipunan, and they suffered for being Christians. Yung commitment nila had that negative result para sa kanila. Pero ang point ni Apostle Paul, kung sa panahon ng biyaya ikaw ay nagpapasalamat, ito pwede mo rin pagpasalamat. Ano yung pwede pagpasalamat dito? Na ikaw ay counted worthy to suffer for the Master. That's one. And that ikaw, nagsasuffer ka not for doing something immoral or illegal, pero yung ginagawa mo is to stand for your faith. No? So you will have yung tinatawag nating approval ng Panginoon. At yun, yung self-respect. No? You earn it by doing that. No? Na hindi mo gine-give up yung mga panuntunan at mga pamantayang pangbuhay na alam mong tama at makadiyos. No? So very important. So the Bible is asking us to be thankful in every circumstance. Not necessarily for the painful ones. This is a sacrifice of praise that proves we trust God's sovereignty and care even

0: when we do not understand the big picture. So, yun ang isa sa mga essential na pinagpapasalamat natin na siyempre, hindi naman natin ginugustong masaktan at maguluhan ang buhay. Pero nangyayari yan. Yan nga yung pinaka-point po ng ating binanggit kanina. Pero yung kagandahan, how the Lord helps us through all of these situations. No? So, at papaano ang Panginoon, as He is sovereign over all circumstances, ay pwedeng paglakip-lakipin ito in order for you and me to grow in the faith, to mature, and to be stronger. Kasama rin yan sa kanyang intention in developing us, no? As we become strong also sa atin hong pamumuhay sa pananampalataya. The third, ang Thanksgiving daw, is also an antidote to anxiety. Kayo ho ba'y nag-aalala? Yes. May mga dahilan eh. Kaya nag-aalala tayo, no? Parang pwede bang hindi ka mag-alala pag may mga bagay na dapat alalahanin? Yan yung minsan naririnig nating response ng mga tao. Pero ito yung kagandahan, despite of the reality that we indeed worry and have anxiety. Sa Philippians, no? Chapter 4, 6 to 7, may binanggit si Paul. Sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, present your request to God and the peace of God will guard your hearts. No? So, mga short form na lang ito kasi because of time constraints. Pero ang pinaka-point dito, kung tayo daw po ay merong mga kabalisahan, mga bagay na gusto na matugunan sa ating mga buhay, ilapit natin sa Diyos. At yung Panginoon, yung kanyang kapayapaan, meaning yung word ay comfort, no? Yung kapayapaan na yun o yung comfort na yun, hindi lang basta parang tatapikin ka sa balikat at ang sasabihin sa'yo, okay lang yan. No? Ang Panginoon, kung halimbawa pinaghihinaan ka ng loob, bibigyan ka niya muli ng encouragement, emboldenment sa iyong buhay, papalakasin ang loob mo. Kung nalilito ka, He will give you the wisdom para magkaroon ka ng insight ano yung dapat natahakin at gawin. Tugunan na tutukan sa iyong buhay. May mga pagkakataon naman, you feel na parang there's something lacking. Lapit mo sa Panginoon and He is the God who provides. And alam niya kung paano i-fill up ito pong mga specific needs na atin kung kinakailangan sa ating life challenges, struggles, or journey. No? So kasama yan. But remember, as we have God sa ating buhay being the foundation and sustainer na atin hong kalagayan, just like Paul, sabi nga niya, yung kapayapaan ng Panginoon ay napakahalaga. Yan yung kapayapaan na hindi po superficial. Yan yung nagpapatibay sa atin, nagbibigay po sa atin ng assurance, hope. At para tayo po ay magkaroon ng, sabi nga parang pagbabantay o yung pagpapatatag ng ating mga puso. Yun yung idea. Through God, yung ating hong anxious hearts, worrying thoughts at yung ating parang minsan experiences of desperation nalalagyan po ng resolution at yun nga, it's the working of God and the presence of God sa ating buhay. So very important yan. So whenever you bring your worries to God, bear them with thanksgiving, remembering what God has already done in relation to your faith, no? Allowing His peace to replace your stress. So, ibig sabihin ng faith daw natin ay bunga ng atin hong naging karanasan sa nakaraan. What does that mean? Di ba? Minsan iniisip natin, pag sinabing faith, basta head knowledge lang na alam ko nandiyan ang Diyos, hindi ho eh. Ang faith is also in relation to activity or action, no? Yung pagtitiwala. Kaya merong ang faith ay involves trusting and obeying. Yan, yan sa Bible nakalagay yan. So magpapakilala ang Panginoon at unti-unti sa pagkakilala mo sa Kanya, ikaw ay nalalapit sa Kanya. Sa higit mong pagkakilala sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya. Pinahahawakan mo na yung pangako niya ngayon at sinusunod mo na yung Kanyang mga instructions. And with that, you will see yung unfolding ng Kanyang magandang kalooban. So remember, that's very important sa iyong paglago sa pananampalataya. Yung faith is also a process. You grow. You develop, no? You mature in your faith. Yung number four, overcoming complaining. totoo po yan. Kailangan yan. Bakit? Lahat tayo mareklamo. One way or the other, no? At alam naman natin, pag binabasa natin, for example, yung Exodus, di ba? Doon ang word na ginamit ay ang mga Israelites, ha, probably mga 2 months after pa lang nilang ma-release from Egypt, no? Ano yung mga nakita nila? They were able to see the supernatural workings of God, naglagay ng plague sa Egypt para palayain yung mga Israelites from slavery. And then of course, para sila makatakas, kaya yung miracle na nahati yung dagat and they were able to pass through it. At yun nga, a few weeks after or some months after, nagkaroon ng insecurity at yun nga, pagka medyo nasa high point ang tao, ang faith, medyo strong. Pag nasa situation ng challenge, talagang minsan doon nasusubok eh. Kung talagang buo pa rin ba ang pagtitiwala mo. At dito nga, ang isa sa mga lessons ng Exodus ay hindi lang, yun nga kasi tanong, bakit 40 years inabot, di ba? Yung journey sa wilderness. Nung nag-tour kami dati doon, ang bus drive from Egypt to the border ng Israel, isang araw lang eh. Ibig sabihin, ilang oras lang. At inabot ng 40 taon ang Israelites bago makarating doon. Well, because it's a faith-building journey. Ang gusto ng Panginoon, yung lubusan nilang makilala siya. At lubusan nilang, sabi nga, isuko ang sarili nila sa kanya at pagtiwalaan siya. Pero dito may kita ninyo, nung pumaunti na yung pagkain, nanganganib na silang magutom, nag-iba na ang pagdareklamo ng doon na. That's Exodus 16. Pagtalon doon sa sumunod na chapter, tubig naman. Ayun na, yung grumbling nandoon na rin. At sabi nga ni Moses, ano gagawin ko, Panginoon? Handa na nila akong batuhin. So, ganun na ka-intense yung irritation and insecurity ng mga tao that was leading them to acts of desperation. Gusto na nga nilang bumalik sa Egypt, magpaalipin na lang uli. Doon at least may pagkain daw at meron ding maiinom na tubig. Pero anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng mga provisions. So, ang pagbibigay ng Panginoon ng kanyang personal na attention sa atin is something that we should be thankful for. So, constant complaining, it blinds us to God's blessings and it limits our spiritual growth. But gratitude, it keeps us moving forward, whereas an ungrateful heart keeps us stuck. So, pag tayo ay mapagpasalamat, dahil nakakasulong tayo, we get energized na yung pagbibigay sa atin ng pagbibiyaya ng Panginoon. So we realize it and we experience it. Nag-build ng momentum para mapalapit lalo tayo sa pagkaganap ng kanyang kalooban. Pag tayo ay hindi mapagpasalamat, may mga pagkakataon, either hindi tayo makalis, na nababalahaw tayo sa buhay, o minsan paatras nga tayo, palayo sa Diyos. So, just a reminder. And then the fifth, remember who the giver is. Kasi minsan, we love the gift, we forget the giver. Now, sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above. Ang point ni Apostle James, we recognize the very source. No? So true gratitude recognizes our complete dependence on God. Everything we have, yung ating talents, provision, and even relationships, it comes from Him. So praising God for these gifts honors Him and it enriches our soul. No? So yan ang ilan sa mga pakinabang na tinatawag nating gratitude attitude. So I do hope na sa atin hong mga buhay personally and of course as our ministry has entered a new milestone, 78 years, ay makita po natin yung kamay ng Diyos na talagang nagpapala, tumutulong, nagbibigay gabay at minsan nagbubunsod. No? May mga nudges na ginagawa ang Panginoon na may mga pagkakataon, you're doubting, minsan parang you would like to surrender. Pero with those nudges, nakakasulong tayo, hahakpang pasulong at muli napapalapit doon sa pagganap ng kanya pong nilalayon para sa atin. So I do hope na kayo po ay matuto ng tinatawag nating discernment, no? Being able to see the movement of God in your lives. And as you observe it, experience it, you will be able to express din, no? Yung inyo pong pagkilala sa Panginoong Diyos. So, paalala po na ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
2: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Napakabilis talaga ng panahon. Magpapalit na naman tayo ng petsa sa ating kalendaryo. Paalam, buwan ng Mayo and hello June. Talaga naman, ang bilis-bilis ng mga pangyayari at ang daming mga nangyari. Kamusta naman ang inyong bahay, kamusta ang inyong pamilya, kamusta ang inyong puso. Magsama-sama tayo sa atin pong pampamilyang kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. At ngayong araw na ito, natutuwa ako dahil magkakaroon tayo ng opportunity para sagutin ang ilan sa mga katanungan ng mga kabataan at mga cadets buhat sa MOL Magsaysay Maritime Academy. Kasi kami ni Attorney Winnie ay nagsalita doon. Meron silang mga questions na naubusan na kami ng oras para sagutin. Kaya ngayong araw na ito, meron akong makakasama. Isang kabataan na hindi na bago sa Masayang Tahanan. She is a leader, a youth leader sa JIL De Paro, Caloocan. Siya po ay mayroon ding mga social media platforms na kanyang ginagamit para abutin ang maraming mga kabataan. Nariyan ang You Matter PH at nariyan din ang Sam Speaks. Nagbabalik sa Masayang Tahanan, Samantha Sullivan. Hi, Sam.
3: Good morning, Ate Maloy. At good morning po sa ating mga kapitbahay. Salamat po for inviting me again.
2: Ayan.
3: It's an honor.
2: It's an honor and a pleasure to have you back dito sa Masayang Tahanan.
3: Yes.
2: Sam, kwentuhan mo kami ng konti tungkol dun sa mga social media platforms kung saan ka napapanood at marami ring sumusubaybay sa iyo.
3: Ayan, pinaka-active po tayo Ate Maloy sa TikTok. Mm-mm. Kasi aside from sharing God's Word, ay nagpo-promote din po tayo ng mga Bibles dahil ang gusto natin ay mahalin ng tao, lalo na ng mga kabataan, ang salita ng Panginoon.
2: Mm-mm.
3: And also we have yung You Matter na banggit niyo po kanina, You Matter PH. Movement naman po namin na binubuo yon para talakayin yung mga mental health issues ng mga kabataan. Mm-mm. Kasi ang dami nilang pinagdadaanan.
2: Napakarami talaga. At saka kulang na kulang ang mga mental health professionals sa bansa natin. Ano? Parang 1:100 100,000 yata.
3: Yun nga po.
2: Kaya nga, ikaw bilang psychology graduate, talagang napakaganda nung napili mo na kurso para makapag-serve at abutin ang maraming mga kabataang Pilipino.
3: Totoo po yan. Kaya kailangan ko na rin tapusin ang master.
2: Oo, tapusin mo na ha. Sa susunod, dapat ang tawag na namin sa'yo, Master Sam. Diba? Batiin natin ang mga taga JIL De Paro.
3: Hello po sa mga ano natin dyan, kasamahan nating naglilingkod sa Panginoon, sa Jesus is Lord Church De Paro, at maging sa aking pamilya.
2: Yan.
3: Ayan, nandito ako ngayon.
2: Oo.
3: Wala silang kamalay-malay Ate nangapit Maloy.
2: Nangapit bahay.
3: Nangapit bahay. Literal na nangapit bahay talaga. Ayan. At kay Inang.
2: Oo. Hello Inang. Kami ay natutuwa na kahit nasaan si Sam, talagang sumusunod ka doon sa iyong apo. Hindi ba? Naku, tamang-tama. At si Inang ay nanonood.
3: Ayan.
2: Magugulat siya siguro dito sa pag-uusapan natin ngayon.
3: Mukhang interesado rin si Inang po dito eh.
2: Oo. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay love, courtship, dating, and marriage.
3: Ayun! Para sa mga hindi pa sumusuko sa pag-ibig kahit at the age of 93.
2: 93 na si Inang, pero hoping pa rin, ha? Hoping pa rin. Why not?
3: Why not?
2: Diba?
3: Pwede pa po.
2: Ang pag-ibig ay panghabang buhay.
3: At walang pinipiling edad.
2: Oo.
3: Very showbiz.
2: So, eto nga, nagkaroon kami ng pagkakataon na magsagawa ng seminar, Love, Courtship, Dating, and Marriage. Doon sa mga kabataan, mga first year to third year college yata. Yung mga kabataan doon sa Magsaysay Maritime Academy sa Cavite. Pagkatapos, ang daming nilang mga tanong sa amin. Ayan, ang daming mga tanong, hindi na namin nabasa at nasagot lahat. Kaya promise namin, sasagutin namin dito sa Masayang Tahanan. At kasama natin si Sam. Diba?
3: Na marami ng karanasan. Saan karanasan?
2: Habang ikaw naman ay nagmi-minister sa maraming mga kabataan, alam mo rin yung kanilang pulso.
3: Ayun.
2: Hindi ba?
3: Maraming nag-o-open up, ate mo.
2: Maraming nag-o-open up talaga. At ito, very interesting. Nabasa ko po habang naghahanda kami for our talk, ang title ng article, From Ligaw to Left Swipes. Ang author nito ay si Gabriel Concepcion. At meron siyang finiture na isang survey doon, Sam. Mm. At doon sa survey, lumalabas among the respondents na puro mga Pilipino, 47% ang mga edad nito, mga 16 to 24. Parang ikaw lang, di ba?
3: Nasa ano pa po ako, 12 eh.
2: So 16 to 24 years old. Inamin nila na nakaranas na silang gumamit ng mga dating apps.
3: Mm.
2: Yan. Ikaw ba, nasubukan mo na ang dating app?
3: Nasubukan na po dahil ginawa ng aking mga kaibigan.
2: Dahil sa mga kaibigan mo.
3: Sila ang gumawa ng aking profile, sila din ang naghanap ng pwede kong makausap doon.
2: Oh, so may nakausap ka?
3: May nakausap po.
2: Kamusta yung karanasan
3: Shout
2: mo?
3: Shout out sa'yo. Kung na-ghost man.
2: So meron kang nakausap pagkatapos biglang wala.
3: Bigla na lang pong gusto niya na po kasi makipagkita.
2: Ah, gusto nang mag-eyeball. Eyeball pa rin ba ang tawag doon?
3: Meet up na ata, hindi ko na alam. Medyo matagal na po ating eyeball atin. Panahon pa po ni Ma'am.
2: So meet up na pala tawag doon ngayon.
3: Opo, tama ba?
2: Ang
3: sa
2: alam
3: mga millennial.
2: Meet up kasi yung kapag meron kang bibilin sa seller, mag-meet up tayo.
3: Ah, parang ganun na nga lang po ang love ngayon, transaction.
2: Oh, transactional masyado, no? So dito, ang daming mga kabataan talaga, ha, ages 16 to 24, talagang sanay na gumamit ng mga dating app. Pagkatapos, makikita natin na yung kanilang pananaw patungkol sa courtship, ibang-iba na.
3: Mm-hmm.
2: Ibang-iba na talaga. Ngayon yung parang one year na ligawan, napakatagal na nun eh.
3: Opo, isang araw nga po nakakainip. Ano, okay ka ba? Okay ako? Okay na tayo.
2: Ganun ba yun?
3: Tayo na!
2: Tayo na sa Antipolo.
3: Ayun. Ate Maloy, maraming tatamaan na kabataan dyan.
2: Ganon.
3: Doon sila nag-meet up.
2: Oh, sa Antipolo talaga.
3: At saka sa Tagaytay.
2: Alam na alam mo ha, hindi ba sa Rizal? Di ba marami na sa Rizal ngayon?
3: Parang di ko na.
2: Oh, marami. Maraming mga at Antipolo Rizal.
3: Antipolo Rizal. At sa Luneta, Rizal Park.
2: Talaga ba? Panahon niya ni Inang. Dating place, premier dating place. Punta tayo sa Luneta Park, hindi ba? So, ang dami nating questions na sasagutin ngayong araw na ito. But before that, excited na yung mga ano natin, no? Kaagapay at mga kapitbahay natin. Before that, eto po. At pumunta muna tayo, hindi sa Antipolo, kundi sa Negros dahil naroroon ang ating mompreneur na si Dorcas Liedo Brion para magbigay ng kanyang tips sa mga nanay at tatay na meron pang maliliit na chikiting. How do we start discipling our kids at home? Eto po at pakinggan natin ang ating Bibang Inay.
4: Mga inay, let's be real. Have you ever watched your child stare at a 10-minute video of a stranger's hands opening a plastic egg? And by the end, your kid is crying for a toy they didn't even know existed 60 seconds ago. Welcome to the algorithm of discontent. We are fighting a multi-billion dollar industry designed to make our kids feel empty so they can be filled by the next delivery truck. It's not just annoying. It's a spiritual battle for their hearts. We aren't just fighting YouTube. We're fighting the ancient itch of greed. Here's the truth we often miss. We cannot satisfy a spiritual hunger with a physical product. If we keep buying the reward to stop the wine, hindi tayo nagiging kind. We're feeding a monster that never gets full. Hebrews chapter 13 verse 5 says, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Contentment isn't a feeling they'll just grow into once they have enough stuff. It's a muscle they have to flex while they have nothing in their hands. So how do we do this on a Tuesday afternoon? Here are three Bibong Inay moves to defeat the gimmies. First, the 48-hour cooling rule. When they say something must have on the screen, don't say no immediately. That usually triggers a power struggle. Instead, say, that's interesting. Let's put it on the 48-hour list. If they aren't asking for it in 2 days, the algorithm lost. Second, the one in, one out policy. If they want a new toy, they have to decide which of their current toys they are going to bless another child with. This shifts their brain from accumulation to stewardship. It teaches them that our hands should always be open and not clenched. Third, audit the input. If a certain YouTube channel consistently leaves your child grumpy, demanding, or ungrateful, that channel is evicted. We don't negotiate with content that de-educates our kids' souls. As mothers, we are the gatekeepers of our homes. At the end of the day, a content child is a child who knows they are already full because of whose they are. We're raising disciples and not consumers. Stop trying to compete with the unboxing videos. You can't outbuy the internet. But the internet can't outlove a mother who points her kids toward the bread of life. Choose peace over the package today. I'm your Bibong Inay. See you at the next war. We're winning this one together.
2: Maraming salamat, Inaanak Dorcas. Napaka-timely at talaga namang very practical, helpful ang mga tips na iyong ibinibigay sa ating mga young moms and dads. Isipin po natin at palaging tatandaan, ang ating tahanan, yan ang unang discipleship center kung saan may expose ang ating mga anak. So let us be intentional in discipling our children. Eto na, at tuloy-tuloy tayo sa ating kwentuhan ngayon sa masayang tahanan. Samantha Sullivan ang ating kasama.
5: Ayun. Hello,
2: para
5: hello po.
2: Ang dami nating tanong na sasagutin.
5: Yun nga. At sana, Lord, masagot natin.
2: Oo, masasagot natin yan. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Karanasan, hindi ba?
5: Karanasan.
2: Ako karanasan. Kasi 26 years lang married.
5: Ayun.
2: Ikaw,
5: sana all.
2: Wisdom. Marami ka rin namang mga karanasan, hindi ba? Karanasan ng ghosting.
5: Yan na yung tatawagin sa akin ng mga kapitbahay.
2: Hindi naman. O, eto na. Unang tanong natin para kay Sam. How do I deal with a woman? Siguro siya ay mayroong meron siyang admiration o kinoconsider niya itong woman na ito. How do I deal with a woman who still brings up her past trauma?
5: Naku.
2: Yan. Hindi niya sinabi kung in a relationship silang dalawa, pero malamang papunta doon.
5: Ang hirap po kasi niyan, Ate Maloy. Kasi it's either yayakapin mo siya doon sa wounded version niya o ikaw mismo aalis na. Mamimili ka lang naman po eh. You stay with her and you listen, you help her process her thoughts, her feelings, her emotions. O ngayon pa lang ay aminin mo na kung di talaga kaya. No, timbangin mo na kasi ang hirap po, Ate Maloy, eh, yung kunyari lumalalim. Kunyari po, nag-start kayo ngayon ha, at nag-start pa lang lumalim ang relasyon mo. Timbangin mo na, kaya ko ba magmahal?
3: Kasi marami pong pumapasok sa relasyon. Mamaya na lang, tignan natin. Let's cross the bridge
2: when we get there.
3: Pero po hindi po yun karunungan eh. Karunungan yung lawakan mo. Bilang kabataan, lawakan mo talaga yung pagtingin mo. Ito ba kaya kung, is this a non-negotiable for me? Mm. Kasi merong iba, kahit Christian sila, non-negotiable nila yung babae na wala ng past trauma. Mm. Dahil alam nila yung hirap, no? Mm. Alam nila na maraming iyakan, maraming balitaktakan. So ngayon pala, kung ikaw na nagtanong ay nandun pa lang sa early stages of your relationship, tanungin mo na yung sarili mo, tanungin mo rin kay Lord, Lord, is this something that I can handle? Or ito ba ay pinayagan mo para ako din i-shape? Now, kung sinabi ni Lord na hindi kayo makakatulong sa isa't isa, it's better na maging honest ka.
2: Uh-oh.
3: Kasi marami po akong mga kabataan din, Ate Maloy, na hinahandle. At ganyan, nagsusumbong sa akin, Ate Sam, yung kausap ko ngayon, ang dami niyang wound, yung iba, depressed, anong gagawin ko? Ang tinatanong ko, can you handle? Kasi kahit anong advice ko, dapat pag umiiyak siya, ganyan. Eh, paano nga kung hindi siya yung tipo ng tao na kayang mag-absorb?
2: Mm.
3: Hindi siya mentally prepared for that.
2: Right.
3: Strength yun eh. Mental toughness yung mag-handle ka ng isang tao na wounded.
2: Mm-hmm.
3: Eh kahit nga po sa mag-asawa. Wala naman akong asawa. Pero nakikita ko sa mag-asawa na kung minsan may mga sudden outburst.
2: Mm.
3: Tapos sasabihin, hindi yan ang pinakasalan ko. Mm. Di ba? Yung ganun. Sino yung tao na yan? Hindi yan yung babae na niligawan ko. Biglang ganun. Eh, you're committed to each other na eh.
2: So, mag-asawa na.
3: Wala ka na magagawa kundi pagtiisan. Yung kaya nga may...
2: Or you heal together.
3: You heal together. Pero may mga husband na parang tinitignan na lang nila yung babae na hinihintay na lang nila na mag-freak out, mag-breakdown, mag-meltdown. Wala nang magawa eh. So, dun po sa nagtanong or dun sa mga nagsisimula, i-assess nyo na agad. Huwag nyo nang palalimin tapos saka nyo sasabi. Eh di lalo pong lumala yung kalagayan ng tao na may trauma.
2: Right.
3: Nakadagdag ka pa sa trauma.
2: Kaya nga siguro maganda, friendship muna. No, magsimula as friends. Kasi kapag friends tayo, nalalaman mo eh kung ano yung mga hugot, ano yung mga wounds nung plano mong ligawan o plano mong sagutin. And then you ask each other, no? Maganda, isa sa mga pinag-uusapan dapat 'to. Meron ka bang mga childhood trauma na hanggang ngayon you're still struggling with it?
3: Ay, ang ganda po. Maganda yung magkaroon kayo ng time na ilatag lahat eh.
2: Oo.
3: Yan yung medyo nami-miss namin po in our generation kasi reto-reto.
2: Mm.
3: Because we are so, yung occupied kami with our careers o ng aming pag-aaral. Mamaya pag nakita namin, need na mag-asawa, sige na kung sino na lang ma-meet dyan sa wedding.
2: Na pressure na lang.
3: Eh, kailangan yung biological clock mo eh, bilang babae. So, kung sinong ma-meet sa dating app, wala nang time na ilatag talaga.
2: Mm.
3: Kaya ang dami po in our generation, yung ang daling mag-walk out of the relationship kasi hindi nyo nga naipakita yung worst version of yourselves eh. Eh di ba lagi naman sa courtship, a best foot forward kayo lagi eh. You want the best of you, both of you. Gusto nyo pakita yung ano, eh hindi naman po ganun, di ba, when you settle, when you enter a marriage, yung talagang ano yun eh, labasan ng totoo eh, eto ba, mainitin ang ulo. O eto ba, magagalitin sa tao. Alam mo yung mga ganun, maikli ang PC. Latag nyo na lahat.
2: Maganda na eto ay nalalaman natin, nandun pa lang sa courtship stage. Pero, kadalasan, best foot forward nga, gaya ng sinabi ni Sam, di ba? Best foot forward kapag courtship eh. So, magandang maobserbahan ninyo ang isa't isa doon sa friend group.
3: Yan.
2: Diba? So, habang magkakaibigan pa lang kayo, obserbahan mo na, kung halimbawa medyo crush mo na, obserbahan mo, paano nito i-treat ang mga taong simple? Paano niya i-treat ang mga taong nasa posisyon? Kapag may pagkakaiba doon, eh medyo mag-isip-isip tayo.
3: Baka kasi, sayo lang nagpapakita ang gilas.
2: Oo, dahil lahat ng tao dapat nire-respeto natin.
3: Totoo po yun. Kaya nga Ate Maloy, gusto ko lang din idagdag na habang nasa courtship or nasa friendship pa kayo, yung getting to know each other or yung iba nasa situationship, ipanalangin nyo na talaga, Lord, be involved. Huwag nyo hintayin na yung sa courtship pa. Huwag nyo lang hintayin na sa marriage pa ma-involve si Lord. Even, Lord, ang prayer ko lagi, lalo na sa young adulthood, God, Emily, Lord, order my steps. Lagi mo, kada hakbang samahan mo ko, ipakita mo yung dapat kong makita. Kasi pag tao talaga, madaling mag-cover yan eh. Pero si Lord, magaling siyang mag-expose. God will place us in situations na He will open our eyes wide. Nalala ko yung like sinasabi ni Mama, you know what, Sam? Pag nasa friendship ka or courtship ka, open your eyes wide. Lakihan mo, tignan mo lahat. But when you marry somebody, you close it. Wala na eh.
6: Wala akong problema dyan. Malaki talaga mata ko.
3: Ganun daw sa marriage, Ate Maloy.
6: Yung asawa ko naman, singkit. Singkit. So, tamang-tama, di ba? Ginamit ko tong malalaking mata na ito nung nangliligaw siya. Ngayon, gamit na gamit niya yung maliliit niyang mata. Kasi mag-asawa na kami. Uy, nabanggit mo, Sam, yung tungkol sa situationship. Ayan, meron tayong tanong. I am on a situationship. No label. What should I do now? Bago natin sagutin yung what should I do now, dun muna tayo sa ano ba yung situationship.
3: Yun po yung walang commitment, Ate Maloy eh. Parang ano lang kayo eh, dating. Yan.
6: Talaga ba?
3: Opo. Parang yun ang narinig ko sa ate ko ah. Kasi to be honest, hindi ako familiar. Doon sabi na napagkikwento lang namin, nasa situationship sila.
6: Kasi meron daw yung talking stage.
3: May mga ganyan.
6: Oo.
3: Mas malalim na daw po yung situationship. Tama po ba yun?
6: Oo, situationship parang ang counterpart sa generation namin, MU. Pero ang MU kasi, mutual understanding, kahit papano merong level of exclusivity doon eh. Ang situationship parang depende sa ano, panahon talaga. Kapag mainit tayo, pag malamig, iba na. Depende sa sitwasyon yata.
3: Parang modern day dating, ganun po.
6: So anong masasabi natin? Wala silang label. Ano daw ang dapat niyang gawin?
3: Ang pinaka-challenge po dyan, yung walang label eh. Ano kayo? Ang label po kasi magde-determine ng gagawin niyo pareho eh. Diba? Kunyari sa Christian context natin, ano bang ginagawa ng married people? Dyan na sila doon na pwede na magsama sila sa isang bahay. Doon po natin malalaman what's appropriate thing to do. Eh ngayon, kung wala kang pinangahawakan, babae po ba siya, Ate Maloy?
6: Hindi walang rin sinabi.
3: Wala kayong pinangahawakan pareho, it's so easy to walk out of the relationship.
6: Oh.
3: At napakasakit po nun, ha?
6: May masasaktan eh, no?
3: May masasaktan po. Kasi paano kung sa in your head, nagbibuild ka na ng future together? Eh siya pala, malungkot lang siya ng 10 p.m. kaya ka chinachat.
6: So ang situation, sila kapag 10 p.m., 10 to 12.
3: Diyan po kasi dumadalaw yung lungkot, yung lumbay na ng buhay.
6: Kaya dapat biglang matulog.
3: Itulog nga. Manood ka ng K-drama.
6: Matulog
3: ka
6: lang.
3: Huwag ka naninira ng buhay.
6: Kapag manonood ng K-drama, edi syempre, mas lalo pang mafufuel yung desire na sana magkaroon din ako ng opa.
3: Oh. Pero Ate Maloy, tumataas ang standard. Hindi pwedeng hindi ganyan ang itsura.
6: So, situationship, ikaw, bilang isang millennial, mas younger millennial ka, no?
3: Younger millennial po.
6: Bilang isang millennial, pabor ka ba dyan sa situationship?
3: Ako po personally, ayoko talaga ng walang label eh. Kasi gusto ko ng clarity sa lahat. Are you courting me? Are we going somewhere? Meron bang pinatutunguhan ito? Kung wala, ayoko na nagsasayang ng oras. Kasi very dangerous po yung invested kayo sa isa't isa. Hindi lang kayo nag-invest ng time, ng money, nag-invest na kayo. Lalabas kayo ng emotions, ng energy nyo, tapos wala. Eh, hindi po yun pagiging good steward din eh. Diba? Stewardship is taking good care of what God has entrusted. Eh, hindi naman pala magiging makabulahan yung time natin together. We are not growing together. Kasi walang nga tayong pinatutunguhan eh. Ano lang tayo, bonding. Etong lalaki pala, wala naman palang naiisip na future. At alam nyo po ba, delikado yung wala kayong label. Kasi madaling pumasok, madaling lumabas, madaling gawin yung hindi dapat. Kasi wala rin nag-guide sa inyo. Marami pong ganyan ngayon, Ate Maloy. Yung safe tayo ha, walang tawag sa atin eh. So kung ako, nagsawa sa'yo, at wala akong obligasyon sa'yo. Kaya nga, marami in our generation yung gusto talaga yung mga ganyan. Kasi nga, ayaw na namin
6: takot ng sa commitment.
3: Opo. At saka we don't want to take accountability. That's the sad reality, no? Dahil siguro, ang dami na naming mga pinagdadaanan. So kami, ang least na problem dapat namin ay relasyon.
6: So, ayaw nyo ng accountability.
3: Marami, Ate Maloy.
6: So, malami sa inyo, politiko.
3: Sana nga, di ba? Doon binubuhos. pag ano, G&G, pag relasyon, pag pagmamahal sa bayan, walang ano.
6: Pero importante nga na merong label para alam ninyo yung expectations, alam ninyo kung ano yung mga responsibilities ninyo sa isa't isa. At saka, yun yung design ni God eh. May commitment talaga eh.
3: Opo. Mm-hmm. Pag walang nagbabind sa inyo, pwedeng gumawa ng ibang bind ang kaaway eh. Mm. Diba? Yung mga soul ties sa tinatawag. Mamaya, oy, casual lang naman to eh. Mm. May mga ano nga po Ate Mali, tinatawag, if I may mention it here, casual sex. Mm. Ganun na lang po, casual intercourse. Wala, ano lang to, pampalipas oras lang. Mm. Nakakalungkot po yung ganun kasi you can come in and out of a relationship na wala kang pinangahawakan and that's okay with you.
6: Eh, ang design pa naman ni God doon, ano, it's very sacred, yes, it's very precious. It's something that you give to your future husband, your future wife, hindi ba?
3: Kaya delikado po yun, delikado for me.
6: Talagang eto po ginagawa mag-asawa. Merong basbas ng Panginoon. Mm. Sige, move on tayo sa iba pa nating mga questions ngayong araw na ito. Eto, paano daw kung yung couple, hindi niya sinabi kung married. We are assuming na hindi married kasi mga bata ang nagbigay ng katanungan eh. So paano kung yung mag-boyfriend girlfriend ay galing sila sa different church denominations or different sect. So magkaiba sila ng church. I'm assuming magkaiba sila ng religion, ng pananampalataya.
3: Oh, kasi po, buti nabanggit niyo Ate Maloy, kasi kung church, walang issue dyan. Mm-hmm. Dahil baka naman talagang, eh, kunyari, you came from different places, o kaya yung family niyo kasi yung nag-decide na dito tayo mag-church, magkaiba kayo ng pinagaling.
6: Parehong Christian church.
3: Parehong Christian church, mm-hmm. pero magkaiba. That's totally fine. Madaling pag-usapan yan, ah, dito tayo, kasi geographically, it would be easier for us. Mm-hmm. Pero pag faith na yung pinag-usapan, yan na ang challenge. Mm-hmm. Kasi yan po yung pinakamalaking usapin, hindi finances eh. Mm-hmm. Faith. Dahil maraming naghihiwalay dahil sa pananampalataya na pinanghawakan nila. Why? Kasi yun yung pinaglalaban, pinaka-pinaglalaban ng tao eh. Yung kanyang pinaniniwalaan. Kaya po sa mga kabataan at young adults, huwag nating ipagwawalang bahala. Mm-hmm. O huwag ipipikit yung mata. Yung iba nga, tinatawag evangeliga o ganun. Oh. Iwi-win mo na lang. Uunahin muna natin, i-secure natin yung relationship natin. Eventually, eh, try natin. Baka mag-work sa'yo yung faith ko. Well, merong iba na nagsasucceed, pero gusto nyo pa po ba ng mahirap na ruta? Mm-hmm. Yung kailangan nyo pang hilain, imbis na you grow together. Kanya-kanyang hard yan eh. Piliin mong i-let go yan, masakit. Mm-hmm. Pero yung you stay with that person, knowing na baka nga eventually hindi to mag-work out. Mm-hmm. No, marami akong nakita na gano'n. Eventually, talagang naging malaking isyu ang pananampalataya. Sabi din sa Bible, do not be unequally yoked with unbeliever. And that is so clear. Actually, hindi na siya kailangan i-explain eh. Kasi saan kayo papunta? Okay lang kung kayo eh. Actually, kayo pa lang ang laki ng problema eh. Pero paano pag nagkaanak kayo? Mm-hmm. Yun ang mas malaking usapin.
6: How will you raise your children? How will you disciple them, mm-hmm. diba?
3: Sinong Diyos ang ituturo nyo sa kanila? Mm-hmm. Kaya nga po, may nabasa akong article nun, magkakambal daw talaga yung two major decisions. Una, kung sino yung Diyos na sasambahin mo. Mm-hmm. Pangalawa, sino yung mapapangasawa mo. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Mm-hmm. Hindi pwede na passionate ka kay Lord, pero compromised ang faith mo. No, mas madali sa'yo na kalimutan yung pananampalataya alang-alang sa pag-ibig. Mm-hmm. No, ang hirap nung relasyon na ipaglalaban mo, pero yung pananampalataya mo, isasantabi mo. Bakit? Ano man po ang bagay na hindi nakatanim sa isang matibay na pundasyon, and that is Jesus. Mm. Definitely. Mga Christian marriage nga, Ate Maloy, di ba? Hirap pa.
6: May nagka-crumble nga eh.
3: Yes. E paano pa kung wala talaga? Sobrang hirap.
6: Nakikita ko dito, Sam, no, yung importance talaga ng pagbabalik sa disenyo ng Panginoon. Bakit ka ba nang liligaw, 'di ba? Kung yan eh ligaw lang para meron kang ka-date, meron kang ka-holding hands, God's design really for courtship, eh courtship nahahantong sa marriage.
3: Opo.
6: Seryoso siya, may commitment, merong responsibilidad, at kinakailangan din ng level of maturity to be able to enter into such a serious and precious relationship.
3: totoo po yan, Ate Maloy. At gusto ko lang din idagdag na kahit sa marriage, may purpose si Lord eh. Mm-hmm. Yung gamitin niya kayo pareho for the expansion of His kingdom, mm-hmm. eh paano magaganap ngayon kung ikaw lang mag-isa ang lumalaban para sa iyong pananampalataya? Yes. So, madidefeat yung purpose. Alam, ito po para maging malino sa mga kabataan, hindi enough yung ano eh, yung oh, ikaw, part ka ng dance ministry, tapos siya wala. Mababaw po yun eh. Dapat ang maging mindset natin, pareho kami wherever God will send us. Mm. Hindi lang inside the four corners of this church. Magamit kami ng Diyos mightily. And so, maghahanap ka ba ng tao na alam mo na kailangan mo pa from the very beginning ay taniman ng seed? Well, again, Ate Maloy, sa iba, ganun ang kwento. Mm-hmm. And dun ka maa-amaze sa grace ni Lord. Mm-hmm. Pero sa mga kabataan ngayon, grace din ni Lord yung bigyan kayo ng pagkakataon na mag-isip-isip muna mm-hmm. bago humakbang doon sa napakalaking desisyon ng inyong buhay. Kasi yung mapapangasawa nyo, yung isa sa pinakamalaking factor na magdedetermine ng destiny nyo.
6: Totoo yan. Make or break yan eh. Mm-hmm. Yan yung isa sa mga major decisions talaga ng buhay na gagawin natin. Ano? Pero ang pinakamahalagang decision, yung sinabi ni Sam kanina, kanino ko ibibigay ang faith ko?
3: Yes.
6: I was 14 years old when I came to know Jesus as Lord and Savior. At dahil bata pa lamang ako noon, nataniman na at nagkaroon na ako ng relationship with Jesus, yun ang naging gabay sa lahat ng mga desisyon ko sa buhay. Sino ang mapapangasawa, ano yung kurso na kukunin, saan ako magtatrabaho. Mm-hmm. So, sa mga kabataan na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, siguro kayo'y napilitang makinig dahil ang nanay nyo, ang lola ninyo ay nakikinig. Madalas ganyan ang sinasabi eh, kapag nagkikita-kita halimbawa sa simbahan, ay, Ate Maloy, Tita Maloy, nakikinig po ang nanay ko sa inyo.
3: Based on experience yan, Ate Maloy, kasi nanay ko, fan mo sa Pro Tips.
6: Diba? Nakikinig po ang nanay ko sa inyo. Pa-picture naman po para mapakita ko sa nanay ko. Eh, sasabihin ko naman, mabait kang bata, gusto mong mapasaya ang nanay mo. Hindi ba? Pero ayun nga, yun ang maggagabay sa mga major decisions natin sa buhay. So, we would like to really make it very, very clear. We're talking about love, courtship, marriage, dating. Pero ang pundasyon talaga nito, godly perspective about this romantic relationship that you would like to experience.
3: Totoo
6: dapat
3: po.
6: God perspective.
3: Mm-hmm. Kaya ini-encourage natin ang mga kabataan na as early as now, ibigay niyo yung heart niyo kay Jesus.
6: Yes.
3: Kasi ia-align niya yun sa puso niya eh. And when your heart is aligned with God, siya din yung maglalagay ng desires, ng mga tamang desires sa puso niyo. Sino ba yung gusto niya na mapangasawa niyo?
6: Mm-hmm.
3: Diba? Ano bang klase ng lalaki o ng babae yung pinicture ni Lord na may awit, Ate Maloy, at hindi ko naaawitin.
6: Pero, awitin mo na. Sinabi mo ng awit eh, pagkatapos bigla kang kakambyo.
3: Sabi doon, when God made you, He must have been thinking about me. Tapos nung ano, hindi po siya Christian song, pero nag-strike siya sa heart ko na baka nga nung...
6: Hindi, Christian song yan. Ginagamit sa mga kasal
3: sa mga wedding. Uh-oh. Ang ganda po ng message, di ba? And I-imagine ko si Lord na sobra siyang interested kahit nga po sa numbers ng hair natin.
6: Alam niya.
3: So bakit siya hindi interesado doon sa tao na ilalagay niya sa buhay mo, na makakasama mo, makakatuwang mo, tutulungan ka?
6: Mm-mm.
3: Kahit si Adam, no, sabi ni Lord, kailangan mo ng suitable helpmate. Ganon ka-interested ang Panginoon. So bakit mo isipin na, hindi pwedeng mangialam si Lord dito.
6: Mm.
3: Hindi pwedeng mag-step in si Lord. Baka pag-iwalayin kami pag binigay ko yung heart ko kay Lord. Kaya marami sa retreat yung sabi, isuko mo na. Ayaw. Kasi baka alisin ni Lord.
6: Yan pa yung mga sinusunog yung mga papel-papel sa bonfire.
3: Tapos andun yung pangalan niya. Pero may isa pa dito sa bulsa.
6: Pero ayun nga, malinaw ang ating message sa umagang ito. Malinaw ang ating nais na ihatid sa ating mga kapitbahay at mga kaagapay natin. Ang unang dapat talagang pinagbibigyan ng puso ay ang Diyos.
3: Mm-hmm.
6: And when we give our hearts and our lives to God, hindi niya yan babasagin. Hindi niya yan sasaktan, iingatan ng Diyos ang ating mga puso. Sa mga young adults who are tuned in today, mga millennial, Gen Z, baka may Gen Alpha na nakatutok din sa atin ngayon. Alam mo ba, eto ha, meron akong tatlong alam mo ba na gustong ibigay sa inyo. Alam mo ba, hindi ka pa ipinapanganak, ay kilalang kilala ka na ni Lord. Ang sabi niya sa Jeremiah chapter 1 verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you." Hindi ka pa pinapanganak pero kilalang kilala ka na niya. At alam mo ba, sabi sa Psalm 139, ang ganda mo at giliw na giliw ang Diyos sa iyo. You are fearfully and wonderfully made. So, hindi yung validation ng manliligaw sa'yo o sasagot sa panliligaw mo ang dapat na pinipursue natin. We need to understand our identity in God. You are fearfully and wonderfully made. At alam mo ba, mahal ka talaga ng Diyos. Hindi lang basta mahal, sobra-sobra. The love of God is described in Ephesians chapter 3. It talks about how long, how wide, how high, and how deep God's love is. At yung pag-ibig na yan ay para sa iyo. So if you are feeling that you are not wanted, nobody is desiring you, walang nagkakagusto o nagkakakrush sa iyo, feeling lang yan. Ang totoo, ikaw ay mahal ng Diyos. Kilala ka ng Diyos, hindi ka pa man nakoconceive, kilala ka na niya at ang Diyos ay giliw na giliw sa iyo. God has been pursuing you. What will be your answer?
3: Sana all, Ate Maloy.
6: Sana all. Ay, talagang para sa all, para sa lahat. Ang mga pangako na yan, ang katotohanan na iyan, galing po sa salita ng Panginoon. Marami pa kaming questions, marami pa kaming mga tanong na sasagutin ni Sam. But for now, eto po ang ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Mar Susan Guevara, na makakasama rin po natin sa June 6, sa 78th anniversary ng FEBC. Eto na ang ating usapang worship. We'll be right back.

0: Maraming salamat sa ating kumare at kumpare Pastor Romel and Susan Guevara. Magkita-kita po tayo. Sila ang siyang maglilid ng atin pong worship sa ating celebration ng 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company at ng 702DZAS. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan para sa pamilya. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. At eto po, bumibisita sa atin, Samantha Sullivan.
1: Hello po mga kapitbahay. Ako po ito na kapitbahay ngayon.
0: Sino mga kapitbahay ninyo?
1: Ay,
0: sa North Caloocan.
1: Papangalanan ko po.
0: Hello, hello neighbors.
1: Hello, hello neighbors.
0: Marami ko

0: niyo nga po ako mga kapitbahay.
1: Ikaw nga ang magandang maging kapitbahay. Ang galing mo magluto.
0: Yun lang, Ate Maloy. Wow. Pwede na mag-asawa.
1: Pwede na mag-asawa.
0: Naipasok.
1: Oh, ito, sagutin na natin yung remaining questions ng mga estudyante ng Mall Magsaysay Maritime Academy dyan po sa Cavite.
0: Ayan, ito po, interesado rin ako, Ate Maloy, sa tanong. How did you stay in love with each other for the past 26 years?
1: Wow.
0: Is there a secret formula?
1: Wala naman, di ba? Sabi nga ng kanta, pipiliin ka araw-araw, di ba? It's really a choice. Commitment is a choice eh. Kapag ikaw ay committed sa isang tao, kahit pa minsan nasasaktan ka, hindi mo yung gusto yung ginagawa, eh pipiliin mo na manatili doon sa relationship na iyon. Marriage that lasts and marriage that is happy and strong is both hard work and heart work.
0: Ayun. Hard work at saka hard work. At saka na-pick up ko yung Ate Maloy, nang galing din sa mga pinag-usapan natin kanina. Kaya importante na may label kayo.
1: Oo.
0: Kasi you have no choice. Eh. Pangit lang siya pakinggan, pero talagang ipipilit nyo na i-work out siya.
1: Mm-mm.
0: Dahil alam nyo na covenant nyo siya kay Lord.
1: Yes.
0: Nangako kayo sa Panginoon na magsasama kayo.
1: Mm-mm.
0: At alam nyo rin sa sarili nyo na talagang kayo yung niregalo sa isa't isa.
1: Eh. Oo. Dito sa Philippines, wala pang divorce law. Pero marami ang ating marami ang nagpo-push para magkaroon din ng divorce dito sa Pilipinas. Ang meron tayo, annulment. Ano?
0: Mm.
1: Pero isa talaga sa mga tinututulan natin yan. Kahit na sabihin nila, 2026 na marami na nga mga naghiwalay hindi ba? Ayun na nga, marami na nga ang naghiwalay. Papadaliin pa natin ng higit. No, sa pagbibigay ng ganitong batas sa mga tao na ayaw nang magsama.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: At saka pinaka magsasuffer po niyan yung mga kabataan.
1: Oo.
0: Bukod sa, you know, yung galing ka sa broken family, mas magiging darating po yung panahon in our generation na puro hiwalay na.
1: Mm.
0: Wala na yung nagstay together kasi nga it's easier eh. Isang papel lang yan eh. Isang pirma mo lang kahit nakapikit ka pa, wala na. Wala na yung sinumpaan nyo. Magiging ganun na po siya kagaan. Kaya nga talagang ipinaglalaban natin na hindi lang sa marriage pero kahit na nasa early stages of your relationship, talagang malinaw sa inyo kung ano kayo at kung saan kayo papunta.
1: Mm-mm.
0: Kasi maganda yung pinupunto mo kanina, Ate Maloy, pipiliin nyo talaga.
1: Pipiliin talaga. At saka pipiliin ninyong sundin yung design ng Panginoon para sa marriage. Kapag ang roles ay malinaw sa babae at saka sa lalaki, sa mister at sa misis, mas dadali yung buhay, mas dadali ang kanilang pagsasama. Kapag bukas ang communication lines na pag-uusapan ninyo at hindi na lang ini-sweep under the rug ang inyong mga conflict o sama ng loob sa isa't isa, when you are open about this and willing to have hard conversations, difficult conversations, yan ay good para magtagal ang pagsasama ng mag-asawa. Of course, faith in the Lord. Ang dami-daming mga marriages na nawasak na, pero dahil parehong nakakilala sa Panginoon, they gave it another try at nag-work, matatag na uli yung kanilang pagsasama.
0: Kaya nga daw po, Ate Maloy, ang picture ng marriage talaga triangle.
1: Triangle.
0: Kasi you are running towards God, both of you. Pag wala kayong, kunyari, kayong dalawa, hindi nyo na matakbuhan yung isa't isa because of your differences.
1: Mm-mm.
0: You both run to God. So napakahalaga po, kahit sa mga nakikinig ng mga kabataan at young adults, yun ang maging picture natin ng marriage.
1: Mm-hmm.
0: Kaya wag natin siyang isasantabi ang ating pananampalataya or okay lang sa atin yung malalay na commitment kay Lord. Okay lang, saktuhan lang, mag-church kami every Sunday. Hindi po eh, we both have to be passionate in pursuing what God wants us to do.
1: Mm-mm.
0: Para pag nagkainitan kayo, meron kayong Diyos na tatakbuhan pa rin eh.
1: Mm-mm.
0: Si Lord yung mag-aayos ng hindi nyo kayang ayusin. Maganda po na yun ang maging framework lagi ng mga kabataan, Ate Maloy. Kasi nalilihis lagi eh.
1: Mm-mm.
0: Natatanggal si Lord sa picture na para siyang option. Marami ako nakikita na mga content creators sabi nila, they run to God dahil pasira na yung marriage nila. Si Lord ang mag-aayos. Eh, hindi naman ganun ang design ni Lord kasi ang gusto ni Lord simula't nandun siya.
1: Mm-hmm.
0: He walks with us. He journeys with us. Kahit dun sa mga painful moments, may mga... Ako, Ate Maloy, naririnig ko lang to. Ah. Wala nga namang asawa.
1: Para namang talking from experience eh.
0: Parang sa marriage daw, there would be times na parang hindi nyo na kayang tignan yung isa't isa.

0: because of your differences.
1: Hindi naman kami umabot sa ganung punto. Gustong-gusto pa rin namin makita ang isa't isa.
0: At yakapin hanggang mag-violate. Joke lang. Pero marami daw ganun, Ate Maloy, dahil siguro sa mga pain na napapasa sa isa't isa.
1: Kasi nga hindi nag-uusap.
0: Hindi nag-uusap.
1: Hindi nag-uusap. Pero naipon. Kung araw-araw yan na pag-uusapan, hindi darating doon sa punto na ayaw na kitang makita.
0: Mm, yung diba? Ibang Ate Maloy, nag-stay na lang together. May mga nakikita ako na mga Christian marriages na malalaman mo hindi na nagsasama sa isang kwarto. Mm. Pero Christian kasi sila, so kailangan nila na ipakita na okay yung marriage nila. Mm-hmm. Marami akong narinig na balitang ganun, and mm-hmm. nalulungkot ako na bakit ganun, pag nasira na, doon hihingi ng tulong sa Diyos.
1: Yun.
0: Ang hirap po nun eh. So, ngayon pa lang, oh, mga kabataan, dahil nakikita na natin sa social media, kita nyo naman yung dami ng hiwalayan eh. Mm. Matuto na tayo din na, Lord, you really have to be the center. Mm-mm. You really have to be our core. Hindi nyo core ang isa't isa.
1: Pero ito, Sam, ha, mm-hmm. maganda rin na malaman. Kasi ito yung hindi mga nababalita.
0: Mm.
1: Maraming mga marriages nire-restore ng Panginoon.
0: Mm, yan.
1: At marami pa rin naman ang nagsasama ng masaya. Totoo o yung masayang tahanan ayun, sa kanila. Mm. Kaya lang ang nababalita ngayon, naghiwalay na, nagpaanal na, mm. hindi ba? And so, it's really important that we also declare, mm-hmm. we also make known, at mm-hmm. magpatotoo yung mga mag-asawa yes. na hanggang ngayon, matatag na nagsasama. Para kagaya nung nagtanong sa atin, ano yung sikreto ng 26 years ninyo? Sana ay inspiration yan sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung, naku, posible naman yan.
0: Eh, na-trauma na kami, Ate Maloy.
1: Diba? Alam ninyo, we journey with the Lord. Bakit mm. nagtagal ng 26 years? Bakit nagsasama? Masaya pa rin hanggang ngayon? Because it is a marriage kung saan ang Panginoon ang sentro.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: At saka po siya pa rin ang nagde-deposit ng joy
1: uh-oh.
0: Sa ating mga puso.
1: Uh-oh.
0: Kasi we will run out talaga. We uh-oh. Will be running on empty every day.
1: Totoo yan. Ang sumbungan ay ang Diyos. At mm-hmm. kapag ang sumbungan, ang Panginoon, nakakatuwa, Sam, hindi kanya kakampihan eh. Mm-hmm. Na, ay, kawawa ka talaga. Ang Panginoon, very gentle din eh, na tuturuan tayo. Mm-hmm. No? Merong pagkakataon na alala ko yun, ano, talagang sabi ko, sumasama ng loob ko sa asawa ko, Lord, parang ano bang i-appreciate ko dito sa asawa ko? Di ba? Tapos mm-hmm. sabi niya, oh, hanap-hanap ka ng i-appreciate sa asawa mo, ikaw, kailan mo in-appreciate ang mister mo? Sabi ko, wala nga akong maisip, Lord. Ganyan ako makipag-usap sa Panginoon. Wala po akong maisip, Lord. Sabi niya, sinong naggagawa, nagpe-prepare ng kape mo?
0: Ayun. Oh, sana all.
1: Na-rebuke ako talaga. Tapos, sino ang naghahanda ng ano mo, ng nagpapaalala sa yung uminom ka ng vitamins?
0: Talaga.
1: So, na-rebuke ako talaga. Kapag nagsusumbong tayo sa Panginoon, una niyang itinatama yung heart natin. Mm. And then, we will be ready to confront and talk about it with our spouse, with our beloved. So, ang sumbungan ay ang Panginoon, hindi senador. Ang sumbungan, hindi yung biyenan mo o yung magulang mo. Kasi mag-aaway kayo, mm. magiging angkan-angkan na yan. Ang sumbungan ay ang Diyos.
0: Mm. Yung nagkaayos na kayo mag-asawa, pero yung mga nasumbungan nyo,
1: galit
0: hindi
1: pa
0: na
1: rin.
0: Naka-move on.
1: Oo, totoo
0: dahil,
1: yan.
0: At saka, Ate Maloy, na-realize ko lang habang nakikinig ako sa'yo kanina na pag sinama natin ang Diyos sa relasyon natin, no, mm. bilang mag-asawa, mag-boyfriend, hindi nyo nagiging kalaban yung isa't isa eh. Nagiging sandpaper kayo, nililiha nyo yung isa't isa.
1: Yes.
0: Diba po? Kasi pag walang Diyos, magkaaway talaga kayo eh.
1: Oo.
0: Makikita nyo yung mga imperfections, pero pag may Lord, ipapakita niya sa inyo, oh, diba, binabago kita uh-oh. Dahil sa Kanya. Diba, wala kang pasensya noon? O ngayon, diba, grabe yung pagtitimpi mo.
1: Ayun.
0: Dahil yun sa Kanya.
1: So sabihin mo sa asawa mo, ikaw ang sandpaper ng buhay. Ko.
0: Hindi ka mukhang liha.
1: pero eto, maganda yung paalala mo kanina, Sam. Ang kaaway natin ay hindi yung partner o yung asawa natin. Merong kaaway na talagang gustong magsira sa relationship ng pamilya at ng mag-asawa. Mm-hmm. John 10:10, there is a thief who comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came so that we may have life and have it abundantly. Bahagi ng life na yon, an abundant marriage, an abundant home life, an mm-hmm. abundant family.
0: Ang ganda po niyan. Mm-hmm. Kaya ingatan ang marriage kasi ang healthy marriage, magbubuo yan ng healthy family.
1: Yes.
0: Kaya tinitira ng kaaway yung mga pamilya eh, kasi alam niya na kung hindi niya kayang sirain ang bansa,
1: mm-mm,
0: sisirain niya yung smallest, yung basic unit of society, yung mm-mm family.
1: Doon niya uunahin yung pagsira. Diba?
0: Opo.
1: Sisirain ang identity natin, mm, sisirain ang pamilya natin, ang marriage natin. And when the family is weak, guess what? The nation is also weak.
0: Totoo po yan.
1: So kung gusto natin ng mas matatag na bayan, na bansa, simulan po natin ang pag-aayos sa ating family. At simulan natin sa mga millennials, Gen Zs who are tuned in, simulan natin sa pagpili ng tama. Pagpili ng tama doon sa taong bibigyan mo at pagkakatiwalaan mo ng buhay mo at ng mata mismong oo.
0: Yun, gusto ko na yan.
1: O, Sam, ang dami ng marriage counseling nito.
0: Kaya
1: ha?
0: Nga, salamat po Ate Maloy.
1: Handa ka
0: pwede
1: na ba?
0: Pwede na po.
1: Last question.
0: Ayan, gusto ko po ito. How can we open to our strict parents that we are in a relationship with someone?
1: Yan. So, base sa iyong karanasan?
0: Actually. Paano nga po Ate Maloy?
1: Eto, sa mga anak ko, kasi very open sila sa akin eh, pagdating dyan. Kasi bata pa lang, pinag-uusapan na namin tungkol sa crush, tungkol sa romantic relationships. Hindi ba sabi ko, no secrets with mama. So alam ko kung sino yung mga crushes nila.
0: Yun.
1: Alam ko kung ano yung mga pinagdaraanan nila. Kaya importante, bata pa lamang, part na yan ng inyong prayer time.
0: Ganda.
1: So if you have a family altar, halimbawa, ano, so I'm speaking to the parents. Mamaya kausapin mo yung mga anak.
0: Mm.
1: I'm speaking to the parents. Bata pa lang, pinapag-pray mo na, sanay na sila na naririnig, Lord, I pray for the future partner of my daughter. I pray that you will give her a godly man who will lead her. Mm-hmm. Yung ganyan. So nasasanay sila, talaga palang itong decision na ito, dapat merong guidance at merong blessing ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: So start them young.
0: Mm-hmm.
1: Yung pag-uusap sa ganitong klase ng mga paksa.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, dami yung struggle na yan. Dahil nga, they're not used to it eh.
1: Mm-mm.
0: Yung communication within the family.
1: Right.
0: O di kaya naman sobrang bigat ng usaping pag-ibig.
1: Mm-mm.
0: Na parang kasalanan siya. May mga ganun pong tahanan, di ba? Na parang kasalanan siya. Siguro it's about time din sa mga parents na ma-open talaga yung eyes nila na maraming mga anak yung gusto namang mag-confide eh.
1: Mm-mm.
0: Yung they want you to be part of their journey.
1: Mm-hmm.
0: They want you to be involved in their personal life. But it so happened na ang hirap nga siyang pag-usapan sa tahanan. So, siguro wala namang late kay Lord eh.
1: Walang late. Pwedeng simulan
0: ngayon. Pwedeng simulan ngayon. Lumalaki sila. Pwedeng casual. O ano? May nanliligaw na ba sa'yo? May boyfriend ka na ba?
1: Ayan. E paano pag biglang sinabi, meron na po. Ikaw na bata ka talaga?
0: Inilabas ang...
1: Yun din ang isang dapat matutunan ng mga magulang kapag nag-open up sa atin ang ating mga anak. Learn the art of having a poker face, no? Yung wala mo ng reaksyon. Wala mo ng reaksyon para hindi nagsasara yung pintuan ng open communication sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Withhold your judgment.
0: Totoo po. Nagiging defensive ang bata eh.
1: Oo.
0: Pag nakita nila na offensive ang magulang.
1: Uh-oh.
0: Pag naka-opensa na yung may gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Una nakangiti po. Oh, kamusta anak? Kamusta pag-aaral? Ano, may umaaligid ba? Opo eh. Sino yan?
1: Pagkatapos yung iba naman, change topic. You're always my baby. Diba? Pero alam ninyo, isa ito sa napakagandang area ng buhay ng ating mga anak na magagabayan natin sila.
0: Mm.
1: Hindi mangyayari yon kung hindi sila nagtitiwala sa atin.
0: Mm.
1: Kaya nga, yung role ng parent ay talagang gawing safe space para yung ating mga anak ay mag-open up sa atin. Kahit pa mga difficult conversations yan about love, about courtship, ano, kinakailangan maging handa tayo. At sa gabay ng Diyos, kakayanin naman.
0: Ayun, importante si Lord. Kasi ako po naman, Ate Maloy, naiintindihan ko yung mga parents na sobrang protective.
1: Yes.
0: Kaya makarinig lang na may umaaligid, syempre, sino yan, di ba? So, kailangan talaga bilang magulang, before you talk to your children, hingin mo yung Holy Spirit talaga.
1: Yes.
0: Nasamahan ka, i-guide ka. Kasi one wrong move, one wrong wrong word. Ang ano po sa henerasyon namin ngayon, we don't forget eh. Mm. We remember nung time na bigla kang magagalit. Mm. Nag-re-ring siya eh. Paulit-ulit siya. So, lagi na kahit gusto mong i-involve yung magulang mo, hindi mo na magawa kasi you remember eh. The time, nakikita mo yung reaction. Yung iba talagang kahit gusto mong mag-open up sa parents mo at magpa-guide. Mm. Kaya nga po, ito naman ang nakakalungkot. Maraming parents yung nalulungkot sila na hindi sila involved sa buhay ng mga anak. Mm. At sabihin nila, bakit ganun sila magkakapatid? Nagbubulungan pag darating ako. Oh. Yung mga ganun. Bakit? Is there something wrong with me? Mm-mm. Yes. Oh nga po, meron yung dapat ayusin talaga. So, bilang magulang, hingin talaga yung strength from the Lord na Lord, help me na itikom ko muna yung bibig ko.
1: Yes. Huwag
0: muna magsalita. Mm-hmm. And let them just open up.
1: Mm-hmm. Kung yan yung desire ninyo for your family, that there will be open, honest communication between you and your children or between you and your parents, alam mo, we can start by praying about it and asking the Lord, Lord, this is the kind of relationship that I want to have with my parents. This is the kind of relationship that we want to have in our family. Open kami na mapag-usapan ang tungkol sa crushes, tungkol sa pag-ibig, tungkol sa mga problema nang hindi ko mararamdaman na ako ay na-judge o magre-react ka agad yung aking mga mahal sa buhay. If that is the desire in your heart right now, we will pray for you. Sam, pag-pray natin ang mga pamilyang nanonood at nakikinig sa atin ngayon.
0: Sige po, tayo po yung manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, for this meaningful conversations, Lord, na kami po ay natuto, Panginoon, at nag-reflect din sa aming mga sarili. Hindi po madali ang aming mga pinag-usapan, ang katotohanan yan, Panginoon, without you and without the strength that you will provide, Lord, it would be hard for us to apply all of this. But we thank you for your word that really strengthens us, gives us courage, Lord, so that we may be able to live a life that honors you, a life that blesses other people. Tulungan mo ang bawat pamilya, Panginoon, na maging aligned talaga sa kalooban mo. And Lord, sabi nga po sa inyo pong salita, it's not by might, not by power, but only by your Spirit. And so, Father, we pray that as we surrender our families to you, Lord, we pray that you take over, that you take full control of our families, magmula sa mga magulang, sa mga anak, Panginoon. Nalangin namin na pagbuklo rin niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya with your love that cannot be broken. In Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa lahat ng mga kabataan at young adults na nag-struggle ngayon at maraming katanungan when it comes to love, courtship, marriage. We pray na magpadala ka rin po ng mga leaders, ng mga mentors na mag-guide sa kanila, Panginoon, so that they will not go astray. We thank you, Father, for your word is alive and your word teaches us what to do. Lord, teaches us where to go. We thank you, Father, and we bless you. Bless masayang tahanan, Panginoon, and all the listeners today. In Jesus' name, Amen.
1: Amen. Maraming salamat, Sam. Thank you for your time. Thank you for helping me answer the questions ng mga estudyante ng Mall Magsaysay Maritime Academy. Thank you sa lahat ng mga nandito at tumutok sa atin pong masayang tahanan. At syempre, thank you rin sa ating team, si Aileen, Angge, Alexis, at si John B. Maraming salamat sa atin ding editor, Precious Gross Cruz, na siyang nagtatahi ng ating palatuntunan. Ako po ang inyong kumare forever. Palaging nagpapaalala, kung ang gusto ninyo ay tahanang masaya, unahin natin si Kristo palagi. God bless our families. God

0: masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
0: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Sa panahon kung saan ang edukasyon ay susi sa paghubog ng kinabukasan, mahalagang magbigay pugay din tayo sa mga guro na hindi lang nagtuturo ng aralin, kundi nagbibigay rin sa atin ng inspirasyon, ng pag-asa, ng direksyon sa bawat mag-aaral. At syempre, kikilalanin din natin sa programang ito isang paaralan na humuhubog sa kinabukasan ng mga kabataan. Hello kaagapay, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome po sa tahanan ng ehemplo kung saan feature po natin mga outstanding Filipino at mga organization dito sa Pilipinas na talaga namang naglalayag ng kani-kanilang excellence. At ngayon po sa larangan tayo ng edukasyon. Ang ehemplo po ay napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company. Siyempre po, napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live, sa YouTube channel at sa Signal TV Channel 185. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Samahan niyo po ako sa panibagong edisyon ng programang Ehemplo.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi mga kaibigan, isa na namang edisyon ng ating broadcast, ng ating program sa ating pong istasyon, ang Sa Panahon ng Paghilom. Yan, hatid sa inyo ito ng Living Waters Philippines at sa pakikipagtulungan ng 702 DZAS. Salamat po for joining us. Ako po si Carmen Go Vargas at sinasamahan na naman ako ng isa sa mga leaders natin ng Living Waters Philippines and inaanak ko. Ayan. Thank you ha. Nandiyan ka na naman si Gerald Balite. Good evening sa iyo, Je.
3: Good evening po at good evening po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Panahon ng Paghilom. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa gabing ito sa aming programa at ngayon po ay napakaganda ng ating topic. As we start the June, ang Father's Month, ay bibigyang pugay natin ang mga tatay. At ngayon naman ay marami tayong mga guests sa month na ito, kaya naman samahan nyo kami for this month sa ng June para sa pagpupugay natin sa ating mga ama. Ngunit bago tayo magpunta dyan, Ate Carmen, kamusta ka?
2: Eto.
3: Long time no see. Busy.
2: Busy at saka napakainit ng panahon. Kailangan minsan lumabas. Kagaya
3: ngayon maulan-ulan na.
2: Oo, kaya naka-rubber shoes ako para hindi masyado mabasa ang paa. Okay lang mabasa pero hindi maputikan ba. Ayun. So I'm okay. How about you? Mukhang sa mga posts mo sa Facebook, eh, marami yata kayo naging lakad ni AA. Oh, tama
3: medyo,
2: ba ako?
3: Oh, medyo po.
2: Nag-abroad ba kayo?
3: Hindi po, hindi.
2: Ah, hindi. Oh, sige. Bago natin ipakilala yung guest natin, ikaw muna kasi Father's Month and you are now a father of two beautiful children. Isang babae, isang lalaki. And of course, married to AA. Pero ang gusto nating tanungin ngayon sa'yo, how is it like before ka magkaroon ng anak and after? Ayan. So yung before, anong mga expectations mo o yung mga thoughts mo
3: sa pagiging ama? Parang excited ka, parang ano ba? Hindi ko masabi. Siyempre, hindi mo pa naman alam yung feeling ng merong isang anak.
2: Mm-hmm.
3: Pero siyempre, nandun yun sa isip mo na parang gusto mong magkaanak, gusto mong matawag na isang ama. Pero nung nandyan na, syempre masarap yung feeling, masarap yung magkaroon ka ng isang anak na sasabihin, Daddy, I love you. Bigla na lang sasabihin sa'yo ng anak mo. Out of nowhere, parang
2: wow.
3: Tuwan-tuwa sila na, Daddy, you're so pogi. Ganun. Tapos sasabihin, Daddy, I love you. Tapos yan, parang masaya, masarap yung full feeling siya sa feeling na bilang isang ama.
2: Pero meron ka din naging struggle as a father or fear, mga takot?
3: Mga takot before, nung hindi pa ako nagli-Living Waters. Pero nung nagli-Living Waters na ako, parang ni-ready ako ni Lord. Parang wow. I can do this. So, hindi naman ako nagkaroon ng mga struggle. Siguro ang takot ko lang is yung providing talaga. bilang isang ama, syempre nandun yung sa shoulder mo na how would you provide sa iyong mga anak. And bilang isang ama, nandun sa iyo yung weight. Kahit sabihin mo na may trabaho yung asawa mo, so may mga times na may fear ka na what if, mga ganon. And syempre, lumalaki sila, lumalaki yung mga gastusin. Pero nakita mo, nakita ko naman na si Lord faithful siya bilang God and generous siya. So may mga times na may mga need kami and nakikita ko bigla na lang dumarating yung provision po. And maraming beses 'yon na bayaran na, ito na kailangan na and nagpo-provide naman si Lord. So thankful, nakikita ko yung ako bilang isang ama ay ito yung mga karakteristik ko. Ito yung pagmamahal ko sa anak ko. Pero iba yung makita mo si Lord bilang isang ama. Mas masarap yun eh na si Lord ama din siya. Siya yung ultimate father sa heaven na ano yung mga pangangailangan mo, ano yung mga gusto mo. Kahit gustuin, hindi ko naman kailangan minsan.
2: Binibigay.
3: Alam mo ate, minsan sabihin ko parang gusto kong mag-hotel or gusto kong mag-resort. Bigla na lang may, Gerald, gusto mo mag-ano, mag-hotel, kayo ganito, ganyan. Punta kayo dito.
2: Wow.
3: Hindi kasi nagagamitin, sa inyo na lang, mag-a-abroad yung... So, nakaka-bless, nakakatuwa na thank you, Lord, bilang a good and faithful father sa amin.
2: Oo nga. Pero, curious lang ako, yung bang may nakuha ka ba na magandang qualities from your own father? Or parang mas maraming problema kaysa hindi? Just quickly, you don't need to elaborate. Although I know your story.
3: Siguro wala. Sorry.
2: Sorry, tatay. Ayun. Pero sige, ito na lang ang tanong ko sa iyo. Ano ang challenge mo aside from providing, lalo na lalaki iba, babae iba? Alam ko si Jeriah, very sweet yan. Kita ko sa mga actions niya. Si Jaire naman, mas siyempre baby pa kasi halos kay AA naman. So ano yung challenge mo? Magkaiba to eh, babae to,
3: discipline,
2: lalaki.
3: Sa discipline po talaga. Iba-iba ang pagdidisiplina ng isang babae sa isang lalaki. So kay Jaraya, napakadali po i-discipline. And napaka-natural sa kanyang mag-obey. Napaka-natural na sumunod, ganyan-ganyan. Pero kay Jaire, kailangan mo talagang maging patient, maging discipline at firm sa mga rules para instill yung mga values sa kanya. So, na-challenge po ang aking mga pinag-aralan sa Living Waters at sa ibang ministry.
2: Nagkakaroon ba kayo ng clash ni AA in terms of that, the discipline?
3: Hindi naman. Mas nag-uusap kami, paano ba natin to itatakin? Paano ba? Kasi ibang-iba po siya sa paghawak namin kay Jeraya eh. Kasi madali talaga kay Jeraya. So, yun.
2: Eh, napaka-sweet kasi din ni Jeraya eh.
3: Oo, ang lalaki mas talagang stuntman. Tsaka mas...
2: Okay.
3: Mas firm siya sa mga gusto niya. Ito gusto niya talagang ipupush niya. So, bilang isang father, kailangan mo talagang ipakita na hindi ikaw ang authority. May tinatawag tayong strong-willed child. Hindi ikaw
2: yun.
3: Ang ano. Oo, kailangan ipakita mo na no, talagang ito ang rules natin, sundin mo. Ganyan.
2: Wow, challenge
3: na. With love
2: na,
3: pa
2: yan.
3: Rin and grace and truth.
2: Ayan, nami-miss ko na tuloy sila. Tsaka, iba talaga pag lalaki. Lumalabas yung pagiging lalaki niya. In, I have this stand or I'm firm, yung ganyan. At si Jeriah naman, napaka-sweet. Nakikita ko sa kanya yun, very sweet siya. So sige, nako, minsan nga, Baka dapat may isang episode, ikaw ang kasama ko. Ano, ikaw ang guest ko nang ma-challenge natin yan. Sige, and especially this month is for fathers like you. Okay, and this is a good time na luna matutulungan ako ni Gerald to ask questions sa ating guest. Sige po, we'll take a quick break and after that, pagbalik natin, pakikilala na po natin yung ating guest at aalamin natin ang istorya niya. Dito lang po sa Panahon ng Paghilom.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Sumasayo papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang Panahon ng Paghilom.
2: Ito po ang programang Sa Panahon ng Paghilom. Ako si Carmen Go Vargas. Kasama ko si
3: Gerald Balite.
2: And syempre, pagkwekwentuhan natin at pag-uusapan ang tungkol sa mga tatay. And this is a partnership ng Living Waters Philippines at ng 702 DZAS. Kasama rin natin sa control room, sa ating... Hindi na ito yung pareho nung dati, Gerald. Eh, pagka nasa studio ko, nakikita ko yung aking operator. Pero ito, masyadong teki na talaga. Si Shaira po ang ating kasama at hindi ko pa nakikita siya, pero okay lang. Nandito tayo sa ating, ano pa rin, studio. We would call it still part of the studio sa DZAS. And dun sa mga matagal na ho natin nakasama, pwede nyo kami panoorin at tignan yung mga past episodes dito lang po sa DZAS Live at TV, Radyo TV, ayon sa DZAS. Yan. Tsaka dati, Gerald, hindi nakikita ang mga itsura namin.
3: Kaya nga.
2: Nakapagtatago kami. Ngayon, kitang-kita na. So, pero alo, ito, nakakatuwa ang mga naging guest natin. At kagaya ngayon, kailangan maging pa rin, open and honest kahit nakikita sila. Yon. Bago natin siya ipakilala, isa sa gusto nating tignan ngayon na ang mga ibang tatay are passive. Ngayon, ano ibig sabihin ng being passive? Yung generally, ang ibig sabihin nito, receiving an action rather than initiating. Mm-hmm. Yung parang hindi siya ang nag-i-initiate, hindi siya yung nag-uumpisa. Siya na lang yung tumatanggap o hinahayaan niya lang mangyari ang mga bagay-bagay. Pero sa pagiging ama, katulad ng sabi kanina ni Gerald sa atin, merong kailangan din na action o being firm. Hindi pwede. Kung hindi pwede, hindi pwede. That is not being passive. That is really a father who follow up, kumbaga, on the rules. Ngayon, ang ating guest, nung nag-usap kami para maging guest natin siya, sabi niya, may pagka-passive ang kanyang tatay at titingnan natin anong pangyayari yun sa kanya. Ano? So, i-welcome po natin. Ito, bago ko lang ito nakilala, Je, ang mas may kilala sa kanya, si Ninong mo, kasi nasa small group niya. Ito po ay graduate ng, I think, Cross Current and then flagship. Tatanungin natin siya maigi. Si Alfred Caranog. Alfred, magandang gabi sa'yo. Welcome sa
6: Magandang
2: program.
6: gabi po, Ate Carmen and Kuya Gerald.
3: Magandang gabi.
2: Ayan, baka gusto mo man ng bumate. Nakikinig ba ang tatay mo?
6: Ay nga po, he passed away August 2024. So, ayan. And ayan, shout out sa ano, mga Here's Life Next Gen ko dyan. As well as Here's Life QC, yung church namin. Yung Here's Life Next Gen po is a student church. And yung Here's Life QC po is may church po every Sunday. And ayan po.
2: Ayan, hello sa kanila. Oh, sa mga taga-crew, baka si nanay nandyan pa.
6: Si nasa bahay po sa Laguna.
2: Would you like to say hello sa kanya?
6: Ayan po, hello nai. Nasa radyo na ako.
2: yun na madalas sabihin, nasa radyo
6: See
2: po
6: you next
2: ako.
6: Week.
2: See you next week. Anong name ni nanay?
6: Anselma Carano po.
2: Hello po, good evening, Nanay Anselma. Ayan, okay. Sige, umpisa na natin sa ating mga tanong, Je. Gusto mo ikaw magbigay ng unang tanong, Je?
3: Sige, sige. Kamusta, Alfred? Pwede mo bang ikwento sa amin? Kamusta yung tatay mo? Kamusta yung mga traits niya? And masasabi mo bang passive siya?
6: Hello po. Kumusta ako with my father since bata ako. Lumaki kasi ako noon eh. Talagang masayahin pag nasa labas. Pero pag dumadating sa bahay, tumatahimik na ako kasi may culture kami na kapag mas bata ka. Kasi yung age ko dun sa sinundan ko, 10 years. Oh. So sobrang layo po ng age ko with my siblings. Tapos
2: Ilan?
6: Pang lima po ako.
2: Ah, pang lima. Wow. Bunso ka, bunso.
6: Apo, bunso po.
2: Ah, okay.
6: So, ayun. May times kasi na gusto ko mag-join sa conversation, pero hindi ko pa alam during that time ano yung mga right conversation where I can communicate with them kapag nasa kapagkainan. Ayun. And growing up, may sense sa akin na baka mapagalitan lang ako pag mag-join ako ng conversation and all. And ayun po. And may traits po ng father ko, he is dominant siya. And magaling siya sa mga pagkukumpuni sa bahay, padiskarte. Tapos si tatay talaga siya, provider din talaga. And ayun yung mga characteristics na I really like about him. Tapos on the other hand naman, sometimes aggressive si tatay.
2: Ano ibig mo sabihin na aggressive? Pinapagalitan kayo, pinapalo?
6: Yes po. Even small things. Pero naintindihan ko naman din na it's for us na mga anak niya. Ayun. And sa paglaki ko din, napansin ko na inaaway niya pala si nanay in a way na verbally, may mga words na hindi kaaya-aya na nakikita ko na lang si nanay minsan na umiiyak sa isang tabi. Tapos, ayun, talagang umanin sa puso ko na eto si tatay hindi talaga ideal father for me. Nung bata ko.
2: Ilan taong ka noon? I mean, nung naging mas parang aware ka, mas, ayan, ganyan. Nakita mo yung mga ganong traits. Mga ilan taong ka na nagkamalay ka about that?
6: Simula po 10 years old hanggang mag-senior high ako, 2016, 2017. Pati nga nung pumasok po sa college, may ganong traits pa rin. And even before na pumanaw si tatay. So, may mga ganong traits talaga. And, na-hurt ako kasi mamas boy ako.
2: Mamas boy!
6: So, mas malapit ako kay nanay. So, ayun.
2: So, dyan sa mga sinabi mong traits ni tatay mo, ano yung mga nabutuloy yung mga struggle mo aside doon sa tumatahimik ka, tapos nagagalit ka din. Pero ano yung nabuo sa'yo na nahirapan ka on these things?
6: Para pong na-adapt ko siya in a way na sa pagdating sa school, nagiging dominant din ako. Kahit hindi ako yung leader, gusto ko yung maging leader. Tapos kahit di naman ako, ano, kinakausap, gusto ko kausapin nila ako, attention seeker. Tapos, on my earlier relationships, nag-enter din ako ng mga relationship like with the opposite gender na mas early, like 15 years old, 16 years old. Na doon ko din na dala yung anger issues. Tapos, pagiging mainitin ang ulo sa mga maliliit na bagay. Ayan. And naging devastating siya over the years sa akin kasi daming tao akong na-offend, daming tao na ayaw sa akin. So, ayun. Kaya, ayun po yun na...
3: Bakit ayaw sa iyo?
6: Talaga.
3: Kasi, madali ka magalit, ganun?
6: Opo, tapos ano, kung
2: ala,
6: kanina
2: away?
6: Isip kong mag... Opo. Tapos kung kanina isip kong mga words na gusto ko sabihin like, ay, eto ka, eto ka. Sasabihin ko agad. So, hindi
3: tapos
6: ko siya
3: aware ka ba
6: nun?
3: Aware ka ba na ganun ang tingin sa'yo ng ibang tao?
6: For me po, hindi po. During that time, napapansin ko na lang na ay, hindi nila ako nakakausap. Tapos, mas grupo-grupo sila. Tapos ako, ano na lang ako, mag-isa na lang ako. Although minsan may kasama, pero pagkasama nila ako, parang halos walang conversation na nag-a-arise. Like, genuine conversations. So, over the years, doon ko na-observe, okay. Yun pala effect na yun.
2: Ah, okay. Yung pala effect nun. Meaning, wala ka talaga mong kaibigan and malungkot ang buhay mo. Ganon ba ang ibig mo sabihin? Alfred?
6: Opo. Dahil nga dun sa anger issues
2: so,
6: na na-adapt ko.
2: So with that, ano yung mga pinaggagawa mo just to, you know, be happy or at least ito yung sagot mo sa mga struggle mo para ma-comfort ka? Ibibitin natin yung sagot mong yan. We'll take another break and when we come back, let us know ano yung because of your struggles, ito yung ginagawa mo. Yon. Sige. Let's have a break.
7: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Sumasahin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Magandang gabi po at tayo ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom sa DZAS at Living Waters Philippines. At bago po tayong pagbalik sa ating napakagandang topic at napakagaling na guest, ay gusto lang naming ipromote yung aming upcoming program na flagship program ng Living Waters. Ito po yung tinatawag naming 20 weeks program. At ito po ay mangyayari sa June 30 dito sa aming office sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong.
2: Pixan Building.
3: Pixan Building sa Mandaluyong. At ito po ay isang program na kailangan nyo pong mag-apply at interviewin. Bawal po ang walk-in. So ito po yung mga kinukwento namin kung saan ito ay isang inner healing at prayer ministry na main offering ng Living Waters. Kaya naman po, kung kayo ay merong sexual struggle or relational struggle na gusto nyo pong makita at tatagpuin ng Panginoon ay mag-apply po kayo, pwedeng either sa Facebook or sa website ng Living Waters Philippines. At magbabalik tayo sa ating guest.
2: Wag mo kalimutan anong oras, Gerald,
3: yeah,
2: yung ating gawain.
3: Ang oras po ay 6:30. 6:30 pa rin ba?
2: Oo,
3: hanggang 9:30 po ng gabi. At ito po ay isang 20 weeks. So, i-alat nyo na po yung 20
2: every
3: weeks
2: Tuesday.
3: Ng every Tuesday.
2: Tama.
3: Nagsisimula po sa June 30 again. June 30. So, ayan. Nagbabalik
2: ayan
3: tayo sa ating guest.
2: Mm-mm.
3: So, kanina may nabitin tayong tanong. Sabi natin, ano yung naging epekto dahil wala kang ng friends, nilalayuan ka, naging epekto ng struggle na yon sa iyo?
6: Naging effect po, although may mga nagstay na mga friends, which is yung mga ka-dormates ko, pero somehow meron pa rin ano, parang yung relationship hindi deep yung relationship
3: Yes.
6: natin. And nag-e-effect niya po, actually, dun din sa hurting ko na nasasaktan si nanay ko verbally and somehow minsan physically, ano, yung resort ko is to go different ways, like being sa ano, nung senior high school po ako, nag-start ako mag
3: ayan,
6: computer
3: nabitin.
6: Games, so madaling araw, parang 5 hours nagko-computer ako. 5 hours nagko-computer po ako, tapos ano, ang tingin ko sa mga tao, parang come and go, tapos ano, walang mag-stay na mag-help din sa akin. So talagang ako yung sarili ko kakayod, pero I see people na like yung unang nag-disciple sa akin na nag-stay talaga. So nakita ko yun na very committed sa akin. Ganun din ako, naging committed din ako. Pero yung pinaka coping mechanism ko is ano po, pornography and masturbation. So very evident siya na ano, isa sa mga coping mechanisms.
2: Hindi mo ba trinay na, you know, kausapin ng father mo, you know, have a good relationship with him kaysa sa yung computer games and pornography ang naging ano mo, ang naging paraan mo to help yourself? Wala ka bang naging effort to build a relationship with your father?
6: Meron naman po, pero napapangunahan mo kasi ako lagi na takot na baka pagalitan na ako. Baka sabihin mas marunong pa ako sa kanya or ano. Pero hindi, during those days din kasi yun, hindi pa ako, ano, hindi ko pa alam kung paano i-approach si tatay ko. And hirap na hirap ako.
2: How about going to God? If hindi ka makapunta sa earthly father mo, how about the heavenly father? Were you a Christian na noon o hindi pa rin?
6: Naging Christian po ako November 11, 2017.
2: And, how old ka noon?
6: 17 years old po.
2: Oh, okay.
6: Kasi taon ko yung dulo na taon.
2: Oh,
6: so,
2: nga.
6: Ayun, 2017. And that day ho, talaga nagkaroon na din sa akin ng desire na ano, to fix my relationship with my ano, parents, sa mga kapatid ko.
2: Mm-hmm.
6: Kasi sila yung family ko. And kahit anong mangyari, sila yung family ko. Kaya gusto kong ma-restore. So, ayun po. Talagang pinag-pray ko din. And kahit na naging Christian na ako over the years, nahihirapan pa rin ako. Kasi kapag nasa kanila po ako, reactive naman ako pag umuwi ako ng Laguna. So, ang tingin ko lagi sa mga questions nila is offensive agad. Na hindi ko man lang sinasagot. Basta sagutin lang yung tanong nila. Hindi, ang iniisip ko agad is ano, ano kaya intention, bakit nagtatanong, ano kaya motive nila. So,
2: pagagalitan ka ba?
6: Reactive. Opo.
3: Tsaka ano yun eh, no? Parang unknowingly siya, parang subconscious. Hindi mo naman iniisip na magalit or maging reactive to that questions or to that, minsan nga, statements lang. Pero parang automatic yun dahil growing up, parang nabully ka or na-hurt ka. So, laging ganun na yung stance mo. Yan.
6: Saka, neto nga po. Actually, this year ko lang talaga nalaman ko yun. Saka, although na, ano siya sa living waters na naging aware ako, pero this year siya mas naging evident na, mas naging aware ako na reactive pala talaga ako. Doon ko lang na-accept. Tapos, ayun, singit ko lang.
2: Ah,
6: Praise
2: sige,
6: God.
2: tama yon.
6: In ano po, nirestore ni God yung relationship ko sa ate ko. Which is, sa kanya po ako mas pinaka-reactive
2: Ah.
6: compared po sa mga siblings and parents doon sa tatay ko po. So, ayun.
2: Oh, so ang ate mo pala yung mabilis magalit sa iyo. That's what you mean. Kaya react ka lang
6: Oh,
2: ng react.
6: po.
2: Ah, okay. So when you say na reactive ka, ano yung, and you said na, I mean, siguro, babalikan ko na lang yon kasi inuuna ko na kagad eh. Paano mo nalaman ng living waters? Is it because nga of your many problems yung sa family mo? Kanino mo nalaman ng living waters? And anong year? Anong year yon?
6: Ano po, balik lang po ako dun sa tatay ko po na pumanaw. Si tatay po pumanaw noong August 2024. And ano po, noong July po noon, doon lang ako nakauwi for over the years kasi nabawon po ako sa utang. And ano po, kaya po dumating doon is ano, kinontak po ng mga kapatid ko, yung mentor ko po, yung discipler ko po. Tapos, kasi ayoko talaga mag-message, naiiya ako kasi may utang ako. Wala akong mai-help sa kanila.
2: Teka,
6: Tapos, ayun.
2: backtrack tayo ng konti ulit, Alfred. Yung say utang, graduate ka na noon sa college, tapos may trabaho ka na, and then marami kang utang. Is that what you're saying?
6: Hindi po. Ano, pandemic po ako nagkautang. Tapos nagpatong-patong po yung interest niya. So,
2: Pero
6: differently.
2: hindi ka wala ka pang trabaho noon. Utang ka lang ng
6: Wala
2: utang.
6: pa po.
2: Naisip
6: Opo.
2: ko. Ah. Tapos
6: So, ayun po. Nung chinat na yung mentor ko, sabi nung disciple ko or slash mentor, umuwi ako, mas mag-focus ako doon compared sa ministry dito. So, kasi mas kailangan. And that's the first ministry, which is a family. So, kahit hiyang-hiya ako, kahit full of shame, umuwi ako and ano, in-accept ko yung reality na eto ako, hindi ko talaga kaya financially. Tapos, surprisingly, ano, in-accept ko ng family. And then, ayun, dun po mas, every week, dun po ako sa bahay, after work, after week pala Friday, uwi ako sa Laguna. Tapos, ayun po. And after nung nailibing na si tatay, bumalik po ako sa QC. Kasi sa QC po ako nag-work. Ano po, kinausap ako nung discipler ko na ano, na mag-grieve ako. Kasi sabi ko sa discipler ko, hindi ko alam bakit. Bakit di, parang, wala, hindi ako umiiyak doon sa pagkapatay ng tatay ko. Although umiyak naman ako nung nilibing. Pero at hindi pa ako 100% nakapag-grieve dun sa tatay ko. So ayun, pinag-rest po ako for the whole ano, whole month. And yung mga weekly meetings po namin, nababanggit niya po yung Living Waters. So, nag-Living Waters din po kasi siya flagship. So ayun, halos yung ginagawa namin, the same thing sa Living Waters. He listens to me and all. So, mas nakapag-process ako. Tapos, nung September po na yun, talagang nag-decide na din ako na mag-cross current. Tapos, mag-flagship din the next year, which is 2025, last year. So, doon ko po nakilala ang Living Waters because of my mentor or disciple.
3: Ate, ano no, parang nakita ko yung bumalik siya, may utang siya. Parang prodigal son.
2: Ah,
3: Tinanggap siya
2: ngano.
3: ng family niya. And dun, hindi natatapos dun. Dun pa lang nagsimula yung healing niya at nakilala niya yung Living Waters. And nakakatawa dahil na-restore ba yung relationship niya ng father mo bago siya namatay? Or ano?
6: Opo.
3: Yan.
6: Opo, na-restore po. May konti lang hesitation kasi talagang hiyang-hiya po ako noon. Na 24 years old na ako, pero financially, incapable. Pero, ayun, during his last month, I was able to show my compassion, my love to him. And at the same time, nagkaroon ng small talks sa kanya.
3: Ganda kasi na-restore. Ako, Ate Carmen, naalala ko na nung namatay na yung tatay ko, talagang hindi ko siya, bago siya mamatay, and bedridden na siya. Talagang sinabi sa akin ni Lord na malapit na yung tatay mo, you talk to him, pag-pray mo siya, kausapin mo siya. And ako yung, dahil wala talaga kaming relationship, hindi ko po talaga alam paano simulan. And nung namatay siya, ang laki ng regret sa akin kasi hindi ko nga ginawa yung pinapagawa sa akin ni Lord. Alam mo, ate, ano yun, the night before, talagang kinausap ako ni Lord, mawawala na yung tatay mo, kausapin mo na siya ngayon, bumaba ka. Kasi nasa second floor ako that time. Bumaba ka. And hindi talaga ako bumaba. Hindi ko alam. Wala yung, kasi ang hirap na wala kang relationship. Parang stranger kami ng tatay ko. And although wala namang abuse na ginawa masyado. And hindi ko talaga alam. And hindi ko talaga siya nagawa. And kinabukasan, pumasok ako sa work. Alam ko na mawawala siya that. Pumasok pa din ako sa ang tigas ng ulo ko. And sabi ni Lord, sabi ko na lang sa nanay ko, Mi, pag may nangyari, chat mo na ako. And then, nung nasa work na ako, wala pang 3 hours, tumatawag na siya. Alam ko na, ang bigat na nung umuwi ako ng luhaan doon sa bahay. And that's one of my biggest regret. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig, hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon na kasama niyo yung mahal niyo sa buhay, and may sinasabi si Lord na gawin, maaring nanay niyo or tatay niyo, simulan niyo po o gawin niyo. It's more important yung sa ego niyo, yung relationship to restore it. Ayun.
2: I'm so sorry, that part of your kwento hindi ko alam. Akala ko nagkaayos kayo ni tatay before he passed. Ayan. Pero the Lord will continue to heal you on that,
3: Yes.
2: Gerald. And I'm glad, Alfred, na na-restore nga ang inyong relationship with your tatay. Although, parang ang
6: Opo.
2: iksi no, di
6: Praise
2: ba?
6: God nga po. Opo.
2: August, tapos July, he's gone. Parang 1 month. Mahigit 1 month lang ano, pero how was it for you? Buti hindi katulad ni Gerald, meron kang naging regret o may parang ano ang naging feeling mo kahit na ba na-restore kayo? Ha? Well, how was it?
6: Ano po, after a month po na nakapag-grieve ako, masasabi kong September 2024, 70% na po ako nakapag-grieve kasi talagang may days kada week na may mga regrets talaga ako. And actually, yung regrets po hanggang this year, bago po ako mag-counseling, kasi nag-counseling din po ako. And ayun po, sobrang hirap dalhin yung regrets.
3: Masasabi mo
6: And
3: bang mahalaga yung pag-grieve doon sa season mo na yon? Bakit mo masasabing kailangan mo mag-grieve, kailangan mo? Baka kasi sinasabi ng iba, bakit kailangan ko pang i-arte or i-grieve eh?
2: iiyak pa, no?
3: Iiyak pa eh, tapos na.
2: At wala
3: Move on na
2: na.
3: tayo kay Lord, ganun. Ano yung masasabi mo bang mahalaga yung grieving process or mag-go through kahit maikling panahon?
6: For me po, naging ano siya, helpful siya sa akin, how I will function excuse me, in the church, in the family, sa akad, sa work. Kasi hindi ko siya nag-grieve. Binabrush off ko lang siya. Pag lumitaw yun, magbe-breakdown po ako. I know that for sure. And ako pa naman pag umiyak ako, ano talaga, hagulgul. So, ayun. And yung grieving po, ano, nakapag-help po siya sa akin to know my ano, relationship with my father and how my father ano, really helped me to grow, to become a man he wanted me to be.
2: So, dun sa part ng grieving mo, at saka na, hindi ka, kumbaga bago namatay si tatay, nakapag-usap kayo, ano yung naibalik sa'yo in your relationship? Ibig sabihin, bumalik ba yung tiwala? Bumalik ba yung pagmamahal mo rin sa sarili mo kasi na-restore kayo ng tatay mo? Ano yung, may bumalik ba sa'yo? O meron pa rin, kumbaga, kung kay Gerald, ang regret niya, hindi niya nakausap si tatay. Pero ikaw, meron ka pa

0: ako. Tapos, ginagamit niya lang yung account ni nanay, yung Facebook account, or through text message. So, ganun din ka-intentional si tatay. Kahit na hindi siya ma-words, pero makumusta si tatay. So, ayun po. And, siguro yung
1: The
0: yun po.
1: restore.
0: Alam kong ano, ano ba to? Alam kong nasa langit ang tatay ko kasi on his last days, I was able to share the gospel. And I know pinatawad niya din ako kasi I asked forgiveness kay tatay.
1: Kaya ako natanong yun ate, no, yung pag hindi mo kasi nag-grieve, kala mo okay ka na. Pero yun nga yung sinasabi niya, may mga times na there are parang triggers, tapos nagbabalik ka dun sa mga responses mo, or pag mayroon kang mga unmet needs, bigla kang bumabalik sa mga struggles mo, sexual struggles, and hindi mo alam na yun ang kawalan, yun yung hinahanap ng puso mo, is to really grieve it, to face it. Hindi lang naman siya kahinaan, kundi minsan katapangan nga yung pagharap doon sa situation eh, kasi meron kang matututunan at mas makikilala mo si God doon sa moment na ikaw ay nag-grieve or hinarap mo kung ano man yung struggles na yun.
2: Tama ka dun, Je, na it's more courageous actually than saying na mahina ka o weak ka. So, nag-grieve ka nga ba, Alfred, as nasingit ko kasi yung regrets or yung ano what was restored. Pero nag-grieve ka nga for some time. How long ka? Sabi mo kanina parang ano lang, isang week lang ba yun?
0: Ay, hindi po. Nag-rest po ako sa ministry September
2: September.
0: 24. Buong month po yan.
2: Okay.
0: Tapos, ay, sorry. Nag-leave po ako, ano, nag-leave po din po ako sa, ano, sa ministry. September 2024. Buong month po siya pinaparasa sa akin ng discipler. Tapos, from, kahit na natapos na yung 1 month na rest sa ministry, tinatake ko siya as grieving pa rin hanggang this year na ano, actually February mas ano siya, mas naka-free ako dun sa ano, sa regret ko dun through counseling din, and malaking help din yung Living Waters for me to process, kasi every Tuesday I bring it to the table na
2: Sa
0: ano.
2: small group niya,
0: Yes, a small group po. Since Cross Current and Flagship, talagang binabanggit ko din siya. And I really like yung ano, ginawa ni Pastor JB on the Cross Current na ano, he, ano, let me talk to him as if he is my father. He was my father. So,
2: So, nung
0: ang gusto ko sabihin,
2: kinakausap mo si Pastor JB, eh, ano, iniisip mo ang tatay mo, ang kaharap mo. That's what you
0: opo,
2: mean.
0: yun po talaga yung ginagawa ko din nung inalawa ko ni ano, Pastor JB.
2: So, share with us, siguro, ang iniisip ko, bago ko sabihin yung what you will share, no? Naalala ko, sabi ni Joel, nininong mo, Je, ano, kasi under, nasa small group nga niya si Alfred. Ikaw yata yung malakas daw umiyak eh.
0: Isa, isa po.
2: Which is good. Okay, natatawa po kami ngayon. Pero hello, nung nasa small group din ako, isa ako sa napakalakas umiyak. And I guess si Gerald din nung he was
1: Hindi
2: in
1: po.
2: it mo.
1: Hindi
2: Ay,
1: po
2: di
1: ako.
2: ba? Wow, ang strong mo ha. Ay, ikaw
1: Ganun po
2: ha.
1: ako. Naging kaano, emotionless.
2: Emotionless.
1: Nonchalant.
2: Pero alam mo, kanina yung sinabi mo, to be crying, to

0: And tawag ito, express yourself is not a weakness. To have your grief come out, hindi siya weakness. It's actually a strength. Ayon. Oops, may biglang... Sige. Nasa studio. Okay. Sige po. Magbe-break tayo muna muli, Gerald and Alfred. And then, babalikan natin si Lord naman ngayon. Paano mo nakita na tatay si Lord? Sige, stay with us. Dito lang po sa panahon ng paghilom.
1: Kumusta ka na? May problema ba?
2: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
1: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
3: Sama sa iyong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ito ang panahon ng paghilom.
6: Ang gandang gabi po at tayo ay nagbabalik dito sa panahon ng paghilom. At last, kanina, bago tayo mag-break, ay pinutol natin yung story ni Alfred kung saan pinagkukwentuhan natin ang kanyang mga regrets, mga natutunan sa kanyang journey sa pagkamatay ng kanyang ama. So, magbalik tayo, Alfred. Kumusta naman? Paano ka kinatagpo ng Panginoon sa Living Waters? At pati na rin sa iba mong mga inatendan or sa pagre-rest mo sa ministry, paano ka niya kinatagpo doon sa grieving process mo na kinukwento?
7: Ayun po. Kinatagpo ako ng Panginoon natin. Actually, sa Living Waters, first small group pa lang po sa Cross Current, volunteer na ako. Kasi alam ko yung magiging ganun po yung setup. Aware po ako na mag-share talaga ako ng life. Engineer ko yung life ko, buong-buong ako na ay... Ang dami kong regrets, like yung sa tatay ko, yung natigil ako sa pag-aaral, and yung mga desires ko, mga future plans ko. So, pinost ko din doon. Pati yung mga struggles ko in pornography, masturbation. Tapos, yung past sins ko, like sexual immorality, and being manipulative, talagang binuhos ko. And so, Jesus moments ka din doon, sinabi ni God na, sinabi ni Pastor JB na, as, na, wait lang, na-remember ko po. Ayun, na sabi ni Pastor JB sa akin. Kasi binanggit ko po na, nagbabasa ako ng Bible, pero parang,
6: parang nawala siya.
0: Nawala. So, oh, sige, parang parang.
7: So, ayun po.
0: When you read the Bible,
7: parang walang umaano sa akin. Wala akong natutunan, hindi ko na Panginoon. Pero lago naman ako, karap ko yung Bible. Kasi kino-compare ko lagi yung first year ko as a Christian, saka yung present. Kasi nung first year ako sa Christian, kahit saan, nagka-quiet time ako, dala-dala ko yung Bible ko. As very evident yung answer ni God. Tapos sabi ko din sa small group sa Living Waters, well, hindi ko maintindihan simula nung pandemic. Tapos, sinabi, may binanggit si pa si Jimmy na I am persistent in pursuing God. Pero God is more persistent in pursuing me. Tapos simula nun, gumagulgul na ako kasi nung habang nag-uno akong nag-share, di wala talaga eh, para wala emotions eh. Pero nung sinabi niya po na, oo nga, no, sobrang na blind ako na si God, eto nga pala yung character ni God. Persistent siya. And pursuing.
0: Alfred, ano?
7: So, ang, ayun, nag-confess.
0: Okay nga yun. Maganda yun. Tatanong ko lang, kasi yung father mo is passive, tapos, kumbaga, ano din, nakakatakot siya. So, these are the reason, ito yung mga reason kung bakit parang hindi kayo naging close at natatakot ka rin to share your heart. Would you say na knowing the Lord more, at sabi mo nga, yung sabi sa'yo ni Lord through Pastor JV na if you are persistent, kahit hindi mo naintindihan yung Bible, God is more persistent in running after you. So would you say na talagang opposite si Tatay, Earthy Father mo, sa Heavenly Father? And can you share with us that experience na nakita mo yung kaibahan nila?
7: Sorry po, naputol sa akin.
0: Ay, naputol. Okay. So, mahirap sa internet link. Okay. Ano, ibig ko sabihin ganito, kasi ang tatay mo, passive. Hindi siya nagte-take ng action. He just allows things to happen. Tapos, ikaw, sinishare mo na you are persistent in knowing more about God's Word, pero parang, bakit parang may kulang? So, parang nadi-disappoint ka doon at parang hindi mo naintindihan din yung Bible, bakit hindi na siya katulad nung first year of receiving the Lord. Pero the fact na sinabi ni Pastor JB, if you are persistent or you want to know the Word of God, lalo na si God, he is more persistent and he is so unlike your father. Can you share with us ano yung nakita mong difference noon and how did it heal you?
7: Siguro po sa akin, since ano, ay wala na si tatay, nung nalaman, actually, reminder sa akin yun. Ano, mas nag-arise yung regrets. Kasi, dapat, ano, pinasok yun.
0: Dapat.
7: Si tatay, naging honest ako, and all. And then, ayun, naging honest ako, and all. Kasi, ano, baka at some point maintindihan niya ako. Kasi hindi ko naman talaga alam yung sasabihin niya. And ayun, na kahit na ganun yung situation namin ni tatay before, God reminded me that I have him in my life. Na more persistent to hear out, you know.
0: So,
7: runs ko lahat ng aids ko, lahat ng ano, emotions ko, lahat ng mga desires ko. So, ayun, hinil ako ni God na through him, no? Siya yung kasagutan nung ano, nung lahat na situation na nagkameron ako from the past and up until now, yung mga regrets. So, ayun. Pero, alam, nag-a-arise pa rin siya. This week, yung regret with my father, nag-a-arise pa rin. Pero, na-align ako ni God na, ano, nandiyan siya for me. And, kung hindi ko man yung nagawa with my father, for yung mga desires na yun. Kaya ko naman extend yun, yung capacity na yun with my mother. So, ayun.
0: Aside from the small group, ano sa anong teaching sa Living Waters, sa flagship, ang nangusap sa iyo na God is pursuing you? Aside from Pastor JV saying that God is persistent in pursuing you. Sa teaching sa Living Waters, ano doon yung nakita mo the Lord is pursuing you?
7: Siguro po yung true self na kasi mas napablind ako ng false self ko na eto ako. Parang may definition na agad na eto si Alfred. Hindi siya okay. Pero when I go back to the scripture, since I received the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior, I am redeemed. I am work in progress. I have Him in my life. I have eternal life. So, nire-redirect ako through that teaching po. Mas na-redirect ako na, o nga, no, itong mga pasts na meron ako is hindi siya nagde-define kung sino ako ngayon because my identity is in the Lord and I am His child.
0: Okay. Jay, ikaw, na-curious akong bigla sa'yo. Ano yung teaching na nangusap sa'yo si Lord?
6: Madami. Pero ano?
0: Yung pinaka. O yung una. Yung unang, napaganong ka.
6: Siguro po yung fighting father. Kasi nga, growing up yung father ko is not fighting. Passive siya. And wala kaming relationship. And doon sa teaching na yon, talaga nakita ko si Lord as a father. Tapos, maganda siya. Marami akong natutunan. Marami akong breakthrough. Pero since 2015 pa yun, nalimutan ko na. Pero cumulative experience, sobrang laki na po ng mga natutunan, pinagbago ko sa Living Waters. I'm so thankful. Kasi after ko ng pag-attend, nag-volunteer na ako. Tuloy-tuloy pa rin yung learning. So, napakadami pong teachings na maganda at helpful sa akin.
0: Tama. Natuwa ko itanong sa iyo aside from si Alfred na guest natin. Kasi sa mga teachings po ng Living Waters, doon po nas nakikilala. Ine-expect ko din sana, Alfred, ang sasabihin mo, yung fighting father. Pero amazing. The Lord spoke to you through the teaching ng the true self. And I think kakabit din yun ng false self. And then si Gerald sa fighting father. Sa akin yung wounds, that's where the Lord talked to me. Yung mga sugat. Yun. So iba-iba talaga. Pero tama yung sabi ni Gerald, mga kaibigan, na sa bawat teaching, and kung nagvo-volunteer din po kayo, ako nag-volunteer, every year po, meron bagong sinasabi si Lord. Kaya Alfred, mag-volunteer ka this year. Yeah. So, yon. So, okay. So, that was amazing, ang ginamit sa'yo ni Lord, yung teaching on the true self. Na ito ikaw, hindi mo kailangan magtago dun sa mga pinagagawa mong kasalanan o kaya kumbaga maskara na tinatakip mo para sabihin, ito ako, pero actually hindi ikaw yon. So, just share with us kung ano yung naging Jesus moment mo aside dun sa na-realize mo God is persistent. In a large group, ayan, medyo nagre-reveal kami ano pong nakapaloob sa gawain natin. Teaching, small group, at large group. Meron bang moment na may nag-pray for you
7: yes,
0: sa large group?
7: What was it? Pinaka nare-remember ko is someone prayed for me na sinabi niya may malaking hindi ko po alam yung tawag eh, pero ninakabit sa mga paa ko na sobrang
6: Tanikala.
7: Lalaki. Tanikala.
0: Chain? Ganon?
7: So, na naghihinder sa akin to move forward. So, ayun. And naisip ko nga, at yung mga past sins, habitual sins na kailangan mag-deal. Tapos, ayun, I really see how God speak to me through that prayer na I am not pleased on those situations na nangyari, pero I am here with you. Will journey with you.
0: Na-discover mo na ba kung ano yung mga nakatali sa'yo? Kung ano yung tanikala?
7: Yes po. Yun po yung ano, yung mga coping mechanisms and yung
0: like
7: shame.
0: What?
7: Like yung ano po, pornography, masturbation, like being ano, attention seeker, narcissist, and ano pa ba? Yung actually ano din may part yung ministry kasi kapag nag-ministry ako gusto ko ministry talaga. So kahit na ano maubos ako na physically. So parang nagiging idol siya na in a way na hindi ko na napaprioritize yung family. So ayun, isa din yun. Yung ministry it's a way for me to overflow my relationship in the Lord. Hindi siya yung ano, hindi siya yung means. So, ayun.
0: So parang ano yun?
7: Ako.
0: Instead of going to the Creator, yung the created ang hinahabol mo. Instead of Creator. Ang Creator si God, of course. Yun. So, ngayon, nasaan ka sa journey mo, Alfred?
7: Ngayon po, continuous ano po, healing. And I praise God for ano, yung pornography and masturbation talagang ano, tiinan na. And kasi fully aware na ako. Pinalit ako na siya ng ano, ibang ways. Either lalabas ako or I will go with other people where I can be vulnerable that here is my situation. I felt tempted so that they can pray for me. Tapos minsan tumatakbo din. Minsan nag-mobile games with friends. And ayan, good community din. Kasi sa bahay po namin is ano, ang mga ka-churchmates ko kasama ko dito. So, ayan. And yung regret, as in, parang 10% na lang siya or 5%. Kasi kapag na may mga triggers po, babalik ako din sa promises ni God na I'm his child. I can still do it with my mother, which is nagagawa ko na. And ano, I am forgiven dun sa ano, sa mga supposedly desires ko na gawin or building my relationship with my biological father nung nabubuhay pa siya. So, ayun. And praise God for the community nga po na Living Waters na katulad nung last time si Pastor JB invited me to become a volunteer.
0: Sa so, Intro to Healing sa Caloocan. Yeah. Gerald, you were...
6: Ako, ate, kanina, tinanong siya, anong message niya sa tatay niya? Ngayon naman, ano yung message mo sa younger self mo? Kung makakausap mo yung younger self mo. Ilan taon ka na ngayon, Alfred?
7: 26.
6: So, anong message mo doon sa...
0: 10-year-old. So, kay 10-year-old, di ba? Doon siya naging aware eh. So, kung makakausap mo si 10-year-old, ano sasabihin mo? Tama ba, Je? Yung ba?
6: Tama.
7: Siguro po ano, masabi ko na
6: usapin mo siya. Masa niya ng drama.
7: Oo nga po, ano.
6: Alfred, gano'n.
0: 10-year-old Alfred. Sige nga.
7: 10-year-old Alfred, mahal na mahal ka ng tatay mo. He always ask na kumusta ka. Hindi man siya ma-words, hindi man siya minsan ma-actions. But deep down in his heart, he loves you. He uses his strength to provide to you for your family. And even though Sometimes you hear him na ano, nagsasabi ng mga sakit na words sa nanay mo. He still love her. Hindi niya iniwan yun since they got married. You can just come to him anytime you need him. And for sure na he will talk back to you. He will hug you. He will say, I love you.
0: Oh, sige nga, dagdagan natin,
6: Jay. Dagdagan natin. Sige, ano idadagdag mo?
0: Anong masasabi
6: parang
0: mo ngayon?
6: Mas gusto kong gusto natin siya paiyak.
0: Ikaw, ako na medyo naiiyak, sabi ko. Kaya so, kausapin ko rin yung sarili ko. De, ang gusto ko idagdag, ano ngayon ang sasabihin mo naman sa yung adult self? Now that you've realized all of this. So Alfred,
7: 26 years old, Alfred. Malayo ka na, pero malayo pa. At malayo pa yung lalakarin mo sa Panginoon. Lahat ng meron ka in the past, God used it for good to become a man like you are right now. You are growing in your relationship with the family. You are growing sa persistent na pag-quiet time mo, and mas nagiging deeper pa yung mga gusto mong plans na lagi mo sinasurrender sa Panginoon. God will answer it. Maybe some of it are no, pero it is for your good, not to harm you. Keep on running towards the Lord. Keep on using your life as a vessel of the Holy Spirit to minister to the people na may encounter mo na same situation as you, may father wounding, so that they may encounter Jesus as well. And they may be reminded na mahal sila ng tatay nila in spite of those things. In spite of the imperfection ng tatay nila. There is a perfect father for them, which is the Heavenly Father. Always glorify God as the center, or the song called Center says on the beach, all of your life, you may become the footstool of God's glory.
6: Ayan, bago tayo mag-end, meron pa tayong 15 minutes. Ano naman ang Father's Day message kanina kung nakakausap mo yung papa mo? Diba, ginawa mo sa small group. Ngayon naman, ano yung Father's Day message mo to your Father in Heaven? Sa papa mong biological.
0: Kung nandito siya kaharap natin, ano sabihin mo sa kanya?
7: Tay, I love you. Happy Father's Day.
0: Oh yeah, naiyak na, Gerald. Pinipigil lang. Buti nga yung pinipigilan ni Alfred eh. Mahirap nang magbunghalit siya ng iyak dito. Pero what do you look forward to, Alfred pala, Gerald tuloy. What do you look forward to, Alfred? Yung parang ano pa yung gusto mong mangyari? Although yung kanina nung kinausap mo yung 26 years old na si Alfred, and parang nakita ko rin yung mga desire mo pa. Is there anything else that you look forward to?
7: Look forward po is nagamit yung experiences ko with Living Waters sa mga small groups po namin, yung faith communities dito po sa Anonas. And of course, I decided to become a father then. And mangyayari yun kapag meron ng jowa. So I'm praying for it. continues praying for it. I mean, this I could then is ano, kasi next year po gagraduate na ako sa aking ano.
0: Ano, anong ano course mo?
7: Theology po.
0: Ah, saan ka nag-aaral? Sa IGSL, APS, AGS, saan ba?
7: Sa International Baptist College and Seminary sa Mandaluyong din po.
0: Ah, okay. So, Baptist ka pala.
7: So, looking forward, and after that, I will apply for ano, full-time.
0: Na ano, teacher or pastor?
6: As a crew.
7: Missionary po.
0: Ah, sa crew. Oo. Campus Crusade for Christ dati. Now, it's called crew. Yan.
7: Yes, well.
0: Alam mo ba? Nung college days ko, Campus Crusade for Christ din ako na mover. And ano, hindi lang ako naging staff. Alam mo bakit? Alam mo bakit hindi ako naging staff? Sabi nila, very emotional daw ako. Yak lang na iyak. And I guess totoo yun. Napaka-emotional ko na ano. Naalala ko yun, Jen, nung tinanong ako ni Benji, yung unang ano ko, leadership training sa Tagaytay. Kamusta ka na, Carmen? Eto, walang ginawa kundi umiyak. Mula unang araw hanggang matatapos na.
6: Naalala ko, Ate Carmen, pag meron tayo mga prayer time before the flagship, parang minsan naiiyak.
0: Iyakin talaga ako. Ayan, sabi mo, sa aming family, talking about family, ako yung very emotional. And I guess that's true. Kaya hindi ako pwede, hindi ako papasa sa crew. Kasi ang ano, kailangan medyo matatag ka. Ngayon, medyo matatag na ako. Nabawasan na yung iyak ko. Kasi hinihil na ni God. O, yung ganda nun, di ba? Iyakin ka pa rin. Your emotions are real, pero you become stronger because, you know, where you stand before the Lord. Ayun. So, ano ang gusto mong iwan na message sa mga tagapakinig? Natanong na natin ba yan, Jen?
6: Hindi pa,
0: no? Yung gusto mong iwan na message sa mga katulad mo na maaring ang tatay ay passive, tapos, although pinigilan na kitang umiyak, baka bumulahaw ka ng iyak dyan nung you were saying a message for your father. Yun. Ano yung message mo sa mga tagapakinig na maaring they're also struggling with their own father?
7: Alam natin na lahat ng tao ay dinadala.
0: True.
7: And if you think na mas heavy yung dinadala mo, kaya dalhin niya ng Panginoon. Lapit ka sa Kanya. Sa, as He mentioned in the book of Matthew. And sabi nga kanina din sa quiet time ko sa 1 John chapter 1 verse 7 and 9 or 5 to 9 that those who come to Him confess He's faithful and just to forgive us and bless us from all of our unrighteousness. And there are platforms where you can be vulnerable if hindi ka comfortable to be vulnerable in your small group in the church. There is living waters that you can go to. And they ano, malaking help sila kung gaano kalaking help kay Ate Carmen, kay Great Gerald, ganun din siya sa akin. And for sure,
0: for sure, God
7: magiging
0: will use
7: malaking
0: it.
7: Help din siya sa'yo.
0: Amen.
7: He will definitely use it.
0: Yun. Okay. Oh, meron ka ng ano, few minutes na lang to pray. Hindi, bibigyan ka namin ng 5 minutes. Pero ano, bago rin yun, nasabi mo na Happy Father's Day sa yung tatay. Any message din sa mga tatay ngayon? Kasi ang kinausap mo kanina ay yung mga anak. How about sa mga tatay ngayon? Kagaya ni Gerald na isang tatay, What is your message? As
7: Sa
0: an
7: mga
0: anak,
7: tatay
0: ano,
7: po
0: bilang,
7: ngayon.
0: ano, Alfred, yung bilang anak ka na kinakausap mo yung tatay. Sige.
7: To all of the fathers listening to this radio or this video, you're also loved and seen by the Heavenly Father. You have your wife that's in your hard work, lahat ng pagpapagal, pagkayod, para may provide sa family. Your kids also seen those pagod na meron ka, sacrifices na meron ka. And for sure, there is yung ano ba, kapwa tatay mo din, kung may group of people ka na mga tatay din, that's good. Pero kung wala pa, I hope you find one too. And kung wala pa, go to the church. Kasi meron doon mga tatay, group na mga tatay that will help you grow more to become a tatay God wants you to be.
0: Amen. Yan. Wow. What a good reminder. So sige, Alfred, pray for us, especially for the fathers and even the young people like you.
7: Let's pray po, Panginoon. Maraming salamat for this time that you have given us to hear a story of how biological father na meron ako. Panginoon, maraming salamat sa tatay ko that you use him to provide for me. Ang ganun din sa mga tatay na nagpo-provide sa kanilang family at nagmamahal ng kanilang mga wife. Continually to comfort them. Continually to speak life to them na they are valued kahit na sometimes they felt unseen, unheard. Ikaw po ang mag-provide nun sa kanila, Panginoon. Lord, continually use them as a vessel of your goodness, as a vessel of your love for their family. And Lord, for this Father's Day, now ay may celebrate namin ang aming mga tatay na in spite of their imperfection, they love us and they still sacrifice their life for us. And we celebrate you as well, our Heavenly Father, for you are a great provider. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Shalom. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, sa pagdakilaan mo, sa pagmamahal mo sa amin, sa biyaya at habag mo sa amin. Lahat po ng ito ay dinudulog namin sa matamis mo pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
8: Amen.
0: Amen. Amen. Wow. Thank you, Alfred Karanog, ang ating naging guest ngayong gabing ito. And we hope na maybe the next time na ma-interview ka namin, ibang story naman. May asawa ka na nun siguro. Tagal pa yun. Pero God bless you and your ministry with crew. Hello sa mga taga-crew. May mga kilala tayo dyan. And thank you, syempre, sa aking co-host, si Gerald Balite. And hello kay AA. Pahag, payakap na lang sa mga apo namin. Kay Jaira at kay Jiraya. And thank you, Shaira, yung ating nakasama dyan sa studio sa DZAS. And happy Father's Day advance. Hindi ko na maalala, is it the first Sunday
7: second.
0: Or second Sunday? Advance happy Father's Day sa mga tatay. Sa'yo, Gerald. sa lahat ng mga tatay sa Living Waters Philippines. Yan. So kami po ang inyong nakasama. Ako si Carmen Go Vargas.
6: At ako naman si Gerald Balite.
0: Hanggang sa susunod po. Magandang gabi. God bless.
5: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano, nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa aming pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa aming pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen.
9: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Linggo, a 7 ng Hunyo. Mga Salmo, chapter 1 to 8.
3: Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan

0: laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusan niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Bakit nagbabalak magimagsik ang mga bansa? Sa sabwatan nilang ito'y anong kanilang mapapala? Mga hari ng lupa'y nagkasundo at sama-samang lumalaban, hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinasabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Zion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. Ipahahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon, ako na ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipapamana ko. Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal, tulad ng palayok, sila'y magkakabasag-basag. Kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo, ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh nang may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak, yumukod kayo't magparangal. Baka magalit siya't bigla kayong parusahan. Mabalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, ay di mo tutulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, binibigyan mo ko ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong, sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising, buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay, di ako matatakot, magsipag-abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahang lahat, mga kaaway ko, kapangyarihan nila'y iyong igupo. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Sagutin mo po ang aking pagtawag, O Diyos na aking kalasag. Sa kagipitan ko, ako'y iyong tinulungan. Kaawaan mo ako ngayon, dalangin ko'y pakinggan. Kayong mga tao, hanggang kailan ninyo ko hahamakin? Ang walang kabuluhan at kasinungalingan, hanggang kailan ninyo iibigin? Dapat ninyong malamang itinalaga ni Yahweh ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa kanya, siya'y nakikinig. Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit. Sa iyong silid, pag-isipat, ika'y manahimik. Nararapat na handog inyong ialay. Pagtitiwala niyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw, O Yahweh, ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, tarainan ko'y pakinggan, sapagkat sa iyo lang ako nananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaan. Mga maling gawain, di mo pinapayagan. Ang mga palaloy, di makakatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasamaay, iyong kinasusuklaman. Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling. Galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sambahin ko sa templo mong banal, luluhod ako tanda ng aking paggalang. Patnubayan mo ako, Yahweh, sa iyong katwiran, dahil napakarami nang sa aki'y humahadlang. Landas mong matuwid sa aki'y ipaalam, upang ito'y aking laging masundan. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan, sa loobin nila'y pawang kabulukan. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilin lang. O Diyos, sila sana'y iyong panagutin, sa sariling pakana sila'y iyong pabagsakin. Sa dami ng pagkakasala nila, sila'y iyong itakwil, sapagkat mapaghimagsik sila at mga suwail. Ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyan, at lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal, upang magpatuloy silang ika'y papurihan. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid, at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. O Yahweh, huwag mo kong sumbatan nang dahil lamang sa galit o kaya'y parusahan kapag ika'y nag-iinit. Ubus na ang lakas ko, ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatal. Ang aking kaluluwa'y lubha ng nahihirapan. O Yahweh, ito kaya'y hanggang kailan magtatagal? Magbalik ka, O Yahweh, at buhay ko'y iligtas. Hanguin mo ako ng pag-ibig mong wagas. Kapag ako ay namatay, di na kita maaalala. Sa daigdig ng mga patay, sinong sa iyo'y sasamba? Pinanghihina ako nitong aking karamdaman. Gabi-gabi, basa sa luha itong aking higaan. Binabaha na sa kaiiyak itong aking tulugan. Mata ko'y namamaga dahil sa aking pagluha. Halos di na makakita mga kaaway ko ang may gawa. Kayong masasama, ako'y inyong layuan, pagkat dininig ni Yahweh ang aking karaingan. Dinirinig ni Yahweh ang aking pagdaing, at sasagutin niya ang aking panalangin. Ang mga kaaway ko'y daranas ng matinding takot at kahihiyan, sila'y aatras at sa biglang pagkalito'y magtatakbuhan. O Yahweh, aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga taong sa aki'y tumutugis, kundi sila'y parang leon na lalapa sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. O Yahweh, aking Diyos, kung ako may nagkasala at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba, kung ako ay naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po'y naminsala o nang api ng kaaway, payag akong hulihin, patayin kung kailangan, iwan akong walang buhay at sa lupa'y mahandusay. O Yahweh, bumangon ka, puksain mo ang kaaway, ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay. Gumising ka't sagipin mo, ako ngayon ay tulungan dahil ang hangad mo'y maghari ang katarungan. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa at mula sa trono sa kaitaasan, ikaw Yahweh ang mamahala. Sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila. Humatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. Ikaw ay isang Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Supuin mo ang gawain ng masasama at ang mabubuti bigyan mo ng gantimpala. Ang Diyos ang aking sanggalang. Inililigtas niya ang may pusong makatarungan. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Kung di sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa, pati ang kanyang pana ay kanyang iahanda. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda, kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip, ipinaglilihi niya ang kalokohan at ipinanganganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap. Sa sariling karahasan, siya ngayoy naghihirap. Pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan. Aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang ngalan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS.
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Maraming maraming salamat sa Panginoong Diyos sapagkat ang kanyang biyaya ay bago tuwing umaga. Bawat araw, bawat oras, bawat sandali, ipinapagpasalamat natin sa Panginoong Diyos dahil siya ay mabuti, siya ay tapat. Kaibigan, kumusta ka? Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Once again, ito ang ating global cast ng Life is Beautiful para sa buong global barangay. Para sa lahat ng mga nakikinig sa atin online, anywhere in the world, o kaya naman yung nakikinig pa sa PM Radio at sa mga radio, nais po nating patuloy na ibahagi ang mga awiting ito at syempre mga paalaala para mapagyaman ang ating pananampalataya at tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan.

Sa buong ministeryo ng Panginoong Jesus, siya ay nangaral. At kung atin pong isasummarize ang kaniyang pangangaral, makikita po natin na binibigyang diin dito ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At ganoon din para sa mga mananampalataya, para sa kaniyang mga alagad, ang pag-iibigan sa isa't isa kagaya ng pag-ibig niya sa atin. So tatlo po iyon, pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, pag-ibig sa kapwa-tao gaya ng ating sarili o ng pagmamahal natin sa ating sarili, at pag-iibigan ng mga magkakapatiran gaya ng pag-ibig ni Jesus sa atin. At ipinakita po niya ang kaniyang mga ipinangaral na yan sa pamamagitan ng kaniyang mga ginawa. Siya ay nagpupunta sa templo, siya ay nangangaral, siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos, siya ay nananalangin mag-isa, siya ay nananalangin sa publiko. At ang paggalang pagrespeto sa Diyos na ipinakilala niya sa atin bilang Ama natin sa langit, sinasamba niya ang pangalan ng Diyos Ama sa langit at siya ay naparito bilang anak ng Diyos upang sundin ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat. Nawa, mga kaibigan, ang atin pong pag-ibig sa Diyos ay maging tunay nga na higit sa lahat, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isip, kung hindi ganoon din sa gawa. Ipinakita rin po ng Panginoong Jesus ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili, hindi lamang sa kanyang mga katuroan kagaya ng ang mabuting Samaritano, ang alibughang anak, hindi lamang sa kaniyang mga itinurong talinhaga, kung hindi even doon sa kaniyang pagmamalasakit, even to those whom he reached out to. Makikita po natin sa mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siya ay nakitungo doon sa mga tinatawag nating vulnerable o mga mahihina, doon sa mga nangangailangan, doon sa mga dinidiscriminate o ine-etsapwera ng lipunan o ng relihiyon. At kanyang pinakitunguhan, mapalalaki, mapababae, mapa may pinag-aralan, relihiyoso, o kaya naman ay mga pangkaraniwang tao, lalo't higit ang mga mahihirap at nangangailangan. Ipinakita po natin sa mga halimbawa na yan ang naging pagpapakita ng Panginoong Jesus ng pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Sa panahon natin ngayon, tinatawag ko nga na global barangay. Ang mga Pilipino kasi mula sa mga barangay sa Pilipinas, nasa iba't ibang mga lugar na ng mundo. Eh, para tayong isang malaking barangay all over the world, kaya tayo po ay may pagkakataon na ipakita sa global barangay ng mga pare-parehong Pilipino at sa buong mundo, international barangay. Pwede po nating ipakita ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa kanila sa pamamagitan initially ng pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay sa international barangay at sa global barangay, kagaya po ng pag-ibig natin sa ating sarili. At syempre, kung meron tayong mga kapatid sa Panginoon, anumang lahi, mga kapatid kay Kristo, anumang lahi, anumang edad, nasaan mang bansa, ang utos naman sa atin ng Panginoong Jesus, sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sacrificial kind of love. Mamaya po, balikan natin yung idea na yan at magpatuloy naman tayo ngayon sa ating pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng mga awitin.

ang mga mabubuting ginagawa mo ay magbubunga rin ng kabutihan para sa iyo. Paalaala ng Galatians chapter 6 verse 9, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart." Ako ang iyong kaibigan, Eric C. Maliwat. Thank God, for life is beautiful.

0: Siyempre, palagi tayong nagpapasalamat dahil sa mga awitin na ating napapakinggan. Maraming salamat sa mga composers, maraming salamat sa mga arrangers, maraming salamat sa mga tumugtog at maraming salamat sa mga kumanta. Praise the Lord sa kanilang pagpapagamit ng kani-kanilang mga talento para tayo mabless sa pamamagitan ng mga awiting iyan. Ano mang lahi, Pilipino man o hindi, ang mga awiting ito pinipili po natin para sa kabuuan ang ating global cast ng Life is Beautiful ay maging edifying, nakapagpapatatag para sa bawat isa. Magbabalik po tayo.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Masay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Ang Life is Beautiful ay inihahatid sa inyo ng FEBC Philippines. Siyempre, maraming salamat sa ating mga kasama para itong ating mga contents ay maging available para sa bawat nakikinig sa radyo o kaya naman para sa mga nakikinig online. Maraming salamat kay Reggie, maraming salamat kay Benjo, kay Jonathan Benaya, ganun din kay Nat. At siyempre, maraming salamat sa iyo na nakikinig dahil hindi tayo kumpleto kung wala kayo na mga kasama natin, mga kasama nating nakikinig ngayon. At ganun din, siyempre, ang lahat ng ating mga musicians, ang mga nagpaparinig ng mga awiting iyan na nai-record kahit noon pa man hanggang ngayon na be-bless tayo. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia.

sa atin pong mga napapagbulay-bulayan dito sa Life is Beautiful, kanina ay ating napakinggan ang sinasabi po nating ideas patungkol sa mga commandments ng Panginoong Jesus. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, at sabi niya sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, ibigin ninyo ang isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Itong pag-ibig ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad ay sacrificial kind of love. At maalala po natin, sa John chapter 15, sinabi ng Panginoong Jesus, wala nang hihigit pa sa pag-ibig kung saan ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo po ay hindi na itinaturing o hindi na tinatawag na disipulo kundi mga kaibigan. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. At kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin na kanyang mga alagad. So ang kanyang bagong utos, sabi niya noon, ano, ay ibigin ninyo ang isa't isa na mga kaalagad ninyo kagaya ng pagmamahal ko sa inyo, isinakripisyo ko ang buhay ko para sa inyo. Bilang mga magkakapatid, tayo po ay hindi lamang basta-basta church mates. Tayo po ay tinawag ng Panginoong Jesus para magmalasakit sa isa't isa. Kung gaano po ito kalalim, kung gaano po ito kalawak, ay dapat nating patuloy na ipinapanalangin at ginaganap, ipinapakita sa ating pamumuhay bilang mga magkakapatiran. Papaano mo ipinapakita ang sacrificial love o isang pagmamahal na mapagsakripisyo sa iyong kapatiran, sa iyong kapwa Kristiyano? Mga kaibigan, ito po ay para sa bawat isa at pinapanalangin sa gabay ng Banal na Espiritu kasi siyempre may iba-iba tayong mga sitwasyon sa ating global barangay. Tayong mga magkakapatid sa Panginoon, iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang contexts. Kung papaano natin susundin itong sinasabing mapagsakripisyong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapatiran, idalangin natin sa Holy Spirit na tayo po ay gabayan upang hindi lamang natin sabihin sa salita at sabihin sa isip, kundi maipakita rin natin ang sacrificial kind of love sa ating kapwa Kristiyano sa pamamagitan ng ating paggawa.

may magandang layunin ng Panginoon para sa buhay mo. Inaanyayahan kita na taus-pusong manalangin ng ganito. Panginoong Diyos, kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, nanunumbalik po ako sa inyo. Panginoong Hesukristo, sumasampalataya po ako na kayo ang bugtong na anak ng Diyos. Isinusuko ko sa inyo ang aking puso, ang aking isip, ang aking kaluluwa, ang aking buong buhay. Panginoong Hesukristo, tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Espiritu Santo, pumasok po kayo sa aking pagkatao at tulungan ninyo ako na maging mabuting anak ng Diyos. Amen.

Maraming maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa ating global cast ng Life is Beautiful. Siyempre, nagpupuri tayo sa Panginoon dahil ang FABC Philippines ay patungo sa ika-79th year o ika-79 na taon. Nagdiwang po ang FABC Philippines sa buwang ito ng June, ano, ay ipinagdiriwang ang ika-78 anibersaryo, kaya patungo na sa 79th year. Praise the Lord! Maraming salamat sa bawat isa na patuloy na nagtataguyod ng mga gawain ng FABC Philippines. Maraming salamat sa mga content creators ng FABC Philippines. Maraming salamat din sa inyo. Pinahihintulutan nyo na mag-volunteer ako ang inyong lingkod. Ilang mga taon na nga ba akong volunteer simula nung nag-retire tayo sa Pilipinas, ano? Siguro mga mahigit ano na, maglalabing 5 taon na rin na volunteer support natin sa FABC Philippines itong global cast ng Life is Beautiful. Nadagdag pa yung hardin ng panalangin tuwing Lunes. At syempre, yung sa DZFE, yung inspirations. Maraming maraming salamat sa bawat isa na binibigyan po ninyo ng pansin itong ating mga efforts na kagaya nito para ma-share sa iba at maging pagpapala sa iba na mga nakikinig. Sa panahong ito ng AI ay hindi po AI itong ginagawa natin. Talagang actual ministry po natin ito. At salamat sa Panginoon sa kanyang encouragement na ibinibigay sa atin. Maraming maraming salamat po sa bawat isa na patuloy na nananalangin para sa ministry natin. At minsan pa, sa Diyos po, ibinibigay natin ang lahat ng luwalhati, pasasalamat at papuri. Mula po dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Victorious Sunday sa'yo, kagapay. Napakabilis ng araw. At sa araw na mga dumadaan, na maraming pagsubok, salamat sa Lord at talagang napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Kaya bago po tayo magtungo sa ating bahay panambahan ngayong araw sa ating mga churches, magandang tayo po muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito, kaagapay, ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaagapay, simulan natin ito sa ating pananalangin. Samahan mo ako manalangin, kaagapay. Lord, sa oras pong ito, patuloy ka naming tinataas, dinadakila, pinapupurihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong mga pagpapala at biyaya na amin pong natatanggap. Lord, sa oras na ito, kami dumudulog sa inyo, nagpapakumbaba, patuloy na umaamin na kami po ay walang magagawa kung malayo po kayo sa amin, kung wala po kayo sa amin. Pero never po kayo lumayo, Panginoon. Bagkos kami po ang laging lumalayo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At sa oras na ito, itinataas namin ang bawat sitwasyon ng aming mga kapatid, ng aming mga kaagapay. Pangunahan niyo po kami sa bawat tahanan. Kayo po ang maging sentro, lalo na po ng mag-asawa, sa mga anak, Panginoon, at sa buong pamilya. Lord, kayo po magbigay ng proteksyon at kalakasan sa lahat ng pamilya. Pinagpipray din namin sa araw na ito, Panginoon, na patuloy ang inyong kapayapaan at kagalakan na maranasan ng mga taong nagdadaan sa mga mabibigat na sitwasyon ng kanilang buhay. Lord, kahit kailan, hindi po kayo nagkulang. Kahit pa sa mga panahon ng aming mga kakulangan at kasalanan, nananatili po kayong tapat, Panginoon, at ipinaparanas ninyo ang inyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Lord, pinupuri namin kayo, patuloy kayong maging kalakasan namin sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta na po kayo? Kung ikaw ay may prayer request, i-comment mo na yan sa ibaba at masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na naisasama ang inyong mga prayer request sa ating prayer time. At umasa po kayo, mga kaagapay, na idudulog talaga natin sa Panginoon ito. It's either dito po sa on air o kaya sa aming mga personal prayer and devotion. Kung sakali naman na may mga sinagot na ng Panginoon sa ating mga dalangin, bigyan niyo po kami ng balita, balitaan niyo po kami at sama-sama nating ipagpasalamat yan sa ating Panginoon para naman ma-encourage din ang iba. At ngayong araw, mag-aral naman po tayo ng salita ng Diyos at ang ating paksa ay tungkol pa rin sa tunay na kalayaan. At sa umagang ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na dapat nating paghandaan. Ano po ito? Ito ay ang madalas na ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Ang bihagin niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pailalim at palihim maging sa patagong pagkilos. Kaagapay, ito ang mga bagay na dapat nating pag-ingatan. Ang sabi sa Filipos Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo.
pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya, mga kaagapay, manatili tayong buhay sa ating relasyon sa ating Panginoon, maging masigla tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, kaya nananatili tayong bihag dahil ayaw nating umamin sa mga bagay na madalas at totoo namang bumibihag sa atin. Kaya hindi ka lumalaya. Ito ay dahil kinukonsente mo ang sarili mo sa mga bagay na nagiging ikaw at kinasanayan mo nang gawin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, manatili kayo sa pagiging bulag dahil hindi ninyo matanggap na kayo'y mga bulag. Maging ang Diyos ay ginawa niya na ang kanyang salita. Tinutupad niya ang mga ito. Hindi lamang siya puro salita, siya ay gumagawa ayon sa kanyang mga sinasabi. Nang ang Diyos ay tinupad na niya ang propesiya sa lumang tipan patungkol kay Jesus, ang nakalulungkot na katotohanan ay marami ang nabuwal at natisod sa pagsasakatuparan nito. Bagamat ito'y ipinangaral ng mga pari at laganap sa buong Israel, noong ang salita na naipalaganap ay nagkatotoo, hindi nila ito inakala at hindi nila natanggap. Nang totohanin na ng Diyos ang nakasulat sa kabanatang siyam ng Isaias, umalma na ang mga Pariseo at si Haring Herodes. Kahit pa ang bawat isang masayang naglilingkod sa templo nung narinig nila ang hulang ito tungkol sa Mesyas, sila ay nayanig at nagulat na ang kanilang itinuturo at nababalitaan mula sa labas ng templo ay magkatotoo na. Parang sa atin ngayon sa kasalukuyan, kapag tinotohanan na ang salita, nayayanig na ang marami. Tulad ng mga Pariseo, masaya sila sa una dahil wala pang pagsasakatuparan ng salita ng Diyos, wala pa yung application period. Subalit kapag dumating na ang panahon ng pagsasakatuparan, marami na ang nayayanig. Hindi natin kailanman maaring burahin sa isip natin ang salita at lalong hindi natin maaring salungatin ang katotohanan. Kaagapay, ano ang pinatutungkulan nito? Ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng lahat ng nasa iyo. Lahat ng hindi totoo, iyahayag niya. Lahat ng pagkukunwari, ipapakita niya. Kaagapay, ito ang nakalulungkot na kalagayan ng marami sa ngayon. Marami na ang ayaw makinig sa mga ganitong katuruan. Hindi nila tanggap ang mga ganitong usapin o paksa. Karamihan, ang hinahanap ng katuruan ng tao ay yung tungkol sa katuruan paano maging mayaman, paano maging masaya. Marami ang umaayaw, marami ang tumatakbo papalayo para maghanap ng mga turong hindi masyadong masakit. Ayaw nilang idinidikit ang krus sa kanila. Pati na rin kapag ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos ay itinatama na ang kanilang baluktot sa kanilang buhay, kaagapay, kung ang personalidad mo ay nakakatisod, nakaka-discourage, huwag mong sabihing personalidad mo lang yan. Ang mainam mong gawin ay magpaayos, magpatama at magpatuwid ka sa Diyos. Sapagkat hindi ganyang personalidad ang naaayon sa kultura ng kaharian ng Diyos. Kung dati kaagapay ay sinusunod mo ang masamang takbo ng sanlibutan ito, ngayon ay hindi na bagay sa iyo ito. Dahil ang Diyos na ang kumikilos sa iyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya ka lang naman nagkakaganyan dahil hindi mo matanggap na ang nasa iyo ay masamang pagnanasa at sinusubukan mong takpan ng pagiging spiritual. Subalit hindi mo ito maitatago sapagkat ikaw din ang nabibiyag nito na nagdadala sa iyo sa pagkalugmok. Ang natatanging hakbang
upang ikaw ay makawala sa pagkabihag na ito, ay tanggapin ang katotohanan na kailangan mo ang pagpapalaya sa iyo ng Panginoon. Si Apostol Pablo na dating Saulo, sa aklat ng Roma sa Kabanatang 7, siya ay umamin. Sa pag-amin niya, nabanggit niya ang mga katagang, "And it makes me a prisoner." Mabuti pa si Pablo umaamin na siya ay bihag ng pita ng laman. Kaagapay, kung gusto mo lumaya, umamin ka. Tama, pag-amin at pagtanggap ang susi. Maraming tao kaya hindi lumalaya, ito'y dahil ayaw nilang tanggapin na mayroon dapat ayusin sa kanilang buhay. Ito ay isang napakaseryosong bagay na hindi nila binibigyan ng halaga. Ang masamang pagnanasa ay hindi nagkataon lamang, kaagapay. Hindi ito biro at hindi rin ito pakiramdam lang. Ang mga tao ay nahuhulog sa tukso kapag ang kanilang pagnanasa ay dadalin sila kung saan sila ay mabibitag. Ang totoo, ikaw ay nasa bitag na. Ang sabi ng Santiago, Kabanatang 1, sa mga talatang 14 at 15, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kakalungkot. Kaagapay, ang nais ng Panginoon ay makawala tayo sa bitag ng kaaway, sa bitag ng Diablo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay at tayo ay Kanyang iingatan. Sa Diyos ang papuri.

0: sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan.
1: Si Pastor Melvin Pascual ng Open Door Baptist Church Karuhatan, tayo po ay manalangin. O dakila namin Diyos na mapagpala sa lahat, malapit po kami sa iyo at patuloy namin itinataas sa iyo ang bawat Christian churches sa buong bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa buhay ng mga pastor, ng mga ebanghelista, ng mga misyonero at ng mga manampalataya na sa iyong biyaya ay nanatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok, sa mga kahirapang pang-ekonomiya at yung pong nangyayaring espiritual na labanan. Salamat sa patuloy na pagpapahayag ng Ebanghelyo at patuloy na kakarinig ng mabuting balita ng pagliligtas kay Kristo Jesus. Salamat po Diyos. Kaya naman aking panalangin, patuloy niyo pong ingatan ang bawat kapulungan ng bawat churches. Nandun nawa ang iyong patuloy na paghawak sa buhay ng bawat lingkod mo, mga pastor, at ang pagkakalob mo ng karunungan, ng integridad at tibay ng loob. Patuloy mong pagalingin mga pusong wasak, ibalik ang mga naligaw at aliwin ang mga inuusik dahil sa kanilang pananampalataya. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ng iyong bayan para sa gawin ang gawain ng dakilang utos ng Great Commission. Bigyan niyo po sila ng tapang upang abutin ang mga naligaw. Turuan ang mga bagong mga mananampalataya at magtatag ng mga bagong kapulungan ng mga churches sa bawat ako bawat lugar. At nawa, O Diyos, dinideklara po namin ang inyong mga pangako sa bawat Christian churches ng Pilipinas, ang mga pintuan ng hadis hindi magtatagumpay laban sa kanila. Nawa, dumating ang inyong kaharian at ang inyong kalooban ay maganap sa magandang bansang ito na gaya na sinabi mo sa iyong salita. Nawa'y maging liwanag sa lahat ng bansa ang bansang Pilipinas, isang bansang nagpapadala ng Ebanghelyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, tayo naman ay dumulog ngayon sa Panginoon at ilapit natin sa Panginoon ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala sa atin. So, magsama-sama po tayong manalangin sa oras pong ito. Panginoon, muli kami dumudulog sa inyo, lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba, naway makita nyo ang aming puso na marunong magsisi, marunong umamin, at higit sa lahat, nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Aming idinadalangin ngayon ang patuloy na kagalingan ni Sister Hermie Peralta, Panginoon. Ganon din si Esther Tanyuan, kagalingan din, Panginoon, at kay Flor Erpelo. Panginoon, pagalingin nyo po ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Wala pong mahirap sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga prayer request na ito. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Jay, Panginoon, more customers sa kanyang business at kalakasan sa kanyang pangangatawan upang makapaghanap buhay sa araw-araw. Lord, amin din pinapanalangin ang full recovery kay Mommy Evelyn na na-stroke. At Lord, ang provision po ninyo ay maranasan po nila, lalo na po sa kanilang pangangailangan. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Clara de la Cruz, Panginoon. Spiritual strength and provision, Panginoon, ang aming dalangin para sa aming kapatid na ito at sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Naway, makalaya sila sa anumang mga kahirapan o mga babayarin, Panginoon. Talam namin na tutulungan niyo po sila, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Senyora de la Cruz, Panginoon. Lord, ang iyong ongoing enrollment para po sa Philippine Missionary Institute dyan po sa Silang Cavite, naway maging maayos lahat po ito. Kayo po mag-provide ng karunungan, kalakasan at financial, Panginoon, para sa aming mga kapatid na ito. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Concepcion Balite, Panginoon, na magkaroon po ang kanyang apo na si Jamie, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang gagamot sa kanya anuman yung sitwasyon ng kanya menstruation. Lord, walang imposible sa inyo, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, sa oras na ito, si Marilyn Dumasig, Lord, sa kanyang family, kalusugan, at financial breakthrough para sa kanila, Panginoon. Lord, ganun din aming dinadalangin si Ruth Carbonell Castillo, Panginoon, sa nalalapit po na operasyon ni Pastor Roy Ongoko, Panginoon, sa Philippine Heart Center, magkakaroon po ng bypass, Lord, operation para sa aming kamanggagawang ito. Lord, wala imposible sa inyo. Ngayon pa lang, ihanda niyo po ang kanyang physical health, physical na katawan, at yung mga gagamitin yung kamay ng mga doktor ay inyo pong bibigyan ng kapangyarihan upang sa ganoon maging successful ang operation at maging maayos po kinalaunan ang kanya maging kalagayan at lalakas na po siya physically. Panginoon, namin din pinagpipray si Sablawon Samson Aurora, Panginoon. Kanyang panalangin ay para sa kanyang mother na nasa ospital. Lord, alam namin, Panginoon, na kayo magbibigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Lord, naway anuman yung karamdaman ng aming kapatid na ito, mother po ni Sablawon Aurora, Panginoon, alam namin walang nailingit sa inyo at alam nyo lahat na nangyayari. Kaya naman, ang provision ninyo at ang kalakasan, ang aming dalangin na maranasan po ng aming kapatid na ito. Lord, patuloy namin pinagpipray ang family ni Sister Aurora Laksa. Pagpalain niyo ang kanyang pamilya, i-guide niyo ang kanyang mga anak. Kayo po, Diyos, ang patuloy na maging kalakasan nila. Akin din pong pinagpipray Sister Mila Pascua, Panginoon, at ang buong Pascua family. Pagpalain niyo po Sister Mila, maraming salamat po sa kanyang buhay na patuloy na nakasupport dito po sa mga programa natin sa FEBC at anuman yung kanyang pinagkakaabalahan, Lord, ay pagpalain niyo siya, ingatan niyo siya maging ng buong Pascua family. Patuloy kong inilalapit sa inyo si Reverend Justino Carrion, Panginoon, healing po and physical strength para sa kanya. Lord, pinagpapasalamat ko rin ang aking mga kamanggagawa at kapatiran dito po sa gawain ninyo, Panginoon. Lord, pinagpipray at pinagpapasalamat ko si Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation dyan po sa Silang Cavite. Lord, maraming salamat sa kanilang buhay na patuloy niyong ginagamit as an instrument of blessing, Panginoon, hindi lang po sa amin, kundi sa mga iba pang mga tao na talagang inaabot nila ng kanilang pagtulong. Pagpalain niyo sila, ingatan niyo po sila. Ganon din, aking pong idinadalangin si Sister Ruth Bautista at ang buong Bautista family. Ano man yung kanilang mga pinagkakaabalan, trabaho man ito, o anumang mga activities, Lord, pangunahan niyo sila. Kayo lagi ang maging kalakasan at foundation po nila, Panginoon. Lord, amin din pinagpipray si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family at ang kanyang anak, si Brother Engineer Romar David na nasa barko. Sa mga oras pong ito, patuloy niyong ingatan ang aming kapatid na ito. At kayo po, Diyos, ang kanyang maging kalakasan sa lahat ng oras, lalong-lalo na pag sila po ay nasa laot, Panginoon. Ingatan niyo po silang lahat. Panginoon, pinagpe-pray ko din si Sister Evelyn Tagud at ang buong Tagud family. Pagpalain niyo po siya ng iyong banal na presensya, ng inyong pagyakap, Panginoon, sa anumang ginagawa niya sa buong kanyang pamilya at anumang mga activities pa ang kanyang ginagawa, Lord. Patuloy niya kayong maranasan. Ganon din kay Sister Teresita de Fontorum, Lord. Alam niyo po yung pinagdadaanan niyang mga challenges sa kanyang family, Lord. Ngunit alam namin na walang imposible sa inyo. Sana, Panginoon, dalangin namin na sa lalong madaling panahon ay maging maayos lahat, Panginoon. At kayo po, Diyos, ang maparangalan sa buhay ng bawat isa amin. Minsan pa, Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang aming pagdiriwang kahapon ng 78th anniversary ng FEBC Philippines. Maraming maraming salamat sa inyong katapatan, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong pagmamahal sa amin, sa kalakasan, Panginoon, Lord, maraming salamat din sa lahat ng mga kaagapay namin nagpunta, mga donors, partners namin, Panginoon, na nakadaupang palad namin during the celebration of 78th anniversary. Panginoon, pagpalain yung bawat kaagapay namin, maging doon sa mga hindi nakarating, nakinig at nanood lang sa kanilang tahanan. Igawad ninyo ang inyong mayamang pagpapala sa kanilang lahat. Lord, ang puso namin ay puno ng kagalakan sapagkat 78 taon na kayo, O Diyos, ang patuloy na naging kalakasan, provider ng FEBC Philippines. At alam namin na magtatagal pa ito, marami pang mga matatagumpay na taon ang dadaan po sa FEBC Philippines. Mapapurihan kayo sa buhay naming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito po sa Channel 185 sa Signal sa pakikipagtulungan ng GCTV. Muli, para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos, kaagapay, at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702-DZAS.
2: 702-DZAS.
1: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702-DZAS. Agapay ng Sambayanan.
4: Pastor Joey Umali. Samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ang aming panganay na anak, si Joel Umali, na nagdiwang ng kanyang birthday kahapon doon sa New Zealand. Binabati rin natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, sina Dulce Alicante, Pastora Julieta Aquino, Agi Victa Epifanio Salvador, Yoli de la Cruz, Saturnino Santos, Jimmy Perez, Ronald Young, at Valentino Maborang Frase. Gusto ko ring batiin ng happy wedding sa kanilang kasal kahapon, sina Martin Henrik at Kirsten Allen Bombon ng The Christian Solidarity Fellowship.

Isa sa pinakahinahanap-hanap ng tao sa bawat kultura at sa bawat panahon ay ang pagkakaroon ng isang buhay na makahulugan, matatag at kasiyasiya. Marami ang nag-aakala na ang ganitong buhay ay maibibigay ng tagumpay, kayamanan, edukasyon at mga accomplishments. Gayunman, may mga taong naabot ang lahat ng ito, pero nanatili pa ring hungkag ang buhay, lalo na sa aspetong espiritual. Bakit? Ito ang pag-aaralan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Juan 6:51 hanggang 58 na ganito ang sinasabi. Babasahin ko ang Juan 6:51 hanggang 58. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sa mga verses na ito na aking binasa, tinalakay ni Jesus ang tungkol sa pagkagutom na espiritual. Ipinakilala niya ang kanyang sarili hindi lamang bilang isang guro o isang miracle worker, kundi bilang tinapay ng buhay na nagmula sa langit. Na-shocked ang mga nakarinig sa kanyang sinabi noon. Hanggang ngayon, may mga nasi-shock pa rin sa ganitong deklarasyon ng ating Panginoong Jesus. Sinasagot ng ating aralin ang isang napakahalagang tanong. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na pagtanggap kay Jesus na maghahatid sa buhay na walang hanggan? Una nating unawain ang konteksto ng diskurso tungkol sa tinapay ng buhay. Para maintindihan natin ito, kailangang maunawaan natin ang setting. Bago pa ito, pinakain ni Jesus ang mahigit sa 5,000 tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Humanga ang mga tao, kung kaya't sinunda nila si Jesus. Noon napag-unawa ni Jesus na marami ang nagnais sumunod sa kanya dahil natugunan niya ang kanilang pisikal na pangailangan. Kaya't ganito ang sinabi niya sa kanila sa Juan 6:27, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Sa kwentong ating pinagbubulay-bulay,
Ganito ang panimula ni Jesus doon sa verse 51. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Iniuugnay ng verse na ito si Jesus sa ginawang pagpapakain ng Diyos sa mga Israelita sa ilang sa panahon ni Moises. Pinakain ng Diyos araw-araw ang mga ito sa pamamagitan ng mana. Ang mana ang bumuhay sa mga Israelita sa panahon ng paglalakbay nila sa ilang, pero eventually nangamatay rin ang mga ito. Sa ating aralin, ikinumpara ni Jesus ang kanyang sarili sa mana, ngunit mas higit siya kaysa sa manang nalaman at naranasan ng mga Israelita. Wika ni Jesus sa verse 58 ng ating aralin, ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang na matay sila kahit na kumain niyon. Kaloob ng Diyos ang mana. Ngunit iyon ay pansamantala lamang. Si Jesus ang tunay na tinapay mula sa langit. Hindi lamang siya nagbibigay buhay, siya mismo ang buhay. Nagmula siya sa Ama.

iyakan sa buhay na walang hanggan. Sa kabila ng kayamanan, tagumpay, kasiyahan at kapangyarihan, maaaring manatiling walang kapahingahan ang kaluluwa. May kahungkagan o emptiness sa bawat tao na tanging ang Diyos lamang ang makapupuno. Wika ni Jesus sa ikalawang bahagi ng verse 58, ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay ay ang inialay na buhay ni Jesus. Wika ni Jesus sa verse 51, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Alam nyo, sa pagsasabi ng pangungusap na iyan, ay lalong uminit ang diskusyon. Nagtalo-talo ang mga Hudyo. Kung kaya't wika nila dun sa verse 52, paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Binigyan nila ng literal interpretation ang sinabi ni Jesus. Bagamat ang reference ni Jesus ay isang historical event, ang binibigyan din niya ay ang puntong espiritual, ang pag-aalay niya ng kanyang buhay sa ibabaw ng krus alang-alang sa katubusan ng sangkatauhan. Ang salitang laman ay tumutukoy sa pagiging tao ni Jesus. Ang bugtong na anak ng Diyos ay naging tunay na tao, tumanas ng pagkagutom, pagkapagod, kalungkutan, panunukso, pagdurusa, at kamatayan. Pansinin ang pangungusap na ito upang mabuhay ang sanlibutan. Namatay si Jesus hindi lamang bilang pinakamataas na halimbawa ng pag-ibig. Namatay siya bilang kahalili ng mga makasalanan. May malalim na kahulugan ang kanyang kamatayan. Ang kanyang sakripisyo ay kinakailangan. Ang krus ang pangtubos ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Ang ating kaligtasan ay binili sa napakalaking halaga. Ang krus ay nagpapaalala sa atin kung gaano kalala ang kasalanan at kung gaano naman kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagkain sa kanyang laman at pag-inom sa kanyang dugo? Wika ni Jesus sa verse 53, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Abe, laking gulat ng mga nakarinig. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga Hudyo ang pag-inom ng dugo, pero yun mismo ang sinabi ni Jesus. Hindi nila maunawaan na gumamit lamang si Jesus ng isang malinaw na paglalarawan tungkol sa pananampalataya. Ang pagkain at pag-inom ay isang personal na gawain. Hindi pwedeng ikain natin ng iba o kaya'y ikain tayo ng iba. Hindi pwedeng tingnan lamang natin ang pagkain para mabusog. Kailangan itong personal na kainin. Kaya hindi naman, hindi sa atin ang kaligtasan dahil lamang sa hinangaan natin si Jesus o pinag-aralan natin ang tungkol sa Kanya. Kailangang personal mismong tanggapin natin siya. Ang kainin ng Kanyang laman at inumin ng Kanyang dugo'y nangangahulugan ng mga sumusunod. Magtiwala sa Kanyang pagsasakripisyo. Lubusang umasa sa Kanya. Personal na tanggapin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kilalanin siya bilang tanging pinagmumulan ng buhay espiritual at buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay hindi lamang ang pagsang-ayon sa isip.

0: Ito'y ang personal na pagsuko at pag-asa kay Jesus. Ang taong nagugutom ay hindi lamang nagtitiwala na may tinapay na makakain, aktwal na kakainin niya ito. Gayun din naman, ang pananampalataya ay hindi lamang ang paniniwala na si Jesus ay totoo. Ito yung pagtitiwala ng buong buhay sa Kanya. Ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap ng buhay. Ang pagtanggi kay Jesus ay pagtanggap ng kamatayan. Ang pakikiisa kay Jesus ay humahantong sa buhay na walang hanggan. Nagbitiw si Jesus ng mahalagang pangako. Una, buhay na walang hanggan. Wika sa verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Pansinin ninyo ang pagkakasabi. Hindi sinabi ni Jesus na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, may buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula na ngayon sa pamamagitan ng restored relationship with God and fellowship with Christ. Ngayon pa lamang ay tinanggap na ng isang mananampalataya ang buhay na walang hanggan, bagamat ang buong kaganapan nito'y mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus. Ikalawa, muling pagkabuhay. Idinagdag ni Jesus sa verse 54, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang ating pag-asa'y hindi lamang ang tayo'y mananatili pagkatapos ng kamatayan, kundi muli tayong bubuhayin pagkatapos ng kamatayan. Dahil napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan, lahat ng sumasa kanya ay muli ring bubuhayin. Hindi ang kamatayan ang final chapter ng buhay ng isang mananampalataya. Hindi ang libingan ang huli niyang hantungan. Sa isang mananampalataya, ang pag-asa sa muling pagkabuhay ang bumabago sa kanyang pananaw tungkol sa pagdurusa, pagtanda, at kamatayan. Ikatlo, walang katapusang pananatili kay Jesus. Wika ni Jesus sa verse 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ito'y tumutukoy sa intimate relationship with Jesus ng isang believer. Ang Christianity ay higit pa sa relihiyon. Ito'y relationship. Wika ni Jesus sa verse 56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Dahil sa pananampalataya, tayo'y nananatili kay Jesus at siya'y nananatili sa atin. Ang kanyang lakas ay nagiging lakas natin. Ang kanyang presensya ang nagbibigay sa atin ng katiyakan. Ang kanyang espiritu ang ating gabay. Ang malapit na relasyong ito kay Jesus, ang sandata natin sa pakikibaka sa buhay. Ang buhay ni Kristo ang nagiging buhay natin. Pinaliwanag ni Jesus sa verse 57. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. This is a very powerful statement. Si Jesus ay lubusang umasa sa Ama. Kailangan din tayong lubusang umasa kay Jesus. Hindi tayo nakapagpapatuloy sa buhay dahil lamang sa sarili nating kakayahan. Kailangan natin ng patuloy na pagkaing espiritwal. kung paanong kailangang kumain ang ating katawan araw-araw, kailangan ding kumain ang ating espiritu araw-araw. Kumakain tayo spiritually sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng kasulatan, fellowship, pagsunod, at pagtitiwala. Habang tayo'y nananatili kay Jesus, nasasalamin sa ating buhay ang kanyang buhay. Ang sangay makapamumunga lamang habang ito'y nakakabit sa puno. Magbubunga lamang ang isang mananampalataya habang siya'y nakakabit kay Jesus. Sa pagwawakas, alalahanin ang mga araling itinuturo sa atin ng Juan 6:51 hanggang 58. Si Jesus lamang ang makatutugon sa pinakamalalim na pangangailangan ng ating puso. Ang pananampalataya ay personal. Kailangang tanggapin natin si Jesus ng personal. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa ibabaw ng krus. Ang krus ay sentro ng buhay Kristiyano. Ang langit ay mararanasan na natin ngayon sa pamamagitan ng malapit na relasyon kay Jesus. Kailangang manatili tayong nakaugnay kay Jesus sa pamamagitan ng ating pagsunod araw-araw. Ang Juan 6:51-58 ay nagdideklara kay Jesus bilang probisyon ng Diyos sa isang nagugutom na daigdig. Ang mana sa ilang ay pagkaing pansamantalang bumuhay sa mga Israelita. Sa ngayon, si Jesus ang bumubuhay sa atin sa buong panahon ng ating buhay. Nananatili pa rin ang paanyaya ni Jesus. Ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Lumapit tayo kay Jesus na may pagkagutom sa ating puso, may pagtitiwala sa kanyang sakripisyo, may pakikisama sa kanyang presensya, at tuklasin ang isang buhay, isang masagana't kasiyasiyang buhay na siya lamang ang maaaring makapagkaloob. Tayo'y manalangin. O banal naming Diyos, maraming marami pong salamat sa iyong napakadakilang pag-ibig na isinugo mo sa amin, ang iyong anak na si Jesus, upang maging tunay na pagkain namin na magbibigay sa amin ng kabusugan at ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programa. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.
3: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Aris Lopez ng Household of Faith Community Church. Inaanyayahan ko kayong lahat na tayo manalangin para sa espiritual na paggising ng ating bayan. Aming Ama, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng habag at biyaya. Aming inalalapit ang aming mga kababayang Pilipino. na matutunan nilang lumapit at magtiwala sa iyo na tanging ikaw lamang ang makapagbabago ng aming bansa. Walang sino mang makapaglilingkod ng tapat sa iyo maliban ang kanilang buhay ay naisuko sa iyo ng lubusan. Dinadalangin din namin sa oras na ito ang kaayusan at kapayapaan ng aming bayan, maging ang revival, Panginoon, ng bawat simbahan sa aming bansa. Dalangin po namin sa oras na ito ang spiritual na revival, Panginoon, ng hindi lamang ng simbahan, maging ng mga namumuno ng simbahan sa aming bayan. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na apart from you, we can do nothing. Salamat po, dakilang Diyos, at sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: 702 BZAS FEBC Radyo TV. Radyo TV. Gabay ng sampalunan. Konektado. Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado.
1: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po isama-sama mali sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Muli po ito po si Pastor Jay Banzuelo. Dahil Sunday morning ngayon, ang ating nung paalala, whether kayo po ay mag-worship online or kayo po ay mag-worship on-site, be there on time. Yan po ang ating loving reminder. At syempre, pagka tayo po ay magsiserve, we have to give our best para sa Panginoon. And of course, pagka tayo po ay lumalago spiritually, yan po ay may impact sa ating personal character and conduct. At syempre, magkakaroon po ng magandang epekto rin sa ating relationships. So yan po ang ilan sa working principles or structure para sa ating spiritual maturity and growth. At ngayon po, nais din nating batiin ang happy 88th year birthday ang akin hong ninang sa kasal, si Mrs. Virginia Dyrite. Happy, happy birthday po, ninang. Sorry, hindi ako nakasama. Pero nandun naman po ang aming representante, ang akin pong misis at ang akin pong anak. Well, ngayong umaga po, itutuloy natin yung na discussion po natin patungkol sa dalawang tao na magkaibigan dito po sa Bible. Ang sabi nga ho natin, maraming mga klase ng relationships na may kita sa Bible at iba-iba yan. Merong mag-asawa, meron pong magkapatid, meron pong magbiyanan, meron pong magkaibigan. And of course, if ever we talk about yung friendship, yung isa sa mga pinaka-highlight most likely at pinaka-popular is a friendship between Jonathan and David, sapagkat dito po lalabas ang isang kung pwede maging rivalry, pero hindi ho naging ganun dahil nga po sa kanilang pagkakaibigan at they would like to serve the highest purpose, which is the purpose of God. Merong magpaparaya, even though

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito po si Pastor Rene Bunsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo o Diyos ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, you are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Thaw on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.